0: in sa Bilog Panay Island. So, kung kabakal ka dito, minimum 3,000, may coupon ka. Ang coupon mo ngayon, ihulog mo sa Tambiolo sa December to, sa December 5, bunuto na ito nina. Abi mo ko na nung atong premyo. Abi nyo, ano? Kubota Traktor, 1M ang bilis nila. Tax-free. Bisan piso, suway kabayran. Gari sa mga suki natong kadto na sa Iloilo New Agri, ara sila sa Lawaan Village, sa Balantang Saharo, malapit sa Meseres Terminal. Ang bala nyo natong, gireferi ka muna sa Idol. Ngitaan nyo si Ma'am Susan, kag si Ma'am, si Mr. Erlanda Pudadera. Para sa mga suki natong, mga garadyuman, basta gamit pang uma, Iloilo New Agri ka na. And, pwede ka muna dito kakadto sa Ina Farm, sa Aguyawan, sa Barutac Nuevo. Gusto nyo mag-unwind? Gusto mo mag-date? Gusto mo dito maligo sa swimming pool? Akan na miton ang mga bulak dito. And, tilawan ang ila sininga kape diin. Ganit sa mga tapalamatin nato mga karadyo naman, ganto na sa Iloilo New Agri. R-M-N. Last 8:05, antak na sa aga, Radyo Man Mags.
1: Mayong aga sa mga suki natin, Boss Idol. Kay Sir Stephen Panega, always taga-monitor. Salamat, Gid. Sa kay Karigaba Richard, Jesly Laura Zun Pineda. Sa kay Maribik Sarcado, sa Armin Fast Club, Singapore Chapter. Salamat, Gid, sa pagtutok. And of course, Boss Idol, para sa ihibalos ng atong mga kauturan, ang iodine, isa ka-importante nga mineral na kinahanglan sa lawas para sa balanse ng thyroid hormones. Ang kakulangan sang iodine, mahimo makatugas ang balatian nga goiter. Santo sa pagtuon, ang mga kabataan nga kulang sa iodine may manubo nga IQ kag makaresulta man sa mental retardation. Gani, gina-endorso sa inyo ang pag-inom sa Dr. Pinoy's Kuling Capsule nga may mataas nga iodine content kag may kapasidad nga pabaskugon ang neuron sa utok. Gani, ginapabaskog sa Dr. Pinoy ang memorya kag concentration. Ang Dr. Pinoy nagapadasig man sa metabolismo para hindi madasig magdako. Ang iodine sa Dr. Pinoy's Kuling nagabulig man sa pagtunaw kag pagsalupsop sa mga mineral sa aton nga pagkaon. Gani hindi pagkalimtan mag Dr. Pinoy's Kulin Capsule.
0: Magkaradyo man sa masuki naton, ginatamyog rin naton si Boss Rex Sibalayo kag ang Team Vivo kag Team Gomez. Mga staff ini ni Congresswoman Bingki Tupas kag former Congressman Buboy Tupas. Good morning ha. Inatamyo mo naton si Kwan, no? Si Donya Catherine Sermite. Ari na mga picture sa mga pagkaon ni Magso. Ready na to libod. Malibod na sa kuno sa Gimbal Municipal Hall. Lihog lang ko na sa mga amigo, ka mga amiga, tada. Good morning, ha? Kagya sa ibang paginatun ng mga suki, mga karadyuman nga nagaupod sa ato, sila nga papangalagad. Kay nang Gemma, kag nung Jolly Navarro sa Hiraya Flower Shop para sila sa may Luna Street lang. Bakal ka mo to sa bulak iangaway na nagkaluo man dried flowers na kag sa iban pag ginatun nga mga suki kay Dr. Nineth Pador mayong aga kay Paribebot sa Bebot in Mila sa Talabahan gingaan ko to radyo man mags ni Paribebot sa nakudako nga aquarium parikoy abi ko gamay nakudako hindi ko na to ambot nagutok to sa balay ko ambot kundi ko to pamutang duwagid kabilog bagis na lang urong ibutang ko to. Sa tanan taga masuki kay Toto Hector Espinosa, good morning. Mayong aga to kay Dr. Nenet Padon, mayong aga. Salamat kin sa pag-upod ninyo. Away ko matamyo, ginatamyo ko kamo sa mayong aga. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
1: Radyo Man Maggie Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka naman. Ngayon ni Doc, for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun ang quality yan. Ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.

0: Tita Winnie Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
1: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Ang oras sa las 8:18 sang aga.
6: Sumasaludo.
7: May I have your attention please?
6: Buong buo.
7: May I have your attention please?
6: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
7: May I have your attention please?
6: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
5: Morning friends, mayong aga mga karadyuman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
8: Ari kita sa adlaw na nga Miyerkules, Oktubre 7, 2026.
5: Kabay nga kita sa gihapon, magalop danay sa ngalan sang Ustisya kagamaturan. So that at the end of this day and at the end of my day, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
9: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
6: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
5: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Novi Malion Guazo.
8: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
6: Tatak RMN.
5: Mga Radyo Man, sa aton nga pagpangalaga, may impeachment trial pagid karon, no? So ano naman na yan ang sunod nga balantayan tabo sa idol?
8: May mga ginpang reveal kagapon Radyo Manovi, tapos ang iyang sang-amlak. May duha ka bangko from Davao. Pero ginahulat-hulat pa diri ang iyasang BIR. Kagiban pagid nga pwede mangin testigo. I think hindi na ginman guro maglawig. After October siguro Radyo Manovi, hindi naman ang bribery daw, hindi naman nila pag dalon daw ikuhaon na nila ang bribery. I think patapos na ni. Pero nabatian ko ang interview sa kay Congresswoman Luestro. Siling nila, hindi na nila pagpalabuton sa Disyembre. Dapat kuno nga ang December, pang Paskwa na, nga hindi nga, inang maka-Christmas man sila, kag hindi nga mag-ara gyapon sila sa impeachment court Radyo Manovi.
5: Yes, so butang balon.
8: Puso nila
5: niya. Ara na sila maka-celebrate.
8: Celebrate na sila kuno sang Christmas, sambal niya eh.
5: Para sa ila ko galingon, kag sa ila pamilya. Sila nga mga prosecutors, and I believe, amo man sa defense.
8: Tiyo,
5: ang defense niya, itas nila ni, gubo na gubo ng...
8: Kaya muna yung ila trabaho eh.
5: Ang ulag sa prosecution, pero human as they are, ginawish nila na bu sa idol nga magtauhay na.
8: Tiyo eh.
5: Ginawish nila na nga matapos naman, regardless of the verdict. Kaya ti, kuhan mo lang niya. Minabayaran mo lang na sila iya to
8: defend. Why man ina sila iya sa personal? Muna nga kung kaisa ginapakamalaot yung defense. Nga kung kaisa doon na ang mga pamangkot nila daw hindi ka muna mian. May mga pagkabastos nga style sa mga pamangkot. Pero ti amuna iya mo. Gubuo nila iya Radyo Manovi kung pwede pa malang gani iya nga i-discredit nila ang personalidad sang testigo. Himuon ina sang defense. Agod nga proteksyonan man ang ila sining kliyente Radyo Manovi.
5: Yes. So, kagti ang mga senator judges, ang mga senate staff.
8: Yeah.
5: Kagtanan nga mga men behind the scene. No, halin sa prosecutors, defense lawyers, Senate staff,
8: clerk of court House nila.
5: Oh, mga clerk of court.
8: Ah, grabe.
5: Stenographers and all.
8: Muna mo nobra.
5: Makapahuway naman sila.
8: Yeah.
5: Kagti siyempre kay Christmas ina. Ti siyempre kabaton man bonus eh. May bonus ang prosecutor sa presidente.
8: Pindis outcome eh.
5: Kun pero ang pinakadako bonus da ang mabuto kung makonvict si BP. Pero siyempre may bonus man sa pihak ang magbuto man nga hindi siya ma-convict. Ang defense lawyers, I'm sure may ara man na sa sang bonus. So, tanan nga ini, balantayan ta.
8: Madamo pa.
5: Kahapon sa hearing, mga 4.4 billion ang kabugusan nga naging transaksyon since 2002 sa mag-asawang Man Scarpio kag BP Sara Duterte. Sumambal ka mo, may 4 billion nga kwarta ang mag-asawa nga ni. Well, ang totality sang withdrawal at deposit 4 billion. So it does not necessarily mean nga amo ginang kwarta ginauyatan nila subong. Kumbaga, may kwarta ka bi subong sak million. Withdrawon mo isak million, ti duha na nak million.
8: Yeah.
5: Kung may kwarta kang 20 milyones gindeposito, kin-withdraw mong 20, so sa transaksyon, pila ang ga-reflect? 40, no?
8: Tiyo eh.
5: Okay, so in other words, sa 4.4 billion, so half sina, no? 2.2 billion.
8: Ti, kay nagagwa sulod ang kwarta, Radyo Manuvi, ang ginaisip natin ang transaksyon mo, may nagsulod ga 20, then may nagsulod another 20, may nagwa naman nga 40 tanan. So isip ina, 80 ng isip. Pero...
5: Pwede, no? Safe nga kung may 4.4 billion, 2.2 lang ang kwarta.
8: Posible na.
5: Tapos, 2.2 ang na-withdraw, so muna nga 2.2 plus 2.2, 4.4.
8: Posible na, Radyo Manuvi.
5: Pero hindi na accurate ang ato, na?
8: Yeah, hindi na yan accurate ang amon.
5: Kasi, saan sila sa impeachment court, kapamangkot ganyan, anong right arithmetic sini?
8: Galing ang transaksyon, balang nga kadalagko lang. Kadalagko sa transaksyon, ti, balano naman to, kung pila lang itong salin, sa nga aton nga vice presidente. So, hindi sa mag-match, Radyo Manuvi. Hindi ko kabalo kung paano ginakompute, no? Pero may mga pamaagi dira nga nakita subong sa prosecution. Nga sila nila, like ini mga kwarta nga nagikan dito sa China, ang close to 400 million, Radyo Manuvi, nga ngambali ko ni Senador Risa Ontiveros, sila niya ang tag-iya sina ang Department of something agriculture nila dito sa China. Halin ina-iya sa China ang kwarta, nga ginpasulod, sa Cali 88, nga kung sa diin, isa sa mga owner dira Radyo Manuvi, amo ang mag-asawa nga Duterte.
5: Yes. So, te, sa Cali 88, nga hindi bala rada si, sino ganito, si Jaime, basta Chinese sounding name. Kag business partner ni Mayor Baste Duterte.
8: Yeah.
5: So, nagaano ang isa ka pribado nga businessman sa government of China nga ang Ministry of Agriculture sa China gapasulod kwarta sa iya.
8: Kagini na basta-basta nga kwarta.
5: So ano may mga contract sa China or may mga interest ang government of China diri sa Pilipinas kag amo na ang ginabayad nila or ginausar nila sa ila negosyo. Why kita kabalo? Pero normally daw hindi klaro sa aton, kay hindi man normal na usually nga ang isa ka ahinsa sa gobyerno madirekta padala sa isa ka private nga negosyo. Well, ang takbalo base kung ano man.
8: Anong mga transaksyon nga nakapadala
5: ano sila sa nag-supply? Sila nag-supply abisang kitering kay kitering ng negosyo, no? Sila nag-supply pagkaon sa isa ka event sa Chinese embassy.
8: Di ba may mga
5: Ministry of Agriculture ang kuan mabayad?
8: Di isa na sa mga sabto nila. Pero subong kun ako maglantaw. Para sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo Radyo Manuvi, atong statement sang bangko kagapon, kag ang statement sang AMLA or AMLAC, Though hindi pa to convincing, no? Para sa mga tao nga nagapamati isubong. Kay kinambalabis ang Amlak Radyo Manovi. Oo, may kwarta da. Pero why man kami kabalo sa transaksyon nila? Ilang ara lang da nagwa, nagsulod ang kwarta, nagwa ang kwarta. Pero why kami kabalo kung balang kwarta nga ina, nagarin sa illegal, ang kwarta nga ina, kundi nagalin. Ara lang da nga may kwarta lang. So daw hindi sa bala iya mambal ka nga daw may ara gid sa may ginatago asubnao, no? Pero makuan ini, makita naton kag posibleng magdamo pa gid ang ebidensya. Kun mismo ang BIR na, ang Bureau of Internal Revenue, ang masalang sa witness stand, kaga lang taon, Radyo Manovi, kung ano ang mga taxes, naging pangbayaran nila.
5: Sorry lang. Ang Securities and Exchange Commission, amon ni siya ngayon sa isang gobyerno nga nag-regulate sa tanan ng mga korporasyon or business partnership.
8: Yeah.
5: Kung solo ownership or single proprietorship ang negosyo mo, meaning isa ka lang tag-iabla, hindi sa korporasyon, hindi man sa partnership or duha, bali ang owner. Masubra sa isang owner, under lang na sa DTI, Department of Trade and Industry.
8: Yeah.
5: Pero sa korporasyon, pero ni isang Kali 88, hindi siya ang under sa SEC. So SEC ang naghambal, sanay sino mga tag-iya sini? Kag, dira lang. Ang AMLAC, among gambal naman niya, sangsud lanay sang kwarta mo, sa bangko. Bisan sa private kang bangko nagagi,
8: kita mo nagyapon.
5: May access da ang time money laundering council.
8: Automatically, Radyo Manovi, ang bangko, gina-flag niya ikaw if ang imo sininga mga transaksyon, number one, kung nagsubra ini sa 500,000 pesos, ang imo sininga gin-deposit, or I think ang imo sininga gin-withdraw. Automatic, i-flag ikaw, pero nagmarka lang daw, why ka man ginatawgan. Para sa mga kay BP Sara, ginara lang nakita lang nila nga may transaksyon, pero why man ang natulog ka man lang kaamlak. Ikadua, if ang transaksyon is nimo, bisan why man sa kalabot 500,000, pero sige-sige. Pero sabi, 50 mil, 20 mil, pero sige-sige, Radyo Manovi. Ikatatlo, if ang imo sininga withdrawal, sa sunod sa isa kaadlaw, damo. May matuod man ina nga mga tag-jismil ang ina, pero kapila ka bala, Radyo Manovi mag-withdraw. So gina-flag man na nila, ma-appear na to sa ila, i-report ina sila sang bangko, ang bangko mismo ang nag-inform sa AMLAC. Pero amo man lang ina, so dira nakita nga, ini mga transaksyon nga ini, kadamo kag ang AMLAC mismo may record, nga amo ni mga transaksyonis.
5: Yes, I don't know kung sino maka-order sa AMLAC kung may makita ng suspicious financial transaction nga i-freeze ang imo asset. Office of the President,
8: court,
5: you know?
8: Korte guro, you know?
5: Or may board siya. May AMLAC board.
8: Possibly na?
5: Yes, no? Or korte.
8: Korte siguro, kahit di ba? May iba nga mga gaging pang-freeze ang mga asset.
5: So, korte ang nag-order.
8: Korte?
5: Like sa mga senador, Debong Rebillas ang una, nag-freeze ang assets nila.
8: Ginman doon to sa korte.
5: Order sang Sandigan Bayan.
8: Yes.
5: Ang korte naman sa mga public officials. So, muna ang papel sang AMLAC. Ang BIR naman, related ni Tanan. Kaya una, ginliili isang SEC kung ano mga kumpanya ni Duterte. Ang AMLAC, ginliili niya kung ano ang hulag sa kumpanya ni Duterte sa kwarta.
8: Transaksyon is, if may indeed Radyo Manovi, may money laundering.
5: Yes. Ang BIR, ang mga confirm, kaya ganigusyo sila, kaga muna ang kwarta nila nga nagahulag.
8: Amo lang yung tax mo?
5: Tila ang ginbayad na tax. So kung nagsanto, abi ang nagsulod nga kwarta sa kumpanya ni Duterte, sa gin-declare niya man sa BIR nga buwis, mambal ka ti legit eh. Bisan pa, gaduda ka.
0: Tatak, RMN.
5: Gaduda ka nga ang source hindi klaro.
8: Yeah.
5: So, duha ang ginabaga sa Vice President, not so much sa SEC nga concern. Ang concern niya, actually sa SEC may bugat man, hindi ka pwede ka negosyo mo kung Vice President ka.
8: Karo na niya.
5: So, dira, ego siya.
8: Ego siya na.
5: Sa questionable bank transactions, maigo sa da kung hindi ma-justify, diin halin ang kwarta.
8: Tama na.
5: Kaya may report, pero sa ginambal ni Trillanes kay Samuel Uy. May ara to sa Ministry of Agriculture.
8: Agriculture, yes. I think may ara man na Radyo Manovi from Hong Kong.
5: Oo.
8: May Hong Kong pagid siya.
5: So, pero kung ma-explain niya sa BIR, abi sa ginbayan niya nga buwis nga, may business transaction kami sa Hong Kong kag sa Ministry of Agriculture sa China, justified ang amon pagnegosyo, So muning buhis kin bayad namon, suma si malutsan niya. So pero kung wala gasanto, igo siya. Pero ay pala matapos. Ang ikapat, ang in-declare niya sa ombudsman, nga salin.
8: Yeah.
5: Statement of assets, liabilities, and net worth. Ang tanan ba lang nga kumpanya nga ra sa iya, ginapanagiyahan, ang income nga nagasulod sa iya kumpanya, ang buwis nga ginbayad niya sa bayar, tanan ina, nagabugos ang salin niya.
8: Yeah.
5: Gin-declare niya bala sa ginsakto.
8: Igo sa da. Igo sa da.
5: So kung wala niya ma-declare, nga may amo ni siya nga kumpanya, kag may amo ni siya nga income, krimen ina.
8: Maigo da siya, Radyo Manuvi. Then, ang ambal mo kagina, kung bala ito mga kwarta nga ito, nga nag-agi sa mga transaksyon niya, i-justify niya, ti akon pananaw, Radyo Manuvi, daw hindi na. Kaya kung i-justify mo, mahambal kang ang 390 million from China, buksan mo ina. So, prone ikaw sa pamangkot sa prosecution, basi ka damo ilang problema. So, hindi nila napagbuksan, Radyo Manuvi. That's why, nga ginaubra, subong matanda man ang defense. No? Mga lagting man ang mga lawyers nila, ang tanan ginaubra man nila, until gani, Radyo Manuvi, nga, pati ang provision sa laying, hindi dapat pag-ibuyagyag ang ining mga account or ining kun ang isa sini ka account may termino sila diri nga ginagamit na lipat nang kusang termino nga kun confidential ina hindi mo pwede ina pag ihambal no that's why nga nagreklamo kag nag manifest diri ang mga senator judges pero sa akon nga paglantaw naman as of now kay natapos ng AMLAC Radyo Manuvi kun makita pagid kag may diferensya pagid ang iyang tax masupot ni alin sa SEC may diferensya sa AMLAC may diferensya sa BIR may diferensya ang ebidensya batok sa kay VB Sara nagabaskog kun bumaskog ina ti ang ordinaryo nga mga tao mismo nga way man niya hindi man kita senator judges mabala kita ti may diferensya gid man gali sa mga gintago, if may ara ginman sa gintago nga kwarta, ang mga Duterte.
10: Tatak, RMN.
5: Alright, standby. Maunta si Radyo Man Mon Kapalihan. Kahapon, ang Department of Agrarian Reform o Kundar, nag-iwat sa ilang regional competition sa pelikula Agraryo. Ang nag-champion College of Arts and Sciences kuno sang West Visayas State University.
8: Kita ko daw duwa tatlong entry sang WVSU Radyo Manuvi mo.
5: Ang nag first runner up College of Communication sang West Visayas State University and ang nag second runner up alinman sa Central Philippine University.
8: Actually damo sa mga schools nga nagparticipate may iyas ang Gimaras, may San Agustin, may Antique, may Aklan, yes. Radyo Manuvi. I think daw pulo ka mga colleges and universities ang nag-join. Pero ti sa nagliga, ano ganang champion? San Ag?
5: Do si Pio.
8: Si Pio?
5: Do si Pio.
8: Do si Pio? I think si yes. Pio.
5: So nami, sini kay subong nangin relevant ang mga programa sang DAR. Especially ang ginakampanya nila nga pagpanguma sang mga agrarian reform beneficiaries. Kaya ti amugi man ang tuyo sang gobyerno, ang tanan nga may malapad nga lupa, buhinan kagihatag sa mga wala lupa.
8: Yes.
5: Ti gingaan ka na sang iya sang iban, nga hindi mo pagtala umahon.
8: Why kagin bala na iya sang galagtiner ka da, ginpa trabaho ka lang na sa uma, pero subong kay sa kadugay mo na nga trabaho, gingaan ka.
5: Tinga nga bayan mo.
8: Nga pabayan mo na.
5: Tapos sa kabataan sa mga agrarian reform beneficiaries ang ginpangtagaan duta duway man gana so this time ginatinguan sang DAR nga mapukaw ang interes sang aton nga mga agrarian reform beneficiaries lakip na mga ulihing henerasyon sa ila pamilya nga hindi pagibaligya ang duta sa iban kundi magtrabaho sila or magnegosyo sila into farming
8: Abinyo,
5: para sa aton nga food sustainability.
8: Abi nyo sa tuod lang, medyo unfair gani Radyo Manuvi sa mga malapad ang duta mo. Kay ti ang iba na gin parubli nila sa pamilya nila, ang iba gin bakal man nila. Then may ara sang layi ang gobyerno nga kundugay Canada ang naga trabaho sa duta nga ina, gaan ka sang imo man nga duta no. Ti para sa akon unfair gani na sa akon kay ako na duta mo. Pero ihatag sa imo. Ang lain kay ang iban Radyo Manuvi nga gintawan, wa man sang kapasidad nga pa namion pagid kag imangin produktibo ang duta nila. Kinaprinda nila gyapon to sa tag-iya. Dayon ang tag-iya naman tong adaan amo naman ni ama finance. Amo na naglaway, susubong ang tagadar. Gina-empower kita nga ang aton nga duta talaumahon ta, ubra kamo sang inyo sini nga mga organisasyon, then ang DAR hatag sa inyo training, hatag sa inyo machineries, pati Radyo Manuvi ang pagbaligya, gina-train sila sang DTI, sang ano, sang BIR, sang DAR, ginabuligan sila para nga mangin sustainable ang ila sini nga pagpangabuhi.
5: So iniya sa Region 6 pa lang ni.
8: Region 6.
5: So ang tanan nga champion per region, makumpit naman sa national. Dito sa Luzon nga area, grabe man to ang
8: grabe man to no? Sila?
5: Agin share kahapon ni Assistant Secretary Jinel Di Morito.
8: Grabe man to sila?
5: Kay iyagin ni Brainchild ang amuning nga competition. Sila niya, may ibang to nga nag-ubra pelikula sa pagpanguma naman sa mga mangyan. Mga mangyan.
8: Ti mga kuha na sila, mga IP? Katutubo na.
5: Oo. Sila niya, pito kasuba ang gintabok.
8: Grabe.
5: Sang kabataan, pero gin-enjoy nila. Ang pag-ubra, ang journey nila, gin-pang-document pag nila.
8: Grabe.
5: Linakat nila sa mga suba kagbukid. Para nga ma-feature ang kabuhi sa mga mangyan. Nag-immerse gin sila.
8: Nag-immerse sila, nag...
5: tiniran mo, anay.
8: Tiniran mo to eh, para ma-incendihan mong pangabuhi, Radyo Manuvi. Yes.
5: Ti sa kabataan, dako nga bagay na. Sino hindi kasaho nga ga-adventure ka sa layo nga lugar. Pero at the same time,
8: ga-learn ka.
5: Ga-learn ka, kag protected ka man, hindi man delikado kay na-coordinate sa DAR, kag i-welcome ka to.
8: Kag ang nami.
5: Tapos, i-feature mo bala ang kabuhi nila, nga way ginamakita sang iban, halin sa una.
8: Kag ang inabala Radyo Manuvi nga ikaw ang ining kabataan, may estudyante, bala nila bala. Nga sa lamaro nila nga edad kita nila, aamunin pang abuhi. Kung ini sila nag-survive, kami ma-survive man. Di kung ini ma-instill naton sa panguna-una sang aton nga mga kabataan nga amo ni galing kabudlay sang panguma, pero amo naman ini ang kasulhayan kung mangin productive ka sa imo sini nga pagpanguma.
5: Yes, kag dugay-dugay kwaon tandungan sa report nga ni ang natuhoy sa kloa nga ginparagtag na naman para sa mga agrarian reform beneficiaries.
8: Sa mga nakakuha sang kloa niyo na ibase kun bligya yun. Di ba may 10 years na Radyo Manuvi?
5: Ba na 10 years na bligya nila? Kagang gabakal man, di mo sino?
8: Sino?
5: Agin kuwaan man sina, nga land owner. Actually, pag award sila, secretly, gina-transact man sila sa land owners. Nga,
8: kami na lang na eh.
5: Kulang gyapon magastoy, ikaw lang datala uma. So, doon mo na nagkakatabo, galing tiyan mo na. Pero this time, gina-empower ang mga ARBs, Agrarian Reform Beneficiaries.
8: ARBs.
5: Nga magaan sila kapital, then magaan sila sang equipment, farm equipment, ginagaan sila seeds, parang ganahan silang magpanguma.
8: At ito ba lang yung katuan na ito sa rin ganito, manbingga, badyangan.
5: Badyangan?
8: Badyangan. Ti Radyo Manuvi, may bikiri na sila.
5: Gani?
8: May mga farm equipment sila. Sila nag-uubra sa ilang mga produkto. Damo na sila sa mga produkto.
5: Lending sila.
8: Lending.
5: Kapautang sila sa bilog nga komunidad.
8: Yes. Nagdako na sila. Ti gamay-gamay man na sila sa una. Pero ti nagbuligay. Kag ang importante, Abi, kay ginabuligan kita sa gobyerno mo. Kung may ara ka mo sang mga grupo dira, ma-ubra ka mo sa produkto ninyo, mambal tang tagadar. Okay. Padala kami da sang amon speaker para sa pagbaligya sina pag paano mag-ubra sini paano ma tanan ginagiyahan kamo way nagani kamo actually pati kapital ang kapital Radyo Manuvi ginakapitalan pa kamo sang gobyerno daw hindi man kita magpati nga ginapabay-an ang aton sini nga mga farmers
11: Tatak
8: sabi agabahin ang aton sini nga preparasyon sang El Nino, mm-hmm. Radyo Manovi, mm-hmm. Ti ang probinsya may ara sang 82 million.
5: Mm-hmm.
8: Ang 82 million hindi gid man nakatrespaser kung tanan kita iguuna. Mm-hmm. Ang bilog nga province mag 43 municipalities and component city. Mm-hmm. Hindi gid man kita nakatrespaser ang 82 million. Mm-hmm. Pero may mga pamaagi na parang mapaghagan-hagan ang epekto niya.
5: Mm-hmm.
8: Ang Halaordam, Radyo Manovi, sa impormasyon na ito nga nabaton, base kuno, mahingagaw nila kag mapakakapatubod na sa tubig.
5: Mm-hmm.
8: Halin dito sa ibabaw, mm-hmm. pakadto diri sa aton nga mga talaumahan,
5: mm-hmm.
8: and ang iban nga parts ng aton nga mga uma ang ma-irrigate naton bisan pa mm-hmm. nga nagatagi ti ang init ni Haring Adlaw.
5: Yes, so karon no aton ina nga diskusyon na.
11: Tatak RMN.
5: Kagbantayan ta karon 9:45 magasugod ang programa sang Iloilo City Government diri sa RMN. Ano gani? City Hall in action.
8: City Hall in action.
5: Oh, ah, yung voiceover mo. Lugbiluga pa gid bi.
8: City Hall in action.
5: Actually mayo pa gani nga way mo na lang gid pabilog. Notice mo kisa da morgen na modulate mong tingo mo gagamay pa gid gani. No? All right, karon bantayan nato 9:45 AM. Mga balitang positive nga makakommunicate ang local government sa pumuluyo ano na ang mga proyekto nila subong nga ginahimo para sa tawo. Kag so far, kumusta naman ang response sang tawo? Kag ano pang mga concerns ninyo nga gidpalabot nga luyag nila nga atuhan, no, para mas maserbisuhan kamo sa mayo karon sa aton nga pagpangalagad.
11: Tatak RMN.
5: So muna kita sa update sa Department of Agrarian Reform, national nga government agency, pero sang unan never heard subong magahod.
8: Sa kadugay ko sa radyo, Radyo Manovi, hindi rin nakita na tubuan sang pakol sa alimpuduhan.
5: Mm.
8: First time ko lang ni kabati iya nga ang dar subong.
5: Mm.
8: Nabatian na.
5: Yes.
8: Sa muna ya, wahin na ya. Wahin na ya, madar na.
5: Check tabla, si Radyo Man Mon Kapalihap.
11: DYRI, Radyo Man, report!
12: Radyo Manovi, Radyo Man Regan, gin duminar sang mga estudyante nga filmmaker sa West Visayas State University ang pelikula Agrario 2026 no kun sa din ginhiwat ining awarding kahapon iyang adlaw dira mismo sa may cultural center no duwa ini ka kategori ang ARB Agrarian Reform Beneficiaries no do hindi sa hindi pinaka sentro sa individual iyang kaboy sa mga ARB. At the same time, ang sa ARBO o kon sa Agrarian Reform Beneficiaries Organization na kategori, no? Group naman ang focus nila, no? Kahapon, na pilian nga best film ang naghalintanan sa may West Visayas State University, no? Isa diri ining tautaw sang Chick to Go Productions, no? Radyo Manovi, Radyo Manregan, at the same time, sa ARB category ini siya, no? Ang taut-taut nga short film. At the same time, sa ARBO category, nakuha naman sang Madjaas Production sa bahin iya sang ilatin nga short film, ang Human na Mga Handom. Radyo Manovi, Radyo Manregan, no? Ining duha ka mga short film mo ni silang gi-produce sa mga estudyante ng filmmakers dira sa may West Visayas State University. Kagkadamo man kahapon sa mga special award man iya sa bahin no sa sining duha ka kategori like sa ARBO kategori may ara sang honorable mention no kay sa kapilugan 18 ni sila ka grupo from 10 different schools no sa Bilogao Western Visayas. Kompleto ni may taga Gimaras, Aklan, Antique, no? Capiz, Iloilo, Radyo Manovi, no? Alos mga state universities ang kalabanan diri nagpasakop sa sining nasambit iyang pelikula agraryo.
8: Mga isa ka ang isa ka film Rajuman mon mga pila ka minutes matapos?
12: 18 to 20 minutes kung kaya 20 minutes niyang limit lang nila, no?
8: So may sa mo na nga mga istorya, sa mo na kalawig sang minutos na, damo na ng istorya mo, bra mo?
12: Damo na eh, lawig na na.
8: Lawig na na?
12: Oo, makuha na na, ito short film siya. Actually, nag-dayaw gani ito ang Direk Costignani, no? Isa sa mga award-winning man nga...
8: Okay.
12: Ang director.
8: Isa sa mga judge. Isa sa mga judge.
12: So main judge siya.
8: Main judge, no? Okay.
12: Muna siyang nagpagigayon. Eh grabe, ang pag-ubra sa mga kabataan sa mga film na niya, no? Gindayaw niya. Sa Arbo Kategori Balikanta, Rajuman Ovi, Rajuman Regan, ang ining mga sa honorable mention, no? Ang Gimara City University, hindi man magpogihin, no? Kay gabay sila ang pelikula nila po ng short film nilang subli na nakip man sa honorable mention, no? Under sa Gimara State University. Third of best film, ang Hito Ako sang Sigra Production from ISATU, Miagao Campus. Ang second best film, Kun Madula na ang Ginpugas na Kapait, sang Panay Sayon Production sang West Visayas State University.
8: Ano-anong iya title?
12: Kun Madula na
8: ang
12: Ginpugas nga Kapait.
8: Ayabok.
12: Daw lalo nga iligay nun.
8: Dalo mga iligay nun, no?
12: Oo, nabago lang ko ni ka...
8: Daw bago man ko gani, kaya bati na. May among naging pugas?
12: Oo. Mayari di karon iya sa nga clan, about base, machindihan mo man, from Actan State University. Under ni siya sa Arbo Kategori.
8: Arbo Kategori, kaya dua kategorya mo, di ba?
12: Yes, oo. Sa ARB Kategori, ang honorable mention, iyan isang gabay, no? From Gimara State University, film production. Nag-third diri ang third best film, no? Ang Hilway sang Sabaw Productions sang Philomere Christian University. I think daw Philomere sa ano ni, no? Ruas City Capiz. Rajuman Ovi, Rajuman Regan, no? Ang second best film, amo na niyo, from Auckland State University under sa Anuang Production.
8: Anuang?
12: Kun Hamaan nagakayong ro mga niyog.
8: Meaning sina kun nga ang Hamaan is nga eh. Kun nga ang nagakalong ang lubi.
12: Okay.
8: Kung ano to ang hambal mo? Hamaan nagakayong ang niyog.
12: Nagakayong ro okay. Mga niyog.
8: Ro mga niyog. Silingon sina nga ang nagakalong ang mga bunga na sang niyog muna.
12: Oo, amo nang ila sininga titulo kahapon, no?
8: Abog grabe so, man ang ilang mga kwan ba?
12: Oh, tuli grabe ang mga kabataan subong sa film production, no? Film editing, may mga bata man nga director, Rajuman Ovi, Rajuman Regan, no? Sa ARB category best editing ining Hito Ako from si Pio naman ni, no? Nagbigat ng si Pio sila niyang nagpangibabaw man, no?
5: Champion
12: sila, no? Pero subong ginubos gitsang West Visayas State University, no? Best screenplay, cinematography, best in cinematography kag best in screenplay sa ARB category ining Tautaw, no? Short film, iyan isang West Visayas State University. Ang ila sinidiri nga best actor, si Charles Daniel Bidiha, no? Pero ang best actress from Nexus Production, inisa sa Gimaras, no? Sa pelikula nga subli si Althea Alparaz. Ang best director wa manisang West Visayas State University si Timothy James Sampang, no? Sa pelikula nga akon sa short film nga Tautaw, Rajuman Ovi, Rajuman Regan. For ARB category na siya. Sa ARBO category naman in kumpra sang West Visayas State University ang best editing, best screenplay, best in cinematography ining human nga mga handom, no? Sang Majaas Production, I believe amo ni siyang sa College of Communication, no? Kaya ang isa to sa Arts and Sciences, no? Ining Majaas Production. Ang best actor si Jisunal Galindo, no, sang amuman nga short film. Kag ang best actress naman si Sai Custo, iya sang tong iya sang Auckland State University ang kunhamaan nagkakayog Euro mga niyog, no? Siya to ang nag-best actress, no? Lapta. Ang best director, iya man gyapon sang West, no? Sa Madjaas Production, ini si Miguel Jacob Artillero, Rajumanubi, Rajumanegan. Range din isang special prices nila kapon, mga 15,000, no? So dako-dako niyang nakuha maniya sang nag-best film gate, no? Kahapon tikon ni Sipisipon, taba ka dako sang nadala pauli sa taga West Visayas State University sa ila sininga nangin premium maluwas pa sa nangin kadung ganan nila Arjumanovi, Arjumanregan, no? Ano na pinatapos kapon alas lapit na alas dos, no? Kay naga abot pa si Secretary Estrella dito pa nag speech pa siya, no? Tapos nagsumpon ang event sa may Iloilo National High School naman, no? Sa Tagtaganay na naman iya sang Kloa Kagita Itol Arjumanovi, Arjumanregan, no? So maning sabay isang pelikula agraryo, no, nga mga winners sa sining competition kag dako man ang pagpasalamat sining mga kabataan kahapon, no. Sa Piyagkabahin diri sa may area naman sa Iloilo National High School, damo man isang

0: 15 years, no? Nga pagtalauma niya, dako na nabulig at sulit. Kag sa subno, pinanin ka ba yung kabataan niya? Apat, tatlo na nakatapos sa kolehiyo. Kag ang isa diri, subong high school, ako ng college naman, manug-graduate naman, Radyo Manubi, Radyo Mandrega, no? So, arip lang ako, pabati ka lang, kaya medyo mag-ahod, abit ka po sa may sulod sang cover gym, no? Sang Iloilo National High School, bangod man sa kadamuan sa tao, samtang nga nagahulat, si Mr. Eduardo Complesa.
1: Ang sa akong niya daya, natitulong dyan bol na muro karon, no? Sobra isa gitar kag tuma. Sobra isa gitar kag tuma.
2: Masa ka na, wait ito na tanong.
1: Ano na ba yung hindi anyos na muro?
3: Radyo Manmon, oo, kay medyo tunogin ang sound system. Pila ko na ito kay hectare yung iya?
0: 1.5 hectare.
3: Amo na ang ginatag sa iya?
0: Yes, oo.
3: Kalapad-lapad na Radyo Manmon. May...
0: Tapos may kalamnan siya kay may buro banglit. Okay. Banglit, tamnan niya sa mga puno.
3: Buro banglit nga na, tamnan mo na sa mga saging, tamnan mo na sa niyog, tamnan mo na sa kalamansi. Ay, tawhay na sa pagabuhi mo, may talamnan ka. Or butangan mo na sa maisa. Ang one half or one and a half?
0: One and a half.
3: Ang one and a half hectare na? Padlapad na sila.
4: 15,000 square meters.
0: Dapat na. Yawan ka na?
3: Yawan ka na na?
0: Kung ano ganun, integrated farming.
3: No, integrated farming ka? Integrated farming ka? May ibang da nga, ibang gani, tatunga lang sa hectare yan, integrated farming, nami gani ilang production eh.
0: Yeah, so kay... Sa una, nakakuhan kita sila, nakaupod kita doon sa may Bansalan, wala, daw Davao del Sur, to sa una, isang DA. Actually, taga-Kalinog man itong apelido, sang
3: Tagiya. Okay.
0: Integrated farming mo, kumplito, Radyo Manriga, Radyo Manubi mo. May niyog siya, may ano ganit ng, ano na, ang mangustin.
3: Mangustin?
0: Mangustin. Tapos may ara pagid nga mga iban pagid nga mga puno.
3: May nakita ko na mo nga ang iban kundi may tanom sila nga niyog sa idalom sina tamna nila mga kapayas sa idalom sang kapayas taon tamna nila sili katumbal or ang ilagi na tanom na jumanmon ang ginger na blano ganing ginger sa iligay no na
4: luya.
3: Kay kun may luya kuno itanom mo sa imong iban nga tanom indi kuno pagsubayan. May amo na may technology tikwa na integrated farming dayon ang ibanda nga obras laga may nga pan butangan nila sang pantat butangan nila sang tilapia dayon may gamay sila nga manukan may gamay nga babuyan mo nang gusto ko ya bahay kubo gid rajuman mon ang problema lang kay hindi man kita iya pagtawaan sang gobyerno sina kay hindi man kita benepisaryo
0: ito. Nandito sa conception.
3: Okay lang tong imuya kay sa kapis to. Lapad-lapad to gawa tong umamo to.
0: Lapad-lapad man eh.
3: Galing kay?
0: Sa tarot. Ganyan na ginaawa yan.
3: Sige, na lang daya. Drenanta sa Iloilo, Radyo Manubi.
0: Anyway, ito ay amo ni ang natapong kapo, Radyo Manubi. Kasi bilog iyang adlong activity, no? By the way, sa Subong, magapadayo na until 5 PM karon ang ano na agraryo nga exhibit dira sa West Visayas State University. Ah. Pagsulod mo lang sa West, no? Sa may kilid football field sa Tubang lang isang

0: call center, dapat ayon na sila subong, no? Itong mga produkto sa lima tanan ka mga kaprobinsyahanan para dira makitaan sa may West Visayas State University subong iya nga adlaw hasta na karon alas 5 sa hapon na jumanobi ra jumaregan. Amo ni madulong naton nga update no sa sining aktibidad sa Department of Agrarian Reform kahapon nga gin kantuan gid mismo no ni Secretary Estrella no para man nga ipatigayunon upod sa DAR Regional Office 6. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iliilo, Radyo Manmon, Iales Kapalian, Tatak Aramen.
1: Tatak RMN.
2: Salamat sa kay Radyo Manmon Kapalian. Just to highlight no, sa ginobra sa mga insya sa aton nga gobyerno. Kita mo, nagligad, nag-meet and greet the press ni sila, Busa Idol, under sa liderato sa bagong RD, si RD Antonio Arostique. So, makita mo when you invite the media, you involve the public, no? Kagdalon nyo sa lugar nga kitaon ang inyong mga programa, may bawi is paminsaron mo nga there is a government that functions for its people. So, when it functions for its people, ti ang pagsalig sa tao, ara. So, mahapos mo siya mapapati kung anong ginakampanya ninyo.
3: Yeah.
2: Kay way man ko gapati nga wala sa ngayon sa gobyerno di, nga hindi nami ang programa sa papel. Every program of the government on paper is actually very, very good.
3: Mm.
2: Ang naglain lang, kay kisa hindi ma-implementar sa insakto. May unfair nga implementation.
3: Mm.
2: Ito ang programa, hindi mo man namambal nga, while this is for all, it can be given to all.
3: Mm-hmm.
2: Like lang sa DSWD. Ay, hindi na ta magpalayo. Sa DAR na lang ta.
3: Mm-hmm.
2: May gusto man nga maging agrarian reform beneficiary. Pero hindi tanan nga, tanan ka mo, matagaan.
3: Gusto na.
2: May criteria.
3: May criteria na eh.
2: Oo. Tikisa, diraga sugod-sunggod nila, way pulos, gobyerno.
3: Diyan mo gina eh. Batian mo gina pirmi.
2: Pero kung sige-sige ang pabalo sa gobyerno nga, yes, we may have failed one, but we also succeeded in giving out titles sa tanan. Luwas lang sa imo. Nag-support pa kami and all. Hindi kaman malayan gobyerno. Ah. So hindi tagiman naman perfect. Pero once nag-reach out sa tao, naghapos ang pagpabalo, kag pagpati nila kung ano ang programa sa aton gobyerno. Kaya muna sa DSWD, ayuda. Nami man sang concept, although sa pangkabilugan, taneng ayuda, way ginaya. Galing, base ko na mula na yung aton nga ginahambal, kaway kita sa lugar sa mga way gidya may makaon.
3: Posible man na, Radyo Manuvi.
2: Pero until when? Actually, nami ang concept, tagaan ka mo ayuda until nga makagraduate inyo
3: ang kabataan. Maginan ang bata nyo 18.
2: Yes. Kagraduate sila senior high na mag-legal age. Stay why na. So nami isang concept. Ang naglain sa concept, bisano ka nami ang pag-implementar kay hindi mantanan na tagaan. Pero okay pa tada. Kahit kung hindi tanan matagaan, ang pinaka-qualified tagaan mo eh. May arak isa sang makalusot nga hindi man gid prioridad tani nga tagaan kay may mas lala pa sa ilang apigado galing kay nakakapyot to sila ya sa manuglista.
3: Una.
2: So dira na pirmi nga ang kanami sa programa mas na-highlight ang kalain sa programa.
3: Kaya hindi, ang iba na hindi patas eh.
2: Tagtibisan din mo guro dalon mo sa
3: ito. Na iya.
2: Sa manami nga balita kag sa iskandalo.
3: Sa iskandalo gid.
2: Di na mas bation how.
3: Iskandalo.
2: Ang tao nga malino nga nagainom sa kilid sa dalan. Hindi mo man notisaran?
3: Yeah.
2: Pero ang nagamaoy, nagapanghaboy balay, manotisaran mo.
3: Ti amo ginaman notisaran permi.
2: Ti ano ginabi ang gadgad sa mga naka-benefit nga mas madamo sa purpose. Nga maayo ang ilaya nga epekto sa ila. Nga magwagid sa media, kamagsagad, kambal nami ang program.
3: Yeah.
2: kay maghambal ka na, may birahon ka to sa mga wala manamian. Kapaklainon, sa imbes nga, ang paligban mo lang pagkaon mo, paligban mo na.
3: Basing.
2: Kung ano ang buyayaw niya sa imo. Pero ang nagareklamo ya, kay reklamo ganing tawag, mawangal ginatudo-tudo.
3: Eh, basta nagareklamo, Radyo Manuvi, ang muna pirmi ang nagkauna. Bisan ang programa, hambal mo ganing nga maayo. Pero kay may nagareklamo, sa pulo ka maayo, may isang nga nagareklamo. Dala sa na ng pulo. Tining ayuda sa tuod lang, manami gid man ang intensyon. Nga buligan to ang mga kabataan, buligan ang parents. Galing, ang implementation pigaw, din may mga ginikanan nga nagasalig na lang sa ila ayuda. Diba sa kriteriya sa ayuda, ang imo sa nga bata, dapat ginapa-vaccine mo. Ginapa-eskwila mo. Then may ara, dala na Radyo Manuvi sa inyo nga 4-piece. Galing nga dapat ang balay mo, may ara ka sa comfort room. Dala na nga may kasilyas ka. Ang tinutuyo sina nga ang kabataan mo, hindi ginman ka mo magmigado, nga way nagakutoy ang tiyan niya, magkatos iskulahan kay may ara ka mo sa ginabaton. Hindi man nadako. Pero ginagrab ining opportunity sa iban, nga grasabit, tatlo, apat bata mo, mga minors, gairiskula, ti pila na nga daan ka, tapila nga daan na kabilog kada isa. Ti kunting bon mo ina, dako man, lantawa nyo na kung anong epekto. May iba na nga mga nagatinamad. Ang iban, way pakabaton, ato na, prindado na. Ang iban, ginataya na sa bulang. Muna nga, ang department, ang DSWD, way man Radyo Manuvi, ginabi, nagpabugal gid bala tudo-tudo nga pamangkot sa ining-ining mga beneficiaryo sa 4-piece gani. Sino sa inyo, pila sa inyo sa isa ka barangay, pila sa inyo nga halin sang una amuning pangabuhi mo, subong nagamuna ka muni. Wala man, why man mo naabi ginaobra subong sang DSWD. Ti amuna nga ang iban kanami sang 4-piece pero ginaobra man gatasan sang iban nga mga mataman.
1: Tatak, RMN.
2: Pagbalik ta mga karadyuman, ang mga preparasyon sa provincial government sa El Nino. Las 9:06.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
4: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
5: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
1: The Strongman's Multivitamin. Revicon.
8: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
9: Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
10: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
11: Maayo ang lawas ang bata mo?
12: Sus, masakit naman ino.
13: Ay!
6: Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasamang besties. Travel adventure with the fam.
15: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
15: Mag-Enervon Z Plus ka na!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. Playtime!

0: Heavy duty katino sa kada palid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Tatak RMN.
2: Oras las 9:14. Ini nga bahin mo sa idol.
3: Magaradyo man sa mga tabla matino nato sa mga aga, inom kita sang ato sa nga paborito nga kape, ang kape nga may glutathione, inom kita sang kape nga may collagen, nagabakod ang aton tula, nagaputing aton sa nga panit, amo ina ang aton sa nga Santon Gold Coffee Mix. Masaligan nga kape sa mga suki naton mga karadyo man. Sa dalayo naton nga inom, gagwapo ka. Gani sa mga suki naton, ang kape nga may collagen, ang kape nga may glutathione, inom kita sa Santon Gold Coffee Mix. And ang inuman kita sang ato sa limabian vitamin C. Mighty C, alkaline di kalidad and effective nga vitamin C. Subong, grabe gid ang uso sang sipon kag ubo sa balay. Ako na lang tong wala nila maigo. Kani sa mga tapalamati naton, kinahanglan may vitamin C kita. Mighty C, mga garadyo man, suliton ko lang, alkaline di kalidad and effective nga vitamin C. Vitamin C, mag Mighty C.
1: Tatak RMN.
2: Oras las 9:15. Yari ang aton health news, Radyo Man Joel Franco.
4: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Madamo sa aton na nagreklamo nga nag-alay ang aton ng kugo. Pero nahibalawan man bilang ang inyong aktibidad mahimo amuma na nagatugas sini ang alay sa tanghugo tugas ang aton ini maayo nga posture kag kakapoy sa muscles bangod sa malawig nga paggamit sa aton nga cellphone o kon mahimo nga dalaman ini sang stress mapakadhaga ini pagisahat kag cold therapy payuhon ang posture kag pagrelax apan kun wala ini nagadula mas makapayo gid kuno pagkonsulta kamo sa inyo doktor para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
3: Sa mga tabalamati naton, mainom kita sang aton sining D3 Bio. Ang D3 Bio may aran sang medium chain triglycerides, may virgin coconut oil. Ini nga mga ingredient niya ang nagabulig ini sa mga masunod. Number one, pabaskugo ng aton sining lawas, mangin fit, mangin relax ang aton lawas, karga panasig sa aton metabolismo. Number two, ginapunggan niya mga bakterya kay viruses nga nagasalo sa aton lawas para hindi kita dali magbalatian. Ikatatlo, nagapadamo siya sa aton good cholesterol while ginasilhig niya pagwa ang aton bad cholesterol para hindi maglapuyot ang aton dugo, hindi kita mga karadyuman pag high blood doon. Gani, samasuki naton, inom kita sang D3 Bio.
1: Tatak RMN.
2: Nagdugay, pabati ta ang nag-transpire nga briefing, no? Sa preparasyon sa provincial government pagi sa PDRRMO. Angot ni sa ginabantayan naton nga Super El Nino. Sa mga nagapamati, base kung buloka kung hindi emerhensya, tuwag mo labot. Pero tandaan nyo, alos sa 8 months ini, nga mapiktuhan ang aton nga pagkaon, mapiktuhan ang aton nga source of income.
3: Water supply tanan.
2: So, hindi nilaglahog.
3: Hindi nilaglahog.
2: No, hindi nilaglahog. Kapin pa kung konsumidor ka.
3: Hindi nilaglahog kami gani, kaya paminsan na gani kami kung ano ang pwede namon ubrahon para nga hindi natin mabatsyagan ang tuman ng epekto niya si ni Radyo Manovi. So, ginapaunahan na namon kamo. Hindi nilaglahog, mambal kamo. Away pa man to. Okay lang na, kung damo kamo kwarta eh. Paano habi kung away kamo kwarta?
2: Yes. So, standby kay pabati nato na tigidugay. Yari ang aton labs ko si Mother Earth, Radyo Man, Joylin Paraonda.
5: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ng aton dunang manggad pinaagi sa pagkontrol sa populasyon. Samtang nagadamo ang numerosang tao sa kalibutan, nagataas man ang resources nga kinahanglanon sa pagsustener sa mga ini. Magaresulta ini sa deforestation bangod nga mas madamo nga kahoy ang kinahanglanon nga utdon agod nga mangin materyales sa paghimo sang balay. Mangin mas lapnagon man ang polusyon bangod sa dugang nga basura nga matugas ang tao. Kag posible kulangon ang mga natural nga manggad kaangay sang tubig kag pananom. Gani magbulig kita sa pagkontrol sang populasyon pinaagi sa pag-edukar sang aton pamilya kag mga abyan na tuhoy diri kag mag-practice sang family planning. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment diri lang sa Labs Co si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Salamat Radyoman Jaylene para Onda.
1: Tatak RMN.
2: Ang straight to the point, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Puno sang anti-inflammatory compounds, kag antioxidant properties. Ginapakupos niya ang mga nagahulubag ng mga parte sang aton lawas. Santon Plus Herbal Capsule, napamatudaan sa mga siyentipiko nga makabulig pakupos sa mga nagahubag ng arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule, makatap na sa madamo nga balatian, garantisado kag may alibyo. Santon Plus, mabakal sa mga butika, quality product of Clinica the Alternativo.
1: Tatak RMN.
2: Kunsang Doc Samaritan Alternative and Wellness Center.
6: RMN.
2: All right, sige, standby sa aton nga mga taga-palamati. Mga karadyuman, ari ang aton nga update sa El Nino.
3: Kagapon gin convene ang Task Force El Nino Radyo Manovi para naman sa pag-prepara naton sang ining phenomenon nga nag-umpisa na subong. Matamata na ni umpisa, nag-ulan-ulan pa, mambal kamuway ng El Nino, hindi na forecast na ina and projected ina sang ato sa ring pag-asa nga mag-hit ini sa last quarter sa 2026 and first quarter to second quarter of 2027. Amo nang reason kung nga ang may-ara kita subong sa mga plano na Jumanovi. In fact, ang gobernador may-ara sa some press conference 9:30 sining aga kay isa ini sa mga priority or priorities ang atong gobernador nga tutukan. Number one, may-ara sa gintukod na Jumanovi nga food security sector, may water security sector, energy security sector, health security sector, kay subong man public safety sector. But sinigong-sini, ang bilog nga departamento sa Kapitulyo, lain-lain nga department ang muni gintunga-tunga. Muni ubra mo. And ang gusto sang gobernador siling niya, regular ang pag-check niya Radyo Manovi. Ari si retired Colonel Cornelio Salinas, ang hepe sa PDRRMO, sang aton siling nga ma-interview.
7: Ang pinaka-agreement na pinapahinta sa governor is what shall we do by the last quarter of this year, October, November, December. Ang kada security sector, the food, the health, the energy, the water, and the public safety, ano ang ila pagahimo on day-to-day para nga ma-address na to ng impact sa El Nino on the level of disaster preparations because we have this phenomenon now. Then the level of prevention and mitigating the impact. No? Kag ang response mechanism na to after sa fourth quarter, under kita sa dry spell, dry condition. So, kung apektado ng aton agricultural sector, manghatagla kita sa welfare goods sa aton mga farmers. So, that is part of our response. Then, ang level sa preparations na aton kung may water rationing. Paano makabulig ang probinsya sa mga water rationing na pagkahimuon sa aton mga upland municipalities because it happens in 2024. Nga kinanglan nila ang reinforcement coming from our fire trucks. Pero ang fire trucks na to, wala sing fuel naman for water rationing because ang Ilaya Punduya is only for fire suppression and prevention. Hindi mo siya pwede nga ipamunyang sa garden sa munsipyo or sa magdugang tubig, hindi na sila pwede. So there must be, how do you call that, the level of support system sa mga uniform sector natin, just like the Bureau of Fire Protection. So gusto makita sa governor ang short term, how we live in the last quarter of this year on dry spell and dry condition. Next year, sa first quarter, how we live by the drought. So, Ang gusto sang gobernador is ang day-to-day or weekly basis niya response or mitigation measures nga pagkahimuon naton. Kag ang mga executive orders niya din pang-issue, kita niyo naman to kagina, on food may executive order siya, on water may executive order siya, on energy may executive order siya, on health may executive order siya. It is now the task force, the different security sector nga mag-implement sinita na yan. So, parens ang pinaka-issue natin diri is health, no? How ready, what is the response protocol sa aton mga hospitals in December? Kasi hindi pa natin din makita ang pwersa sinisubong kay medyo first month pa lang kita this October, ang tawag kaginas ang pan-dry condition, less rainfall. Pero mag-dry spell na tagad into drought. So, gusto makita sa governor nga ano ang outright niya mahatag natin sa aton mga pumuluyo sa probinsya. So this different sector will address it, no? Para sa food security sector, siyang may pinakadamo nga members because i-address niya ang livestock industry, ang aquaculture, i-address niya ang aton mga sa mga farmlands naton, no? Sa sugarcane, sa paray, sa cash crops naton para to ensure na by the next 9 months nga ini, we have full security on food, full security on energy, full security on water, full security on health. So, amuni siya ang purpose ng task force by virtue of BO 67 sang governor. Sila ni Macraff, siyang ila programs, projects, and activities.
6: Sir, sa pag-graph sa program, project and activities, kinahanan ang funding. We know kung pila ang ready ngayon sa province sa El Nino, sir.
7: Well, kami sa PDR may 82 million kami for quick response fund, kung may declaration of state of calamity, kag may mga trust funds kami, no? May naka-ready kita. Kag ang aton mga different members ng security sector na ini, may sarili pa man na silang budget na magamit, no? No? Na niyara pa sila magamit. Kag looking forward, no? Ang national agencies man eh, no? Looking forward sa national agencies kasi in the first days, kinanglan man nga may support man silang ihatag sa aton. Whatever will be nga dapat mahatag nila sa aton. Kag, of course, this is a shared responsibility. Hindi lang iya inisang gobyerno, kundi iya man sa pumuluyo. Para malikawan ang mga heat-related illnesses, hindi ka magpainit. Follow the executive order nga by 9 o'clock to 3 o'clock in the afternoon or 5 o'clock, wala na si mga outdoor activities. Ang aton mga kabataan ensure din naton kag ang aton mga water conservation measures. So it is now how resilient and how we adjust with the situation. Liwaton ko, this is 9 months, no? 9 months kay nakalabot pagtapos ang drought sa first quarter, may 3 months ka naman nga summer. So idugang mo na siya pag summer, way mo na ulan unless otherwise niya magtingulan na siya. So
3: ang kabahin sa pabahayag ni PDRRMO Chief Retired Colonel Cornelio Salinas sa Radyo Manovi. Susubong ang ginambal gani nga kung nag-preparar ang probinsya, mas ma-preparar ang banwa. Kay bago nga magbulig ang province, lantawon mo to anay ang banwa kung kamusta na siya. So kung mauna anay paidalom sa state of calamity ang banwa, then may ara sang I think anom or pito ka banwa nga naka state of calamity na Radyo Manovi, pwede na maka declare sang state of calamity ang probinsya. Kay magamit niya to ang aton sini nga QRF. Pero tibal an ta man nga ang quick response sa fund nato Radyo Manovi hindi man na para sa kay El Nino. May bagyo pa, may linog palayo lang, may iban pang kalamidad. So kabay pa nga buligan nato nina nga hindi man maubos ang pundo sang gobyerno or else kita gyapon ang mamumblima.
1: Tatak RMN.
2: Alright, standby. May ara kita subong sa nadakpan na naman. Pero why sa sangwaran to bares, why man sa sang pusas, gintagaan pa siya sang sudan.
8: Yari na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok, basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
2: Radyo Man, Gianmar Calombro.
9: Good morning, Garo Juman Boss Idol, no? Dire kita karon sa may area sang Lapos, no? Konsa diyan? Nagyan at andiri nga nagamatunog nga nagamonitor, no? Sa Armenia Lilo si Sir Erwin Tonggala, no? Nagamonitor siya while, no? Nga naga hulat sang customer sa iyang barbershop diri, oh. Actually, no, kaagi man siya daog, no, sang una, pero wala kadudlan, no? Kagi da ko pro wala ko daan na pan-Japon. Gani, siya subong ang aton winner kag makabaton siyang isa ka bilo galiton manok kag 1.5 litro nga soft drink ka. Radyo man Nobe and Radyo man Boss Idol. Sir, Erwin, ano ang mambalmote kay subong, no? Kadudyaan. Ikaw subong ang winner ta, no? Naman, drop, no? Kay nagapamating ka sa Remen, Sir Erwin, no? Ang pagpasalamat mo, Sir Remen.
2: Oh, ka-feedback yun.
10: Nadakpan naman ako uli sa RMN. Nasamtang ka hulat ko diri sa akong barbershop. Pumatigid ako sa programa.
2: Okay. So, sa barbershop, piningi mo, sir. So, ano oras ka nagasugod pamati? Ano oras ka nagauntat sa pagpamati?
10: Bukas ko dire sa alas 7. Bukas man ko sa radyo, ng RMN.
2: Okay. Hasta ano oras ang barbershop mo?
10: Hasta alas 7 sa aga, pagkato alas 10 sa gabi.
2: Okay. Bilogin nga dapila ka, 3:15 oras gin. So, ay ginaya untat-untat ang pagmamati mo dahil sa RMN?
10: Oh.
2: Anong paborito mo nga programa sa RMN?
10: Ang kwan ng ang panghapon lang drama ng Mundong Tito.
2: Bao panggabi ang lasays.
10: Ang panggabi no.
2: Inaswang giling.
10: Inaswang oh.
2: Ah, sige. Te anong plano mo ni sa manok mo kag soft drinks?
10: Ay, panyapon na.
2: Panyaga. Okay. Te, ano, ikanon mo lang na diretso nga muna sa, may plano kang sobra, butangan mo bi, lakot mo sbihon, kung ano?
10: Mugede.
2: Sige, thank you, kid, sa pagpamati sa RMN.
10: Sige, sir. Right now, Rajuman Nobe, Rajuman Boss Idol na Batian, ang aton nga winner, no? Si Sir Erwin Tonggala. Actually, sa barangay Sinikway Lapos niya, Zone 3, no? Sinikway Lapos. Pero diri siya, nag-ubra or nag-panggunting, ha? Nag-diri sa may Lapos, may halando ni Lapos. Sa ibang nyo, patanuga lang ang radyo. May monitor sa remen, kahit eh, basito na, kamo naman ang masunod, nga madakpan siya, baka daw sa isa ka bilog nga litson manok, kag 1.5 litro na soft drink. Tok, tok, tok, litson manok na kukka, promo! Kasama mo sa BYR, ay, RMN, Iloilo, Radyo Mandor Merkel, Lubro, at the RMN!
11: Padayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod nga winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN.
2: Alright, salamat gid kay Radyo Man Jan Mark Alombro. Kamu man patunugan niyo lang kundi man kamo nga barangay diri sa sudan. Kapamati naman ka mga dana rin, men. Pero tunog-tunog galang gamay kay may nagalibot kami kag kun may ara sang manotisaran nga daw pinakatunog eh. Yadi pa, no? Libre sudaan nyo kag soft drinks.
12: Tatak RMN
2: 9:45 sininga-aga mag-sugod ang programa sang Iloilo City Government nga ginatiguluhan Your City at Work. Okay? So ibalonta mga programa sang syudad sang Iloilo para sa mga pumuluyo sang aton nga sudan. Mga kayuhan nga mahatag sa inyo sang gobyerno, halin man sa buwis nga ginabayad ninyo. Hindi ka mo malipat. Megaman Gold Coffee Mix, gatag sa aton mental clarity, kapanami isang kondisyon sang aton nga prostate. Ginalikaw niya kita sa pag-enlarge, pagtiga, kagpagtahulog sini sa prostate cancer. Nga prone sina ang mga kalalakian, kapin pa sa mga nagaedad 60 pasaka. ang may mga kondisyon sang prostate, nagapayo man sang kondisyon sa aton intimacy, sa aton nga mga partner. Gani ka mo man, mag Mega Man Gold Coffee Mix.
12: Tatak, RMN.
2: Kagipares nyo ang Non-Super Plus, the new and improved Non-Super Plus. Para lang sa inyo nga mga butika, ang Non-Super Plus, mga karadyuman, imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, no? Guyabano, I mean, no? Malunggay, Mangustin, kag Guyabano. Ini siya ang makabulig sa aton sa madamo nga mga conditioning sang aton nga lawas. Ini siya ang nagabulig sa natural nga proteksyon sang lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Gatag sang resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus.
12: Tatak, RMN.
2: Sige, salamat gid sa inyo pag-upod kag pagpamati. Manload pa kita mga commercial. So, 9:45 bigay dugay. Maangin ko upod na to na ang Iloilo City Government sa Your City at Work. Sa ngalan ni Busa Idol, naguna-una siya kay may preskon ang Capitol Presubong. Taong tabi kung ano ang mahambal ni Governor Defensor sa pamangkot, kung bala ano ang direksyon niya, parte ni sa reklamo sa kay Information Officer Nirio Luhan nga may mang ubra-ubra ni sa jingle, may ma-post kung ano-ano, in trying to criticize the city government. So, may ara bala sang administrative nga lihok si Governor Defensor vis-a-vis ang ginahambal ni Nirio Luhan nga he is entitled to his freedom of expression, freedom of speech, no? And the right to seek redress for grievances.
12: Tatak, RMN.
2: Radyo Man, Novi Guaso.
12: Tatak, RMN.
13: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
14: This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Immune Pro Prime, your prime protected.
15: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
16: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugatan sa lakyan.
15: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
17: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
16: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
17: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
18: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, ng mga suking butika.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
20: Mula noon hanggang ngayon.
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Ahoy! Kidney care time!
25: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
26: You care? We care. Kidney care.
27: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
28: Mahalaga-alaga, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa
29: para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
30: You need toothpaste for brushing every after kumain.
31: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
31: Helps stop cavities even before they start. But you can breath fresh with regular use.
30: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
31: ito with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
0: ACS!
1: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit akon ulo. Kagdasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Labatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
5: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
6: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
5: Mas klaro na bala maski gabi?
6: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa mga unang ka.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
10: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa. With proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
32: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
34: Uy, concerned lang ko kung di pa matik ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Halin sa pinakamataas nga bukid.
36: Ah, kagkamusta nga?
35: O sa pinakamaliyo man nga isla.
36: Dahil gagraduate na ako.
35: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
37: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
38: O pag-uli na ko ka!
39: Go forward together. Globe.
40: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26014, series of 2026.
41: Bakit RightMed ang binibili mo?
42: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
43: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
44: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
42: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
45: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
46: If symptoms persist, consult your doctor.
47: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
48: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
49: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
50: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
51: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes sa cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
52: Unilab quality yan.
53: Vitamin B complex, the generic name vanular. Persist,
14: ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
54: Confidence. Glamour. Primetime. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
50: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Ini nga programa, isa ka Black Time Radio Program. Ang mga komentaryo, balita, isyo, kagpahayag sa mga bisita sa programa, siparado nga responsibilidad sa mga natungdan, kagwala sang kahilabtanan, ini nga waragwagan.
4: Your city at work. Balita kag impormasyon halin sa Iloilo City Government sa idalom sang liderato ni Mayor Raiza Treñas. Hibaluwa ang mga programa, proyekto kag serbisyo para sa pamilyang Ilonggo. Your city at work. Kagkaroon, yari ang inyo alagad. Joy Fantilaga Guzal.
5: Alas 10 or alas 9, 10 na sa aga. Kag-welcome din sa itong program, ang Your City at Work. Inyong radio program sa nga Iloilo City Government para gid sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo nga magadala sang mga updates, may kangtanan sa mga programa, mga proyekto kag mga initiatives no nga ginapatigayon sang Iloilo City Government. Kag ini nga programa gindihon gid sa pagpanikasog sang aton nga alkalde Mayor Raiza Treñas para nga mapalabot sa inyo ang aton nga mga ginahimo diri sa Iloilo City Government. Kag we are so happy to be back here, no, diri sa RMN Iloilo sa pagpanumbalik sang aton sini nga programa ang Your City at Work. Kag sa kinangdan ang inyo nga kaupo sa sini nga programa ini si Joy Fantilaga Gorza. So mangin kaupod ninyo kita sa kada adlaw sang Miyerkules kag Biyernes, no? So of the nine naman kita every week, no? Twice a week nga mangin kaupod ninyo kita para nga mapalabos sa inyo ang mga programa sa Iloilo City Government. Kag para sa aton nga comeback episode, no? Sa pagpanubalik naton, dala naton ang mga nagkalain-lain, no? Nga mga programa nga i-share sa aton subong and timing gid subong bulan sang Oktubre kay gina-celebrate naton diri sa Iloilo, no? Ang Iloilo Arts Festival or Iloilo Arts Festival Month, no? Amo na gani nga istoryahan naton subong ang natuhoy sa aton nga arts and culture, no? Kag anong mga activities nga ginapreparar sa nga Iloilo City Government para nga mas madala ini, no? Malapit sa aton nga mga pumuluyo sa mga Ilonggo. And isa ini sa makabig naton bag-o nga activities this year kay first ever ini nga Arts in the Park. Kumbaga, ini nga activity usually ginahiwat ni naton sa mga mall, sa mga eskwelahan, but this time niya hiwaton naton sa open spaces naton, like for example dira ano sa mga plaza. So this time, this year, hiwaton naton sa La Paz Plaza ang aton nga first nga Arts in the Park diri sa syudad sang Iloilo. Pero antes kita, no, magkadto dira, istoryahan naton anay ano ang mas malapad nga selebrasyon, no, sa sining aton nga Iloilo Arts Festival. And we are so glad to be with us, no, subong episode sa aton sining pagpangalagad ang Iloilo Arts Festival Director Architect Soy C. Actually mas malaba niya nga ngalan at tawagon ta na lang siya Wilfredo, pero hamba niya sige Soy na lang para daw one syllable lang Ma'am Joy sila niya, no? So sige, opo naton subong si Architect Soy C. Siya ang magapatpat sa aton, siya ang aton nga festival director, ang Iloilo Arts Festival, si Architect Soy C. Architect, good morning si mo, kag welcome diri sa aton nga program.
6: Good morning, Miss Joy, and good morning sa tanan nga listeners sang RMN.
5: Yes, si Sir Soy hindi naman ibag-o sa inyo kay masamin nyo man ni siya makita kag mabatian every time nga may mga activities kita, no, may bike festival siya man ni ang nakaagi man ni siya bike festival director, sir, no. So this time naman, so arts naman, no, ang aton sininga focus. So una ko naton siguro kay tilipotan ni aton nga time Although nga naghambal na si partner Mark Agina nga may paama ni siya kay first episode ko, no? So, ang October is Iloilo Arts Festival Month, no? Para sa ato, nabi nga mga listeners sa mga Ilonggo, ano ang significance sa sininga month-long celebration para sa Iloilo City? Kag, siguro, base pwede mo kita ma... istoryahan, Sir Soy, ano ang sa likod sini, paano ini nadihon, paano ini nga may ara kita yung Arts Festival Month diri sa Iloilo City.
6: So ang Arts Festival, actually may ara kita gina-celebrate yung National Arts Festival, that is February, under na siya sa NCCA. Years ago, no, may ara kita na pasar na ordinance sa aton, declare siya October 5, which is adlaw siya siyudad de Iloilo. And when it was passed, na timing man nga ginpasar ang local culture and arts council, and then it was decided nga to celebrate the arts arts festival on October, in timing siya sa aton adlaw sa siyudad de Iloilo. So ever since we have been following that schedule, no, so mabudlay mag-schedule nga October 5 gid siya all the time, but ginabutang ta na lang sa whole month of October ang celebrations, no. So dira nag-stem ang why we chose October as our arts month festival.
5: Mm-hmm. When we talk about arts, no, kis ang perception balasang kadapaan, even ako man gani ang perception is that ini sa artist lang or people involved bala sa creative sector, pero paano naton mahimo nga mas accessible ini kag kumbaga mangin relatable siya ang arts naton, especially sa mga ordinary people, yung ordinary Ilonggo.
6: Oo. Ang common, ano ba, common misconception when we say about arts, they refer to visual arts, no? Ang painting, ang sculpture. But for me, as a former representative sa NCCA, I've been exposed nga the art disciplines covers not just visual arts. We have architecture, may dance, dramatic arts, literary arts, cinema, music, and then nag-add na kami subong, nagdugang kami fashion and gastronomy, given nga creative city of gastronomy kita, no? So, ang mga amusin nga bagay, I think for the ordinary people, makahambal, wala ako ya talent sa drawing, pero basi may talent ka sa speaking, may talent ka sa pagkanta, may talent.

0: no? So sa economics, there is that component. Of course, sa performers, it's also an opportunity for them ma-showcase sila and ma-expose, no? Basi may makakita music record label nga nanamian sang imo performance, sang imo nga saot, sang imo nga literary works, that will provide as a springboard of opportunity sa aton local artists. At the same time, ginagamit naman siya nga inspiration for those nga hindi pa ya artist, basi mag-aspire ka to be an artist in the future. Mm-hmm. Seeing very accessible siya, ara lang siya sa plaza, no, makita sang aton nga younger generation.
1: Basi kumbaga ma-discover ka.
0: To think, if we move this forward, if we scale up naton, hindi lang we have 6 plazas again, no? So mm-hmm. the opportunities nag-multiply not just in one plaza but with all other plazas in the future.
1: And I believe this coming December, may mga gina-plan na to si Mayor ng Himuon sa Haro Plaza. Pwede yeah. man na ma-teaser lang.
0: Ubrahon ta ang sa October, but yes. definitely we will have something in store for you yes. sa December.
1: Kag hindi na siya matapos lang dira sa La Paz Plaza. Uh-oh. May mga gina-isip, gina-brainstorm ng aton nga team kung ano pagid nga pwede naton madala sa iban nga mga plaza. And may nabatian ako, nabatian sa bubwit ko, may ara kita, no, nga gina-luto, no, nga ma-activities nila sa Mayharo Plaza this coming December this year. Okay, so isa man sa mga gina-propose ni Mayor ang free Museum Day. Kay we have a lot of museum diri sa Iloilo, but may mga museum kita of course nga gina the private owned Sorsoy, no? So may mga entrance fee. But sa October 23 gina propose ni Mayor and nag-coordinate na sila sa mga museum management nga kon pwede isa at least isa ka adlaw makapatigayon kita sang free Museum Day. Ano ang concept sini kag ano ang gusto naton nga ma-achieve sa Iloilo City Government?
0: Some people abi look at when you visit a museum do medyo elite siya, no, because you have to pay. Aside bisa local sa national government nga they offer free museums, but there are other museums nga of course may premium to enter because of course there's the maintenance cost, no. Ang ato naman we appreciate gid ang initiative ni Mayor nga to bring art to the masses. So that's why amuningin propose niya sa amon nga mag-free Museum Day. Again, the opportunity for people nga maybe wala sila capacity to visit or hindi sila interested because of the financial constraints. Ini opportunity na ini nga okay, pwede na siya, accessible na siya, no? We give them that opportunity. And we've been starting to talk sa aton nga mga private sector museum and gallery owners, no? We're hoping, of course, we look forward nga makayo naton ang ma-fix naton ang circuit nga this will be not only a one-time event, no? We've discussed initially nga once a month, pero basi moving forward may ara pagid in store, not just a month, once a month or once a year, but maybe more pa.
1: Kag kumbaga daw hindi lang during arts festival or arts month nga makapatigayon sina. But anyway, balikan ta lang Sir Soy, kay since outdoor niyang aton nga event, ano ang preparations sang aton nga naton sa mga organizers in case nga mag-ulan or may weather concerns bala during that 3-day event naton sa La Paz Plaza?
0: Oo, no, given subong do medyo erratic ang atin yeah. weather, no. Of course, we're also tied up sa aton nga DRRM office, very timely ang ilang response when we consult sa weather. At the same time, we've done our backup plans also. That's why we also chose La Paz Plaza. May covered gym siya, and then of course there's the Haranilla Center nga covered man siya, no. So it's a day-to-day basis. I think ang set naton is outdoor gid siya. But if a few days before the event, if we feel nga daw medyo hassle siya, we've included Plan B, but ara gyapon sa covered areas in La Paz Plaza.
1: Mm-hmm. Yeah. Finally, siguro Sir Soy, kabalo kita, may ara pa ikaw nga another event in line man sa Arts Festival. But ang inyo siguro invitation sa atin nga mga listeners sa Your City at Work, sa RMN Iloilo para sa first ng art in the park sa October 23 to 25 kag iban pa gid nga mga activities sang Iloilo Arts Festival.
0: Again, I'd like to invite everyone to experience ang aton nga celebration for Arts Month, ang Arts in Our Plaza, Open Spaces and Shared Stories. So we hope all of your family can visit not just La Paz Plaza but also our other side events. We will be posting the official calendar sa amon nga Iloilo City FB MICE page for you to keep track of the official events nga incoming, no. Aside sa fixed nga activities namon, may mga workshops pa kami nga gina-workout subong. So please do monitor our FB page to watch and be updated sa activities.
1: Okay, thank you so much Architect Soy sa pag join sa aton subong diri sa Your City at Work. Kag siguro ba si next episode naton makaupod pa namon ikaw liwat para sa naghilapit na gidbalah nga event naton. Once again, thank you so much and good morning.
0: Thank you good Ms. Joy. Good morning okay. To everyone.
1: Nabatian si Architect Soy, ang festival director sa aton nga arts festival, no? Subong iyang celebration naton. Kag bantayan ninyo ha ang aton nga first ever art in the park sa may La Paz Plaza this coming October 23 to 25, 2026. But before kita mag-end, may champo pa kita, update naton, we have Atipan on the move. Natigayo na naton ang first ever ang kick-off sini last week da sa may barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo. And very overwhelming, no, ang response ng aton ng mga pumuluyo. Mas sobra 1,000 ang nagpa-register kag nag-avail sang aton sining serbisyo. Bali ang Atipan on the move, ang concept gisini is dihon ginini sang aton ng alkalde, Mayor Raisa Trañas, para nga madalan ang mga services, no? Ang mga serbisyo bala nga the usual nga ginagamit or I mean ginapatigayon, katuan sa aton nga mga pumuluyo sa City Hall. So imbes nga aton nga mga pumuluyo makadto sa Iloilo City Hall para nga mag-avail sang sina nga mga services, ang mga employees na naton, ang mga frontline employees na naton ang nagakadto sa aton nga mga kabarangayan para nga maghatag sang serbisyo. So sang nagligad nga Biyernes, sang nagligad nga semana, nagpatigayon kita sang kick-off sa Atipan on the Move sa may barangay Kalaparan. And this coming Friday, sa Biyernes, ara naman kita sa barangay Kalumpang sa distrito sang Molo. So, we have different services, no, nga pwede ninyo dira ma-avail. Number one, gid ang tanan nga services nga gino-offer sa aton nga Atipan Center. So, ang Atipan Center naton ara lang sa City Hall, but gindala naton sa barangay plus may other services pagid from the different departments, no, sa City Hall. So, we have kamodera kapangayo, medical assistance, burial assistance, livelihood, educational assistance. May ara man kita nga haplos. Ang haplos, amo ini ang aton nga bulig, no, sa aton nga Iloilo City Government sa hospitalization kag sa laboratory sa aton nga mga patient. So, ang Iloilo City Government, si Mayor Raisa Trañas, nagpartner sang pulo ka mga public and private hospital diri sa Iloilo City. So kung halimbawa medyo kulang ang inugbayad nyo sa hospital or kulang ang inugbayad nyo for laboratory, pwede gid ka mo maka-inquire dira para maka-avail ka mo sang serbisyo. Kay ang aton nga haplos program, may ara na naiyangadaan nga pondo nga gin allot dira sa sina nga hospital, no? Like for example, Iloilo Doctors Hospital, Mission Hospital sa Don Benito. So, madamo kita pulo ini ka mga hospital ang gin partner sang Iloilo City Government. So, kung may ara lang kamo nga bulig, no, nga pangayoon sa Iloilo City Government, maano lang ni may ara lang ni communication dito or may akala nga proof nga dalon dito nga mo ni ang i-shoulder

0: Iloilo City Government ang i-minus nang na dito sa fund sang Iloilo City Government. So wala kita gapangutang no sa hospital. And subong may-ara man kita nga ginatanyag pag assess aton nga haplos, may-ara man kita nga pabunyag sa syudad. Usually ga kabati kita sang mass wedding, iniya mass baptism, no? So kung kamo dira basi may mga kabataan kamo wala pa mabunyagan, basi nabudayan kamo kati ga think kamo sang balayran, may ara nga pabunyag ang aton nga syudad. So libre ina dira, pwede kamo maka para-register call, dira nga pagabot, no, sa inyo nga mga ngipon, ibanda gani para maka-avail sa serbisyo at basi maubo sa dabalang hipon nyo ka-avail sa nga free dental consultation naton kag pagabot no sa atin sini nga makabarangayan. And may libre man kita nga bulong nga ginhatag kay may mga pharmacy kita no nga nagaupod, may mga pharmacies kita nga nagaupod once nga magpa-consult ikaw. And then, may hatag silang reseta. So, pwede ikaw maka-avail sang libre nga bulong sa aton man nga City Pharmacy. And, ang Medicine Plus, Medicine Plus nato, no? Sa aton sining mga senior citizen, kag mga PWD. So, I think malapit na lang gid nga magka magwa man ang distribution sa aton nga mga bulong ginapadasig na inin sa aton sini nga alkalde para nga makuha nyo na ang inyo sini nga mga maintenance medicine. And sa mga seniors bala naton ka mga PWD, pwede man kamo din ang makaprocess no sang inyo nga ID kung wala pa kamo sang ID or kinanglan ninyo nga magpa-renew no sang inyo sining ID card. May ara man kita dira nga legal and civil register services, so magkuha kamo dira sang inyo nga mga marriage contract, death certificate, live birth no, and other services nga pwede naton nga matanyag, pwede kamo dira ka-avail during our Atipan on the Move. So open ang aton nga Atipan on the Move from 8 a.m. to 12 noon. So schedule naton subong nga semana dira sa may barangay Kalumpang sa distrito sang Molo. So kita dira sa Friday kag kita liwat sa Biyernes kay magakuha kita sang live report man sa o mga kaupod naton dito sa may Kalumpang Molo. So with that, madamong gid nga salamat sa aton nga mga pumuluyo, sa mga listeners naton nga nag-upod sa first episode naton sa pagpanumbalik naton diri sa RMN Iloilo sa Your City at Work. On behalf sa kay Mayor Raisa Trañas kag sang Iloilo City Government, nagapanamyaw kita sa liwat sa inyo sang mayadayad nga aga kag madamong gid nga salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Ini si Joy Fantilaga Gorzal kag ini ang Your City at Work.
1: Inyo napatian ang programa Your City at Work. Tubtob sa liwat. Madamo gid nga salamat.
2: Ini nga programa isa ka Black Time Radio Program. Ang mga komentaryo, balita, isyu kag pahayag sa mga bisita sa programa, siparado nga responsibilidad sa mga natungdan kag wala sang kahilabtanan ini nga waragwagan.
3: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: ang amusin nga balatian i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
2: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gidi ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bunong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
7: Ni si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
8: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
9: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
10: Ito po si Dr. Bernie Ong.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
4: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
10: Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Maayong adlaw mga pinalangga naton na tagpamati. Upon naton subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
14: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gyud kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
13: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
14: May isa ako kaabyan nga nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
15: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
18: May hilanat, nagasuka, nagatuhaw ang rashes, kag nagasakit ang ulo kag lawas. Basi dengue na ina. Hindi magulat nga maglala pa ang imo sitwasyon. Kung may sintomas ang dengue, pagpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kung sa inyo masaligan nga doktor. Ang early consultation, makabulig para ma-assess dayon ang imo kahimtangan kag para hindi na ini maglala. Tandaan, ang dengue makamamatay pero pwede gid ini malikawan. Ini nga panungdom alin sa Iloilo Provincial Health Office.
0: Ano ang stroke? Ang stroke nag-aatake kung ang supply sang dugo sa utok ma-interrupt o kung ang blood vessel sang utok naglupok.
19: Inabi sa tanan, kulang sa nutrients kag oxygen, kabangdanan nga ang brain cells mapatay. Dr. Pinoy's Squalene Capsule nagapagar sa mga blood clots nga amo ang nagaforma sa mga arteries nga nagaconnect sa utok nga amo ini ang fatty deposits sa aton kaugatan nga ginatawag plaque. Agod matap na ang stroke. I Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na.
20: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
21: Imo pangalan na partner.
22: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
21: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
22: 470.
21: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
22: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times at.
21: Pila na lang imo nga blood sugar sang last nga nagpa-check?
22: 160.
21: Sa may mga diabetes kag mataas ka blood sugar, anong mahangal mo sa ila?
22: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500 para sa
20: DTX 500.
23: Atong palakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
24: asimento.
23: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung katokar yung allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang yung immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
24: Correct, Dr. Mel, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala naman siya allergy before. No?
23: Ang iba niya, mga kaon niya pasayan, kasag, shellfish. Dag, ako anday, ipanghabal din ang panit. Hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kaya ang worst nga forms na ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay, siyempre, pantal-pantal, tapos kalutun mo lang eh. Kung kabalokan, kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di kagaginawa, delikado na yan.
24: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, hilabi na kung iguon, imusin nga lungs. Isang hardjack pa na.
23: May ginatawag, Sir GP, nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
24: Buhay ka oxygen.
23: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
24: Gusto.
23: Nga sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sa gusto eh. So ang sunod si nati, secondary respiratory failure, ipatay.
20: TTX 500.
25: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, ang din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
24: Sugod lang nag-inom ka,
25: DTX 500.
24: Hindi na nakabulan ka ginom DTX 500?
25: Almost 3 months na.
24: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
25: 3 times ED.
24: Kamusta ang alay sa kamot?
25: Wala na.
20: TTX 500.
23: So simple man lang, management sir GP, inom ka sa food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500, or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo mo na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
24: Gusto.
23: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nagakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Nagakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Nagakaon ka guyaban, no? Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adadlaw mainom gid kaya DTX 500.
24: Correct.
23: Isa sa pamatuod sa RGP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya bok. No, mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sikreto dais palakaon ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sigiha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kay Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para maghealthy, para mag-alam. Amo na importante, pagkabalo ka mag-into. Pero minato na ginatidlongot, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pag-aga. Inom din ka ba itisi kag DTX para amo na pagkaon na yun sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga, pero may kahambalon sa imong tatay nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
24: Autood, no?
23: Because of antioxidants.
24: Correct, of course.
23: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdipinsa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikrito, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong, matransfer sa
24: ato. Itransfer sa imo.
23: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi kakapoy yung magsigaw na ng mga bark. That's why DTX 500 lang ang DTC. Arad ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
24: Correct.
20: DTX 500.
26: Ako si Herminia Titong, 53.
24: Silang imo blood sugar sa una?
26: Sobra 300.
24: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo inig na inom?
26: Nagainom ako aga 2, sag sa gabi 2.
24: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
26: Oo.
24: Ano nakadugay ka na kinom?
26: Mga sobra na isa kabulan.
24: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
26: Oo.
24: Anong resulta? Pila na?
26: Sobra na lang 100.
20: DTX 500! TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Maayong adlaw sa aton mga mangunguma kag mga mangingisda. Bangod sang epekto sang El Nino ang ginapaabot magumpisa sa bulan sang Hunyo tubtob Disyembre, maka-eksperyensya kita sang kakulangan sang tubig para sa aton kaumahan kag kapunungan nga posible manginkabangdanan sang pagnubo sang produksyon sa humay, isda, kag iban pa nga pananom kag kasapatan. Ginahingyo ang tanan nga magkinot sa paggamit sang tubig paagi sa pagpraktis sa mga nagakaangot nga teknolohiya sa pagpanguma kag pagpangisda. Kung mahimo, magtanom sa mga tanom nga makasarang sa mainit nga panahon kag nagkinahanglan sang gamay nga tubig. Ginaganyat man ang tanan nga magparehistro sa crop insurance. Para sa bulig kag duga nga impormasyon, magpakingangot sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Madamo nga salamat kag maghalong kita tanan. Kay ang mangunguma kag mangingisda nga may maayong lawas, maayo ang patubas.
2: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Renee Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Be extraordinary with MX3.
6: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
7: Oras tatak, alas 8:50.
8: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo.
9: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
8: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
20: TJX 500.
27: Juice 7 lot.
28: Ano ginabatsyag mo sa
27: high blood gid ko?
28: Ano sa una ang imo?
27: Blood pressure. 180 over 100.
28: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
27: 3 times a day ginako na. TJX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TJX 500.
20: TJX 500. D3 Bio.
29: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
30: Pumakal sa mga butika.
20: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
31: Edgar Santiago. Sa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sa ulan. Gigidyan ako ginadutlan sa balatian.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TDX 500.
32: Lilibet Ipanto. 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko. TDX 500. Buntag na o gabi eh.
28: Karong pila na may mong sugar?
32: 136 na lang. Naami, nadyo kayo akong tulog sa DTX 500.
20: DTX 500! D3 Bio with Physio.
33: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
34: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Okon PDRRMO Emergency Operation Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
0: Uy, concerned lang ko. Kundi pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oo, ikaw! Nagkapanghimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
4: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system.
4: Ang immune system,
3: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-attacking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Richard sa Katrispal Drive. Dahil ang galing nulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadlo. One month lang ako nang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakal
23: sa mga butika. Kung mainom ka ordinary nga D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sa
11: probiotics.
23: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga play.
11: Ay, wala.
23: Wala
11: siya. Extra. Check si D3 Bio X ang ordinary nga vitamin.
23: So, dinapadamo niya ang imo nga probiotics. Di kabalo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
11: Sa probiotics. Ano pagkit kung D3 Bio kadamo ka medium chain triglycerides?
23: Amo gina ang pinaka-superstar.
11: Anong superstar?
23: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
11: Monolaurin.
23: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
20: D3 Bio.
11: Diyan ka mo kita, gwardya. Nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
23: Grabe, no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
11: Siniko pa siya.
23: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
11: More power pa siya. Amo na ang dito.
23: Sana all. Ang imo nga printer, may amo na.
11: Oh, boy,
23: na. Wala sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahingihimo siya probiotics. Ganda mo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan.
11: Immune system.
23: Immune system. Kabloko anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3Bio. The question is, may lauric acid ba ang imo nga plain D3?
11: Ah, wala.
23: Wala. May monolaurin ba imo nga plain D3? Wala. D3Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3Bio sa boy, na pareho man ka nga gadidi sa imo nanay.
11: Correct.
23: Wala untat nga diri sa imo nanay tungod kay naka D3Bio ka.
20: D3Bio.
12: Kagina-enhance ang aton nga alpha lipoic acid.
11: Ay, napagid.
12: Oh, may kwan siya may capric acid sa no, kaya nga discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
11: Ang nasuluyatan ng pamilya, lauric acid. May caprylic acid, may caproic, may caplic.
20: D3Bio with Physio.
33: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
20: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3Bio.
23: Kag na, may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba nga antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3 Bio?
11: Wala.
23: Wala. Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
11: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione, ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy, kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang iyanata, kayang-kaya ni D3 Bio. Pagid, ano pagid si D3 Bio nga paalam sang aton utak tungod sa ketones. Kung na may ketones ang imo lawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.

0: Yes. Mm. Ang imo nga vitamin D3 may ketones? Oh. Wala. D3 bio lang ang may ketones. D3 bio lang ang magkas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. Mm. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang vitamin D3. Time to upgrade.
1: In life, amo manggina.
2: D3 Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Kuma naging ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod, inasa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Magabuti ka!
4: D3 Bio! Health News! Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert International Academy.
5: Maraming sunog ang nagsisimula sa kuryente. Tahimik pero biglaan ang peligro. Kaya huwag mag-overload ng saksakan. Isang outlet, isang extension lang. Bago matulog o umalis ng bahay, tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Isang simpleng hakbang, malaking proteksyon.
6: Call 911 in case of emergency.
7: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
8: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas tunaw kusog mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: The Strongman's Multivitamin. Revicon.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
12: Supple Plus Gold. Anakal sa mga butika.
14: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
15: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
17: Oras tatak impunto alas 12.
16: This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Ipaydi pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
12: Santon Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Santon Plus Gold.
20: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan kuni oh may alibyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
12: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika.
21: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay kag palibot. Gubo natun kag hawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya kag iban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
22: Maayo ang lawas ang bata mo?
23: Sus, masakiton man ino.
22: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
24: Unilab quality yan.
25: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
26: The Secret of Health.
0: speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Dok Leo?
1: Actually, may specific, it's

0: Social nga programa dira no para sa mga hypertensive amo na ginatawag nga DASH diet o kon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man kag berde nga utanon. So kung manotis naton Sir Josel sa gatuaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gyud par may mga madahon kag berde nga mga utanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon aton nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon yo lang pagkatapos tunon, it takes 3 days sa aton sini nga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi ya madasig ang ila sini nga digestion, wala kay may ara tawo dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tawo, lugar nimo mabatsyagan nya nakagwa na ang byproducts sang karne nga gin unta ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after amo na nga tingala ikaw sya do grabe gid ya kabaho yahaw bangod man kiti amakon mo na ang garok ng karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sakingat chan.
2: Bawat minuto ng iyong buhay ikaw ay inaatake billions of bacteria, virus at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan, kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest yun kag magtrabaho kita ito sa digestive system, halakapang puga ito bala. Sa sulod, parang nga kwaon niyang duga, mambalari ako kinanglanon duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabuli? For example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Dok Leo?
0: Ang isa sila Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagyan ng spirulina. Ang spirulina, nag-aangkor niya sa phycocyanin. Isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Naging napabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyan ng pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic na nag-aangkor niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkula sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot. Kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride. Kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production. Kay isa man na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
1: Mag-inom ka mo sa ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produktong ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. And mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imusin nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, no, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel. Eh. May ara sa sangginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
6: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imo risgo nga makuha ang kagaw nga nagatuga sang leptospirosis. Magkadto gilayon sa sa aton health centers kay may libreng antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
4: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
7: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
7: Mag-Enervon C Plus ka na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Life extension, vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente nga dapat ara sa inyong kaginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Oras tatak, alas 12 si Jess.
8: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
2: Life Extension, Vitamin D3.
9: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer life. Good day mga kabiyanan, ang health and wellness program ka ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ang bronchitis, amo ang pagpalamanog sa bronchial tubes ukon ang parte sa respiratory system nga nagadala kag nagapagwasang hangin sa baga. Ang sakit nga ini pwede mabatsyagan sa madali o kung madugay nga tiniun. Kung kaisa, nagapabalik-balik manining nga kondisyon. Madamos ang lain-lain nga rason kung nga ang isa katao nagkakabronchitis. Ang isa sa mga pinaka-common nga bronchitis causes amo ang bacterial infections nga nagadulot sang sipon, ubo o kung trangkaso. Isa man kadako nga rason amo ang pagpanigarilyo kahit bisan ang paghaklo lamang sang second-hand smoke. Malain man sa atong respiratory system ang mga nahaklo naton nga mga aso halin sa mga pabrik nga nagagamit sang maisog nga kemikal kag may indi manami nga baho. Bisan gani ang simple nga aso nga halin sa salakyan to kita mag-commute, posible man nga maging rason sang bronchitis. Posible man nga magka-bronchitis tungod sa gastroesophageal reflux disease o GERD nga nagadulot sang heartburn. Ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Base sa pagtuon sang University of Colorado Anschutz Medical Campus nga gin-publish online sang November 16, 2016, napamatudaan sa mga scientists nga ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Matapos ang pagtuon sa mga pasyente sa sulod sa isa ka tuig, nakita nila ang 40% reduction sa acute respiratory illness sa mga pasyente nga nag-take sang higher doses of vitamin D. Napabatudan yang vitamin D makapa-improve sang immune system's ability to fight infections. Kinahanglan naton sang enough nga vitamin D sa aton dugo. Magpili na sang vitamin D3 nga pinakamaayo. Mag Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Si Kabiton, Sitio Bachelor, Manae, Pasig City. Ang edad ko is 68. May kidney stone, may high blood, blood sugar, prostate ko. Subong, why na. Nakabulig ka muna. Life Extension D3, ara, gihapon. Ang hambal ko sa ilalang taon nyo kung magbakal ka mo, kaya kung wala siyang tatakil eh, hindi na original.
12: Life Extension Vitamin D3.
6: Kaya para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Ang exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kay sa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
12: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
14: Olin nyo, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: History Pio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Makakas, magabot ka.
5: TGX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Ilan tong score gani?
6: 470. Tiko 2 sa gabi, 2 sa
7: adan. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
5: TGX 500. Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
4: mabaka nga buti ka.
2: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung
4: may Physio.
2: Ang Physio.
4: Yung may D3.
2: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
12: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
15: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
16: Charm, Fab, Car, pangong kumakablum, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangdong kumakablum sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy.
14: Charmy, let's go with the flow.
20: Oras tatak alas 12:20.
14: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo. This time check is brought to you by Kidney Care.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
16: ACS.
21: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
22: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda sigid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw kuyad sa screen.
23: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
21: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
22: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
23: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
21: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
24: 20 minutos sa kaligad sa tak na sininga alas 12, mas maayo guro kita ng mga especially nag-reach na 30, 40. Dapat may memory enhancer na kita. Mentras bata pa, kinanglanon ging amligan naton, kag pabaskogo ng aton sininga memorya. Ang pagkamalipaton, mahimo pagatunaan sang sakit nga katulad sang dementia, Alzheimer's disease kung mapabayan. Namuna nga sugudi na inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may omega 3 fatty acids ini nga nagapabaskog sa memorya naton. Sunod sa mga expert ang omega 3 fatty acids nga ara sa Dr. Pinoy may importante nga trabaho sa aton nga utok tungod nga ginapunggan sini sang pagpigaw sang aton nga memorya. Ang omega 3 bala ngayara sa Dr. Pinoy makapaalam sa tao. Of course, no, wala na naya daging na suryan, correct na correct na. Tungod suno sa pagtuon ng omega 3 nagahatag enerhiya sa mga cell membranes sang aton sining utok. Gani ini mangin healthier, happier and productive brain cells, no? Gani mga abyan, kung gusto ninyo nga maging maalam kag alertong utok sa inyong mga bata, Dr. Pinoy na sila. Sa mga tigulang nga nga nagakalipat, mag Dr. Pinoy na para hindi maglala kagbagkusog ang aton nga memorya. And of course, ini portion ginadulong man sa inyo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Silang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado sigurado ka, hindi peke, hindi imitation ha. Ay makuha mo nga mga Kubota products and spare parts. By the way, for every 3,000 pesos worth of purchase ninyo dira, mayara ka mo raffle ticket. Basika mo na mapalaro ng winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated with Kubota Philippines Incorporated. Gani bisitahin sila sa Lawaan Village, Barangay Balantang Haro, Iloilo City. 22 minuto sa kaligad sa tak ng alas 12.
0: Tingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang produkto di kalidad ni Tita Aline kag Earlsmed Pharma Corporation ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kag adlaw-adlaw nagadami kag nagapagsik nato ni kaayong ang lawas naton. NANS Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga isla sa Panay kag probinsya sang Gimanas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod yung mga inadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users. Kaya sila nila, pwede mga kami mabatian da. Kaya kami yung users, yung kami sang NAN Super Plus. Gusto mo naman mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na naman kag ipikto sini kay namigid. So ipabati na ito yung mga kabiyanan. No? Kaya para kang kamo, makabakalman sini kag makafeel man sa na-feel nila nga improvement sa ikayong lawas. NAN Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
24: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sining ang membro sang pamilya. Kung si Tatay, si Nanay, abi, nagaplan na kita lawa, si Lolo, kung si Lola, abi, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alap-ups, tuto, banyusin nyo lang bala, no, ang affected area, kay madula ina kay may skin care man ini. Ang namian pagin ko sini kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
0: Yes, hindi ka magka dengue. Yung dengue dala man lang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang NANS Liniment Oil. Number one nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag probinsya sang Gimanas. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo. Nami pang masad siya. No, dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang ato nga produkto. Oh. Nga NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
24: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dala sa Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, di rin nakita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta, nag-edad, nagagamay, nagagamay ina o kung ang imo abilidad o nagadwindol bla. So, hindi na kita magpaabo-abo pa. Inom na, Mega Man Herbal Capsule.
0: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
24: Ay, karami. Hindi.
0: Sido ba? Sini, no? Kaga ang magamo mong kwan, nga Street of Hormos, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkat ali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural na sangkap. Isa lang ang common sa ila, nagapatindog, nagapanami, isang paningkay-singkay, sang imo nga junior. Na no, mga kabiyanan, hindi na magkalipat ha, hindi na magpakuno-kuno, pakisa ganung lime lang na. Pero para sure kagidya, subong inom kay isa, another one, pagka one hour before sang inyo siringa sparring, another one, mabilib gidyang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
24: And of course, aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, nga gwapo, Radyo Mandunok, hindi ah,
1: gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagapangapika, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nagabus ang imo sininga energy. Sa labing-labing naman, abots na na, ah, do inla ka ginakapoy, do nakibot si Mrs. Ay, do ka grabe, sumong sa iyahaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gadidiri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinya. Mangita ka pa yan sa pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Pero master doon, nga rin pasabaw iyo ko. Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabiyanan nga kape. Ganit mga one hour before sang inyo siningas pareng. Tiyo na para mga pikit na. Kung kapiling niya, why man niya sa anong kwana binos? Bala ka kwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato ka sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga, ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Grabe ka naman. Ang ato niya ngayon moon, mga kabiyan, ang pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo na mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kaginilalakida. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika.
24: Yari naman ito niya Health News with Radyoman Joel Franco.
3: Pakinig ka ba? Hindi na lang sa inyo skaluan sa D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din niya isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
6: Ang kaspa makatol, kag malaway tulukon kung nagkakahulog na ang dandruff flake sa inyong abaga. Kinapanugyan sa mga dermatologist kaya hindi magamit sang oil sa pagbulong sang kaspa. Ilibangod nga ang oil pagkaon sa microorganisms kaya nagatugas sa kaspa, gani ang oil makapalalapas ang inyong kondisyon. Sabay lumag-apply ka mo sang langga. Ang langgaw makabulong sa katultugas ng dandruff kag makapatay man sa mga fungus kag bakterya na nagatugas ni. Mag-mix lamang sa langgaw kag tubig sa 1:1 ratio kag i-apply ni sa scalp sa sulod sa 30 minutos antes bunlawan. Ang baking soda makabulig man sa pag-exfoliate sa inyong scalp kag pagkakas sa mga patay nga skin cells. Isimpon lang ang baking soda sa inyong shampoo samtang gihugasan ang buhok para malambot ang desired result.
7: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
3: Hindi nga bahing gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
24: Thank you so much, Radyoman Joel Franco, Philippine Standard Time. 29 minutos sa kaligad sa tak ng alas 12.
0: Ini nga bahin sa aton nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluan sa ang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inom ka mo, adlaw-adlaw. Kahit kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini, Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mommies, healthy man ang mga babies.
24: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-edad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amunag ang masakiton kita. Para madula ina, para bakod gyapon ng atong alawas, mag-Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
0: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanan may go ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinanglan ang colon ta matinlo gid. Kinanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
24: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
8: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
0: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Rishi Mushroom Extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties Ang tagsa ka sa siya isang Vita D Plus Coffee Mix, mayaray ni isang 200 IU nga puro kagdikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga The Miracle Vitamin Hormone.
24: And of course, parikoy, amuning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ining pinakanamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
0: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
2: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
24: Hoy, kay parikoy, Greg Briones Dinostabao, kapamatikin na sa may distrito, sang Arevalo. Thank you again, no, sa katanan nato ng mga kauturan. Ari naman naton Tourista with Rajuman Lynette Yulatris.
4: Ang Tourista of the Day ang inadulong sa inyo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Omega-3 importante para sa health sa korason. Kung may heart problems ka, dapat ka mag-inom sa Omega-3. Mayara sa suplemento nga kaya sa bulsa kag makabuligid sa imo. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini mayara sa 99.9% squalene content nga makuhaan sa Omega-3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy nag-aamlig batok sa heart disease kaya ini nag-control sa bad cholesterol. Ang Omega-3 ngayara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule isa man ka anti-inflammatory nga nagapaiban sa pagngut-ngut sa kalutalutahan. Kung wala ka pa sa joint pain, ang pag-take sa Omega-3 makapugong sa pagkaguba sa joints para hindi ka na mahalitan sa arthritis. Ang Omega-3 sa Dr. Pinoy, may importante man nga role sa aton brain function. Sa bulig sa Dr. Pinoy Squalene, mabuligan ang pag-ubra sa aton brain cells. Ang resulta, makakonsentrate kita kag ma-improve ang aton nga memorya. Ginatagan pagtamod sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican, ang dako nga kontribusyon nga madalas sa fruit picking o kung pagpang-ipos ang prutas sa tourism mo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sunod kay Manikan niya sa iban nga kapungsuran, isa ang nasambit nga aktibidad sa mga ginadugukan sa mga turista. Payag niya nga paagi sa fruit picking, masiguro sang tawo nga matinlo. Pareska kag mas manamit ang prutas kasi sila mismo nagkuha alin sa puno, siniya. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo. Radzuman, Lenneth Fernandez Silotriz, Tatak RMN.
24: 33 minuto sa kaligad sa takna nga alas 12.
0: Ang ininga bahin nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan mga kasama sang produkto ni Doc Ramil Uy ginatawag nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pangcoconut oil magluwas nga virgin, nagabuligid diya sa aton nga ikaayong lawas. Kani ano pag ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga backbone kag imnon, kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides, ginagabulig ipabakod sang resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy o kung mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagisalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
24: Of course mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination mga kabinan sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amo ning pinakaimportante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakit-an gid ini, no, sang Department of Science and Technology nga effective ini nagapatay sa mga viruses. Pero bali Dok Ramil Uy din lang gid. Di ko makontento nga BCO lang gid butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon. Mag D3 Bio every day.
0: Pilita na nga beneficyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mighty C. Ang aton nga vitamin C. Kay nanacidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag nanacidic siya gani Master Don. That is why, nga hindi magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sini nga intestine, kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So, safe gid yung gamiton, tandaan ang lawas, wala ga-produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
24: Ang Mighty C pareko, isang alan pa lang, na mo malan nga.
0: Very mighty.
24: Very mighty gid, no? Pero arang yung sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil Uy. Magluwas pa sina, ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula, dirab lang ang mga blockages. Nga mo inang nagatuga sang hypertension o kung high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pareko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sa partner niya ang DTX 500.
0: Correct.
24: Kadamo na sa mga malapit sa akon pareko nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang nga blood sugar level. Iba nga mga pre-diabetic na pareko, ang bako wala may madula sa inyo, tisingin nyo after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw. sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes pare ko.
0: Correct ina Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa disugard sugar cane may ampalaya pa ini kag mga kasama nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagafunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawo mo, nakaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upod ang Mighty C Vitamin C ginatawag nga
24: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Inahulat-ulat pa nato ng mag-disyo, mambal sang ni Presiding Officer Chief Crudero. Balik sila 12:30 pero 12:37 na Radyo Manmark, wala pa. That is why nga pasudlon tala na nito. Kululuoy mga dangay, hindi tani mapatukarang iyang iyasin nga segment. I-check na nato ang trivia upod kay Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Ang National Forgiveness and Happiness Day ang nagaselebrar sang pagpatawad kagang kalipay nga nahatag sini sa kabuhi sang isa ka tawo. Samtang ang iban ang mayara sang pagdumot kag mahilig pa nga magtimalos, nagagwa sa pagtuon nga ang pinakamaayo nga paagi agud nga mahil amo ang pagpatawad sa isa ka tawo nga nagasakit sa imo balatyagon. Kag ang pagpatawad sa isa ka tawo ang wala nagapakita sang pagkahuyang sa baylo, ini ang naga-contribute sa creation sang mas successful kag malipayon nga ikaw. Gani sa bungadlaw, let us forgive para everybody happy. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinuoy ang inyo colon pag isa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.
24: Philippine Standard Time, 38 minutos sa kaligad sa takdang alas 12.
0: Tingabayan ginadulong sa inyo sa kaluan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan, may gold ginangalan sa Santon mo. Kaya kung may gold ang alan sa Santon, buot silingon, pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang, may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas. Permi lang ginaubos, ipon, hila na trangkaso. Hindi magkabalakay, hindi mag-antos, mag-inom sang Santon Plus Gold. May gold gid ya ha. Kay kon may gold siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani ano pang ginahulat ninyo? Bakal na Santon Plus Gold ara lang sa mga butika. Kagindig magkalipat mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kapina bulong pa. Santon Plus Coffee Mix, manamit, saburoso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, may soya siya. So mananam. Amo ni nagapananam sang aton nga kape kag ini ang very nutritious bangod man sang Santon halin sa mangustin kag ining moringa o kun balunggay nga ginatawag nat kape na bulong pa Santon Plus Coffee Mix.
24: May bilin pa Radyo Man Mark, may isa pa. Okay, sigo. Iarang katalang guro, no? O kun la na. O good na ta, ayos. Wala problema. Anyway, siguro balikan ta Radyo Man Mark, bulubo-bo kita na sa mga commercials sa may pending. Kaya dugay-dugay, hindi na taka-commercial, makasugod sila. Philippine Standard Time, 39 minuto sa kaligad sa tak ng alas 12. Magabalik
9: ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Maulan man o maaraw, drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
12: Dr. Pinoy's Qualine Capsule.
13: Importante magali Doc na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
25: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ning Dr. Pinoy's Qualine Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kay tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
12: Dr. Pinoy Squaling Capsule.
26: Sample Plus Gold.
27: Ko si Bibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
26: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Samsung Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kaglutathione.
11: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dala ka, at gaganda ka pa.
15: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
17: Charm and Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bangon at Charm
18: Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumakabloom sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS!
11: Samsung Plus Gold.
20: Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sa Samsung Plus Gold. Sa sulod sa duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
11: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samsung Plus Gold.
26: Sa mga butika.

0: us now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasay City Esplanade.
2: Talk, talk, talk, Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamatig sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
3: Shout out sa my call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard, permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini nga mabalik ang mga dulang nutrients sa akon bangod sa stress. Gani sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Life extension, vitamin D3.
12: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa life extension vitamin D3 supplement.
11: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at lawadlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Pila pila win,
16: San Miguel Peel and Win.
19: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Peel products, intra na!
20: San Miguel Peel and Win promo. Bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
21: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsa sang Iloilo. Makamamatay pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil lang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
22: Max Alaga. Max Protectado. With Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
24: ECS.
25: Sample Plus Gold.
26: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
25: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
27: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
28: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
29: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
27: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
28: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
29: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
27: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
30: Gigan

0: heavy duty ka tinlo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabit ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
7: D3 Bio.
8: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami. Ako na putis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Lito. Isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. TTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. Gin 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
7: TTX 500. D3 Bio.
12: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulok?
14: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulok. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iberry sa akon adlaw-adlaw na routine.
13: So, nakabuligid sa imo ang iberry, tita?
14: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, nag mas klaro na ang akon panulok. Sa iberry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata at panglawas.
15: Tilawi man ang bago nga produkto nga iberry gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
16: Mahalagang paalala, ang iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Iberry for a clear and healthy eyesight.
18: Bakit RightMed ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
19: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan right medicines, kailangan right med.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
23: Malingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o granular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Granular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
24: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex sa generic ng granular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng granular.
25: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Supple Plus Gold.
26: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
7: Supple Plus Gold, mamakat sa mga butika.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Inigidyang sa borsang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.

0: unexplained wealth sang BC presidente.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: kapalit.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, magabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing si Ariel, nagkanto si Rekis sa nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet, akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pariyo sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3.
7: Maraming sunog ang nagsisimula sa kuryente. Tahimik pero biglaan ang peligro. Kaya huwag mag-overload ng saksakan. Isang outlet, isang extension lang. Bago matulog o umalis ng bahay, tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Isang simpleng hakbang, malaking proteksyon.
8: Call 911 in case of emergency.
9: Oras tatak alas 6:10.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
12: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
13: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
14: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
15: Top, top, top, lecho manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak RMN.
16: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
17: Balik diri sa aton nga special coverage sa impeachment trial batok sa BC presidente. Balikan nato ng aton nga Senate Impeachment Court connection, Rajman Bal.
18: 961.05. But the first payment is just 103,365.81.
19: Okay. So, no further questions, Your Honor.
20: Attorney CJ.
21: Nothing to cross, Your Honor.
20: If there are no senator judges who wish to make interjections, Ms. Malu, you are excused, ma'am. Salamat po sa pagsagot sa mga katanungan, sa pasensya, at sa oras na ginugol niyo sa hukumang ito.
18: Thank you, Your Honor.
20: Good evening, ma'am. Kindly situate the next witness, Attorney Cochet Chua.
22: Sino?

0: ikalimanan ni nga insurance company nga ginapresentar subong adlaw and
1: so let's move on to a more specific document. P-Roman numeral 2-8-16-2-1 for the policy. So kanino po nakapangalan ng policy na ito?
2: Ang policy owner po is si Mr. Manases R. Carpio.
1: Ms. Aijia, kailan po kinuha itong insurance investment na to?
2: Ang effectivity date po ng policy ay May 3, 2021.
1: Based on this document, magkano po yung total insurance payment na binayad?
2: Based on this po, $11,700 US dollars.
1: Okay. So, punta po tayo sa Exhibit P-Roman numeral 2-8-16-1-1. So, do you have it? Kanino po nakapangalan ng insurance investment na to?
2: Policy owner po, Mr. Manases R. Carpio.
1: At kailan po ito kinuha?
2: Effective date po, October 6, 2021.
1: Magkano po yung total insurance premium na binayad para sa policy na ito?
2: Premium po is 100,000 USD.
1: Magkano kaya to in pesos?
2: Wala po kasi kaming conversion kasi dollar policy siya na ibayad.
1: Okay, so 100,000 US dollars.
2: Opo.
1: So, paano po binayaran ang mga insurance investment premiums na nabanggit based sa records, whether cash ba, bank transfer, or checks?
2: Based po sa records namin, cash po siya.
1: Okay. No further questions, Your Honor.
3: Attorney Justin, a few questions on cross.
4: You may proceed, sir.
3: Ma'am, kanina po sinabi niyo na dalawa pong insurance policies ang nasa records niyo na nasa ilalim po ng pangalan ni Manases R. Carpio. Tama po ba?
2: Tama po.
3: Ano po yung status ng mga insurance policies na ito?
2: Pareho na po silang surrendered.
3: Okay. Ma'am, sinabi niyo po kanina na ang pinambayad po sa pangalawang policy na diniscuss po ng kagalang-galang na prosecutor ay 100,000 US dollars. Tama po ba?
2: Tama po.
3: At sinabi niyo po kanina na binayaran po ito ng cash. Tama po ba? Wala naman po kayong personal na knowledge kung yung 100,000 pesos na binayad ni Attorney Manz ay galing sa kanyang sariling funds. Tama po ba?
2: Wala po kami. Yung payment po kasi is coming from the policy owner.
3: Yes. But hindi niyo po alam kung ang 100,000 mismo ay yung pera ay kay Attorney Manz talaga.
2: Naka-refer lang po kami sa payments. Yes. If galing.
3: At wala naman pong requirement na pagkukuha ka ng policy, ng insurance, ay dapat yung insured or yung kumukuha, yung applicant, ay sarili niyang pera yung gagamitin niya sa pagbayad ng premium.
2: Meron po tayong KYC na ginagawa kung able ba sila to pay for the premium.
3: I'll accept that answer, ma'am. Ma'am, pag kumukuha po yung isang married na tao ng isang insurance policy, hindi naman po required na kumuha ng consent ng ating spouse. Tama po ba?
2: Hindi po.
3: Kahit na yung spouse natin ay isa sa mga beneficiaries na nilalagay sa ating insurance contract. Tama po ba?
2: Tama po.
3: At sa pag-execute po natin ng policy kasama sa insurance company, hindi rin po naman kailangan na mag-sign yung ating spouse. Tama po ba?
2: Tama po.
3: Kahit na yung spouse natin ay isa sa mga beneficiary sa insurance policy. Tama. Hindi pa rin siya kailangan pumirma sa kontrata. Tama po ba?
2: Tama po.
3: Wala po rin po tayong requirement na sa pagbayad natin ng premium ng insurance holder or yung nag-applicant ay kailangan ma-notify yung spouse sa pagbayad mismo ng premium. Tama po ba?
2: Tama po.
3: Hindi rin nino-notify ng insurance company ang spouse kahit na beneficiary siya, nabayad na yung premium. Tama po ba?
2: Tama po.
3: At pati po sa pag-terminate or pag-surrender ng policy, wala pong requirement upon the policy holder or sa insurance company na i-notify yung spouse. Tama po ba?
2: Tama po.
3: So, ibig sabihin, yung aware lang sa pagkuha ng policy sa kumpanya nyo po sa pag-execute at sa pagpirma at sa pagbayad ng premiums at pati sa yung sinabi nyo kanina na pag-terminate ay si, sa pagkakaalam nyo lang po, ay si Attorney Manases R. Carpio. Tama po ba?
2: Tama.
3: No further questions, Your Honor.
4: Redirect, Honorable Son.
1: Just one question, Your Honor.
4: Please, you may proceed, sir.
1: Ms. Witness, you mentioned that it was surrendered. Ano pong ibig sabihin yan?
2: Kinuha na po yung fund. Kinuha na yung policy.
1: So, nabalik yung perang binayad?
2: Ang surrender value po kasi natin, hindi siya exactly the amount paid. So, okay. Depending on the fund value. Kasi yung plan po na na-mention natin ay VUL, Variable Unit Link Product. So, depending po siya sa fund value at the time of surrender.
1: So, it may be lower or higher?
2: Yes po.
1: Okay. Kailan po kinuha?
2: Yung policy po, sinurrender.
1: Yung sinurrender pala.
2: Can I just refer po, sir?
4: Yes, sir. Yes, ma'am. You may refer to your records. Okay.

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kagang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Oktubre 25, 2026, Domingo adlaw sa Government Service Express SM City Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyo dugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at tekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang tao nga may madugungan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse ug gidnato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Pagaling si Yomel Katuyang.
8: May high blood ka ba sa una?
7: Oo, nga ra. Umatumba ko lang ngayon doon yung iya. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, tunan sulhay ng tanan-tanan sa ako.
6: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: D3 Bio.
12: O si Karen, kadamog it sang akon hair fall, hindi manami akon putis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon putis.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw law nang magaan din ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
16: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.

0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: RML, Palabra de Honor.
3: Oras diwa yaray, RMN Iloilo, Filipinas Under Time, 37 minutos na nakaligad sa takna, sining alas 7 sang gabi.
2: RMN, Palabra de Honor.
3: Padayon diri sa aton sining pangalagad mga kasama sa Palabra de Honor, no? Formal nag-umpisa ang aton sining pangalagad mga kasama bangod man nga nag-overtime man ang Senate Impeachment Court sa pag-trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte pagi sa pag-present sa prosecution sa madamo sining mga witnesses, no? Mga manager sa mga bangko, mga official sa mga bangko, halos tanan nga mga universal banks may bank account si BP Sarang.
2: Palabra de Honor.
3: Kaga mga big time, kagdalag ko man nga mga insurance company sa Pilipinas, mayara man sa policy ang Vice Presidente kagang banang si Attorney.
2: RML, Palabra de Honor.
3: Pati sa mga equities and bonds, mayara man ang iya husband.
2: RML, Palabra de Honor.
3: Nadipinsa din sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Silingati, ara dabala nakapirma ng Vice Presidente sa mga bonds nga na, sa mga insurance nga na. Galinti ang argumento naman sa prosecution, anything, no? Anything, mga kasama, nga property, investment acquired by wife or husband during marriage or within the marriage, mga kasama, magkabigina nga conjugal property. Ginapanagiyahan nila nga doa ang exemption lang da sa ako nga pag-insindi ka gamay-gamay tanga kwan, no? Gamay-gamay tanga basa sa bansil sang sigarilyo.
2: RML, Palabra de Honor.
3: Ang mga palanublion lamang, no? Ang hindi pwede mangin conjugal unless stated by the party nga nagpapanubli. Sinangati ang asawa mo o ang bana mo may party man dire.
2: RML, Palabra de Honor.
3: Kag mga item nga stated sa ila prenuptial agreement, no? Kung may prenuptial agreement ang mag-asawa, ngati sa pilakadlaw, kung mag-invest ako ya sa insurance, wala ka na labot, ha? Kung mag-open ako sa bank account sa BDO, sa BPI, sa PNB, akon lang din na iya, ha? Hindi na makonsider ng imo. Ngati, ina-exemption. Pero kung wala, mga kasama, anything, kahibalo man daw kung wala ang bana mo kag-asawa, mga kasama. Ikaw nga bana, kahibalo man daw sa ginobras ang asawa mo. Ikaw nga asawa, kahibalo man daw, why man daw kahibalo sa ginobras ang asawa mo. No? Nag-open siya account, nag-obras siya, nagkuha siya policy, insurance, conjugal property nyo ina. Basta mag-asawa na kamo, mga kasama.
2: RML, Palabra de Honor.
3: Gusto, mga kumpanyero, ikumpanyera?
2: Palabra de Honor.
3: Sige, pila na sa mga istoryahan natong dugay-dugay mga kasama kag sa balita lokal karon. Gob Toto hindi magkomento angot sa reklamo kay Nerio Luhan. Suno sa iya hulaton niya na lang ang resulta sa fact-finding investigation. Uy, ano ni na hadlok si Gob Toto? Kurog-kurog tuhod mo Gob kay Nerio.
2: RML, Palabra de Honor.
3: Birthday mo pa naman, no? Birthday ni Gob Toto. Birthday niya kahapon, no? Gob, belated happy birthday.
2: RML, Palabra de Honor.
3: 80% sa mga mangunguma sa Duenya, Siloilo, apektado sa dry spell kag ining tigi, no? Tigi infestation or scientifically known as RSSI, no? Lain man niyang motor nga daw parehas tunog yan, no?
2: RML, Palabra de Honor.
3: Banwa, ginpaidalom na sa state of calamity. NCC 6, ginpasilunggan ang tanan sa mga partner government agencies, LGO, kag naglain-lain nga sektor, nga nagbulig sa programa sa komisyon para sa mga tigulang lakip na dang RMN. Driver, kagpahinanti naman, yan na disgrasya sa pandak matapos makabunggo ang ila sininga jeep sa trailer truck. Establin ang kondisyon sa ospital, mga biktima, kag driver sa truck, nag-ariglohanay na. Kag ang Onyok Fishing Supplies Accessories kag ang United Architects of the Philippines Samili chapter may patigayunon nga fingerlings dispersal buwas nga adlaw sa Iloilo River, mga bangros, mga crab kag iban pa nga mga isda, no, ang ilabuyan. Kag mayara man sila patigayunon nga fishing tournament sa October 25. Ini-inspired, no, sa mga event, mga project nga ginpatigayon sa RMN para sa aton sini nga Iloilo River Festival, kun sa mayara kita fingerlings dispersal kag may fishing competition or tournament mga kasama.
2: RMN Palabra di Honor.
3: Gendolong kagin po ilugan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan na mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, kay man adlaw-adlaw ang lawas sa atong ginabira ini sa madamo nga mga toxins bangod sa unhealthy nga lifestyle, mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa atong lawas. Ginaguba sa toxins ang atong sinong organ, silabi ng atay tinaay kag kidneys. Para sa lawas nga matilo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sa D3 Bio adlaw-adlaw ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man DTX 500 may anti carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tap taon na pagtuhao sa mga cancer cells sa aton sini nga colon. Mga kasama, likawan ang sarcoma kay iban pang sa isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, samtang ang Mighty C naman mga kasama isa ka alkaline nga vitamin C. Proteksyonan ang kagalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa man siya rilang sa Aro, sa Pasi, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose kag Colase. Antike!
2: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man, Henry Aspera Lumawan.
3: Balikan tani karon mga kasama na tabo sa impeachment trial, no? Kay may information overload kita subong. Perte! Kadamo-damo sa mga impormasyon nga gin-process ang aton sini nga utok subong adlaw, no? Te, how much more ang mga senator judges natin? Although, tigapamati, mala na sila kagayiban na siguro may decision na masilisa. True testify ni, guilty na ni. Kaya ara man siguro nga, true testify, paniwain na ni. Hindi ni guilty, fishing expedition ni. Pero kita ito niya nga nagapamati mga kasama sa coverage sa RMN. Siyempre, i-process natin ang tanan yung mga impormasyon, i-evaluate. May ginhimo, mangin ba lang asala ang Vice President? Nga kinahanglan, pahalinon siya sa pwesto, kinahanglan nga ma-convict siya or i-acquit, mga kasama, no? Ang term nga impeach, sala ina, mga kasama. Na-impeach na ni subong si BP Sara. The moment nga ang articles of impeachment na transmit sa House of Representatives sa Senado, ang term sina, na-impeach na ang isa ka-impeachable official. Subong iya, wala ginaistoryahan kung i-impeach o kung hindi ang Vice President. Kay na-impeach na siya ang ginaistoryahan, subong, kung ma-convict bala siya or ma-acquit na. Acquittal or conviction ang himuon, subong! Ikinamo giyapon sa mga baghak kag mga mango. Pareha si iban mga abogado pa mga kalong ang utok. Siya hindi na ma-impeach si Sara. Siya iban ma-impeach na si Sara. Na-impeach na si Vice President Sara Duterte. Ang himuon sa impeachment court, subong, is to convict or acquit. Depende ina sa mga ebidensya sang prosecution.
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Check tanay, mga local tanay, mga kasama, kay may impeachment information overload kita. Huwai-huwai, anay, ang aton mga utok, ang aton mga brain. Check tanay, si Radyo Man Joylin Tamayo, para onda sining ginasunda natin mga kasama nga Strong El Nino. Pero ginatawag man sa iban nga Super El Nino, ang Duenas, kuno apiktado, no? Sa state of calamity na sila. Radyo Man Joylin Tamayo, para onda.
2: TYRI, Radyo Man Report.
4: Nagadangat na sa ginabanta 80% sa mga manguma sa Duenas Iloilo ang apektado sa dry spell sa red striped soft tail insect o kon ang RSSI infestation. Rason nga gindeklarar na ang state of calamity sa Banwa. Sa interview naton, Regiment Henry kay Duenas Mayor Robert Martin Bobet Pama, ginpayag niya nga halos tanan gid nga barangay, 47 ka mga barangay, nga may mga pananom nga tubo na igo sa RSSI infestation. kag apektado man sang dry spell ang mga talamnan sang humay. Sano kay paman nga halin pa sang bulan sang Hulyo tubtob ikaduhang semana sang September nga wala sang halos o kon wala gidya sang ulan nga naghatag sang tubig sa ilang mga talamnan ganituman nga naapektuhan ang mga pananom sang mga mangunguma. Payag ni Mayor Pama nga base sa initial nga datos 60% ang o kon 60% sang mga ektarya sang tubo kati ang ilang main crops tubo kag palay ang apektado
5: poultry.
4: Oh.
5: Poultry, damo poultry da.
4: Dili ba ta na sa ano ang sa crops ah.
5: Hindi ganito yung produkto nila da ang kanila da mga patubas may humay man may tubo kag manok.
4: Si sa karon ang pinaka-apektado ang tubo kag ang humay ra John Henry 60% gid sa tubo ang o kag 60% sa mga ektarya sang natamnan sang tubo ang apektado sang RSSI o kung ining infestation sang insect samtang naigo naman sang dry spell ang 70% sang aktual nga ginatamnan sang mga humay. Patag ni Mayor Pama nga ang nagapangunagid nga katuyuan sa ila pagdeklara sang state of calamity among malakip sila sa dato sang provincia o kung provincial government kag sang national government sa mga lugar nga apektado sang kalamidad. Yari wala ang interview naton kay Doña at Mayor Robert o kon Mayor Bobet Pama sa Kaina sa Udto, Rajaman Henry.
6: So, almost 80% farmers na apektado din sa SSI kag sa dry spell. Duwani siya, mga state of calamity, then hindi isa ha. Duwani siya, declared sa state of calamity because of RSSI sa aton ng mga tubo. Kaga tubo sa dry spell, apekta sa aton mga talamnan. Bilang duwani, isa ha.
7: Oo, bali so 80% gid ang affected sa ni, ang sa dry spell kag
6: sa RSSI.
7: Ang mga, ano ni sir, mga kabarangayan nyo, may mga ara kamusang datos na apektado?
6: Yes, ang sa RSSI, almost all barangays na may tubo, may igo din. Tapos sa talamnan naman niya, sa Banwa, sa poblasyon area, kung wala man ang talamnan, why sila? Pero sa may mga talamnan, grabe din yung igo yan.
7: Sa dry spell naman?
6: Sa dry spell na siya, okay. Ang malalim, ang basis na mundira sa dry spell, hindi nga nag-ulan sa subong ng September, ng third week of September mo. It's from July. Umpisa pagtanong nila hasta August na wala tubig. Hasta second week of September. So nag-ugan sa third week of September, huwag niya na-affecta sa palay. Kay tinugabunga na siya mo. Naglain, pagiging na siya gani. Kay tinugabunga, nag-sige ulan, nag-upahon pagiging ganiin mo patay. So, grabe, ginang damage. Maskin ara, lapit sa sapa. Eh may mga nag-report sa akong tumilagpot din sa DA namon nga maskin nga sa kilid na sa sapa, 70% ang damage, 30% lang niya ani. So grabe, gid yung igo. Tapos nabalidate, ang first step namon sina, before kami mag-declare sa state of calamity, is to validate every barangay sa damage.
7: Yes.
6: Kag kung may damage, kung wala. So gintungkuan namon, kag with the advice also sa akong nga DRR head nga mayor ihulagon ta nani kay para makabulig kita sa farmers naton kag sa mga growers nato sa palay kag sa tubo. So gin-open ko na sa vice mayor ko sa mga SB. So muna din pa-validate namon sa DA namon kag after 1 week na come up sa exact data gid nga amunin nagkaraduba bilang ang sa RSSI kung pila kay tarias ang kwan mga 60% of hectare sa Banwa Cabanillas, igo. Tapos sa palay, mga 70% gid sa aktwal na ginatamnan ang naigo siya.
4: Ang kabahin sa nga pagpahayag ni Mayor Bobet Pamara Juan Henry, angot sa pagdeklara nila sa state of calamity bangod sa RSSI infestation kag sa dry spell tikong maglawig sa tika according sa aton pag-asa. Sa nauna naton nga mga interview nga ang dry spell ginatumod kung tatlo na kasunod-sunod nga bulan nga wala gid halos sang pag-ulan. Si kung maglawig pa ini sa tubtob lima ka bulan, na let's say subong October pagtupa sa November, December, pag December, makabig na ini nga drought regimen Henry. So subong pa lang dry spell, ikaduha nga kondisyon alin sa dry condition, dry spell, tatlo na ning drought. Gin-declare na nila ang state of calamity. Agod nga mausar nilang ilang calamity fund kag malakip sila sa data sa national government nga dapat makabaton sa bulig halin man sa gobyerno kag ang aton nga mga manguma. Sa karon ang according kay Mayor Pama, ang ilang ilang fund ihatag na lang nila sa mga manguma bilang cash assistance. Agod nga makapiyantiyan sa kung anong dapat nilang gastusan, agad nga makabawi sa ilang nga mga na pierde nga ani. Kasi ko, ano gidman mo, 70% gid ang wala nila mapuslan, 30% lang ang ilang nga napatubas. Bangod sa infestation, kag ang dry spell nga nag-apekto sa mga kaungkang.
5: Bisan diri sa ato niya sa Ciudad Joy, kagabi, baskog sang ulan sa mga banwa iya sa 4th kag sa 5th district. Duga,
4: wala gawa.
5: Init iya na si ila, no?
4: Tiyan mo na ganyan siling ni Mayor Bobe, Pama, nga, bisan sa sapa, malapit na sa sapa, ining mga talamnan, gamay gihapon ang ilang maani, bangod nga ti, anuman, malaman ang sapa, hindi Manila gihapon nga makuhaan, gitsang source ang tubig. Sa ti amo na initial pa lang gani ini nga datos sa Juan Henry bangod nga ang iban nga mga kabaranggayan nga wala pa makasubmit sang ila gid yang actual nga report, a final report kon pila ka mga manguma ang apektado kag pila ka ektarya sa mga talamnan ang naapektuhan sang RSSI infestation kag dry spell. Te bantayan naton sa masunod nga ang mga updates diri. Kasi una pa lang ini nga banwa diri sa probinsya sang Iloilo nga nag-declare sang state of calamity bangod sang epekto sang tuman nga kainit kag dungan sa RSSI infestation. Ang ini nga balita regimenting ginadulong sang super fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobadong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tata, RMN.
2: RMN, palabra di honor.
3: Salamat gid kay Rajman Joylin Tamayo para Onda mga kasama. Noti nagabatsyag ng iba naton sining mga kabanuhanan, mga local government units sa sining tigilinit, no? Amat-amat na nga pagpadulong naton sa sining ginakahangawan nga Super El Nino or Strong El Nino. Pila ka mga banwa subong gatagiti ng init mga kasama kag apektado na ang ila sining mga pananom.
2: RMN, palabra di honor.
3: Gindolo naman kayo po ilugan ni Digabahin sa atong palatuntunan sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataason ang vitamin D3 level sa atong adugo para makabato sa anuman nga klase sang balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa service ang PubMed.gov, FDA approved, kag Philippine FDA approved. Mabakal sa pinakabago nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man Vita D Plus Coffee Mix, nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita sang tanan kag ginakahidlawan bangod manamit ang mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
2: RMN, palabra di honor.
3: Importante ana yung public service announcement mga kasama bo nalipat gid kita ka gabi no kag nagligad pagid nga gabi no importante lang pahibalo ginapahibalo sa tanan nga mga kakilala ka abyanan nga si Mrs. Gloria Habat Hostalero Iloy ni Judge Glober J. Hostalero nagtaliwa na sa October 2, 2026 sa edad nga 94 years old. Ang haya ara sa Maya St. Peter Chapel sa Mandurriao, Iloilo City. Ang public viewing shall start on October 5, 2026 kag ang lubong kagiinagli na niyo ang lubong mga kasama kagiinas ang aga alas 11 no sa May Forest Lake Memorial Park sa Mandurriao kagiinas alas 10 ang aga tingita mo lang way kita ka buton limtan ta sa kadamuon sang impormasyon mga kasama
2: RM palabra di honor
3: so, kagiina ang hindi ang lubong gali sa kwan pa no sa buwas no tama no may correction gali sa buwas pagali ang lubong eh so ang viewing shall start October 5, 2026 kag ang lubong sa October 8 no. So buwas, Huwebes October 8, 2026 at around 11 in the morning no sa Forest Lake Memorial Park sa Mandurriao, Iloilo City pagkatapos ang alas 10 sa aga nga misa sa Forest Lake Memorial Park Chapel. Ang nagapahibalo si Judge Glober J. Hostilero. No sa liwat sa mga kilala kag kaabyanan kag kaparintihan ni Gloria Habat Hostalero, mother ni Judge Glober J. Hostalero, siya nagtaliwan sa October 2, 2026 sa edad niya 94 years old. Ang haya, ara sa May St. Peter Chapel sa Mandurriao, Iloilo City. Ang public viewing, ongoing na subong, halin sang October 5, kagang lubong sa October 8, no? Huwebes, buwas ngadlaw at 11 in the morning sa Forest Lake Memorial Park sa Mandurriao, Iloilo City pagkatapos ng alas 10 sa aga nga misa sa Forest Lake Memorial Park Chapel. Ang nagapahibalo si Judge Glober J. Hostalero. Our condolences gid no kay Judge Glober Hostalero sa pagtaliwan sang iya sining Iloy.
2: RNL palabra di honor.
3: Yari nang istil naton sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
8: Sa sang Ilo, yari nang tanso nga resulta sa istil subong nga gabi. Ang atong sining official winning number Rajaman Hendrik sa atong sining matag palamag ni alas kon numero sa is 35 kag numero 13 635 kag 13 ang atong sining nga dote mensyo po nga gabi Sir Glenn Eponea the operation sa assistant John Martin Trimona Lipao the operation specialist sa Reina Pinyon is representative na Mr. Ernesto Arigot Jr. Kaupod sa ating nga register person ay labalikan. Kagiya sa inyong mga members, Ryan Melgar, Lloyd Johnson Galapia, kag Glenn Sunyo. Congratulations sa ating sining ang mga winners. Kag padayon kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCS o sa Eagle Roar Gaming Corporation, Rajuman Monialis Kapalienta, Takaranay.
2: RML palabra di honor.
3: Salamat gid kay Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sa Estel sa probinsya sang Iloilo size 35 kag 13, 6, 35 and 13. Kas Jisley kasamang karigaba Richard. Wala.
2: Palabra di honor.
3: Sa mga nagdaog congratulations sa wala, tiyano mahimo naton kay wala, wala gani, wala, wala, wala.
2: Palabra di honor.
3: Sige taya lang ano kay ang inyo taya nagakadto man ina sa Kawang Gawa.
2: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
3: Gindulo naman kay Ginboy Lugan ready gabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Super Fiber ang pinakabago kag pinakaepektibo ang produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton nga higo ginhimo gikan sa lakalain kag purong ingrediente nga naghalin sa out fiber with fiber spirulina powder mixed fruits and vegetable fiber apple pectin cordyceps mushrooms kag lain nga klase sa mga berries sagot tagaan sa riga kaigo pagamlig ato nga chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation pagtugas ang ulcers or pila sa ato nga chan kag colon super fiber sir. Epektibo ka garantisado ang proteksyon para sa matilo nga kolon kag regular nga pagpamuhin, mabakal sa mga butika. Kag subong man Nan's Liniment Oil, ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Nan's Liniment Oil nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kay iban pa nga balatian dala sang kutot sa lamok, mosquito repellent, gani nga safe ka sa imo pagwa or bisan pa sa sulod sang imo sini nga balay. Nan's Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ingrediente, mabakal sa mga butika.

0: Corporation. ISO certified world class quality.
1: ECS. Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwa ang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. D3 Pio. Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, makabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Rosita. Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, makabuti ka.
4: GTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakunga.
5: Yung mga blood sugar test.
6: Ilan itong score ganit?
4: 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang yung mga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
2: GTX 500. Nuns Liniment Oil.
7: Kaspan?
8: Wala problema.
7: Nuns Liniment Oil Partner.
8: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kag ang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
9: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Char, fab, con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bangon at char.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
2: Supple Plus Gold.
12: Ko si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na work.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
14: Ako gali si Maya.
15: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
14: Initry ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sang resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay maksalaga, mas protektado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay
16: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
18: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob, kag makita ng kilat, suludayon sa balay, kag likawi ang pagpabilin

0: sagwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
1: The right hydration matters.
2: To perform.
3: To win.
1: To rise above challenges.
4: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
5: Fuel your peak.
3: With the right hydration.
1: With the right minerals.
6: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
5: Summit Natural Drinking Water.
7: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Narilito dayon senior
10: sa kabanban ng uton.
9: Ang advice ng doktor, opirahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon ng kispot mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel every day. Ano na batsagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko daw, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sa to ko, tapos ilabalay sa mata ko. Takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Top, top, top, Lecho Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
8: Super Fiber.
12: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
8: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
14: Babakal sa mga butika.
15: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
16: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangdog kumakablo sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
8: Cellphone Plus Gold.
18: Ako gali si Shirley.
19: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
18: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
8: Cellphone Plus Gold.
20: Mas pinalakas,
8: pinagaling,
20: pinahusay.
8: Cellphone Plus Gold.
20: Sa mga butika.

0: Coffin, Seven Chat, Malupit, Sahamaimo, Mubat It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa ko madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka namin isa kong paminsara.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktividad is pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3. Mabakal sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka. DTX 500.
3: Ilaylay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba ng mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalot sa yakay ang badya doko, amo nang ako yung ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan and that.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Konsyansa sumag. Isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.

0: us now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City, Esplanade.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
2: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay
2: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwala ang mga higko nga hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog. Kag Life Extension Vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Oras sa Riway Aray, RMN Iloilo, Pilipinas, under the time. 20 minutos sa kaligad sa takna, alas 8 sa gabi.
7: RMN, palabra di honor.
6: Sagundagon kita kay kadamugid sa mga obligasyon naton mga kasama. Labalagra ang mga impormasyon na subong, no? Bida man subong sa balita, hindi man magpaulihi, si DILG Secretary John Vic Rimulya mga kasama, no? Pwede mo maridid ang lipot lang video da ni Vice Mayor Espicio Rajman Jobal. Pakita tabla. Kunti, nag-viral ni sa nagligan niya adlaw si Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio, CPA Lawyer, lagting abogado, tanda nga bata. Yung mga line of 2 pa lang ni Ida dyan, mga 27, 28 mga kasama. Muna gani ang hangin, ka palang lapaw pa sa ulo niya. Why pa may nakapaltog balas ang ulo niya? Te, nag-siningitanay sila to sa kapitan. Nagbato man tong kapitan, mga kasama. No? Sila sa kapitan, sila niya, dugo sa batch, something. Tambal ni Respicio, Mandanakaw! Mandanakaw! Awagin ang tono niya. Pero may ginambal man tong kapitan niya, something. Tarantado! Tarantado! Wala ka rito sa Manila ka palagi! Hindi ka nagtatrabaho! Sabat man tong kapitan, may tindog man tong kapitan. Si Respicio, guwapo man mo, no? Pero kulang-kulang lang sa height mga kasama, pero hindi man siya putot gid. Pero itong kapitan, bukod man kag bataon man, taas man kag may uritsura man. Di after sa to, galinapta na subong sa social media, ang balay sang kapitan, pero tika namin namin.
7: Palabra. Palabra. Di ono.
6: Dako-dako ang balay sang kapitan, kag siling sang mga netizens sila may Hilux pa gid. Kaya Hilux subong sa second hand mga kasama kay pare mutok, pila malang ma.
7: Palabra. Di ono.
6: Te, ambal ni Secretary John Vic Rimulya, sila nga pa, drug test ka siguro, daw adik ka. Ambal ni Respicio, sige, sabay tayo, sabay tayo. Yan nagpa-drug test sa gina sa St. Luke's Medical Center, negative, no? Ari ang ambal ni Respicio, matapos nga nag-negative siya, hulamuntang video sa EBS-CBN, mga kasama sila nga, ari na, John Vic, saan ka na? Refund mo ako! Iyo, deposit niya. Are, are, oh. Kagpati ang ulo niya, balag at tanga-tanga. John Vic! Saan ka na? Nandito na ako! Sus, you deposit naman. Are, oh. Negative siya mga kasama. Ay, ho.
8: Kasi puro akong addict.
6: Na.
8: Ako gumagamit ng drugs. Punta po ako dito dahil sinagot natin si Secretary John Vic Rimulya na magpa-drug test daw ako dahil mukha daw akong addict. And andito na po yung result. I passed with flying colors, sir, all negative. And bossing, napakamahal po ng bayad, 28,000 pesos. Pwede pong inipan niyo ako, boss.
6: There you are, mga kasama. Simple lang, ha? Wala na. Pero may isa, pag hindi mo lang kahapon, walang orkagi nga ginahangkat. Siya, ay pa siya ka pa, drug test regimen na Juba. No? Sila, sige, John Bick, pa-drug test tayo! Ay, yung deposit niya, mag-amuni nga klase, mga official tabi, mag-inistoryahan ay sila ka mag-session. What is your pleasure, your honor? Session is adjourned, your honor, and will be continued. Moro, Your Honor!
7: Palabra di Honor.
6: Ano, ayan ko na muna, abi, nagkakatabo sa impeachment trial. Ano, masiling abi, si presiding officer. Our next witness, Your Honor! Ay, yun di po, sit naman, in the back. Te, aside sina, may gabinira man kay John Bick, gabay Ralman Subong, ang fire truck! Ang fire truck nga tricycle! Nga siling sama ni Tisen, siling ari na! Amo na ng 10 milyones ni John Bick nga fire truck! Truck! Pagin panagtag, tricycle nga fire truck, mga kasama, ay sus do, tatlo kabaldi ang unod niya. Tim ang iyang host, ang inobra sa mga pumuloyo, nakasulod man tuod sa tikli populated areas nga makitid ang karsada, balde ang unod sang tangke sang petrak. Ambal ni Secretary Remulla, sila niya hindi na iya sang Bureau of Fire, hindi na iya sang Bureau of Fire, hindi na iya sang DILG, iya ina sang LGU nga fire truck. Ila na! Bulig nila sa DILG. Ang ammonia fire truck halin sa Korea, 10 million ang bili, wala pa nag-abot. Aray si Juan, si Vice Mayor Rispecio, sa paghangkat niya kay Secretary John Vic Remulla, padrang test tayo, John Vic! Saan ka na? Aray, mga kasama, oh. No? Ordo ginoodo ko mo. Aray, sige.
8: From another station, kaka-interview daw kay Secretary John Vic, sabi niya, buka daw akong nagda-drugs.
6: Nag-buffer galing, no?
8: Handa pa daw akong ipa-drug test. Secretary John Vic, let's go now. Today, punta tayo sa St. Luke's. Samahan mo ako. Dalhin mo, billionaire, exclusive, live! Buhanan niyo ako ng dugo. Tingnan niyo kung talagang nagda-drugs ako. Willing-willing ako na magbigay ng aking dugo. Makita niyo akong nagda-drugs. Si Attorney Harold Respicio.
6: Sige. Video na sa Philippine Star.
7: Palabra di Honor.
6: Dayo, ano na lang, ayahan ko na muna abi mga public official naton mag-session abi mga vice mayor naton masiling. Ari na ang hearing naton! Crown! Ikaw, barangay kapitan, kawatan ka! We now call to order the session!
7: Palabra di Honor.
6: And we call on SB Joval David for the prayer!
7: RNL, Palabra di Honor.
6: Ay, di po, set niya, no, matabo sa aton sila nga session, mga kasama, no? Di na ang conduct, ang, ano ganun eh? Code of Conduct for Public Official and Employees, no? That all public official must act professionally.
7: RNL, Palabra di Honor.
6: Set niya mga kasama. Although, hindi man siya tuod addict, no? Pero the way nga maghambal siya, bala, basi mo na yan, anda niya siguro, basi sa pamilya nila, amo na yan, no? Kaya ang taga Isabela, daw hindi ko yung magpating, amo na yan, damo kita kilala sa Isabela, mga kasama, mga friends natin, itong mga media man. Nami, managalog ni mga taga Isabela, actually, no? Solid ni sila pa Tagalugon. Kagdaw hindi, amo na yung maghambal ang mga taga Isabela, basi ang mga respecial ni Yasarina Mercedes, no? No? Basi amulan ni sila maghambal nga daw si Rumi Diaz bla. Akin lang bata.
7: Palabra di Honor.
6: Ay ho, standby sa aton nga tingog hiligay noon nga dulong kagin builugan ini kabahin. Sa aton nga pala tuntunan. Sang Dr. Pinoy Esqualin Capsule.
7: Palabra di Honor.
6: Paano bala malikawan ang mga masakit, mga kasama? Malikawan ta mga masakit kung nag-practice kita sang good hygiene, nagatulog kita sang 7 o 8 ka oras sa tag sa kadlaw. Likawan nato na mga stress, magkaon sa mga sustansya ang mga pagkaon, ilabinagid magkonsumo sang suplemento ng makatagsay mo sa mga bakod sining resistensya kag alibyo. Ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga mayara sang vitamin D sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Malikawan mo

0: ang nasa isiring abalatian, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mayaras ang vitamin D3 nga proteksyon nyo batok sa balatian. Aprobado ini sang Food and Drug Administration, gani nga makasalig kamo nga safe kag epektibo. Hindi na magduha-duha pa, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule na. Mabakal sa mga butika dira sa Pututan Co-op Drugstore, RA Pharmacy, Centro Pharmacy, Angel Med Pharmacy, Jime Pharmacy, kag Farmasya Santa Elena. Kag subong man kubota kagapay isang mangunguma para sa masanag agrikultura, raffle promo nagapadayon sa Gihapon mga kasama. Bilang pagpasalamat ini kag pagdayaw naton sa dedikasyon kag pagpakabudlay sa aton sininga mga farmers. Nagahulat nga premium mga kasama, traktora, transplanter, rice transplanter, power tillers, diesel engine, soil and filter sets mga kasama. Gani magpamasyar lamang sa Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. So, unhan lamang sa Ceres Terminal. Pita lang si Ma'am Susan Aurelio kag si Mr. Eljan Fodadera mga kasama. Para sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubutana. Dito ay Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2025.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Kag sa sininga mga tinion, ato nang akuhaon ang atong tingog hiligay nun. No, abi ko namo tanak magprograma no sa linggurong mga kwa naton listener, ari ng adik. Sa US may nag-viral to sa shuttle no, do isa ka Chinese man nga daw naga daw sumbi na sa dalan mga kasama. Bangod bangag sa druga. Grabe mo, galiad-liad sa do gabali yang kamot. Ay, oo. Yari na aton tingog hiligay no, upod kay Rajuman Fea May Otero.
2: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
3: Ining binalaybay ginatiguluhan kalipay sa panimalay. Kalipay sa panimalay kon may anak nga magkabakasyon nga sa malayo nga doog madugay nga nagapamugon. Ang kasadya nila dili matakos, ang yuhom wala pagtugon. Kalipay ang ginabatsyag sang panimalay nga ang anak nagpauli sa pagbakasyon bisan sa malipot lang nga panahon. Apang tumangid ang kalipay sa mga ginikanan nga malaam nga mga anak nagbakasyon agad nga mga ginikanan ilaman makitaan. May panimalay ako nga naibaluan mga karadyuman. Tatlo lang ang mga anak pero lunsay malayo sila tanan. May ato sa Estados Unidos, may sa Inglaterra man. Ang bugto nga anak nga lalaki sa Manila may palamugnan. Ining tatlo ka mga anak sila ang nagplano nga magbakasyon sing dungan bisan isa lang kabulan. Kinakahidlawan nga ginikanan nga lunsay natigulang. Gusto hatagan kalipay agod ang ila puloyan magsanag man. Katulad man ini sa iban nga mga panimalay Pilipino. Ang pagbakasyon sa mga anak nagadala kalipay nga totoo. Ang mga kahidlaw kag kasubo initanan malipatan. Mabuslan kalipay kon mga anak kaginikanan magtilipon sila tanan. Ining binalabay ginsulat ni Ginang Maria Luisa Defante Gibraltar sa Barangay Igokolo Gimbal, Iloilo, tagubay sa sumakwalan Iloilo Incorporated kag 2011 gawad pambansang alagad ni Balagtas. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang kakulangan sa oxygen sa utok makapatay sa tao sa 3 lamang ka minuto. Kag sari-sari pa nga balatian ang makuha mo. Mga karadyuman, hindi ka mo magproblema pa. Tungod ari na ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga sa inyo magadepensa. Ini nagabulig supply sa nagakaigo nga oxygen nga ginakinahanglan sa aton utok kag lawas. Pinaagi sa oxygen nga ginahatag sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, makasigurado ka nga bisan ara ka lang sa imo balay, mga karadyuman, ikaw magapabilin sa gihapon nga wala sa balatian. Amo lang ini ang suplemento nga makahatag sang oxygen sa aton kaugatan. Agad kita magapabilin nga healthy, gani ang life, always happy. Babakal sa Pasig City sa K&J Drugstore, Hervas Meds Drugstore, kag Jime Drugstore. Sa Duanya sa Edo Market Pharmacy, JCMI Drugstore, Centrum Pharmacy. Sa dugang ihibalo mag-contact sa numero 0948-587-6329.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Salamat gid, Rajuman na Fiammi Otero sa aton nga tingog hiligaynon. Gusto nyo bala mga kasama sa ang overload nga lumi? No, dira nyo na matilawan sa Kali and Cray Cantina Lichon House sa may Dumangas. Nimigo naton si Jay Panilia. Makasaboy, kamo sa Dumangas. Happy tinin nyo ang Kali and Cray Cantina, no? Mayara sila sang lumi overload with lechon version 2.0. Ang mga topping sa lechon belly, no, may tatlo ka itlog, apat ka siomay, apat ka squid balls, pork liver, chicken, carrots, cabbage, crispy fried garlic, kag syempre ang sibuyas bumbay, no. Kadto kag tilawi, Kali and Cray Cantina, Ilaya Second, Dumangas sa Iloilo. Bo grabe maning kuan yo. Grabe maning lumi mga kasama, no. Daw wala na buwas. Nakasan ba si Rajuman Regan Arlo, si Gubtuto, may pahayag parte ni sa reklamo sang city government ni Councilor Nini de la Liana kay Mr. Neryo Luhan, ang head sang Public Information Community Affairs Office. Ngang chimpo niya, puro lang post kontra sa city government. No? So damo nagapamangkot, sino nagapasweldo kay Mr. Luhan? No? Si Kong Jamjam kay ang makapulos sa mga tirada ni Mr. Luhan sa city government kay Mayor Raisa Trenas, syempre ang gugma. Gugma sa dakbanwa. No? Ti sino ang pamangkot? Sino ga sweldo ni kay Luhan, si Gubtuto? Ang provincial government or ang opisina ni Congresswoman Jamjam Barunda? Kay do damo pang post niya iya kontra sa kay Mayor Raisa Trenas, sangsa i-promote niya si Gubtuto. Rajuman Regan Arlos.
1: DYRI Rajuman Report.
4: Hindi ako makakomentar sa reklamo batok sa kay Mr. Neryo Luhan. Ginahambal ini ni Governor while nga si Mr. Luhan Rajuman Henry araman sa atubang sang ginahiwat ang press conference kaina sa Iloilo Provincial Capital. Ang hambal ni Governor, sila niya asubnaw, hindi ako kakoment, kaya ginahulat ko ang resulta sang fact-finding team nga akon sini nga gintukod para nga mag-imbestigar sa kay Mr. Luhan, angon sa reklamo, angon sa iya sini nga mga social media post nga ginaligar, ginaguba ang sudad sang Iloilo or ang administrasyon nga nagapanalagan sa sudad sang Iloilo. Suno sa kay Governor Tuto Defensor, wala siya nakabaton sang tawag or way man sila makakita ay ni Mayor Raisa Trenas. Kag suno sa iya, sininya prangkahunta ka mo, why ko na iya mabasa ang mga post ni Mr. Luhan bangod sininya una bes, wala ako iya sang Facebook page, way man ako sang Facebook account, kag wala ako iya sang social media. Rason nga why ko ina mabasahan, pero sininya ginatugyan ko ina sa aton sining fact-finding team nga mag-imbestigar. So before sini Rajuman Henry, bago magtukod sa fact-finding team, nakaumpisa na si Governor Tuto Defensor bangod nga ginsyokos na si Mr. Neryo Luhan. In after sa syokos niya, masabat niya ang sining syokos order, then dira na tukuron ang fact-finding team. And kung may ara sang recommendation ang fact-finding team, dira na kag makahambal si Governor Tuto Defensor. Suno sa iya, sila niya sang last year o nagligad nga tuig, sila niya nag-fact-finding team man kami sa kasubong man nga reklamo, sa kasubong man nga tao nga ginareklamo. Meaning to say, hindi ining primero lang nga nag-fact-finding team ang provincial government Rajuman Henry, kundi sa nagligad pa, I think san simpo pa ni former mayor Jared Trenas nga may reklamo na batok sa kay Mr. Luhan. Sila niya ugaling, ginpastop kami sang may advice sa Civil Service Commission nga hindi na lang pagpatapuson ang amon sini nga fact-finding, kundi hulaton namon ang mangin desisyon sa Civil Service Commission angon sa reklamo kay Mr. Luhan Rajuman Henry. That's why ang reklamo nga nasubong sa kay Mr. Luhan pending ina sa Civil Service Commission. On the other hand, bangod nga may mga panibago naman sini nga reklamo, so napilitan ang Iloilo Provincial Government nga mag-conduct sang investigation batok sa kay Mr. Luhan. Yari si Governor Toto Defensor sa ma-interview sa Capitol Press Corps.
5: We received the letter and we treated it as a complaint, no, as a matter of course. So we already constituted a fact-finding body. That is going back to the basics. Kung may amuga ni kita sina, we do fact-finding. Just like a complaint sa emergency room sa aton ng mga ospital. So we will do that. And ipaagyo na ito sa proseso.
0: Ang walang to kalaba isang sabat ni Gob?
4: May supo na Rajuman Henry.
5: Ami ara pa na magi ka na sa show cause order daong na siyang imuhan. That is the, it's like the order to comment na muna siya. Pero naka-constitute, nakita sa, wala pa sa constitution. That is the next step. Well, that is really the legal process, ah. Damo kita sa buong pending. That already happened previously on the same issue, except that you remember during that time nga nag-umpisa kita nag-fact-finding, but it was overtaken by a case filed sa Civil Service Commission. And they advised that to stop because it is now pending there. But we have a new one, so we will do it again.
6: Was Mayor Trenas able to reach out to you or nakaparating na sa iyo si Councilor Gerardo Romero? Do you have any plans to?
5: And then I will not comment kasi tiara na siya pending. Pero it's a different issue now because of social media. Kagapin ba kung ara na ganing proseso? Laton ko. Kaya bilang mga ang fact-finding, importante na sa ako. Kapil pa nga, hindi ako why hindi ko bilang mabasa. Why ako kabasa kung anong mga maara sa social media. Hindi ako active dira. So I don't know what is actually written there. So importante sa ako ng fact-finding diri. Affidavits of the parties. Laton ko gid na. Before I comment, itang mga issue nga ni. May ano na siya, it will go home to the legal issues involved right now. And the answers are there. Kung legal lang. Which is the only way to do it. That's the only way to do it. But before that, importante yung plastado, ano yung facts.
6: We don't know the technicalities regarding this issue. Pero may show cause order na you created a fact-finding committee. After that, what will happen? Will this be allocated to the AMG or?
5: No. Ang diri sa aton niya, when you have a fact-finding, you will find out if there is a case that will be investigated. Ang absolute ana yung facts. That is the internal process of the local government unit. It's the same process when there is a complainant in the hospital, in any others. So may amo kita sina diri nga tribunal.
4: Ang gabahin sa pagpahayag ni Governor Toto Defensor regarding sa reklamo. Siling niya, normal nga proseso ini Rajuman Henry nga kung may ara sang reklamo sa mga empleyado or konsino man sa Iloilo Provincial Government, maaga-agi sa husto nga proseso para nga ti may ara man sang due process ang natungdan nga ginareklamo. On the other hand, sunod sa iya, later part sa interview ina, siling niya kay kung makahambal na sa karon, sang magka-comment siya, then base kung maglain ang kung anong rekomendasyon sa fact-finding team, siling niya doon hindi man manami. Kay gusto niya, nga kung ano to ang rekomendasyon sa iya, abunang iya siling niya sarigan kay bangod nga sana siling niya na gani, wala sa iya nakabasa, hindi siya active sa social media, why na si Governor sang FB page, ang iya lang ni Rajuman Henry, Viber lang ni, nga kung magpadala ka sa mensahe sa inya, at least dira mo siya makontakt, pero kung mo messenger or through Facebook, wala diri ang sang Facebook account ang atong siri nga gobernador.
0: Rason Rajuman Reagan nga kay Y social media si Gop, hindi siya kahibalo na sa nagakatabo da. Ginareklamo na gani kagawawa ng city government, siya nakag nagligad pa gani, no? Tani ang follow-up question nyo kay Gob. Tinaton Gob, okay lang ni amoning amon mangin ang guloho sa imo sininga sabat. Gob Toto, ginadribble-dribble lang ang reklamo kay Mr. Luhan.
4: Kaya ang sabat si na Rajuman Andre, hindi sa gani mag-comment kay bangod nga ara ng fact-finding niya. So sila niya sa fact-finding team kung magguwa na ang fact-finding result, ang investigation results, ang iyong fact-finding team, amuna na ang nga makahambal siya, kag amuna na ang mangin tuno sang gobernador if indeed may ara dira sang lapses si Mr. Luhan o kunwai. Kaya gusto niya mabatian anay, mabasa niya ang affidavit sa nagreklamo ti ang gobernador ta Bugado ina, kag ang sabatman ni Mr. Luhan. I think si Mr. Luhan kagapon ginapamangkot nato sa kaina, pero daw wala niya pa mapasa dito ang iya sininga sabat sa sukus order. May time ina Rajuman Henry nga masabat mo para nga dira na dabasihan ang iya sininga reklamo kay justify niya kung nga ang away sa gin pinahan sa sukus order nga i-justify mo nga ang away ka gin patawan sa penalty.
0: Hatag sa iya, no? Kay usually show cause order do memorandum man na kon sa mga
4: do mga 20-42 hours
0: upon 24 hours why
4: 24 hours
0: administrative sanction shall be imposed upon you something man.
4: Do hasta na sa 72 hours depende ra Juan Henry, no? Wala to mapamangkot ina, pero kag ina of the nine man to at tumanti si Mr. Luhan siling ni governor siling niya ti sabto niya kun anong sa sukos niya. Then basahon ina kay ang nagdraft sa tusang sukos order niya amo ang legal office ang purusang provincial government, then ang nag-serve amo naman ang human resource and development human resource management and development office sa kay Attorney Coy Valencia.
0: Hibalo nato nila abogado tong agin puntat ni Gob sa pagpractice nag-agi man to sa fact finding investigation before siya nag-decide or nag-memo nga dapat hindi sila mag-private practice.
4: Daw wala ko kabalo nga may fact finding. Automatic to Rajuman Henry.
0: Di paano niya to nabalaan?
4: Galing kay personal abi to kay Gubi.
0: To personal nga knowledge sa iya, di ba?
4: Definitely. Hindi, personal siya, knowledge sige.
0: Ni siya gid nakadakop.
4: Tries kay kada kadto niya kun aga pagitaon niya nga abogado kay may problema gani ng akusasyon sa ospital sa Pututan. Uway niya makita ang bisan isa kabilog abogado. Hindi lang twice kundi thrice. Rajuman Henry nga ginapangita niya ang abogado dito, wala sang abogado sa legal office. So ato iya personal niya to.
0: Luhan hindi niya da makita ang kada kadto niya da sa pikaw ga Facebook lang si Luhan.
4: Uy guro ni gobernador makita.
0: Oh during office hours siya ga edit ya sang video kaga download ya sang kwan mo? AI song si Mr. Luhan mo?
4: Kaya ang bali Mr. Luhan kuno kwa na ng scheduled post na.
0: Scheduled post imo.
4: Amo nang iya nga isabat sa ano sa iya nga si Okosorda.
0: Scheduled post niya. May ibang tanga mga post kay hindi na scheduled mo balan mo yang scheduled post kay ti.
4: Ang bali Mr.
0: Linis mo. Why not timeliness, no?
4: Pero ang bali Mr. Luhan Rajuman Henry sang na istorya ko siya siling niya bisan i-inventaryhon ko nung iyang Facebook page makita na nga scheduled post ko no. Siling niya. Diba si ma-justify naman. Basi ang scheduled post basi subong. Ang subong. Pero ti ang mga nagliligat.
0: Siya yung mabalaan mo yung scheduled post kaya may timeliness mo. No, ang mga scheduled post na iya ti parehas ng mga AI nga na, pwede na i-schedule niya, no? Pero tinga magin-schedule ka abi. Nga schedule ka gid imo nga ano kang ginabayaran kada isang kwan para mag-schedule ka. Kay trabaho mo imo sa probinsya, ang mga post gani mga balita wa yang ginapang-share ang mga post sa iya sining kwan da ang opisina, ang provincial administrator gani kanmo damo sang post niya parte sa mga aktibidad. halos way gan isang personal iyang apos ang provincial administrator. Ang iya, puro mga personal iyang apos ang mga ginapangshare niya iya ang kontra sa city government, ang mga post iya sa probinsya nga dapat ginapromote sa mga empleyado sa Kapitulyo. Wala nila iya ginashare, Rajuman Rigan?
4: Di, basta ang hambalya ni Mr. Luhan, scheduled post ko nuna, Rajuman Henry mo. Kay kon scheduled post.
0: Ayon sa aton sugilanon. Nga may titulo, kon... scheduled post.
4: Bala mo, Rajuman Henry, ang scheduled post nga na, ma-justify mo sa civil service nga kung mangkuton ka, ti out naman na iya sa imo sini nga duty mo. Kung para sabi, gin-schedule mo abi La City sa gabi, bisan gin-ubra mo pa na siya sang adlaw, pero gin-post mo sa iya La City sa gabi, ti La City sa gabi, gin-ato makita mo nga gin-post mo La City. So, pwede mo ma-justify sa investigation nga why ka man, why mo gina, why ka ga-Facebook, why ka nag-post ka na, during office hours, kundi sa gabi kayo nakaschedule po sa mo. Pero ti, balaan mo man ha, nga bisa nakaschedule po sina, ginubra mo man ha, giyapon sang time nga, gini-edit mo man ha mo. Bahala iya kung paano niya i-justify ina, Rajuman Henry.
0: Patihon kita nga ginubra niya na pag alas 5. Papatihon kita nga pagpuli niya na, dira niya pa naging ubra ka ginpang schedule sa isa kadlaw, daw tagpulok bilog ang mga post niya kontra kay Raisa. Puro mo na i-schedule, yama pinulaw siya sa gabi kang mag-schedule si na Rajuman Rigan. Why man siya may ga-check sa iya na sa Capitol da kung anong gina-obra niya, di ba? Sino ga-check sa iya da? Kung anong gina-obra niya da, kung naara siya nag-obra siya da sa mga press release da kay mga tao niya malang ga-obra na da, no? May ga-check sa iya da, ang provincial administrator ga-check sa iya da, ang HR head da, ga-check sa iya da, o, nang gina-text-text mo da sa cellphone mo da, puro ka lang da cellphone da, ano na, ga-share ka da. Kay why man, hindi man makita sa iya post?
4: Normally, kung department head ka, Rajuman Henry, tingin na tugyan na naiya sa imo ang imo departamento, padalaganon mo da, then I think ang department head, why na time in, time out?
0: Why mangani problema na Rajuman Rigan, kung makita mangani sa iya performance, tigaling kaya ang post na gani, hindi para sa Kapitol. So, pamangkuton mo gina, anong ginaobra sa department head da? Sa oras niya, no? Kay wala gani siya share para sa Kapitol. Puro yung buyayaw to kaya ay raisang iya sininga post. Okay lang na iya. Kung nag-Facebook siya da, ginapang share niya ang mga post ang balita halin sa Kapitolyo, ang post ni Provincial Administrator Olbañas, no? Ngati, nga nga ma-post pa na si Provincial Administrator Olbañas ang mga nagakatabo kaginahimo sa probinsya, kung ara ang pikaw, pikaw na tonda nga magtrabaho sina, kaya mo nang ilang obligasyon?
4: Sa hambal to ni Mr. Luhan sa sabat niya Rajuman Henry sa iyatong post sabat sa kay ni Dilaliana ng letter complaint, nagapakita dito nga sininya ti freedom of the press na mo kag freedom of speech nang ginaubra niya.
0: Ti huo gani, pero empleyado kaya sang gobyerno, why gina ya problema da, no?
4: Pero gin-reiterate na ni Governor sa later part sa interview.
0: Empleyado kayo sang gobyerno, why gina problema da, kung ginaubra mo imo na sa private mong oras, pero empleyado ka gani, ginaswilduhan kay imo iya, walo ka oras, halin alas 8 sa aga, hasta alas 5 sa gabi, sa hapon, pero ng imo iya post, ang bilog mo nga post sa adlaw, makita da kada oras may post kay imo da iya, puro mga sinaot-saot, kag mga kanta-kanta, to kag kung ano to makita, to may mga tawgo niya, mga hang ag ang mayor dito. Di, hindi na siya pagquestionon kay public official man siya mo, di ba?
4: Actually may statement si Governor siling niya, kung private person ka, amuning imo nga dapat amuning ubrahon mo kunara ka naman sa public service, amuna man ni dapat ang imo siling niya. I think are matiang ko balara Juman Henry. Liputan niya ang paig ni Governor mo. Are.
7: It's different when it is committed by a public official. When the act is committed, it's different. Committed against a private individual, it's different. When committed by a government employee against another government employee, it's different. If committed by a private individual against another government employee. And it's there. Ara na sa jurisprudence natin. The answer is there. But you have to dig tao mo din siya. That's why importante po siya, because tamo nga yung facts. When you have the facts, then you apply.
4: Part ina sa ngambal ni Governor nga siling yati galain ang kabugaton sang reklamo kunini against sa public official or public official batok sa private person ti si Mr. Luhan government employee pero ang nagareklamo sa iya ang kasubong niya man nga government employee man ang local government sang sang siyudad. Ginpamangkot man sa Diri Rajuman Henry, si Governor Gov, ginatolerate mo si Mr. Luhan. Sige, wala ko na ginatolerate. Amo na gani nga ginapa-imbestigara nato nila.
8: Iway sa hini mo, pila na katuig?
4: Tikay nagligad ko no, baligo.
8: Damo, guro na nabalaan si Mr. Luhan sa Kapitolyo?
4: Tiway lang kita...
8: Tandog?
4: Why lang kita idea, Rajuman Henry, kay kung sa LGU ka, normally ginagisinugiray man lang. Ang balanta man na kung close mo, kag-loyal mo na ang tao, tigin na tugyanan mo man na sa mga importante nga mga buluhaton mo.
8: Tinanglana mo na kung sa mga opisina, balan Rajuman Regan, mag-maintain ka sa professional gap, no? Kay kon gal miniliguhay na lang kamuda, no? Kag mga sikreto no yung nag-share na kamuda, especially kung mga tinarantado ninyo. Hinali makasala ng migo mo, hindi mo siya madali-dali. Kay may nabalaan siya sa imo.
4: Si maya mo man gusto.
8: Hindi sa kadali-dali kasi tigakigi ko di bala ko kay sugit.
4: May nagmuno sa akon. Tini galing kay Timarites mo lang ni mo, way man niya, hindi man ni, way man kita sang pamatuod na Juman Henry, nga base ko no may alas si Mr. Luhan, do something ka muna, way tang palo ya.
8: Amo na bisa na sa way, di kay mo kita department head nga ginasaway ni iya, sige pa. Rajuman Regan, parehas bala sa aton di sa wayon tabi sa manager.
4: Si, pati ita ya.
8: Director ta. Pati ita. Sige kapag hindi mo ya pinalabtik, di may litik na ng ulo mo imo ya eh. Asli, sa wayon ka sang manager di abe, di ano lang
4: si, inyo da yun.
8: Tapos sa unir, yung birahon mo imo yung manager kag palabtik-labtikan. Diba?
4: Siya mugin ba na? Normally, pag nagambalang atong superior at Juman Henry, mapati kikita ya. Pati kikita ya.
8: Magsagad ka pa kapuis na imo ya, di ba?
4: Si...
8: Kwa na siguro eh, may nabalaan das Mr. Luhan. Asli, siya, hindi ko yung magpati sa inyo da.
4: Pero lantaon ta Rajuman Henry, lantaon ta kung...
8: Why, napadulungan.
4: Lantaon ta kung ano ang unod sang rekomendasyon sang fact-finding team. Anyway, mabalaan mo na nato diapon.
8: Why, ng mga fact-finding. Nagligad pa ng atuig kung gusto nila na disiplinahon. Nagligad pa ng atuig, Rajuman Regan.
4: Basi subong. Way man takabalo sang lakat
8: kay
4: sang...
8: Mr. Luhan pa rin ang huling halakat. Why ni? Untouchable ni? Nene, mga raisa na. Why ni? Untouchable ni Luhan ni.
4: Di man takabalo kung ano ang matabo. Dating man lang naguro matapos sa Rajuman Henry. Kung saan matapos ina. Kaya pa balaan taman kung why, ano maging rekomendasyon na.
8: Why, mapusta ko isa ka happy cup sa imo.
4: Sige ah.
8: Okay man.
4: Happy cup ah. Pwede.
8: Parisan ko pa sang shawarma.
4: Wala nga, pwede ko kaayo. Pustata, kung matabo nga may recommendation, happy cup nga buko pandan kag pamanan mo lang ko guro Belgian waffle ang may banana kag ang chocolate okay, lang
8: wala din? Wala sang may matabo ah hindi medyo
4: sige
8: si Mr. Luhan eh dribble ani ni gumtoto kag ni Dr. Banyas
4: lantaw unta pustanay ni Rajuman Henry
8: kita ko interview sa panay niyo si Dr. Attorney Ventilacion kun hadlock pas ventilacion. Kasi niriyuluhan ang kasurulat sa mga sulat nila, da!
4: Di ba, si iba na mo kuno na, kasi may alas ko na.
8: Luhan eh!
4: Di, ilan taon ta? Basta muna ng istorya ta. Ang akon, ang premyo, Rajuman Henry.
8: Oh, why sa may matabo?
4: Kung may matabo.
8: Sa basurahan ng sulat ni Nini, Dilaliana, Dilaliana, Ariyo, Kumuso, ni kag ihaboy sa basurahan. Pag wala na may puro fact-finding, ay, man, mga fact-finding, fact-finding. Da, sino may investigar na sa Kapitol? Pang biraho na sila, kag sila naman himuimuan, niluhan na sa kanta na, kururog-kurog na. Gusto, hindi? Sila na usapo ni Luhan sa Facebook niya? Ah, kururog-kurog, nag-iririhe, nasa sakang nila. Da, sino na may investigar na?
4: Basta amo na tong aton nga ginistoryahan ah. Oh. Belgian waffle kag happy cup okay na ko.
8: Duga pa na kun duha ka adlaw.
4: Duha ka adlaw. Ano problem? No problem. Hindi na ni guro maglawig.
8: Hindi na maglawig. Kay kun kay Rajuman Ronel.
4: No problem. Duga ka ni Rajuman Andre. Natawon ta kun anong kun may ara sang ayambal ang kun ano ang disciplinary action sang gobernador. Ti magabalik man sa iya. Kung ginabibibaby niya ang iya sa mga tao kay tiyan mo na ganing ang bali ako na sentensyahan sa gobernador ang mga ibandira nga mga ginareklamo sentensyahan naman ang ginareklamo na mismo sa iya sa mga kaupod ng LGU ang syudad sa Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital, Rajuman, Regan Arlos, Tata Carmen.
0: Salamat kid, Rajuman, Regan Arlos. Gindolo naman kagin po ilugaan, inigabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule. Number one sila yung kapsula pang lalaki sa Bilog ng Panay Island kagimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulao, nagapapagsika, nagapadog ang resistensya sa isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purong herbal ang ingrediente. May tongkat ali, ginseng, maca, kag hornigotweed. Safe katama sa heart kay wala sang side effects. Gari maginom na sa Mega Man, duha ka kapsula antes maglabing-labing pero kung kada adlaw ka nagiinom pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Kag subong man Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod nga mga lalaki nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako or maghubag, kaya ang prostate kon mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis at yon sa labing-labing bagon may ginseng, tongkat ali, maka, kag sopalmeto, ang kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki, manamit ang sabor. Nagabato sa pulog kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
9: RML, palabra di honor.
0: Liwat, no? Mabawi ko kay Judge Glober Tostalero kay ang iyang request ni nagligad. Wala ko na basa, no? Liwat, ginapahibalo sa mga kilala kag kaabyanan. Mga pariente ni Mrs. Gloria Habat Hostalero, mother ni Judge Glober J. Hostalero. Nagtaliwa na siya sa October 2, 2026 sa edad nga 94 years old. Oh, grabe, no? 94, no? Ang haya, yara sa St. Peter Chapel sa Mandoriao, Iloilo City. Ang public viewing sa October 5, 2026 kag Lubong sa October 8, 2026 at 11 in the morning. Sa buwas na ini, no? Corrected gali, no? Kaginang basa naton 7, no? Thank you, good judge, no? Ulihi ko lang na tulupang dan gani, no? Nga correct Ted gali, tingala ko sa video, lubong na ni, no? Pero sa buwas pa gali, no? October 8, 2026, 11 in the morning sa Forest Lake Memorial Park sa Mandoriao, Iloilo City pagkatapos ng 10 a.m. nga misa sa Forest Lake Memorial Chapel. Ang nagapahibalo si Judge Glober J. Hostalero, no? Good evening, gid. Kag-condolence, gid, Judge, no? Bawa, gid ko ka-chimpo, no? Nakapamatsyar, kag nakapakig-unong.
9: RML, palabra, di honor.
0: Sige, si Rajuman Plo, siguro. Dumalang-alang kita, Rajuman Plo. Itiganan mo lang karon kay Rajuman Rodel ang imo sininga report. Si Rajuman mo lang karon i-acknowledge naton. Tinguhaan ta na, yung ma-interview subong sa linya naton, si Mr. Onyok Boni Pinaso, no? Try naton si Mr. Boni Onyok Pinaso sang Onyok fishing supplies accessories diri sa may Mulilo ni kay may patigayunon sila nga fingerlings dispersal buwas, no? Ini bilang suporta nila sa mga advokasya man sang RMN mga kasama, inspired by RMN fishing tournament ining ilang event upod sa United Architects of the Philippines Iloilo chapter, Hamili chapter, mga kasama, no? So mga fingerlings dispersal sila sa buwas kag sa October 25 ang ilang fishing tournament. So magusto magpasakop, no, pa-register lang kamo sa may Onyok Fishing Supply Accessories dira sa may Molyeloni.
9: RMN, Palabra de Honor.
0: Hindi, sige, kung daw alang-alang si Onyok, kanto na lang ta kay Rajuman Mon, hingagawon ta si Rajuman Mon, kayo daw maipitgin ang aton sining oras, no? Ang report ni Rajuman Plo, karon na lang Rajuman Plo, no? Do ipitgin ta sa oras sa kay Rajuman Roder.
9: Palabra de Honor.
0: Mga kasama, sa October 25, may aramang isang ginasuportaran ng RMN nga blood donation drive. Ang dugo ko para kay Lola kag Lolo, isa ka blood donation activity sa gintingob sining pwersa sa National Commission of Senior Citizens or NCEC Regional Office 6, Philippine Red Cross, Iloilo Chapter, kag sang inyo ginapamatian nga istasyon ang RMN Iloilo 774 kHz kag 95.

0: sa dugo ko para kay Lola Kaglolo, October 25, Sunday, SM City, Iloilo, mga kasama. Kilit anay kita, no? Sa sini nga October 25, alas 7 sang aga, mga kasama, umpisa na dira sa may SM City.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Kagpadayon manggihapon na atong pagpanagtag sang mga lechon manok, kag 1.5 liter nga soft drink sa mga listeners naton, pati mga drivers ta, no? Mga driver naton sa jeep, sa taxi, no? Patunog lang inyo sini mga radio mga kasama kay nagapamati naman kamong daan sa RMN. Iniya pasalamat sa RMN sa mga maukod naton nga mga listeners sa inyo pagsuporta mga kasama, no? Nga galanog ang RMN kag kadamo sa nagapamati. Di syempre gamay nga pasalamat, no, sa inyo pagpamati mga kasama. Kung kamo ang matuktukanda nga nagamonitor sa RMN, syempre may lechon manok kamo kag 1.5 liter nga soft drink. Gani, mga kasama, patunuga lang inyong radyo sa RMN Iloilo, no? Sa Tok Tok Tok Lechon Manok Promo, kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechon Manok! Gindolong kag Inboy Lugan, inigabahin sa ato nga palatuntunan sa non-herbal capsule, may 13 ka vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, likawi ang stroke kag balatian, mag non-herbal capsule 3 times a day. Kag subong man, non-scorn coffee, nag-boost sa ato immune system, nag-detoxify sa lawas, nag-alleviate sa migraine kag sakit solo. Non-scorn coffee kag non-herbal capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Check ta si Rajman Mon Kapalihan kay ang NCEC6 gin pasidunggan ang mga partners, no, nga nagasuporta lakip na dang RMN sa ila sini nga mga advocacies. Rajman Mon Kapalihan.
1: TYRI Rajman report.
2: Rajman Hendrik, kadungan man sang ginapatigayon nga elderly Filipino Week celebration subong iyang simana nagpatigayon, no, sang pasidungog 2026. Ang National Commission on of Senior Citizens Regional Office 6, no, sa pagpanguna ni Regional Director Rapunzel and Rapunzel Ganson Dria sa may NCSC 6 Rajman Henry, kung sa diin ang tanan nga mga government agencies nga partner sa National Commission of Senior Citizens ang ginsidunggan, no, mga LGUs all over Western Visayas ang nagadto didto kaina, no, gin kilala man, no, the same sang suporta nga gin hatag man sa tagsak mga programa sa National Commission in your citizens, no, abot man ang secretary sang Office of the Presidential Assistant for the Visayas o kunang OPAP Secretary Philip Go, Rajman Henry, kagti ang RMN Iloilo, isa to kay na sa gin atagan man, no, sang pagkilala. Bagod man sa sining mga partnership naton sa National Commission of Senior Citizens. Suno sa kay Regional Director Ann Rapunzel Ganson, nag-isa na ka-tuig, no, ang NCSC o kung nagsugod sa sangya sining nga pag pangalagad dira no kag nagpatigayon sa mga problema programa along sa nakalain-lain iya nga mga grupo kag government agencies. Amo ning rason kun nga ang subong na adlaw in kilala ini sa National Commission of Senior Citizens. Siya rin walang kabahin sa pagpayag ni Ma'am Andra Ponsel Ganson, Regional Director sa NCSC6.
3: Kita nagpungko bilang Regional Director sa nag-one year na sa August kag nangin aktibo bilang isa ka ehensya gid diri sa rehiyon sa East ang NCSC for a little over a year na, no? So, uyan naton, syempre naka-establish kita partnerships, no, sa mga nakalain-lain nga local government units sa aton nga mga partner stakeholders, mga fellow national agencies naton, kag even the private sector, no. So kadamo kita sang mga na partner na ang una natigayon man ang mga nakalain-lain nga mga programa kag mga services para sa aton pinalangga nga senior citizens sa Western Visayas nga

0: other than what is already existing with the agency. Kumbaga, we were still able to come up with other initiatives, other mga innovations because of these partners. So, what a beautiful way to really also celebrate the Elderly Filipino Week celebration. Paagisining pa si Dungog, bukon pag-recognize ang amon nga mga partners magalin sa government, sa non-government, kag sa mga partner natin ng mga from the private sector naman. So, we thought of this, again, conceptualize natin nga we want to celebrate Elderly Filipino Week, not forgetting our beloved partners. So, without them, budlayan man kita, no? Given na we are a baby agency, magamay lang gid ang budget sa ang ato na ahensya, but nevertheless, we are nagapadayon kita bangod sa bulig sining tanan naton ng mga partners.
1: Tabangin sa ang pagpayag ni Man Hendy ni Ma'am Marfonsel Anganso na Regional Director sa NCSEC. Isa to kay na sa ginatanaw naton nga makabulig no sa pag strengthen sa mga programa para sa mga katigulangan ining pag-perma sa Memorandum of Agreement sa NCSC o po diya sa Northern Illinois State University, no? Mag-create ini sila sa database sa Radyo Man Hendy kag-encode ang tanan iyang mga datos sa mga senior citizens, no? Sa bilog na region. Mm-hmm. Kag-tumakul, that's 25-27. Kaya right now, ano yata na ating datos sa NCSC sa ilan ang programa, balang ining mga nag-edad 1985, 1885, 1995 ang centenary ng Akbla Regiment Henry, no? Kaya hindi man pulido abi ang datos sa kada NGO sa mga senior citizens. So, sunok sa kay Mamararagan Son, kagka sa kay Sir Bobby Gerardo Kaila, no, nga nagpadulong dito, ang MISO, ang mga partner sa ila, silang mag-create sining app sa database para mahapos ma-access ang tanan iyang mga senior citizens diri sa may Western Visayas, no? Amat-amaton ininila magapatigayon sila sa pilot na mga banwa tubtob na maubos hasta gid sa mga GIDA areas, no? Amoning plano sang sing MISO kag sang NCSC ay in order nga mabakod ang ukon matingog ang tanan iyang datos sa mga tigulang kag gumayara sa kinanglan subong sining sa Centenarian Act hindi na sila mabudlayan mag-ukay pasang ila sining record kundi ara sa nga daan iya makitaan sa database Radyo Man Hendry, no? Mm-hmm. Kag isa man kayo na ang pag-partnership nila ng programa man sa sining para sa mga tigulang kung sa tingin ay mga health services man ang pati kayo nun Radyo Man Hendry ukod tumami sa nasyonal.
2: Laing gadi ang mga regional director may utok-utok pala Radyo Man mo, no? Gagata ang utok. Iba niya, overheat ang utok. Dapat na yagi na pangtagbong na lang na iya sa bubon. Why get looman ang pumuluyo sa ilang serbisyo?
1: O, tining mga innovations ganyo, kaya gina-expect abin ni nga by pinaka by 5 years, no? 5 years to 10 years, magamit na ang mga senior citizens na, no?
2: So, okay, kita sa pilakadlaw eh, di na. Hindi na gid mahimutego.
1: Malakit na sa database
2: niya. Oo, dira, na gid ta mapadulong. Amo na way na ta sang kwan. Puro na lang experience ang ginasyerta kayo ay na ta future. Kung bata ka pati ang ginaistorya mo about the future, no? Kayo ay ka man past mo. Ti ato niya, puro na lang past kayo ay naman ta future. Hindi ra gid ta padulong sa pila kadlaw mo nang abuligan tani kag sakdagon Radyo Man mo.
1: Yes. Looking forward te amoning ginambal kay nato ni Mambrara, no, ang palabuton ng nato ni activity and partnership sa NCC, no, October 24 to Radyo Man, no.
2: 25 Domingo.
1: 25, no.
2: Madonar ko to dugo ko ah. Tanawon ta kon makapasar kita.
1: Oh, amo nang isa sa mga upcoming activities pagid in line sa sining celebration man sa Japan sang Elder Day Filipino Week celebration for Juman Henry.
2: Sige.
1: Amo na magdulong naton nga update nagikan sa Talatapan or nagikan dira kay nas may panwasang Pabia Ilo. Kasama mo sa DYRI Arben Ilo. Radyo Man Mon, Iales Kapalian, Tatakarinan.
3: RNN, Palabra, Di Honor.
2: Salamat kid, Radyo Man Mon, Kapalihan. Congratulations sa National Commission of Senior Citizen Regional Office number 6 kag sa mga partners ng agin pa si Dunggan mga kasama. Ara kami da, Ma'am Rara, no, in CEC 6. Ara da nga rin masakdag, no, kanano man yung mga noble nga mga undertaking para sa aton yung mga seniors kag sa pumuluyo.
3: RNN, Palabra, Di Honor.
2: Kindolo naman kag Inboy Lugan, dirigabahin sa atong palatuntunan sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang haplos na mula sa puso mga kasama, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ara na sa mga butika. Tilawi pa man news kamo subong gabi antes magtulog mga kasama para nami ang tulog, maganami pang kutis. Kag buas pagbugtaw ninyo, pagpangapi sa aga, kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee, 14 kabilog ang ingrediente, pero hindi kamo magkabala ka, barato lang ini, masiling kamo. Basi mahal na, Radyo Man Henry, kay 14 ang ingrediente. Hindi, barato lang. 25 pesos lang ang SRP kada sachet. No? Ang 14 inik ingrediente, pila diri amo ang collagen, mangosteen, balonggay, garcinia cambogia, ginseng, kag iban pa. Kilala ini mga ingrediente nga nagapahubin sa atong itsura, nagapabata, no? Sa itsura ta, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax sa una-una, nagapautay or nagaparutay sa pulaw. Kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Kapihin nyo, mga kasama, kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika, sa mga kabanuhanan, diri sa Merrymart Mall, sa Shop at Samara, sa main entrance sa Activity Center. Sa Tigbawan, GRM Pharmacy, Cyrus Pharmacy, Butika Carmen, Pharmacies Pharmacy, sa Gimbal, King Pharmacy, Hilo Pharmacy, sa Miagao, Farmacia Elna, sa San Joaquin, Farmacia Tadios, sa Igbaras, Farmacia Escorpion, Ray Sofilia Store, sa Cruising Bulho, Igbaras, sa Tubungan, Farmacia Tres Marias, kag Ernie Drugstore, sa Leon, Life Cure Drugstore, J. Kabatbat Pharmacy, Farmacia Cabardo, kag JM Pharmacy.
3: RNN, Palabra, Di Honor.
2: Ari. Uyat kamot mga kasama, ari na siya, may nat. Tuktukan!
4: Yari na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok, basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
2: Radyo Man, John Mike Alumbro!
5: Radyo Man Henry, live kita diri nga nag-report sa Maya Mansaya Lapos, no, Barangay Mansaya Lapos. Kung edi nakyan aton si Manong Teodoro ni Tural, no? Ni Tural. Ni Tural.
2: Teodoro ni Tural.
5: Yes, sir?
2: Teodoro ni Tural.
5: Ni Tural, o. Teodoro ni Tural, 72 years old, daos ang Barangay Mansaya Lapos. Nagyan aton nga nagamonitor sa remen kay isa ini siya ka taxi driver Radyo Man Henry, no? Kag ang iya kaupod sa pagbahe ang remen ililo nga pirmegit, no? Sang kita mangkot naton ko nagamonitor pa sa iban wala na kuno ah. Sa remen lang gyud kuno siya nagamonitor
2: sa mga pamati. Ano mangkot ta sabi anong expression sang palabra di honor abi?
5: Ano ang expression sang palabra di honor?
6: Maganda lang kwan.
5: Expression, ano ganila, ihod di, ano nga? Ihod di puse, ano gana? Ay, di, yung masa. Hindi, makuha na, Radyo Man Henry, no?
2: Ang ihod di puse, tama ninda ba? Kaya isa kabate? Ihod di puse, tama ninda ba?
5: Kabatean, ha?
2: Siguro kang hod para nabot sa yun sang expression, no? Mga kwan, pala ng biton, ha?
5: Mapala ng biton.
2: Mapala ng biton, parehasin yun. Yung...
5: Medyo, ano, may sabi na Radyo Man Henry mo, medyo Tagalog gamay. Tagalog nga kita, original mo.
6: Amindoro.
5: Amindoro.
2: Okay. Sa din sa Amindoro?
6: Sa Oriental.
2: Ano,
6: Oriental.
2: Ano ka, Banwa?
6: Pinamalayan.
2: Ah, pinamalayan mo 'to yung mga Ilonggo tao da, 'di ba? Damo mga Ilonggo da.
6: Madami.
2: Oh, damo mga Ilonggo da sa pinamalayan, do amo na karon ang provincial capital kag regional capital
6: sa Pinoy Oriental Mindoro.
2: Oo. Oh. Ara da pila ka mga regional offices ang mimarupa, 'di ba?
6: May ano mga mangyan ah.
2: Mm. Di damo ta maraw da sa pinamalayan?
6: Ah, madami rin.
2: Ah, madami rin. Oh. Sige.
6: Taga-tutu si Kwan, si Neolubi de Castro.
2: Ah, oo. O, oh, dahi, Kwan, no? Dahi, isa pa kayo kasi singer, ganyan. Si Lito ka mo, no? Do bungabong.
6: Hmm. Ah, bungabong. Oh, oh, pinimalin ako, pinimalin.
2: Ah, sige. Sige, anong ginapamatihan mo kay Station Tay?
6: Ah, RMM.
2: RMM, no? Anong ginapamatihan mo kay Station?
6: RMM.
2: Hmm, sige. Thank you, kid, no? Ara, batunang isa kalitsyon nga baboy. Kung manok ang nag-abot, ha? Abot si Lingon, ginpalasik na ni Rajuman John Mark.
6: Okay.
2: Okay. Okay man ko, no? Okay lang siya sa litsyon manok nga litsyon baboy, tani na. Yeah, joke lang, no?
5: Okay, sige. Hmm. Puro lang siya, okay. Mali pa yun, Rajuman Indre, no? Hmm. Wala gisya niya kurusan.
2: Sige. Anong nga taxi ng iyang, kwan? Anong unit na? Anong ang taxi company?
6: Harold Taxi.
2: Ah, Harold. Ano na, ng kooperatiba?
6: Hindi, ako lang.
2: Individual. Ah, individual?
6: Wala, kabilog lang.
2: At iway ka pa nagkwan? Ano na ganito tawag? Consolidate?
6: Wala pa. Makonsolidate.
2: Wala pa?
6: Wala pa. Wala pa.
2: Sige, sige. Oh, good luck sa biyahe na. Tatay Nonito Nitoral.
6: Chudoro
2: Nitoral. No? Sige, sige. Thank you again. Thank you again.
5: Sige, sige. Right now, congratulations sa lahat, no, sa aton nga winner sa Sumong kay Tatay Chidoro Natural, no, sa barangay Mansaya Lapos. Sa ibaan buwas, no, o kung alin Sumong, ah. Hasta buwas. Hasta
2: anytime lang. Anytime lang of the day kay 24 hours mantara juman na John Mark. Masulpot lang da ikaw, no?
5: Oo.
2: Lain-lain, on mo lang ang bayo mo, kagang imo baho, kay basi karon masundan ka na daw, ido na karon ng ibang tanga listener, nga masingon na nila sila daw, ari di si John Mark.
5: Yan na lain-lain po ganun perfume ko, para nga lain-lain niya baho ang mga kanbala niya, kay karon basi karon masundan.
2: Oh, hindi ka ma-pattern. Sige.
5: Sige, ano, patunogan lang ang radyo, ah, kay basi ka mo naman ang matuktokan, kaga mag-daog, no? Sang isa kabilog nga litson manok kag 1.5 litro nga soft drink. Tok tok tok, litson manok na kukka promo. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Mandar Magalibro, Tata, RMN.
4: Padayon lang mga kasama sa pagtuto sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod nga winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatuto, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok. Tata RMN.
2: So patunogan lang ang inyo sining mga radyo mga kasama kay nagalibot ang aton nga tok tok tok tok team kag manuktok sa inyo pirtahan kon mabatian nga nagatunog ang inyo radyo sa RMN Iloilo. Ginapahibalo sa tanan nga paryente himata kag kilala kabyanan ni Hernani Nabaha Palek alias Nono nga siyang napatay sang September 27, 2026 sa edad nga 66 years old. Siya nahaya sa Barangay 9, Sitio Malipayon, San Miguel, Iloilo. Ang lubong sa October 10, 2026 ang misa 10 a.m. sa San Miguel Parish Church kag ilubong siya sa San Miguel Catholic Cemetery. Ang nagapahibalo ang iya sining asawa si Georgina Portillo Palik. 22 minutos sa kaligan sa takta alas 9 sa gabi. Wain na ito oras sa itong pagpangalagad mga kasama. Iba niya mga reports nga wain na itong ma-accommodate. Bantayan karon sa RMN Patrol 774. Sa field, Rajuman Plo, Consomo na Barete. Rajuman, solo niya net, no? Subong. Wain siya, back up to nga chicks. Diyan naman sa News Center, Rajuman Lynette Fernandez, Yulatris, Rajuman, Joylene Tamayo, para onda. sa technical side or sa sa technical side sa transmitter Rajuman Chief Atoy Alia. Dire naman sa studio Rajuman Joe Valdavid. Ako Roman ang inyong sinialaga ng Imong Corman. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tatak RMN!
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Pusog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusog sa McDo.
11: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blight taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sample Plus Cold.
4: Uy, si Mercy, harap po kaan mo ranas. Pa-check up ko, gintagaan ko bulo, wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold sa gluten duwa kabulan noong pawan ko.
2: Sample Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold, sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglot. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Para sa matinong na dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas ga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, wala ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
6: Mabasa ang butika.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
8: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: The Secrets of Health.
13: Dalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
12: Programa nga maghatag sa aton sa impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
14: Combine ang santon kag vitamin D3, ang resulta sina may anti-cancer protection
12: kan. The Secrets of Health, mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health, kaupo ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
15: The secret of health. The secret of health.
16: Kumusta mga suki nga mga tagpanamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din, pinagi sa aton sa pagpangalagad, padayon kita sini nga nagapakigbahin sa inyo sa mga pamaagi, sa mga teknik, sa mga metodo, sa pagpabakod sa aton sa nga lawas para mga balatian aton malikawan. Malan nyo sa patagiya sa naturopathic medicine, ang aton nga tinguha, ang lifestyle modification, gin-improve na ton, ginapaayo na ton ang aton sa mga pangginawi, mga habits na ton, nga mahimo maghalit, magpaluya sa aton sa lawas, magpahina sa aton sa depensa, kag magdulong sa aton sa nagkarinlain yung mga sintomas, tugas, sinis ang pila ka mga balatian, tungod sa hindi amo na ton sa nga mga naandan o kung mga nakagawian.
15: The secret of health.
16: Mag-share kita sa inyo o kung magadugang sa nahibalaan nyo na nga daan. Nahalangod sini sa mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas ukon mayara dira nga iban nga nagapensar nga ayan husto ang ginahimo pero hindi gali paborable sa aton sa lawas. Yari ang aton sa nga pagpangalagad sa padayon nga pag-share sa mga padayon sa nga pagtukib sa mga sekreto sa likod sangkod na ano makapaayo sa aton ano sa aton sa nga lawas bisan pa sa mga tanom sa aton palibot, mga bungang kahoy, mga sangkap nga makita sa aton sa nga kusina, matinlo nga tubig, matinlo nga hangin, pagpasilak sa adlaw, mga libre nga pwede naton panginpuslan ano para sa pagpabakod sa aton sa nga lawas. Pero kung kita sini may mga ginabatyag na sa aton sa nga lawasan, ara ba nga aton sa pila ka mga suggestion. Pila sa nika mga rekomendasyon, pinagi sa mga natiluan na ng mga food supplement nga makabulig ano, para mahatagan sa kinahanglanon nga nutrients sa aton sa nga lawas, mahimo nga materyales para nga madasig kita maumpawan sa aton ginabatsyag, mahimo nga galamiton para nga kung mabakod ang aton sa nga lawas, ma-maintain naton ang maayo naton sa nga kondisyon. Inakang badamo pa no upod sa aton sa nga pagpangalaga diri sa aton sa nga
15: The secret of health.
16: Ayan may mga balamang kutanon kamo sa nga may angot sa problema kung ginabatsyag sa inyo sa nga lawas. Mahimo nyo lang i-send diri sa aton sa nga text hotline 0928-287-4637. Kag sa mga nag-monitor sa aton through Facebook Live, kahit live kita mabatian ano, kag makitaan sa Facebook page sang RMNDYRI Iloilo. Actually, diin man ka mga bahin sa nisang kalibutan. Basta may internet lang, mabatian na makitaan na nga ito sa nga pagpangalagad. Kung may mga concern man ka mo dira, no? Nag-monitor ka mo through Facebook Live, pwede nyo lang isend dira sa ito o kung ipadala. Dira sa ito sa nga comment section kay later portions ng aton sa pagpakalagad, or pwede man natong gani salot-salot sa aton sa discussion proper ang inyo sa ni nga mga palamangkutanon. Sa kinaandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupod na magkita sa negedisyon sa aton sa pagpangalagad sa isa na naman ka-topiko nga aton sa ni pag istoryahan. Bawa, pero may mga nag-message dari sa aton na ipatakasugod o kapangagda ng mga pe. Sa ibang darang mga coffee enthusiast. Sanson Gold Coffee Mix, kaya ako yung nainom, Dok. Bisan gab ibla, waaya pero sa ibang, Dok, nga hindi ko yung makatulog. Naganami man ganyan akong tulog bisan makainom ko sa coffee. Sanson Gold Coffee Mix, Gidok, ang nauyunan ko. Si Ruben Galini, sang gimbal, bao, mayo ang pangapikapi ni Sir Dira sang Sanson Gold Coffee Mix. Ito din depende man ah. Depende ni sa aton sa ring caffeine sensitivity. May mga tao, yung ambal sa kilala ko, may tao yung makasimhot lang ginatawag, baho sa ngilim nun, hubog na mo. Amo man sa kafe, no? May mga tao yung kagamay lang sa kafe na inom nila, dahil hindi na sila mapahamtang. May ara man yung nakainom na sa kafe, bisa na mo rin oras samtang nagpamati sa itong programa, dugay-dugay ka rin, nami naman ang ilan sa ring huragok. Depende sa itong sa ring caffeine sensitivity, kag-tolerance sa itong sa ring lawas. Pero sa Sanson Gold Coffee Mix, samtang nagpangapi ka, kasubong na ginapasudlan mo sa duga nga utan, kag prutas ang imo sa ring lawas, plus may collagen pa glutathione, nagabulig pa huben, nagabulig pa bata, no? Sa mga tao nga nagainom sa ni Pierme, no? Sa ato sa ring Sanson Gold Coffee Mix. Well, sa ring edisyon sa ato mo pangalagad, isa ka atano mga ato sa ring pag-istoryahan, ang iya nga nutrients, ang benepisyo sa ato sa ring lawas. Mag-istorya kita na hanungod sa ni sa isa katanom nga, ayhan daw hindi na pamilyar sa kadamaan subong, no? Pero may mga lugar pa subong nga may ari sini. Kag kun may ara kamo sini hingalitin nyo ang iya sini nga pagpakamayo tungod nga aton panginpuslan ang mga benepisyo nga makuha naton sa pagkaon sang water clover. Ano bala ining water clover? At din nagapanubo ini sa ngalan niya pala nga daanti, nagapanubo ini sa mga matubig nga bahin sang aton sa ringa lugar dira sa mga matinlok nga kanal nga may nagailig nga tubi. Bao kuan gid ni paborito niya gid ini nga tubuan dira kag magpadamo sila. Actually ang water clover ini tukibo naton niya sa ringa nutrients and health benefits. Nga makita sa mga talamnanan, mga matinlo, although bisan hindi man matinlo sa mga bahin, ano, sa mga kanalong kaisa, pero piliyon ta siyempre ang matinlo nga kuhaan naton sa mga ponds, mga bulubalanaw, sa Southeast Asia, nagatubo ining tanom sa Indonesia, sa Pilipinas, nagatubo ini, no? Kag at li traditionally ginakaon gid naton ini sang una sa mga nakaabot sini nagakaon pa sina, no? Gina-sandagaya pa ni kadamo gid sa nagakaon sa ning water clover. May nagapamangkot sa aton. Ano dok ang water clover man? At ning water clover ni sa Ingles, kung tawagon na sa aton, amo ang apat-apat. Ha? Parti sa apat-apat ang aton sa istoryahan, sa ning edisyon, sa aton sa ning pagpangalagad. Ano bala ang makuha naton sa apat-apat? May arat sa dietary fiber. At sari, no? Mangin plant source man naton, galing nisang protein. May carbohydrates, may fats, may vitamin A from beta-carotene, may vitamin E, may B vitamins, may calcium, may iron, may potassium, may magnesium, may phosphorus, may zinc. Tigiban pagid sa mga nutrients nga makuha naton sa apat-apat. Dugangan pa mga bioactive compounds sa mga may aras ng flavonoids, may polyphenols, may phenolic acids, may tannins, may saponins, may terpenoids, nga sa ila sini no nga kapasidad may ara sa ginatuwag benepisyo sa aton sa ninga lawas. Ba may nag-message diri sa aton sa amundok sa kanal matinlo man ang tubi, may nagatubo pa nga apat-apat bao ginalakot ko ini sa munggo. Sa bagay nalakot ni sang ibang sa munggo. May ara man nag-message sa aton, hindi na ko kakilala apat-apat no. Sa bagay, hindi ko na ay kaya kaabot, ano, sang apat-apat. Kag kuno ay kagin niya makakita sang apat-apat, hindi kagin man toon sa ni makakilala. Try nyo blay Google. Ipakilala na na sa inyo sa niyang kung anong apat-apat. Kanto kita sa iya sa niya binipisyo. Pag abot sa niya sa pagkaon sang apat-apat, ano ang mga binipisyo sa niya sa aton sa niya lawas? Isa galit sa niya kinasuportahan ng aton sa niya utok, especially o kung pag-abot sa risaton, sa nga brain health. Isa ini sang interesante nga research area sa ginatun-an sa nino sang mga nagatuon sa tanom. In fact, ang mga pagtuon sini nagasuggest gani nga ang extract sang ginatuwaga apat-apat makabulig para maprotehiran ang aton sini nga nerve cells, mabuligan niya ma-reduce ang brain inflammation, mabuligan niya ma-reduce ang oxidative damage, mabuligan niya ma-improve ang aton sini nga memory performance. Ang mga researcher naga kwansin nga huna una nga kung sa ilan sinig pagtuon nagagawa ng antioxidant sini nga halin sa apat-apat largely responsible sa sini mga benepiso sa aton sini nga lawas nga makabulig magani no para ma-protect maprotektahan kita batok sa neurodegeneration nga tiyang oxidative stress nagakontribuer ini sa condition kasubong sa isang Alzheimer's disease, kasubong sari sang Parkinson's disease, nga ang antioxidant talin sa apat-apat makabulig para ma-reduce sa oxidative stress sa aton sa brain cells. Hala, sa may mga apat-apat dira, pwede ka mo makakaon sang apat-apat pirme. Ha, para nga may benepisyoan ng aton sa utok. Pero siyempre, hindi kita ma-expect nga sa isa lang na aton na kalanaan. Naga-bright na yun kita, hambalas ang kilala ko. Nag-aalam ka na yun. Nag-aambalas ang kilala ko. Ah, siya may naiyadok sa gatas ang bata. Ah, nasa lahi niya. Pero, mind you ha, mabuligan aton yung manourish ang aton sa brain. Pinagi sa pagdugang sa isang kinilanan yung mga nutrients kasi mo sa pagkaon sa isang apat-apat. Pero binakong na, no? May isa gali katanom nga makabulig man ha, sa nag-message sa aton, ano nang apat-apat, wala na ko kakita sang apat-apat, din ko makakuha sang apat-apat, may nagpamangkot, magaling tagpilain yung apat-apat, dok. May kami nagbaligya yung apat-apat. Pero if in case, ha, sa mga wala kakilala sang apat-apat, pero makakuha sang benepiso nga paborable man sa aton sa ringa utok, o kung may aras sa benepiso sa aton sa ringa utok na pagkaon, base sa pagtuon, ang soya bean, isa nang makuhaan gali naton sa ginatawag mga pagpakamaayo sa aton bilog nga lawas, lakip na sa aton sa ringa brain. Especially, no, makabulig ba na ni sa aton sa ringa memory, sa aton sa ringa brain cells. Isa nga makuhaan naton sa ringa among soya beans. Kaya nga man, ang soya, may aras ng lecithin. Nag-aangkon na ni isang ginatawag phosphatidylcholine nga kinahanglanon para masuplayan kita sa isang choline nga ining nutrients kinahanglanon para nga maghimo sang acetylcholine. Ang ining acetylcholine nagabulig ni sa para magmaintain sang aton sa ring brain cells para nga kita sini ang mabuligan nga mapreserbar ang aton sa ring maayo nga ginatawag proseso sang aton sa ring utok. Dala na din ang aton sa panghuna-huna, ang aton sa ring memory, kung manami ang ginatawag pagmaintainar sa ring aton sa ring brain cell membranes nga ti dire gani no tungod sa oxidative stress kani isaman gali ini sang ginatawag problema kunya naga dulong o kun naga kadto sa ginatawag nagkalain-lain nga ginatawag problema sa brain kag pamensaron ng isa sa mga tao like sa Alzheimer's disease, like sa Parkinson's disease kag iban pa. So ang isa nga ba-recommend na kun sa inyo sri ang regular nga pag-inom sri sang Sunthorn plus coffee mix. Kaya nga man, ang Sunthorn plus coffee mix ang isa sa nikasangkap amo ang soya bean powder. Plus, may ara pagid sa mga utanon. Waay man to din isang apat-apat pero may balungay siya, may spirulina siya, may ara sa sa ginatawag natural antibiotics sa nga ahos. May ara man sa ginatawag iban pagid sa nga sangkap nga nagapabakod pagid sang aton sa nga lawas like ang halin sa panit sang mangustin sa nga sunthorns nga nagabulig ba ng service antioxidant nga ito yung mga antioxidant nga ini although hindi amon ka simple sa ilang mekanismo no? Pero makabulig sila preserve sa aton sa nga lawas lakip sa aton sa nga brain. Imaginable na pag inom na ito adlaw-adlaw sa isang Sunthorn plus coffee mix, mabuligan gali kita nga maprotehiran kaya mabenepisyohan ng aton sa nga brain, pinaagi sa nga lecithin nga makuha naton diri sa soya bean powder. Sunod sa nga benepisyo sa apat-apat kun magkaon kita sa ni o kun nining water clover kun magkaon kita sa ni, mabuligan gali kita no, nga mapabakod ang aton sa nga tulaan. Ang ginatawag calcium nagabulig din sa pabakod sa aton sa ringa tulaan. Pero binyo kung nano, kung Waay gali sing nagakaigo sini nga mga ginatuwag pagsinanto sa mga bitamina kag minerales ginapasulod naton sa aton sa nga lawas. Basi naguna-una lang kita ginapabakod naton sa nga tulaan, but actually wala gali kay hindi magkadto, so dapat kalantuan ang mga sustansya kag nutrients nga dapat makadto dito sa pagpabakod, especially sa aton sa nga tulaan. Ang pila sa nika mga pagtuon, nagapakita nga nagabulig ni isang stimulate sa bone-building cells. Ang ginatawaga apat-apat tungod sa isang calcium, nagabulig para ma-reduce ang bone breakdown, masuportahan ng bone remodeling. Tungod din no, sa ginatawaga calcium nga ari diri. Pero ining isa ka-importante man naton nga dapat huna-hunaon. Ang iban gani nagainom sa calcium supplement pa gani, bro, ang ila sa nga mga ginatawag observasyon daw ay man sila sa rin na benepisyuan. Kaya nga man, isa nga mahatag ko sa inyo sa nga tip, dapat ang partnership sa mga ginainom nyo nga mga suplemento, kung ginakaon nyo nga utan, nagkakaigo. Like for example, ang isa nga masuggest na ito sa rin pagkaon sa isang moringa o kon balunggay. May aras ang calcium, may aras man sa vitamin K, kag iban pa gid sa nga mga nutrients. Actually ginatawagan ni nga miracle tree or miracle vegetable. Di makuha na to ng moringa, no, kun labaw hindi kita makakaon sa moringa permi para sa aton kahapusan, ari ini sa aton sa nga Santhom Plus herbal capsule. Probi niyo kung nano para makuha na to ng pagpabakod sa aton sa nga tulaan, dapat may ara makita sa nga ginatawag vitamin D3. Kay gaman, ang vitamin D3 tuman ka importante for calcium absorption kag naga-correct ni sa vitamin D deficiency. So that's why gina-recommend na to, no? Kung magkaon ka balunggay, painit kasi ni sa silaksang o kung na-expose kasi ni sa silaksang adlaw. O kung di gani, kung di ka makakaon balunggay, inom ka Santhom Plus herbal capsule. Pagkatapos, updan mo gin sa premium D3 soft gel capsule para nga ma-absorb kung ma-proseso ang calcium sa aton sa ringa lawas. Kag kinanglan man ini sang vitamin K para nga dito gid magkadto sa aton sa ringa tulaan. Di ang regular nga pagtumar sa isang Santhom Plus herbal capsule sang premium D3 soft gel capsule, nagabulig mapabakod sa aton sa ringa tulaan. Pananglit, wain isang apat-apat dira sa inyo sa ringa palibot o kontra sa inyo sa ringa lugar. Sunod yung benepisyo sa pagkaon gali sa apat-apat, tuman gali kadamo sa sustansya kag mga natag benefit sa aton sa ringa lawas ang pagkaon sa isang apat-apat. Imagine na bala, simple nga tanom pero makasuporta gali, makabuli gali suporta sa aton sa ringa eye health. Tungod yung may ara sa isang carotenoid nga gina-convert din sa aton sa ringa lawas sa vitamin A. Ay ngayon yung carotenoid ginatawag na ton nga beta-carotene. Nga kung napasulod na ton sa aton lawas, i-convert ini isang vitamin A. Nga ang vitamin A nagabulig para nga magtinaw aton sa ringa panulukan sa adlaw man ukon sa gabi, mabuligan nga mapabilin nga healthy ang aton sa ringa cornea, mabuligan nga hindi magtuman kamala ang aton sa ringa mata, kag maprotehiran sa niya ang aton sa ringa eye surface, kag iban pagid sa ringa mga benepisyo sa aton sa ringa lawas. Pero ari naman kita liwat, ha? Kaya may mga nagareklamo na di sa aton, no? hindi magkaroon na reklamo, pabalo lang, ha? Nga kaiwat na doksang apat-apat sang una, makakaon pa kami sini permi pero subong, wala na may nagatubo dari sa amon palibot. Dok, siguro sa ginagamit na amon nga bulong, posible man, pero hindi lang ko makasiguro basi may iban pagin sini nga makabangdanan o kung mga factor. Di dok makabakal sang apat-apat, wai ko sina niya makakita. Pero ariya, sa mga amon na yung mga concern bala, para sa ginatawag health sa aton sa ringa mata, pananglit sa mga nag-message dari sa aton nga why sa apat-apat, why sa nakakilala sa apat-apat, kung ay health o kung beneficyo sa aton sa ringa mata, ipanulukan ang aton pag-istoryahan, dari kita sa Visenex Plus Soft Gel Capsule. Kaya nga man, ang Visenex Plus Soft Gel Capsule may ara sa ginatawag beta-carotene. Kasubong nga ara man sa ginatawag apat-apat sini na pagpasulod sa beta-carotene, i-convert ini sa vitamin A sa aton sa ningalawas. Pero, ang manami sini, magluwas sa beta-carotene, may ara pagin siya sa lutein and zeaxanthin or lutein plus zeaxanthin. Ngang ining lutein plus zeaxanthin, makabulig ini, no? kagtuman na rin importante sa aton sa nga macula. Ang macula nga rin, ang muning parte sa aton sa nga retina, responsable niya siya no, para nga magtinaw ang aton sa nga, o kung magklaro ang aton sa nga panulukan. Kaga makabulig ba na niya sa mga may age-related macular degeneration? Makabulig man gani no ang lutein, plazia, xanthin sa may mga cataract or sa pag-delay sa isang madasig na pagburon sang aton sa nga panulukan. Kung kulang ka man sini sa beta-carotene na ga-serum pa lang, no? Ga-amat-amat pa lang padulong pakanto sa gabi bala, ga-buro na, mas buro ng imo sini nga panulukan. Ilabi na gid kung magdulom na gid, no? Ang kilala ko sini masiling, kung hindi madala dok sa kwan, kung hindi madala sa sipat kay buro na panulukan, tayo recap eh. Ga-recap, gali isa sang palibot, tsaka blur na ang iya sa nga panulukan. Isa sang kulang sina kung kung mas buro ng atong panulukan kung gabi, kulang kita posible sa rin sa beta-carotene. Yung mabuligyan kita sa pagtumar sa isang Visionex Plus soft gel capsule, may ara sa beta-carotene, may ara sa lutein plus zeaxanthin, kag may ara pagid sa vitamin E. Isang twice daily lang ang pagtumar na atong sari sa Visionex Plus soft gel capsule. May nagpamangkot na rin, no? Dok, pila ka times ang pagtumar sa xanthon herbal capsule kag vitamin D3 ninyo. Bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon o kung sa aga sa ni kag sa gabi ang pagtumar. Pwede matumar ya 10 minutes before meal or pwede matumar nga upod sa aton sa nga pagpamahaw, upod sa aton man sa nga pagpanihapon. Kag mas manami kung ang panihapon natin temprano pa like mga alas 6 sa gabi ang aton sa nga pagpanihapon. Sunod niya binipisa kung nagagamit kita sa ni, nagakaon kita sa ni, song water clover o kung apat-apat, nagapanami man galini sang aton supat, nagapahami sang aton sininga kutis, nagapabakod sang aton sininga panit. Kaya man ang dahon gali sang apat-apat mayara sang nasiling ko na kaina beta-carotene. Nga ang vitamin A nga ini no, nga gina-convert from beta-carotene, tuman ka importante sa aton sa nga panit, laki pangani sa aton sa nga respiratory system. May ara man sa vitamin C. Kabalo kita nga ang vitamin C kinahanglanon din para maghimo sang dekalidad nga collagen ang aton sa nga lawas. May vitamin E pagit nga beneficial man sa aton sa nga panit. Kaya nagabulig ini sila no, bilang mga antioxidant para nga isa, maghimo sang collagen. Ikaduha, madasig magpali ag ma-repair ang aton sa nga panit kung may samad kita. Ikatatlo, para magbakod ang aton sa nga panit para protehiran kita sa ni batok sa mga kagaw kag batok sa sa oxidative damage. Halin sini sa tuman nga pagpasilak naton sa adlaw. Ang silak sa adlaw may binipiso sa aton sa nga lawas pero kung sobra makasunog man ini sa aton sa nga panit. Pero pagkaon gali sang apat-apat, kasubong ay ginapabakod ng aton sa nga panit from within. Halin sa sulod, nga mabuligan kita nga magbakod ang aton sa nga resistensya, magluwas ba sinan, nagahamis ang aton sa nga panit, ang aton nga supat, ang aton sa nga kutis. Pero pananglit, why kita sinisang may makuhaan, dayon-dayon sinisang apat-apat? Ha? Pwede kita sila makagamit. Although external, iya ha, ang ginamin na ito, ang ginastoryahan na ito, sa mga skin health, ang nutrients na ginapasulod na ito, pero may tuman man kadako ng papel sini, ang mga ginagamit na ito na gina-apply or ang ginagamit na ito pang limpyo sa ito sa nga lawas. Kung anong ginagamit na ito, dira either makabinipiso o kung makapirwisyo. Ang iban sina, may ginapalhit sila sa nga guya, sila sa nga butkon, ngang iban pag-expose nila sa nisasilak sa adlaw, nag-ilitom-itom ang agis ang ginpalhitan nila sa nisang kung ano dira ang gingamit nila sila sa nga guya. Kung nagbilin ka sa mga dark spots dira o kung mga mapamapa dira nga brownish o kung mas dark kisa sa iban nga bahin sa nila sa nga panit, probin akong nano, makabulig dira iya ang paggamit iya sa clear skin herbal soap. Para nga maamat-amat sa lalama ang kaputi sa nga sa nga panit sa guya. Pwede magamit sa sa liog, pwede man magamit sa sa butkon. Ang isa man ka-problem sa iban sa ni, amo ang pabalik-balik sa nga katol. Maayos subong, ligaran duwa, tatlo ka adlaw. mabalik naman ang pagpalangatol, mangalot naman, muning hambal sa kilala, tabangan siya, dok, anong bulong sa katol man? So, pinakasimple, nga bulong sa katol, among kalot. Pero, depende kung ano nagkatol. Kaya kung tutunan mo kung nagkatol, susulod nga daw maubo ka. Hindi niya madalas kalot. Pero, mabuligan na niya kung nagainom ka sang premium D3 softgel capsule plus Santhon Santhon plus herbal capsule. Kaya nga man, may ara sila iya sa ginatawag antimicrobial property. Nga nagabulig, ano? Pampabakod sa nga itong resistensya. Kaya nagabulig mampatay sa mga kagaw, ano? Dira sa aton sa ringa lawas. Nga yan, isa sa resulta o kung ang isa sa kabangdanan sa aton sa ringa pag-ubo. Hindi na yung dalas kalot, ha? Kinanglan din sa pagpabakod sa aton sa ringa resistensya. Or, basi man ha, sa nagpinamangkot sa aton, na kung ano kung nung kausas nga siya nga ubo, nga daw nagabalik-balik lang, especially kung nagahigda sa kuno. Ang isa sinasang madudahan na ton, kag posible malapit-lapit siya rin, no, sa problema ni mo o kung sa simptomas nga nabatsag ni mo, basi may GERD ikaw o kung gastroesophageal reflux disease. Nga pagsalta gani karo sang acid, mairitari mo siya nga tutunlan, nagaubo ikaw. Hindi niya madala sa antibiotic. Kasi hindi man niya ginatawag bacterial infection. Hindi na, kundi tungod si mo siya nga acidity. Di makabulig dira yan, no? Ang lifestyle modification. Ha? Kung ano ang aton sila masuggest ka nun sa mga GERD, adangatan pa sa aton sa nga tiyempo, aton nina pag istoryahan. So, ang paggamit ha, sang Santhon plus herbal soap, makabulig manggaliya sa aton sa nga lawas, sa aton sa nga panit. Kaya nga man, may ara sa natural nga mga sangkap, ha? May balunggay, may mangustin man din eh. May bayabas sini, may kapayas sini, nga nagabulig sila pahamis, magluwas nga nagabulig pahamis sa aton sini nga panit, nagabulig man sila protection sa aton sini nga panit, nagabulig man sila patay sa kagaw nga nagahalit sa aton sini nga panit, pabalik-balik sini nga pagkatol sa aton sini nga parte sang panit, kag ang iban sini kun balhason, magkita ay gani kun magtabuay gani karon nga ginatawag kagaw sini kag aton sini nga balas dira nang pagpangalisngaw makabulig man dira ang paggamit ang paghabon naton sa sini nga parte sang lawas dira sa aton sini nga ilok iban pagid nga mga bahin sang aton sini nga lawas nga linan sini sang pagpangalisngaw kun gamita naton sang Santhon plus herbal soap. Arya, pila lang niya sa pwede na itong gamiton para maprotehiran ng aton sa nga panit. Pero kung dalibawa, huwag kita sing apat-apat, huwag makita sa may makaon, nga apat-apat, abi, nga makabulig mo panami sa aton sa nga panit, pwede gina itong tumaran sa nino sang Santhon plus herbal soap. Plus, hindi na itong magalimtan, aton nga premium D3 soft gel capsule. Pero kung nagapangafe ka mo, isang nga masuggest na konsenyo, ang pag-inuman sang Santhon Gold Coffee Mix plus collagen and glutathione. Ini yan, no? Nga nagabulig man. Para mapanami man o kung nabenepisyuhan man ang aton sa nga panit, magluwas nga may benepisyo masusulod sa aton sa nga lawas. Sa nga pinamangkot, no? Kung din kung sarang mabakal ini mga product na ton, at ito available din sa mga suki ninyo nga mga parmasya kag mga butika. Katulog ka mo sa mga suki nyo sa mga kabanuhanan dira, ukon sa mga kaprobinsyanan dira, ukon diri man gani ka mo sa nisusunod sa Iloilo, pwede ka mo makakadto dira, no? Sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ang pintaha, kung dira ka mo magbakal sa mga suplemento ninyo, maglo sa kompleto pa ang set of supplements na gusto nyo sa nipagabaklon ng mga natilawan nyo na ng mga nakapaayo na o kung nagabulig na pabakod sa inyo sa ningalawas o sa mga gusto magtilaw pa lang, ara pagidira ang ilas sa ning alternative medicine consultant na mag-offer sa ni isang ginatawag konsultasyon. Kung may mga palamakotanon ka mo sa ni, nahanungod iya sa alternative medicine, nahanungod iya sa naturopathic medicine, may ara ka mo dira sa pamangkutan na sa ilas sa ning alternative medicine consultant, tigbintaha kay libre pagid ina nga servisyo. Bukas gali sila halin Domingo, tub-tub Biyernes, alas 9. Ang takna sa aga, tub-tub aras 5 ang takna sa ni sa hapon. Pero kung dira makamusini sa Negros Island Region, pwede makamusini makapanultol dira sa Yes to Health Store. Dira sila nahamtang sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang na gid sila sa Marayo Bank. Same man ang ginatawag store hours nila da from Sunday through Sundays through Fridays 9 a.m. to 5 p.m. Pero sa mga gusto yas ang libre na konsultasyon, teka do ka mo dali sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ang landmark nyo sa nadira, tabok na siya sa Iloilo Midtown na hotel. Kuya Dok, ang ginainom ko, premium D3 coffee mix. Pagsikit sa akon sa nga lawas, Dok, sa una kaluya sa akon, permi. Pero maimnan ko, Dok, alas 10 sa aga, kag alas 2 sa hapon. Ba, 2 times a day ka? mag-alasin ko, Dok, pagsik lang ko gyapon, ha? Hasta mag-alas 6 pag panyapon na kondisyon permi ang pamatyag. At rin, isa kabintaha sa rin, kung nagainom kita sa coffee, hindi lamang ginatawag pagpabugtaw ang aton sa mga pinakatinutuyo, no? Kundi may benepisyo gin sa aton lawas maglawas sa pagpabugtaw. Like for example, sa premium D3 coffee mix, ang kombinasyon gali ini sang xanthones kag vitamin D3 nagabuli gali para mapa-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Makalikaw kita sini sa diabetes, nagabuli man para nga ma-manage nato ang aton sa nga ginatawag weight kabog aton, makalikaw makita sini sa ginatawag obesity. Kaliban pagid sini nga mga benepisyo, no, sa aton sa nga lawas. Kag base sa pagtuon, nagkalain-lain man ang pwede naton kuhaan sini sang xanthones nga may benepisyo sa aton lawas, pero ang isa gali sa the best nga makuhaan aton sang xanthones para sa aton sa nga lawas ang halin sa panit sang mangustin nga amo gid ning ginbutang diri, no, kag gin pare sa vitamin D3 sa aton nga premium D3 coffee mix. Available ba din sa mga butika, pharmacy marapit sa inyo sa nga lugar. Pero sa nga pinamangkot sa aton, kung nag-aalay-alay ang lawas, kung nag-apalamuypoy, kung nag-apalamaol, ano kuno ang pwede naton sinima rekomendar? Tiara, yeah, as always, why kata siniliwan na gina-recommend sini actually, no? Kapin pa kung gusto naton sinisang ginatawag pampanami sa naton blood circulation, ang mild sininga pagmulumasahi. Swabe ba lang ang paglumasay o kung relaxation na massage, kagamitan na ton sang xanthone plus herbal oil na migid ang iya sa nga efekto. Magluwas nga nami sa ton sa nga lawas, pag mahaklo mo iya sa nga scent, relaxing dayon. Nagabulig mag-relax nga ton sa nga paminsaro. Kasubo mo na siyang aromatherapy, may ginapasimhot sa ton, may ginapaklo sa ton sa nga mga manami nga mga scent nga nagabulig pa-relax, nagabulig pa-nami sa pagtulog. Naton ako na aton sa nga pagpahuway. Nga mo man sa aton sa nga xanthone plus herbal oil. May mga gaumpisa ka mo din nga pulo para nakit sa kalawasan, pwede nyo gindi ni ma gamit ma banyos. Kag manami pagid, hindi ba kita madapuan sa lamok kay may mosquito repellent properties ni. Nga hindi makapalapit sa nga lamok, especially nagadala sang kagaw sang dengue. Pero kung nalibuha, ang pala nakit sa lawas, nag-disturbo na gid sa aton, budlaya na kita magbangon. Maghalin sa imo sa nga pag-bugtaw, budlay ka magbangon. O magpahuway-huway ka lang, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Or bisan pa makagihugihu ka man, pero hindi kagid komportable. Kay may mga pala nakit agad sa lawas nga, mabatsagan nga, hindi na madala sa simple nga mga hilot-hilot. Ano? Makabulig dira iya ang pagtumar sang cess the pain. Para nga maumpawan ang palanakit, kagang sakit na ginabatsyag naton sa aton sa nga kalawasan. Sakit imong ipon, sakit imo sa nga ulo, may dysmenorrhea ka, makabulig dira ang cess the pain. Nagiman pag inyong palanakit, no, sa aton sa nga lawas. Pero ang balsang kilala ko, sakit sa buot, no, kaya sa cess the pain. Nabudla yan, guro. Pero ito, Maria, bala, sang xanthone plus herbal capsule, kag premium D3 soft gel capsule, tapos kapihan mo sang either premium D3 coffee mix or xanthone gold coffee mix, o kung hindi gani, xanthone plus coffee mix pagid, nagabulig gani sila, pabakod sa aton sa nga lawas, nagabulig pa na yan na sa aton sa nga pensar, parang hindi kita mag-focus sa konsumisyon. Mapabakod na bang aton sa nga lawas? O sa mga nag-upload gani sa aton, ano, sa Facebook Live, si Sir kay Margarito Espejo Mamerto. Good evening, Dr. Leo Amos. Sir Mayok Cabana, gina shout out gali dira sa mga taga Bangga Igkadios, Leon, Iloilo, kag sa Sitio Pagas, Leon, Iloilo, kag sa Barangay Tagsing, Leon, Iloilo, bati. Mayad din yung pagpamati dyan ha, sa atin kanyang pagpagalagad. Dari sa aton nga Secrets of Health. Sir Tristan Abunado de Asis, good evening, Doc Layo. Kag sa iban man nga upod sa aton pagid no sa Facebook Live naton, mga suki naton, nga mga viewers, followers, nga mga tagpalamati naton, nga ang iban siniway na tumadangata ng inyo sa mga text messages sa pagbasa, pulo pasensya. Ganyan ko, labos na naman ang aton oras sa aton sa ringang pagpangalagad. Pero kabay pa, nga bisan pa ano,
15: the secret of hell.
16: Nakabulig-bulig saliwat ang aton sa ringang pagpangalagad sa inyo sa ringang mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa ringang ikaing lawas, pagbulong sa balitian, but most especially kung paano nato na ni mahimo malikawan. Sa kinaandan, ang inyo certified na turupath practitioner Doc Layo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa ginasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
6: Inyo nabatian ang Secrets of Health kaupod sa ating mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena kag Dr. Erwin Lacus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
17: Sapon Plus Gold.
18: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Sapon Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Mutungagin na duwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
17: Sapon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
19: Sapon Plus Gold.
20: Ako gali si Maya.
21: May sis ko sa ovary 3 cm, nagali.
20: Initry ko gid inom ang Sapon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
19: Sapon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sapon Plus Gold
17: sa mga butika.
22: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
23: Ari naman kita, kagsubong istorya naton ang parte naman sa high sodium intake. Ang sobra nga pagkonsumo sang asin. Ukon sa pagkaon naton bala, sobrang asin. So mayong adlaw na naman sa tanan, gina-welcome ko naman.

0: dali nga asin sa aton sini nga pagkaon o kung ano man ang ginakaon aton nga sobra nga asin, makadulot gali ini sang malain sa ikayong lawas naton. Pareho sa bisang high blood pressure, nagadugang ang risgo sa imo sini nga heart disease, stroke, kidney trouble. Pero ang kabalis karan sini kay kinanglanon taman. Ang asin bala para nga mabalanse man ang fluid sa aton sini nga lawas, mga nerve functions, ang mga muscle functions naton, inasuno sa pagtuon, increased blood pressure o hypertension na amo na madulot ya kun sobra, water retention, mga cardiovascular risk kag iban pa nga mga risgo sa aton sini kayong lawas. Sorry lang to tell you this, pero ang mga ginalinan sining sodium o kon asin sa aton diet, amo ni mga processed kag mga packaged foods, mga restaurant meals, mga table salt.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang World Health Organization may rekomendasyon gali, agud ma-prevent ang cardiovascular diseases, kinahanglan less than 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day lang ang dapat nga makonsumo naton. Ang iba na abid dira kung hindi mag-chlorinot ng guya nila sang usap sa mga maslong sa mga masin, doon hindi maglulunpat. Ngari na kita sa pag-istorya kung paano naton makontrol ka kung paano naton likawan ining sobrang asin sa aton pagkaon. Siyempre, kung hindi ka magkaon sa sobrang asin kasa bad man nga
1: edukasyon para sa ikayong lawas.
0: O ari na ang produkto ni Doc Kiko, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, and mangustin nga makabuligid, agod nga makahatag sang healthy body sa tagsa-tagsa sa aton. Sa turmeric, palang bastante na nga makapanubo sa mataas nga presyon sang dugo. Hindi lang manabi asin ang halinan sang mataas nga presyon o ang kulang sa ehersisyo, panigarilyo, bisyo, pulaw. Sa pamilya nyo man ay sulun doon. Kung gainom ka mo sinis ang produkto ni Doc Higo, do parehos lang nagkakaon ka mo utan o ang balunggay makabulig manin panubo sa kolesterol at presyon. Ang saluyot o kung tugabang gabulig kontrol sa presyon sa dugo o ang ampalaya o kung nangamarguso, nagabulig panubo sa bad kolesterol. Na nagabulig, agud malikawan ang atake sa tagipusoon.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Wheatgrass, nagatinlo sa dugo, ang antimicrobial kag antioxidant nga kinaiya sang barley grass, makabulig bulong sa mga balatian sa dugo. Ang wheatgrass ni ginbansagan ini nga ang katapusan nga manugtinlo sang dugo. Isang una nga simpo gintawag pagani ni siya nga nectar of the gods. Masaligbat ang barley grass suno sa pagtuon na wala lang ini nagapanubo sang level sang sugar o kung blood sugar, kundi nagapanubo man ini sang kolesterol. Dugangan ta pa ang vitamin C. Di naton makita ang vitamin C. Halos tanan nga mga sangkap sang produkto ni Doc Kiko, ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Manggaranon ini sa vitamin C. Kung kaisa do mas pakamaayuhon ko pa nga mas manggaranon ako sa vitamin C sa manggaranon ako sa kwarta. Pero nami gidya kun damo ko kwarta ino. Pero dali ilagit ang vitamin C, nagapanami ini sang presyon sang dugo, ang blood circulation ginapanami ina sang vitamin C. Sunod sa pagtuon, ini nagapanubo sang systolic kag diastolic blood pressure. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa Dugang Kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
3: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
4: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Yun lang quality yan. Ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unahing palakasin ng

0: Immune system, magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
1: Maayo ang lawas ng bata mo.
2: Sus, masakitan man ino.
1: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.
5: Malingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto akong pamilsaro.
6: D3 Bio, ang D3
7: ngamay Physio,
6: ang Physio
7: ngamay D3.
6: D3 Bio.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
8: Garantisado!
6: Epektibo!
8: Aramis
6: mo! DDX 500! D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Humanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
6: Yung may D3.
8: Makakas, mga butika.
10: Good morning.

0: chocolate. Someone chat malupit sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ang baha pwede matabo bisan sa no. Ang pamangkot, handa ka bala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
2: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
3: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, madali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ni Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
8: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
10: Ko si Arlene, may aragig ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B-complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag
12: abot na ako menstruation.
17: Hindi na ko makabatsyag sa sakit.
15: Mighty C. Babaka sa mga butika. TTX 500.
18: Gina Cano. Ang ginabatsyag ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya baywang.
19: Sisa ka pila ka mag-inom.
18: Sa
19: TTX 500.
18: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
19: Subong kamusta?
18: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay na ko ginabatsyag.
15: TTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy. DTX 500! Masalikan DTX 500!
20: This newscast is brought to you by Ivory Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
21: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
22: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
23: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
24: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy ko lubang.
23: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
25: ACS.
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washi!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
27: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
31: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumarsang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
30: Mang tumarsang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
32: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
33: You need toothpaste for brushing every after kumain.
32: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
33: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
32: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
33: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
32: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
33: ACS.
34: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
35: Grabe, kid, akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit, akon ulo. Kagdasi, kid, kapuyon, akon mata. Kiss, ah, masilaw ko yan sa screen.
36: Pareho kita. Kuman, pirmi pula, kag-uga akon mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
34: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
35: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig, kapuyon, akon mata.
36: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
34: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
37: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
34: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremin S tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremin S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremin S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Halin sa pinakamataas nga bukid.
6: Ah, kamusta nga?
5: O sa pinakamalayo man nga isla.
6: Day, kagraduate na ako.
5: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
7: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
8: O, pauli na ko ka!
9: Go forward together. Globe.
10: Promos for Globe Prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FGB26014, CUSIP 2026.
11: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
12: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: The Strongman's Multivitamin, Revicon.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Ang oras sa mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, kag oras sa Biloga Pilipinas. 22 minutos na nakaligad sa takdang alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulo. Rescue Group sa tiyon sang kagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: FM 84774. Mayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tampalamating. Nagapangalagad na ang inyong palatuntunan ang maghahon, magharot, ng iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Merkules na kita karon niya, lapit sa 7 na kita sa bulan sang Oktobre. Bali, entrada man yung mga kabiyanan niya, adlaw sang Merkules, tuig 2026.
1: RMN Patrol 774.
0: Favorable nga itong panahon kay mga kabiyanan, mabulubugnaw kay nagtupa man ang medyo maripis nga pagpapanalite.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa subong dahil hindi pa natin mabatsyagan ang strong El Nino, pero may iba na niyang mga kabiyanan, yung mga kabanawanan nga nagdeklara na sa ila under state of calamity. Oh? Bangod sa nagabalalagtik na mga kabiyanan, karagabalangag ng mga ulumhan sa atong sining mga mangunguma.
1: RMN Patrol 774.
0: Labi na napiktuhan mga kabiyanan ng aton sining mga sugar farmers kay ti ang ining pisti mga kabiyanan nga RSSI amo ni nagalit subong sa aton sining mga kampus ang tubuho diri sa palibot sang probinsya sang Iloilo.
1: RMN Patrol 774.
0: Okay, mag-declare ka ng mga kabiyanan sang under state of calamity. So, pundo mga kabiyanan sang tagsa ka mga LGU, magamit na nila, mahulag-hulag na ni, para mga kabiyanan tagaan sa pila ka mga financial assistance o bulig para sa aton yung mga farmers, sa sugar planters, kagsumuman mga kabiyanan sa aton sa ning mga mangunguma.
1: RMN Patrol 774.
0: Ayong gabi na sa aton sa ning mga tapalamati, sa aton sa ning mga suki, welcome na sa inyo din nga palatuntunan. Sa atong sining mga kabiyanan nga mga kasibano ang mga OFWs, kagsumuman sa mga seafarer, mga marinero.
1: RMN Patrol 774.
0: Kailang antos may love lang kamo anay da. Importante mga kabiyan gaganar kamo nagkaswildo. Naman padala sa inyo mga pamilya. Kaya subong mga kabiyan puraot na din atong pangabuhi sa Pilipinas.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang mga sweldo sa mga pobre, mga kabiyang ordinaryo, na nagabato lang sa minimum wage sa earn, mga kabiyanan, oh, nawa man sa mga pobre, mga kabiyang kapaigo-igo.
1: RMN Patrol 774.
0: May mga tiger lock na mga sawa nila, mga kabiyanan, kinsaktog nila pamahayar mo sa mga kautangan mo.
1: RMN Patrol 774.
0: Ba'y nga matamahimo mga kabiyanan, kita na nung nagsalalaka naman mga kabiyanan, labi na mga nagapangunang mga balaklon, gano'n na lang ni mga kwantani, mga Christmas preparation. Daw hindi ginimiri ang Christmas na magamuling dalagan sa ekonomiya tayo.
1: RMN Patrol 774.
0: Doon sa percentage mga kabiyanan, na medyo nagkurukulpa ang mga jobless, no? Kaya man mga kabiyan na buhin-buhinan ang mga wala trabaho.
1: RMN Patrol 774.
0: Pero nagsumpit ang inflation mga kabiyan ng Pilipinas, so compare mo mga kabiyan sa last August, sining September, mga kabiyan sa 7.1%. Unlike nagligad niya September, 6.1.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang inflation rate mga kabiyan, kumbot sa lingon mga kabiyanan, tanan apiktado bangon nagsalalaka, aling sa gatong pagkanto mga kabiyanan sa LPG, rintas ang balay, dugangan pa sa presyo mga kabiyanan pagsaka man sang mga kurinte, kag mga kabiyanan nga mga nagapanguna nga mga balaklon. Eh, mano na lang tabay sini.
1: RMN Patrol 774.
0: Kahit sa payan, may pila ka mga wage consultation kaya nagawa nga ng mga employee, mga kabiyanan, nga hindi kaigo ang ila sini nga mga sweldo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero mga kabayan ng employer, ang ila sa ning mga amo o nagapangabay man kay kun iporso gid ini kag piliton mga kabayan nya may mga wage increase, pasakaan ang sweldo sa mga mamumugon. Ah, laban, pili lang kamo. Either man nira ang inyo sining nga mga amo sa ilang negosyo, mawadaan kamo trabaho, or mga kabiyanan, sakaan ang inyo sining sweldo. Di kung sakaan kamo sweldo, why man sa trabaho kaya ba nira ang inyong kumpanya, ano ta? Pawais ba nga?
1: RRMN Patrol 774.
0: Bot mga kabayanan na ano lang himuon sa gobyerno para mga aga na ni mga problema at kaya din nag-umpisa kita mga kabayanan sa sining gasolinang pataas kakurunong pababa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sunod niya si Manan mga kabayanan, may ara naman nga movement. Pero mga kabayanan, sa mga gasolina, tuis na naman ang nagagamit sini. Ay, ambot mga kabayanan. Daw pila naman, 89 na sintabos sa mansaka nila sunod semana. Imuha nyo na lang King Intos!
1: RRMN Patrol 774.
0: Pi-set niya pangabuhi ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isan ikaw mga kabayanan sa middle class ini. Gasagunto ka man mga kabayanan sa mga balaklon subong. Tuod niya nagabatong habang dollar kay 62.77. Huwag ginagakulpa mga kabayan ng dolyaro. So, botselingon ang peso kasarurot sa Gyapon. Ilan ang kabulan eh? Mga duha na kabulan mga kabayan na nagpugok ang kuan ang dollar batok sa peso 62.77.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ko hindi pa ni mga kabayan na mamidyosan sa aton sining nga mga economy. So ay pang ginahugot na ni mga kabayanan sa aton sining nga mga alos ng mga economy sa mga ara sa gobyerno, partikular mga kabayanan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan mo ni karon kay tanan nga sa lalaka na ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Tipan gilang nagapanahog permi kada gabi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kun mga kabayan ng petrolyo kada kwan kada semana kada martes gasaka. Per day sila mga kabayan sa tipan. Mga kabayan kada gabi gapanahog mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayong gabi naman sa aton sining mga sukik sa aton sining mga kauturan. Welcome na dari sa inyo pala tuntunan. Mga kabayan sa aton sining mga nagalagon sa aton sining Facebook page sang RRMN Iloilo worldwide.
1: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre sa nagapamati sa aton mga kabayan ng frequency sa 774 kHz.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ato lang mga kabayan gina pa pangamuyo sa aton sa ning kahitaasan. Nakabay pa nga bataw hay kamalinong. Ining Miyerkules nga daw mga kabayan para sa aton sa ning mga kauturan. Ipalayo lang may mga disgrasya naman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ipagalalo man kamo sa mga nag-travel, black kong isa, labi na sa mga nag-motor. Oh, marikag-gusip. Anong duman yung mga may pamilya ka mo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang inyong mga asawa, kagabataan, kamang ginikanan, mga utod nyo, pagaling nyo, mga kabiyanan, mahayo pa ang kadlaw-kadlaw nyo. Pagkatapos, pitik sintas, nasulod ka na yung muslungon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Door-to-door pa ang delivery.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi masakit siya ng mga kabiyan kung ikaw mong paglalong. Madala na kamo sa isip mga kabiyanan sa piyesta minatay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagdugangan nyo naman manggad sa mga tag-iyas ang poderarya. Kaga, kwan, ang mga patyo sa mga pribado.
1: RRMN Patrol 774.
0: Huwag kita pagkulang ka mga kabayan na pag-advise sa inyo. Huwag man sang perdihon ka muna kung nagihinay-hinay malang ka mo. Kung magdadala mga mo sa salakyan, hindi mga magdala mga kabiyanan sa mga salakyan nyo na kung nagkainom ka mo. Tuduhi hukok mala kung diop nyo. Tuduhi na nga magaliligid ka na ka magsululu ka na sa ginagdaan mo.
1: RMN Patrol 774.
0: Ayaw mo ka panumdo mga kabiyanan sa halit man. Ang isa pa, tuod mga kabiyanan niya ta ginapalayo taman ng klase sa insidente. Maluoy man ka mo, labi na sa may mga gwapa ng asawa. Eh, gusto nyo na? Sublion naman sa iban?
1: RMN Patrol 774.
0: Na, sipon nyo gina sa 1,000 times.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya ang iban nga mga lalaki, ang gahulat man, ang kapahangin na malang na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sabi na kung kaisa mga kakursunada nilang yung asawa nyo, hindi mataho magwapa kag nami lawas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Muna panumdumo nyo gid, ibutan nyo gid sa kukute nyo, nagkadalakat nyo, ay mahalong gid kag iba, siya konsumlion ang asawa ko sa iban.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay ambot sa inyo da.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tunog na naman kita mga kabiyanan sa sunod sa duha ka oras ang papakalaga dari sa inyo palatuntunan sa RRMN Patrol 774. Kag sa gihapon mga kabiyanan nini ang inyo kubos ng alagad. Radyo Man Rodolfo Leon Agado. Nagasiling liwat sa inyo. Welcome aboard.
1: RRMN Patrol 774.
0: Una na kita mga kabiyanan sa mga balita, local ining wage consultation subong. Subong ginaunahan ini mga kabiyanan, do kasan ulan to gin-implement ang ugna sang wage increase sa mga laborer, sa mga mamumugon mga kabiyanan. Pero bangod kay nagasaka subong mga kabiyanan ng mga nagapangunang mga balaklon, saka ang gasolina, gatong, tanan-tanan, batiang, mga pliti sa salakyan, pliti sa eroplano, ruro.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag siyempre mga kabiyanan, ang mga pobre mga driver, mapasaka man yung operator mga kabiyanan sa ilas ni boundary, amo man sa taxi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay laban-laban magsalalaka man yung mga lubricants, ang mga spare parts.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya mo ni ginahinyo mga kabiyanan sa ibang nga mga mamugon sa mga naga patigayon sila mga kabiyanan sa wage increase di ang duli subong galingin man ang ulo sa pobre mga kabiyanan nga paano ini ma-reconcile ini mga problema sa magtimbang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ikinanglan mga kabiyan maayon pag-aalungay nyo sini sa employer kag sa mga employee.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya mga kabiyan, dapat balance man mga kabiyanan ang himuon sini sang tagsa mga kabiyanan kapatigayon sa sering consultation sa mga wage increase mga kabiyanan kahit kung pamatian mo lang ni karon ang mga laborer ang mga mamumugon di paano na lang bay ang mga pobre ang mga employer man mga amo nila sini di nila man ibawi o naman ang ilas ining increase.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay mga kabiyanan nga tagsa ka mga kapital sini maluwas mga kabiyanan nga ang inegosyo iban dari nga mga negosyante nagabakal sa mga imported mga raw materials sa guwa pa sang pungsod di subong ang dolaro nagasarurot ang piso.
1: RRMN 774.
0: Ano ni mga kabiyanan sa employer? Di nila bawion ni? Tuod mga kabiyanan sa ilas ng mga produkto? O, kasagunto mga kabiyanan? Di, gina-explicata ni mga kabiyanan ang mga number one, yung mga ang ginasaligan mga kabiyanan, yung mga sardina sa mga pobring mga pigado, kaya mula yung buru barato, di nga, expectar ka mo, hindi napapasakaan sa mga factory ni mga kabiyanan kay nagagamit sila sa mga imported nga mga raw material mga kabiyanan para gamiton na makaproduce ang inyo ginakaon kagina plastar sa lamisa nyo mga kabiyanan ining mga sardinas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Noodles, kape, oil nyo, mantika nyo, kaga siyempre mga kabang habon nyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hey, kung mga kabiyanan, hindi ni balanse ang pagtrato mga kabiyanan sa aton sininga mga nagkapatigayon sa sining consultation, ti mapiang gid, may ara gid man mapiang mga kabiyanan kinahanglan maayo ang pag plastar sini mga kabiyan both parties.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi kay kisyo mga kabiyanan nga nagsalalaka na subong ang mga presyo sa mga nagapangunang mga balaklon tanan-tanan. Ti boarding house mo, grabe man. Mapasaka man ni mga kabiyanan. Ti karon kung pamatian na nagkaroon sang doli, labi na sa kapatigayon sa siring wage increase, kung hindi mo papamatian mga employer, yan o na sa karon sa employer, di ka kita negosyante ng mamirdihan. Diba, ang himos ka na lang, okay lang tani ko ng imo negosyo, puto, kiti sa maputo, puto man ang negosyo mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Natural mga kabiyan na ma-increase ka na karoon niya daw hindi man pabor para sa mga employer. Eh ano niya lang negosyo yan na? Kung pwede tani malukot niya mala na kaga putson kaga sunod simana, iladlad niya naman. Hindi pwede. Kinala pamatian git ang both parties. Kay mga kabiyanan kung pabor lang ni karoon sa mga mamumugon, eh paano yung mga employer? Maniragin na lang nasa iya negosyo eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Muna subo mga kabiga pangalot manulo mga taga Department of Labor oh. Kung paano maalungay ng mga wage increase subong agad na pangayos ang pobre nga mga employee nagsubo man sa mga mamumugon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyak ng mga bahin mga kabiyanan sa atong silinga lokal, ina-check ta di mga kabiyanan ng report sa Gimaras o kabay pa mga kabiyanan yan daw hindi nang rason bala sa bangod sang number 1 na kapigaduhon kag siling mga kabiyanan yan bangod sa mga nagsalaraka ang mga balaklon ti imuhon mo nung mga kabiyanan kapitalan mo lang kumba kulba kag tapos yan mga awat ka lang imo. Kapag katapos mga kabiyang maghimo ka sa krimen, kaya matigin na-expectar kaya ba nato ni? Bangod sa siling mga nagsalalaka ng mga presyo sa mga balaklon mga kabiyanan, ang mga kaso sa crime sa against property, are inayaya makonsider ang mga kabiyanan na posible ba si kung magdata bala? Kung hindi inima, tapnat ang aton sining mga kapulisan kag sa aton sining mga otoridad.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya ginapaloap talig ko biya kasamang Jubal. Kaya may ari din mga kabiyang kaso doon kapila na ni ka-encounter ko katatlo na ni. Kaya may mga sapat sang pila naton ka mga kauturan partikular ining baka. Buna naman nga klase sa mga tao, mga kabiyanan, mga halit na ilang ang mga ginagamit pa sa pagpamugon sa mga pobre mga kabiyanan nga mga mangunguma naton. Kaya ang reporter eh, may baka nga gimpugutan sang ulo, kaginutdan sang tiil, ang lawas ginbilin sa mga gagugago sa higad sang dala, no? Sa probinsya sang Gimaras.
1: RRMN Patrol 774.
0: Silingon na kapang-atake ng mga kwan, cutter rustler, ang mga nagapangawat sa mga sapat, karabaw kagbaka, o na may pang-duo ng mga buisit sa kalibutan. No?
1: RRMN Patrol 774.
0: Naging biktima sini mga kabiyan ng isa kabaka, nga ginahuptan sa mga pamilya si Gobyao sa Gimaras, i-check na binag kasamang Jubal, kaya try kita kaina. Kabudlay man sa signal gurunin sa sininga banduwa ang maniho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginimo nila, kinawat nila pagkatapos inihaw sa mga gago-gago.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagkatapos mga kabiyang ginkawat na ginihaw, ang ininga baka ila ginihaw sa mga kabiyanan sa kilid sang dalan, gingurot ang ulo, kag ang mga tiil, kagindala mga kabayan, apang gimbilin ang lawas ang baka. Ano nga utok ni iyayaman mga kabayan? Ano importante gani kasama ang jubal mo ng lawas? Mano sa malauya?
1: RRMN Patrol 774.
0: Makan si lawas ya, unano?
1: RRMN Patrol 774.
0: Sunod rin mga kabayan sa komplainan, ginapalinto niya sa ilas ang mga nakakita ng mga pumuluyo, ngang ilas sininga baka, ginbaklid sa igad sang karsada, nga lawas na lang ang nabilin ay abot.
1: RRMN Patrol 774.
0: So naabtan pa sa mga pobre mga kabintag iya sang sininga sapat, nga priska pa ang dugo, sang sininga sapat nga nagalapta sa lugar, gani nga nagapati sila nga dira lang, mismo gid-ihaw sang mga kawatan buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Subangod sini mga kabiyanan ang mga lugar diri sa sininga barangay. Yan na aligmat na to subong ho. Maniguro mamudlay nga makontakta to kasamang jubal. Kaya basi kung ara sa field ang mga investigador, mga pulista. Pero itry lang kaya basi kung ma, at least matagaan tanis ang pila ka mga information ng atong sininga mga kaauturan. Partikular sa sininga lugar, mga kabiyanan, dara sa probinsya sang Guimaras. Kaya basi madugangan pa rin problema nga ni. So, napalerto tantanan niya mga LGU. Kag mga barangay, mga kabiyanan nga para mangin alerto sila kay basikon madugangan pagining problema ni sang mga complainant mga kabiyanan di abi mga ang sapat nila nga ginahuluptan mga kabiyanan akunta ni makasapin-sapin mamanikon nga mapadako mo kag mabaligya sus mga kabiyanan yung mga ano nga utok lang sa mga kuging guru mga buisit nila ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Would like yun ang ilang signal na bal, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: So, muna yung mga kabiyanan nga gusto nato nini mapaluap para kung ano ang mga precaution na ginimo ni isang ato niyong mga otoridad. Para sa information, natabo ining insidente sa Sityo Kuta, Barangay Ayangan, Sibunag, Guimaras.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, may signal man ang ilang kuan di blada may mga cell site man na sila bal. Pero no, kabudlay sa kontako ng ilang sining kuano numero.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yan nalitan sini mga kabiyan na ginuptan din sa mga pamilya si Gubia sa nasambit nga lugar sa partikular sa Banuas ang Sibunag sa probinsya sang Guimaras.
1: RRMN Patrol 774.
0: So daw ang ako madumduman mga kabi marikolta, may insidente man ni katulad sini natabo mga kabiyanan sa Maligwinman remote nga barangay sa Pasig City.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naabtan pa ito mga kabiyan sa mga barangay official. Gabi taya ang Carabao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Inihaw man sa mga gagu-gago, ginkuha man mga kabiyanan ang mga parte lang sa mga lawas, partikular mga kabiyanan, pero ang ulo, bilin mga lawas lang itong mga unod ang ginpili isang pumapisli man ang buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gawin ni mga subong mga kabiyanan nga gipahayag dari isang sini mga pamilya si Gubia nga gipalinto na nila mga kabiyanan ini sa mga proper authority.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nang kapinasahi mga kabiyanan na gakalatabo ini. Oh, na-recall ko ni Dayon mga kabiyanan kung kita magsala sa una data ini sa Hilikon Kabatwa, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Nadumduman tani mga kabiyanan kay Lapnago na ninga na Balahuba sa bilog ng probinsya ngang Iloilo City sa to. Kaya mantika, Iloilo lang ang may kwapa sa to. Active mga kabiyanan niya slaughterhouse. nga nagakadapat diri mga kabiyanan anay ihawon antes i-dispose mga kabiyan sa mga merkado. Pero ang mga style sa mga cutter wrestler mga kabiyanan to sa probinsya, ginadudo na nila nga daan mga kabiyanan sa ligwin, tapos ginapaagilan dayon sa kwan sa ano ni ang iban, pero lusot magyapon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Inalarma to mga kabiyanan, bilog ang mga banwa. Amo to nga nagpatigan sa manhunt operation. Ba, tiklo gito tanan. Bot ato patuguro mga gagugago man to sa Bilibid prison pang mga buwis ito.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, dito gid ang headquarters nila mga kabiyanan ng lugar mga kabiyanan sa Hilikon na Kabatuan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Na rin naman o, nasulit naman mga kabiyanan, no? So, damasakit ili sa part mga kabiyanan sa mga tag-iasang siningasapat. Baka makabulig pa ni mga kabiyanan bungkal sa mga pangumaw, gulumhan sa mga pubring ng mga farmers. Ano mo nagkaroon kung dindindo-do na sa mga gago?
1: RRMN Patrol 774.
0: Muti, babudlay, gin mga kabiyan. Sige lang, para kuha ng talangguro ni kasamang ano ni. Pero may number sa diyo. Nagtawag di kasamang kuno? Kasamang Jubal. Trayabi niyo, kaya daw nag-reply sila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Masi sila nang nagtatawag ko. Sige, kaya gusto nato may baluan. Kaya mabuligan talang sila para ma-spread ining balita. Ari balon ang sababaw siya. Ha? Bagulang din nag-connect siya. Sige, i-try abe. Kaya na mabuligan ta mga pulis na na. Ako ng mga barangay official man. No, dira sa may Cebu, nag-Gimaras. Kaga partikular ang ila sining mayor eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: I-inform yung mayor nyo da. Mas manami pagiga mga kabiyan, malabot ang mayor nila na matagaan warning ang tanan ng mga barangay sa idalom sa iya sining banwa para mga kabiyan mapalerto naton. Ang importante nga madakpan din mga gago.
1: RRMN Patrol 774.
0: Iba lang ko na ng rason nila bangod sa kagutom, buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kada mo man sa mga ginagutom, pero mga trabaho man sa patas, hindi kaya pikapitalan nyo lang kulba, mga gago-gago.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nangabudlaya man sa pobre, batas galing nagpaninguha man yung mga pobre, tag-iya na sa mga sapat. Hindi, kamuya, panako lang kamu itlog ang mga buwisan, mangawat lang dayon.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, hindi maayo ini mag-amo ni mga kabiyanan ng mga dalagan dasang sining mga insidente. So, sigurong governor nila da mapalerto man ang tanan ng mga banwa, no? Mga governor na ba?
1: RRMN Patrol 774.
0: So, hindi ni maayo nga balita para sa mga taga-Gimaras mag-amo ning dalagan mga kabiyanan sang ining insidente. Pagkuha lang sila sa ilaya pilior nga mino mga kabiyanang parte sang lawas ang sapat. Tiil kaga ulo. Malauya guro mga gago.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga sige. Try abi kasamang bal. Buligan ta sila para makakuha natin ini. Importante nga mapabalo kaga tagadira malanada. Anang alam matabok na kabakulod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang alaman ng Tagaliwilong matabok parang mga awat lang da sa Gimaras.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, base pa man lang malabot na di. Buligan tang aton sining mga kapulisan niya. Hindi na ni maglaptaw. Ini mga kinabatay da sa baka. Tapos iyahaw lang sa mga gago nila. Tapos bili ng pila ka parte mga kabiyanan sang sapat.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sorry, mayo kari niya sa aton subong si Baam Almi Enriquez. Okay, dali lang mga kabiyanan kay para ma butangalan niya kasamang bal. Kaya buligan ta na lang sila kaya para ma-spread ta ning information, ma-alerto ta kag importante nga ma, kaladak pa ni mga kabiyanan, ni mga kawatan nga ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: So standby, daligid lang ha mga kabiyanan, kaya ari na subong nga itong siling kontak, kaya gusto ta ning ma, kuan si Almi Enriquez, sige, check tabi. Ano ni posisyon niya ding Cebu nag PNP ni kasama ang bal?
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, sige. Ibutan lang sa on-air para may istorya na to na anong rango niya sini. Pero PNP ni siya, okay? Pagkansalin niya na to mga kabiyanan si Almi Enriquez sa Cebu nag PNP. Babae ni kung lalaki? Ha? Lalaki? Okay, daligid lang. Kaya, okay, babayi. Sipo polis nila ni, sang Sibunag. Okay, mga kabiyano po natin, subong ang sipo polis sang Sibunag PNP, si Ma'am Enriquez, mga kabiyanan. Ma'am, upon mo subong si Radyo Man Rodel, mayong gabi, ma'am.
2: Yes, sir. Mayong gabi man, sir.
0: So, pasensya kagig na kasturbo kami na sa inyo, pero muna ni Sarimen Iloilo, bulig na ni para sa ma-spread na itong information na mabuligan ta rin nga maluwas nga ini mga data da nga mga kinabatay sa mga kasapatan. Mama, gusto na tumabaluan, ano ganing rangko ta? Kag chief of police kita sa Cebu nag PNP?
2: Yes, sir. Police Lieutenant Almibin Enriquez, sir, OIP sang Cebu nag PNP.
0: Okay, Police Lieutenant Enriquez. Ma'am, ano ning information nga nabato namon ining mapagkawat sang ano ni sang baka pagkatapos inihaw binili lang ang parte sa mga lawas kinuha lang ang tiil kag ulo. How true is the report?
2: Yes sir, mayong gabi sa liwat sir no. Bali kami sir sa Cebu naging PS, bali nakita namon sir kagina ang sa Facebook news sir mga 10 AM sa aga. Kaya yun sir, pagkita namon ako mismo kag nga mo ni investigador together med sa ako ni nagkadugid sa barangay nga ina sir. Kag confirm ko sir kung ang ina nga incident kag ano sir nga kung true gid sir. So pag abot naton dito sir sa ila barangay dito man sir ang kag-iya sang baka nga na sir. Kay una na sir nakita naman sa Facebook ni tawagun na naton si Ma'am May Joy nga gin ano ya sir gin post siya ini sir. So pagkato naton sir nag ato sila katakay kap mayo man dito dito nang tag-iya sir. So gilayon ginhambal ya sa amon nga una nga siya mismo wala man gani kabalo nga iya gid una ang baka nga na.
0: Tapos
2: bali at around 5 AM sir si 13 Mr. Chester nag-agi sa alagyan nila pagwa kay nagdulong ini siya sa iya sawa sir. Pag ang iya nga mga around 5 AM do medyo ga ano pangulong kag sanag bala sir. Di daw una do wala ya mano do na labayan niya pero do gibalik niya kay do ang bali do may something nga lain sa baka nga sa positioning niya, brother.
0: Oo.
2: Kaya mo to, sir, nag-ano siya, sir, nagbalik, kagin picturean niya. Pag-picture niya, sir, gin-post siya sa ilang GC sa Sitio Cuba, sir.
0: Okay.
2: Yes, sir.
0: Sa Sitio Cuta, Barangay Ayangan, ano kala kalayoon nila sa Banwa sa poblasyon sa Cebu nag-Gimaras?
2: Bali, sir, ang Ayangan is siguro mga halindir naman sir, mga 5 kilometers siguro, more than sir.
0: Okay, remote ni sa nga lugar, Lieutenant Enriquez, ma'am?
2: Yes sir, kay may going, ano ni sir, ano may babalin siya, sir, masyarakatan ba sir?
0: Okay, so ano ba, pag-abot nyo kay Ina, anong natalupan dahil ka nakita ninyo sa sining, sa anong plastada sa sining baka, nagtingkwaan na sa ulo kag tiil?
2: Bali sir, pag abot na mo dito sir, upod mo kami siyang tag-iya, nagkatugid sa area sir.
0: Uh-uh.
2: Ang atan lang namon sir is ang dugo lang gid sa sir. Kay ginmangkot namon sir ang tag-iya, bali pag sugid sa iya ni certain Vicente, gincheck ya sir ang iya nga baka kung nakahigot pa.
0: Uh-uh.
2: Tapos, and then, ano ya sir, nga wala na. So, amo to nagkatuman siya sir sa area nga mismo, sa ginpost ang bata ya sir, nga na-identify ya nga iya baka.
0: Sir. So, ini nga baka, ano, adult na or tinday? Pilang edad ya sini? Kag ano?
2: Mga, ano sir? Bali, ano sir, more or less, kung mga 6 years na sir, kag babae na sir, babae sir.
0: Naku na. So, magamit na ni sa mga panguma, Lieutenant Enriquez?
2: According sa iya, may bata pa ni siya, sir. Tapos, mga kung siya, mga estimate, sir, mga dira sa 20K gorang bili ako ni Baligya, sir.
0: Di, buti rin mo, dako na siya. So, naumugin na mga presyo sa mga baka. So, buong mga karabaw, hindi kita maglayo sa 40, 60. So, mga muna ang mga presyo. Now, ano ang plastada? Why ni ginapugo sa mga tag-iyan, eh? Ang ilabaka, ginabuyan lang sa talamnan o sa wayang?
2: Bali, according sa iya, sir, nakahigopan siya sa iya nga siguro daw anuman sa balaya daw layo, anuman daw dira lang sa iya nga ugsaran man, pero siguro daw mga, according sa iya, daw mga 50 to ano, meters man.
0: So, medyo malayo-layo. Now, ma'am, sa inyong assessment, mga more or less, pila kabilog ng mga suspect na ginatatudlo, dari nga nagkawat ka, nag-ihaw sa sining abaka, sa sining tagiya?
2: Kung sa amon, siguro, sir, mga basi, tatlo sila, sir. Eh, hindi man mano, sir mo. Kay kung mga dua lang, guro, ti...
0: Amo?
2: Dua, or kung isa, guro, dua lang alang, man nga daw siya lang, mga ano ni?
0: Gani, mag-maniobra? Dapat
2: yes, sir.
0: May upod kagid. Pero napagkakita nyo na nung paplastar sini, napanita na ang ining baka o inutod lang ang ulo kag tail kag binilin lang ang lawas?
2: Bali, sir, pagabot gito namon niya, sir. Wala na gito yung baka, sir. Kay sir, sang tag-iya, gindala niya na ang lawas sa balay nila, according sa iya, sir.
0: So, ginuyod naman kay pagkakita yung muna natabo, ginakuha na lang nila ang lawas.
2: Okay. Yes, sir. Okay. After that, sir, sang ano ya, amuban pagkadto ya, sir, sa barangay, amu to nagkitanay na lang kami dito.
0: I see. Ma'am, ang yung suspect ni, ano, pangayaw o kung mga tumandok ini mga suspect na nagpatay sa sininga baka na nag-ihaw?
2: Subong, sir, ongoing, basta nga mo ni investigation, sir, ano pa kami sa mga information, sir, may para
0: mga, may mga personal of interest na kamo o either suspect na kamo?
2: Subong, sir, wala pa, pero may mga information na kami, sir, ginatipon lang namon, sir. Hindi pa kami makahatag, sir, sang ano.
0: Okay. But may, kung na kamo, may aranad na nga mga witness, sabi nga, posible magkatulog kag makahatag information sa inyo para matap na nato ni ni ma'am. Basi kung masulit pa ni sa iban niya mga barangay, bala, sa maluwas sa inyo dara nga banwa, sa inyo jurisdiction, basi mag-laptop pa ni ka mag-imo man sila sa iba naman niya mga kabanwanan sa Guimaras?
2: Yes, sir, yes, sir. Ga-double effort kami, sir, subong, sir, na matipo namon, sir, ang ano, sir, information para matagan man niyo si siyang ang kamatayon sa iya baka, sir.
0: Okay. Anong reaction man sa mga barangay official tada sa may, ano ni, barangay Ayangan?
2: So, ano to, ganit kaginagin ng katuan namon si Kap, kag naagyan man namon, sir, ang mga baka nila, sir, is ang iban sa wayang lang, sir. So, ginambal ko git kay Kap, nga Kap, once mag-meeting kamo kag ano man, i-ano gid sila nga i-secure gid nila. Kumbaga, buligan, pantay kag ano man eh, ang baka nila. Sir, para at least hindi na mahimo liwat ang mga ginaobra sang hindi maayo, sir.
0: Maluwas nga baka ning giniha ko. May mga information ko, majority baka o kung may mga karabaw mat?
2: Sir, sa subong, sir, amo lang gid ng information nga nabakamon regarding sa mga muna sa incident, sir.
0: Okay. Kay mantir paglantaw ta ni Lieutenant Enriquez, ang iban diri sa ato paglantaw daw inyo kuan pa lang gagmay pala na kanding-kanding, manok-manok, pero magsiling ka nga baka daw lain na ning istorya?
2: Yes, sir.
0: So, mura gani kung basi may iban pa da nga may mga plano naman, nga iguo naman nila ng iban nga mga barangay, sa sininga banwa or sa pihak man nga kabanwanan nga the same nga mga modus Lieutenant Enriquez.
2: Yes, sir. Amo na, sir, ginaanugid na mo, sir, no? Nga kung may mga ihibalo sila, i-report din sa amon, sir, kag ilang ang mga kasapatan, sir, i-secure Manila, sir, nga para ang iban hindi bala pagkita ikuwaon dayon. Mm-hmm. Para at least siya maaman.
0: Mm-hmm. Okay, so may maning at least basi ko nagapabati ibang yung mga barangay kapitan sa Sibunag o kaiping ng mga banwa. Lieutenant Enriquez, hatag ko sa imong kagyunan yung mga pakalabot ikaw sa imong mga mensahe with regard sa sining insidente sa inyo sa nga jurisdiction na Lieutenant Almi Enriquez.
2: Yes, mayong gabi sa kanan liwat, no? Sa mga pamulyo diri sa Sibunag Municipal Police Station, especially sa mga daw malayo-layo na gidbala nga ang inyo mga kasapatan, kung pwede pa lang i-kagibutang ang gidsang mga balayan nila, sir, para at least malapit sa ila, kag kung may mga maglahay na mga ido da, i-secure nila, kag kung may mga mabatsagan sila nga hindi amon, tawag lang di sa amon anytime, sir, Sibunag MPS, sir.
0: Sige. Kung ano giman mga development na sa ni Lieutenant Enrique, sari kami din nga magabulig sa inyo pag-inform sa mga inyong mga pumuluyo da, hindi lang kay bayas

0: 0974.
1: So, salamat din sa kay Lieutenant Almi Enriquez, ang OIC Municipal Police Station, mga kabyan, Chief of Police.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa Banuasang Cebu, nag sa probinsya sang Guimaras.
0: RMN Patrol 774.
1: May pa nga hindi ka mo pag patulugong konsensya ho ng mga buisit ni mga kabiyan ng mga mapalatyon gadga na duludo ni mga klase tao.
0: RMN Patrol 774.
1: Ano mga kabiyan ng kasalista ginubra nila sa sapat. Sus mereka gusip.
0: RMN Patrol 774.
1: So kung sino manda sa mga barangay nyo, magkasaboy ni mga kawatan, mga kabiyanan, nga nagdala sang ulo, laban-laban, isisirya na sa inyo, na magluto sila lauya, sila laban-laban, ilusa niya ka muna.
0: RMN Patrol 774.
1: Pagtapos, matingala ka mo nga, ah, gamantinil lang ka muna sa bangros. Tapos gulpi lang, may lawas na kamuda, may kansi, kaga lauya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabi, pagkanoon mong pamilya mong kinawatan, ay patay huya mga buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, mga kabiyanan, kung akong tag-iya, sinigay, kabalaan ko lang ta mga suspek ka ni mga kabiyanan namin, ibitayon sulit kapag tapit ko nitlog sa mga buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, buligan ta na eh, mga kabiyanan, kung nagpamati subong, ang ibang mga kabanuanan, da ka mga barangay, no, hindi na pag, hindi na ka mo maghatag kumpiyansa, pulaway nyo sa mga tanod nyo, sa mga barangay kapitan, o itas nyo na ang inyong mga tanod, da, tapos dala ka mo tirador, mga kabiyanan, kapag pagkita mo nga dawana na, ha, pwede lang, unati lang na yun, nga, balahi, dabla sang kwan, sang bulitas, hindi gani, mga kabiyanan, sang hulin, ina maiguulo nila nga ginakalot man nilang gatagring la.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una ko lang mga kabiyanan sa mga suspect na yung mga nakpa naman. Nami man ipanitan mga kabiyanan ukdo naman tilan sa gago nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay ambot mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, nang nagalapta subong mga information mga kabiyan nag-viral na ni subong ini mga ining natabo sa Russia mga kabiyan nando hindi man ni maglayo sa COVID-19 niho.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yung symptoms ni mga kabiyan ang ining ginatawag nila nga genomic plague mga kabiyanan may isa ka scientist sa laboratory mga kabiyanan ang napatay. But according sa report pagid mga kabiyanan, no, may nagdugang pagid another casualty. No, may Russian na media na gasiling na ginaklaim din ng mga kabiyanan may duha pagid nga ikaduha nga biktima nga napatay man sa sining plague outbreak mga kabiyanan sa Russia.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero nagkapasalig din mga kabiyanan Department of Health, mga kabiyanan nga fully monitored nila ang ining mga ipasuni din mga kabiyanan nga pneumonic plague, mga kabiyanan daw ala pneumonia, hindi din maglayo sa COVID. Kaya ang igo mga kabiyanan sa tagsa ka mga pasyente nga nagkalamatay sa to, sa pandemic mga kabiyanan, pneumonia git.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di according to mga kabiyanan sa World Health Organization ini nga posibleng nga kaso mga kabiyanan nga pneumonia pneumonic plague nga nagluntad sa Russia sa karon mga kabiyanan daw very low risk according mga kabiyanan sa WHO outside sa ila country. So kabay pa nga kita mga kabiyanan diri.
0: RRMN Patrol 774.
1: Way sa payan mga kabiyanan fully monitored sa Department of Health ini. Pero nagpasalig din World Health Organization

0: ang ini mga kabiyan posibleng kaso sang pneumonia plague dito sa Russia ang sa karon mga kabiyan very low risk outside the country as per investigation nga ginalantaw sa buong mga kabiyanan sa sining pagkapatay sa isa ka lab employee laboratory employee so isa ini ka scientist nga napatay last week. RMM Patrol 774. Di mga kabiyanan, huwag niyo may mapaganda ang aton da rin nga Department of Health. Pero di ginaman saligan mga kabiyanan. Kaya according sa report mga kabiyanan sa Russia, may pinaka-latest nila sini, mga kabiyan, gin pang isolate na ito. Ang information, mga kabiyanan sa report, pinaka-latest dari mga kabiyanan ang Russia naga-impose na sang quarantine measures RMN Patrol 774. Wow, galingin ang ulo si Vladimir Ihudi Putin ika yamuning natabo naman no why na mga kabiyanan sa pasinatuan nga concentrate ya to panggira to sa Russia sa ban mga kabiyanan no sa Ukraine RMN Patrol 774 daw hindi maayo ni base ko mga kabiyanan no na ni ang kuansang ibabaw sang langit mga kabiyanan sa mga panggira-gira ni Ihudi Putin RMN Patrol 774 ni President Vladimir Putin no so may mga quarantine measures na siya ginapatigayon sa Russia partikular sa Irkutsk region no matapos mga kabiyanan isa ka worker sa biktima sang plague ukon worker sang plague research institute napatay bangod sang pneumonia RMN Patrol 774 may mga local reports mga kabiyanan hundreds sa mga people mga kabiyanan ang gipaidalom na sa medical observation kag several hospitals ang karon mga kabiyanan ginapatigayon ang quarantine RMN Patrol 774 dumadumduman tanin pandemic naton mga kabiyanan nga halos tong mga lugar mga kabiyanan gin may ara kitang ginatawag mga kabiyanan nga mga RMN Patrol 774 mga itong tawag itong mga kabiyanan EEQ may may ano pa tong QQ to RMN Patrol 774 so mga kabiyanan na samtang unconfirmed nga mga accounts nga mga claim mga kabiyanan nga ining worker accidentally nga na kanya kuno na buka ang tube nga may unod mga kabiyanan nga ginatawag Yersinia pestis ang bacterium nga nag-close nag-causes mga kabiyanan sang plague nga nagaresulta di mga kabiyanan sang pneumonic plague RMN Patrol 774 ay patawaran lang mga kabiyanan kabay pa nga hindi maglapta diri sa atong bagay do kalayo man kada kalabanan mga kabiyanan ni mga ini mga plague gani mga kabiyanan sa mga malamig lugar no RMN Patrol 774 ay ambot mga kabiyanan mo man ang pagmonitor subong sa Department of Health nga mga particular mga kabiyanan sa mga tao nga nagalin sa mga affected nga mga countries particular sa Siberia sa Russia mga kabiyanan ang fully monitor subong sang Department of Health amo ni gani subong ang mga airport naton subong gipa-alerto na sang Department of Health nga wala sang may mga pasahero either mga tawo nga nagalin sa sini mga affected nga mga lugar nga makalabot mga kabiyanan kay ti kumay ara gid man ilaban-laban gid quarantine gid nga tabo sa ila RMN Patrol 774 kabay pa palayo lang hindi man maglapta gid sa aton diri mga kabiyanan sa lugar naton RMN Patrol 774 samtang sa piyakabahin wow, nagsikat na gini ang Vice Mayor mga kabiyang sang Rina Mercedes sa Isabela.
1: RMN Patrol 774.
0: Wala na nga, kunakulang palang taon mga kabiyan. Ano kinanglano maniguro nga mag-pa-indrol diri sa PBEO? Sa pututan na Bagangan Academy?
1: RRMN Patrol 774.
0: Makita mo mga kabiyan sa actuation sa isa ka vice mayor. Ang iyang purpose, damayo man. Kaya mati mga kabiyanan, ang ining tubiko excise tax, mga kabiyan na naparte ni Sir Kotari sa mga project, sa mga mangunguma, sa mga tobacco farmer. Dito mga kabiyan sa Isabela, partikular sa Reina Mercedes, sa Isabela mga kabiyanan. Galing tayo ang iya sining akusasyon, daw hindi mo maintindihan kung vice mayor rin, may pagani mga kabiyan ang tanod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung mga akusasyon mo mga kabiyan na tawgon, may mga magnanakaw, dugay na ni mga kabiyan, last year pa ni according sa information, ang mga ginakba niya ni, ginasukot sa mga barangay kapitan. Now karon, ang pinakamalain mga kabiyan na kay unethical sa parts ang isa ka vice mayor, ikaduha ka nga leader sa isa ka LGU. Mga kabiyan, amo ni aktuasyon mo imo, singgitan mo imo ng mga barangay kapitan, magnanakaw, di nang imo sinada nga, ebidensya kag according sa report, last year pa nga mga reklamo niya nga mga magnanakaw, mga barangay kapitan, pero why man siya nag-file sang kaso?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang pinaka-worst din mga kabiyan, nag-react na rin ang, ang municipal administrator.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag mismo mga kabiyan ng gobernador, sang Isabela sa mga kabiyanan daw maghimo sang investigation angot sa sining pag-viral sang session sang Reina Mercedes sa probinsya sang Isabela nga mga kabiyanan nga ginapang single singgitang sing alan sang vice mayor ni vice mayor Harold Respicio ang mga barangay official bay lagani wa sa sinaruro ka binuno.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagligad lang adlaw mga kabiyan, October 5, ng Lunes lang ni. Di karon ang gobernador sang Isabela, si Isabela Governor Rodito Albano. Si Albano nagali mga dina di sa una. Pero previous ni mga kabiyanan, nakaagi man di governor ang amon sa una upod sa Bumbo Radio, si Ray Grace Padaka.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang polio victim namon mga kabiyanan nga angkor man mga kabiyan diri sa Isabela nagdaog ini siya nang governor sang 2010 up to 2021 di lang gigko sigurado di pero mga kabiyanan suno sa kay Governor Albano nga posibleng ma-dismiss sa serbisyo sa Respicio dipindi sa bugat sang kaso nga ipasaka sa iya. So nag-interviner na ni ang gobernador sang Isabela sa sining actuation sang naubangag mga kabiyan nga vice mayor sang Reina Mercedes.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay kung magsigi-sigi ni mga kabiyan na mga mga vice mayor na sini, asus, kuuton gyud isang barangay, mga barangay kapitan kag
1: RRMN Patrol 774.
0: Di sunod sa kay Governor Albano, pwede may posibilidad nga dismissal from the service. Depende sa gravity kung kaano mga kabiyan kadako, mga kabiyan ang isa nga violation, no? Sa iya sini mga kaso nga paga atubangon, no? Isa ka, sunod sa kay Governor Albano, isa ka unbecoming of a public official, mga kabiyan ginhimo ni sang bangag kag huros-huros ng klase baysa mayor sang Reina Mercedes.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tapos ma'am, bali pa nga proud siya bilang DDS, mga katapos ang DDS. Huwag hindi problema. Siya isaksak mo na sa baga mong DDS mo na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Galing actuation mo yung kaganghal mo nga ungo nga klase vice mayor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya pwede mo man madala mga kabiyanan sa maayo nga istorya nga sing alan mo gid. Kapag tapos yung gitan po mamakawat, magnanakaw. O ibo tatapabi nga magnanakaw na sila. E, ang ebidensya mo da, number one, napasakaan nyo kaso.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya kung wala man nga muling akusasyon mo daw habiyog malang istorya, diaryo nagre-react man ang ilang city administrator.
1: RRMN Patrol 774.
0: City administrator, municipal administrator, mga kabiyanan, sa Rina Mercedes sa mga kabiyan nga naghambal na din mga pang-akangot sa sining insidente, mga kabiyanan nga napagwagid niya sa pahayag niya din mga kabiyan ang municipal administrator sa Rina Mercedes nga si Administrator Francis Lim sa Guban batok sa kay Vice Mayor Harold Respicio. Ini kasunod mga kabiyanan sang mainit nga sesyon sa sangguniang bayan upo ng mga barangay kapitan nga nagbailuanay sa mga binoyayaway no sa tunga ni Vice Mayor kag sa mga barangay captain nga sang uli mga kabiktin. Tinawag yung mga kabiyanan nga nilay bilos gini ang klase sang mga kumunga kadamo sa mga kapitan ang balaw niya mga magnanakaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay lang kung may ebidensya siya, dapat din man nga i-ano niyo, i-account mga kabiyanan ang ining mga nagkalatabo sa mga pagkuha sa tobacco excise tax nga napartinisir kung tani sa tagsak ang mga barangay nila sa Rina Mercedes sa Banuan nila. Pero mga kabiyanan, kusasyon mo, last year pa ni sunod sa kay sa ila sining municipal administrator. So, ginapakamalaot ni sa Guban ang ining pabalik-balik, sulit-sulit, liwat-liwat na paggamit ni Respicio sa mga mga kwa niya, akusasyon nga mga magnanakaw, ang mga barangay kapitan. Kay tandaan, kay sunod sa kay si Guba, mga kabiyanan ini si Harold sang 2022 paninga nagambal kali 2022 paninga nambal kali ni mga kabiyan nga mga magnanakaw niyo ang mga barangay kapitan pero sining sang municipal administrator wala pa sang kaso ni bisan isang gipasaka batok sa sining mga barangay kapitan ti abi
1: RRMN Patrol 774.
0: Kati balantaman nga akin sa kunot sa kurap. Pero mga kabiyan, masakit nga na yung balumon yung mga magnanakaw, kawatan, huwag ka man sang ebidensya na kagdapos, huwag mo man ginpile ang kaso. Ano mo nindal o mula sa singgit-singgit?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ari ang pinaka-walls mga kabiyan, kay sunod sa kay sa Guban, gina-question Manila ang presensya ni Respicio sa Banuan sang Rina Mercedes. Kahit mga kabiyanan, wala sa nagapatuman sang iya sining nga obligasyon bilang vice mayor kag mga kabiyanan suno sa sining municipal administrator nagakanto lang nga mga kabiyang report sa iya sining opisina sa tiun nga magkuha sang sweldo niya ti abi
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga muning dalagan mga kabiyan munisipyo na ang kontra niya sini hindi maglayo mga kabiyanan na mamulot yun yung mga kabiyanan papel sa downtown.
1: RRMN Patrol 774.
0: May mantani problema kung na paila mo isang insaktong kaso gid ang mga natungdan. At least para makakuan mga kabiyanan, ngati may aragiman ng mga insidente katulad sila nga ginakawat ang ini mga pundo para sa mga farmers sang tobacco mga kabiyanan sa ila sila nga Banua. Galing 2022 pa niya yung akusasyon iyaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung nagpati, may arag di magurong may mga burubinlo di mga barangay kapitan. E manti, may isa tong kapitan mga kabirang balayan o palasyon na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakang bahin, hello, Kapitan Marcia, where are you?
1: RRMN Patrol 774.
0: Next post na ang imong sining ila anon liquidated nga pundo. Oh, diri naman kita sa accountability mo. Di na ning mga gamit nga ginpunduan sa provincial government ang imo monoblock, ang imo sining mga computer with printers, ang imo sining nga CCTV ka, ang imo sining nga CCTV camera. Oh, account naman kita. Amo naman ni nang aton nga balik don. Amo naman ning ihaboy ko sa imo.
1: RMN Patrol 774.
0: Kailan tawong ko na sa imo sini barangay? Kung ba na nag-exist ining mga gimpamakalmo nga mga monoblock, computer with printers, kagsubo man ang CCTV camera, o nabutang na ni, naplasta na nada. Okay, ito naman na nga iskrimahon.
1: RMN Patrol 774.
0: Uy, nani pa huway daw. Sige-sige na ni. Hasta na ni nga mag-pista minatay.
1: RMN Patrol 774.
0: O, prepara ka kay pagbalik ta. Lukuton ko naman kalag mo.
1: RMN Patrol 774.
0: Yan ang gaduda ko mga kabayanan, isa din ka mga computer, ba't ko na gina? Mahulam mo ni sa Duenas Central School. Habi yung principal, Tony Ning Report.
1: RMN Patrol 774.
0: Kay duwa ini kabilog nga printer gimbakal gim purchase mga kabiyan budget talin sa provincial government para sa barangay Kapuling sa Duenas Iloilo. Di ang reporta gaduda paguganing isa ang ini nga printer mga kabiyan ng computer pero ang report mga kabiyan gipahulam ini sa according sa report gina-confirm ko pa ni mga kabiyanan dira kuno sa ginulam ini sang eskwilahan sang Duenas Central School. Doon eh.
1: RMN Patrol 774.
0: Oh, pagbalik ta, unusong kaglukutong ko naman ang imong landong mga kabiyanan dari sa atong pagpangaragan. Saan ba mga kabiyanan? Agaling nga pulso na ang ginadulong na sa inyo mga kabiyanan gamit na kita sang Mega Man Herbal Capsule. Ang number one yung kapsula pang lalaki sa Bilog Panay Island kag sa Guimaras. Kag siyempre mga kabiyan ng Mega Man Herbal Capsule nagatag sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga papulaw, nagapapagsika, nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients, may tungkat ali, ginseng, maca, kagoni, gutwin. Safe sa heart kay wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man, duha ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadadlaw, mga kabiyan ka, ikaw nag-inom, pwede man isa lang kadadlaw. Kaya man basta nag-Mega Man, hindi kagid mo yan kay misis mo o kung kay partner mo. Katandaan mga mister, happy wife, happy life. Mega Man Herbal Capsule, mabakala sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras. Quality product ni Tita Arlene kaysang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA o kung sa Food and Drug Administration. Kani sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na, now na!
1: RMN Patrol 774.
0: Ang oras na diri sa RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11 isang gabi.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: D3 by Health News.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung low po, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Ang nagbubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makatats, mga butika.
5: Kung mainom ka ordinary nga brain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sa
6: probiotics.
5: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
6: Ay, wala.
5: Wala
6: na siya. X siya. Check si D3 Bio, X ang ordinary nga vitamin
5: D3. So, di na padamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
6: Sa probiotics. Ano pagkit kung D3Bio ka damo ka medium chain triglycerides?
5: Amo gina ang pinaka-superstar.
6: Anong superstar?
5: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
6: Monolaurin?
5: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imong selula against bacteria and virus.
3: D3Bio.
6: Diyan ka mo kita, gwardya, nga gabantay sa imong selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
5: Grabe, no? Say, no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
6: Siniko pa siya.
5: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
6: More power pa siya. Amo na ang D3Bio.
5: Sana all. Ang imo nga pindictree may amo na. Wala, sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahingihimo siya probiotics, ganda mo ang probiotics, tapusan, may MCT siya, like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan,
6: immune system.
5: Kamlo ka, anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3Bio. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
6: Wala.
5: May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3Bio sa boy, na pareho man ka nga gadidi sa imong nanay.
7: Correct.
5: Wala untat nga didi sa imong nanay, tungod kayo naka D3Bio ka.
3: D3Bio!
7: Kagina-enhance ang aton nga alpha-lipoic acid.
6: Ay, napagin.
7: O, sang, may kwansya, may capric acid sa'yo. No? Kangas ang discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
6: Ang nasuluyantan lang pa, may lauric acid. May caprylic acid. May caproic, may capric.
3: D3Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memory ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
5: Kag na, may ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba nga antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3Bio?
6: Wala.
5: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So, if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3Bio ka na lang.
6: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals ni siya. Ang D3Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iya kwaon ni D3Bio ang iya natak kayang-kaya ni D3Bio pagit ano pagid si D3Bio nga paalam sang aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
5: Ang ketone, sir boy, the best ginangapagkaon sa imo nga brain. Especially wala na glucose.
6: May na glucose.
5: Hindi pagot mi ang imo nga brain. Labi na kung lawig na, sir boy. Travel ka, sobra na 8 hours, wala kakaon. Kinanglan may ara, ika D3Bio.
6: Okay. So,
5: kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3Bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
7: Food for the brain, no?
6: Food for the brain.
5: Food for the brain. Amo na ganay, pero binamo, ginasuggest sa amon nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinang may balon ka, mga nuts, pero subong kayo may D3Bio na, may D3Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa, no, sa aeroplano, sir.
6: Correct.
5: High octane.
6: High octane, no?
5: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3Bio lang ang may ketones, D3Bio lang ang bakas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imulawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
6: In life, amo mang gina.
3: D3Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Kuma na gid ka malipaton. Gintry na mo patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabuti ka.
10: D3Bio! Health! News. Para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
11: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby, open a new biz, hiking kasama ang besties, travel adventure with the fam.
12: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps get extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
12: Mag-Enervon Z Plus ka na!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
15: TTX 500.
16: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
15: TTX 500. D3 Bio.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Mimi.
19: Galing kasi napit akong tuhod.
18: Arthritis na galing.
19: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Giga.

0: Na pahid? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ang oras ng Mabian de Rizarem and Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:35 na sang gabi.
2: RRMN Patrol 774.
1: Daw malinong-linong subong aton sa ring kagabihon, mga kabiyanan, kasamang Jubal. Kabay pa nga masustain na rin hasta magkagahon.
2: RRMN Patrol 774.
1: Kabay pang mga kabiyan, why sa may mga maduguon man niya mga insidente? Pangamuyo talang?
2: RRMN Patrol 774.
1: Marahin ko marunga pamati, dirimabian sa inyo pala tutunan sa RRMN Patrol 774.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ginatamyaw taan na yung mga kabiyan ng bago na ingo, diya ginipirmi ang iya siling radyo. Atun sa mga kabiyan kumpario. Dara sa may banwas ang uton. Mga kabiyan matapos nga mag-celebrate ni sa iya siling ika-sitenta. 78th birthday, mga kabiyan, buhas ng adlaw, October 8, si Pari Ramon Gabales. Pre, bano na idlaw man ta sa imo?
2: RRMN Patrol 774.
1: Nag-migrate na ni sa mga kabiyan sa banwas ng uton from Barangay Kalumpang. No? So, buhas mag-celebrate na ni sa iya ka 70 ka nagali, pre?
2: RRMN Patrol 774.
1: Ah, kanya numero la ni karabaw la ni mga edad nga mo ni
2: ah. RRMN Patrol 774.
1: So siyempre ang nagatamya sa ni ang mga pinalangga mo sa kabuhi si Maria Rodora Gabales, kag siyempre mga kabiyan si Inday Rodilin, no, suboman si Rodmon, kag si Jingjing Gabales sa mga kalumpang mulo. So, buwas birthday niya, October 8, si Pari Ramon Gabales, mga kabiyanan sang uton Iloilo. Sige pre, pag-ayo-ayo lang na. Happy birthday or advance happy birthday para mga kabiyanan sa aton sining nga kumpare.
2: RRMN Patrol 774.
1: I-check ta na kadugay-dugay mga kabiyanan na mga natipon nga report sa aton sining nga patrol. Mga kabiyanan, kag kuwanta ba ni karon ng mga dugang mga development, mga kabiyanan sa kaso ni sang kwanyo, ang away naman ni Jinggoy, kag mga kabiyanan ni Senator Lacson, o ni mga isa mang klase, mga kabiyanan ni Senador Wayman na patugsiling, mga kabiyanan, pati ang mga gamit sa sulod sang opisina niya sa
2: RRMN Patrol 774.
1: Sa Senate, mga kabiyanan, nga tani mabulos diri si Senator pro tempore si Senator Tito Soto. Jesus, nakibot ang pobreng senador matapos katuan niya, mga kabiyanan, na ginhalinan diri sa sining plan derer mano patay huya klase senador.
2: RRMN Patrol 774.
1: Pati inuduro yung mga kabiyanan, kinuha pa yung mga kabiyanan ni Senator Jinggoy Estradao.
2: RRMN Patrol 774.
1: Kaya sa aligasyon niya sining ati mga kabiyanan, iya ko personal nga kwarta, but sinaplasa ni mga kabiyanan ni Senator Lacson. Kasi si Senator Lacson nagapungko dari una bilang Senate President pro tempore, mga kabiyanan, maayo pa ya ang mga gamit, pero sang siya nang naway na mga kabiyanan, sus, sigpot mga kabiyan, nasimot ang opisina, bisan muno black, why pungkuan si Tito Soto?
2: RRMN Patrol 774.
1: Pinanguha yung mga kabiyanan na abilidad yung talent yung sa klase sa sulumpaan niya senador sa kalibutan. No?
2: RRMN Patrol 774.
1: Ano mo ni mga paborito sa mga DDSO? Mga planderer?
2: RRMN Patrol 774.
1: Ito yung nagbuto ni isang ihudi puti niya niyo.
2: RRMN Patrol 774.
1: Like father, like son, gina? Ay, Maria, kag sulumpaan niya klase. Te, amon eh. Binuto nyo, totoo, galukot, napaputi, kalimutaw niya sa karselo, sa prisuhan, sa payatas.
2: RRMN Patrol 774.
1: Sulumpaan mga gabianan, halin sa napulis ng kaso niya. Hasta mga gabian sa blood control, buisit ng klase si Nadu.
2: RRMN Patrol 774.
1: Mga gabianan, nag-standby ng aton sining nga patrol. Mga kabiro po sa kay Radyo Manplo na Baritik, kagining opusyon na ginadulong na sa inyo. Magamit ang kita mga kabian sa D3 Bio Food Supplement. Kaysa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilan at pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakod sa resistensya sa ato sinang lawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Kag siyempre mga kabiyan na naghahatag man sang dugang nga inariya ang D3 Bio sa ato sinang lawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa mga balatian. Nagabulig man sa pagbuhin sang timbang paagi sa pagpadasig sang metabolismo sa aton sining lawas. Kinitaran niya benepisyo sa mga maangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilan at kagubo, relax i D3 Bio.
2: RRMN Patrol 774.
1: Narisalin niya naman naton mga kabiyan ng mga natipon niya mga report. Upod sa kay Radyo Man Plo Nabarete.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man na Rodel, establin na ang kondisyon sa ospital sa nga duha ka mga biktima nga sakay sa sining jeep nga nakabunggo sa trailer truck kay nasang agad ra sa may barangay Pandak Pamilya, no? Sino kay Police Major Bonifacio Alabi Alabi ang hepe sang Pamilya Municipal Police Station nga gindala ang ning mga biktima dra sa may Iloilo Doctors Hospital. Sa din ang driver amon si alias Pedro nga nakaagom sang minor nga pila sa kalawasan pero tigid na ginmas pakamayo nga magpabilin ini nga dalon o kon ibulmon sa nasambit sini nga ospital. Laki pa nang iya sini nga painante nga nagapungko dra sa may likod sang jeep kay nakaagom ini sang pilasman sa iya sini nga ulo, no? Pag base sa information na itong nabaton, na halin sa may haro ang ning jeep na ma-deliver kong tani sa mga kanton, no? Sa inali na lang na nabunggo sa trailer truck o prime mover ang ila sining ang ginasakyan niya jeep, no? Patag naman ni Elias Robert na taga-banwa sang Alimudyan na ma-overtake siya tani sa ginasundan siya ng salakyan apang na alang-alang, no? Sa pagbalik sa iya siging linya kabangganan nga tabo ang ining insidente. Yari si Police Major Bonifacio Alabi ang hepe sa Pamilya Municipal Police Station siya nga ako niya ma-interview.
4: Oo, natloto na release naman sa DSWD.
3: Mm-hmm.
4: And then ang isa to at large naman na storyin pa ila namon to ang tatlo ganito nga ano namon bisan to 14 ganito daw dadala to sa filing kaya ang isa at large apat ito sila pa ila namon.
3: I see. So ano nga kaso sir file ninyo?
4: Robbery.
3: Robbery. So ara sila subog nagapabilin sa DSWD?
4: Lagi ito Robert na sa DSWD pabiya sa city DSWD.
3: I see, sa may balay dalayunan.
4: Oo.
3: So sir, na-confirmar ninyo kung pilag din man ito nakuha sa, ano, sa bags ng babae, sir? Kung nagbalik, din nabalik din man ito ang mga gamit?
4: Why, ito naman ma-recover kay posible dito sa at large ang, ano, kasi ito nakalos ang bags ng, ano, ng babae mo.
3: Okay, why, kay at large sa subong, amutong nagdala sa bag?
4: Oo.
3: Ang kabahin sa pagkatahayag ni Police Major
1: Radyo Man Plo Radyo man po. Ining aslad siya ni, nakilala na ni. Minor man ni o kung na adult na ni.
3: Ang
1: at large. Why pa din magkilala?
3: Hindi ah. Na ang driver nakilala na eh.
1: I see. Okay. Proceed.
3: Nakilala na ang ining driver sa trailer truck. Plano 3 sa kumpanya ng inadala sa driver na si LS Robert nga na bulig sila sa gasto no sa sining pagtabulong sa duha ka mga biktima no kagati na sitwal naman ang ining insidente no sa sining pagdiskrasya sa sining jeep nakit na ang ining prime mover no dahil sa may pandak pa niya. Sampaw ang kaso, ang kid-file na kaso sa San Dionisio Municipal Police Station sa 18 anos kalalaki. Bagod sa pagdiatugas si Bisay Iskandalo, no? Tapos wala siya ginbaligyaan sa makalubog lingon sa itong October 5, 2026 sa barangay Tumli sa Misambit de Banwa. Bangod si ni, nag-responde ang otoridad kaya nakuhaan ang suspect sa armas lutang kag isa ka plastic sa say sang droga susunod sa iyang bag no ang arestado amon si Elias Kim 18 anyos sa barangay Kapinang San Dionisio Iloilo sa interview sa Agamen ni Iloilo si Police Captain Jesus Patilante Jr. PP sa San Dionisio Municipal Police Station nasunod sa iya kay nasunod kay Elias Kim na nakita niya na lang ang armas kutang no nga ginako sini nga iya ini ang pusil, no? Pagintayag ban sini na nagagamit siya sang illegal na droga. Yari si Police Captain Batilante ang epe sang San Dionisio Municipal Police Station.
5: Yes, sir, no? For the latest update, sir, no? Balik kahapon sa hapon na napasaka na ni sa iya ang kasong alarman scandal which is muna sang initial violation niya and then napailan masasang kaso sa paglapas sa Republic Act 1591 sa posil nga na-recover and then failan masasang kaso sa Section 11 position no sa Republic Act 9165 sir so tatlo ka kaso ang na-file naton sa iya kahapon sa hapon sa Iloilo Prosecutor's Office sir.
3: I see. Sir, paano ninyo na monitor kay ti accidentally lang api nga na nakuha naton sa isang branch ka po sir, sir ang ining lalaki.
5: Yes sir, balik to li sir police response naton ni na sir no kasi dire nga may nananawag diri si kapitan sa barangay Tuble sir nga may na hold sila nga isa ka lalaki dito. And then according kay kapitan pag hold nila may na resemblance sila nga may nga may posil siya sa bag. So immediately nagresponde man kita dito no aton nga patrol. Pag-abot dito so turn out nga positive sir nga may sling bag ang lalaki ang suspect naton. Kag may posil sir na kita may posil and then during sa conduct sa nga search magyapon siya nga ala sa may bag nga dala niya nakita sa aton nga responding team nga may isa ka gamay nga pouch nga itom sa sulod sang iya sling bag nga may zipper so pag bukas ang zipper nakita man sa aton nga responding team nga may uno dito nga isa ka gamay nga sasking nga naga
3: Captain Jesus Batilante Batilante ang hepe sang San Dionisio Municipal police station. So, hunong karon ang ining suspect na si Kim sa may nasambit sining police station. Malapit isa ka milyon ka pesos ang na-recover sa PDEU Team 3 or PDEU no, o kung Provincial Drug Enforcement Unit. Sagin pati gayon sining drug bypass operation no, sa may banwa sa Uton. Rin, duadri ang arestado sa si Amoni si Sentry Tubid Mendoza alias Manong 44 anyos isang fish vendor kag nakitan diri ang ining 740 magluwas sa 714 million pesos nga recover sang Cebu na nagabugat ni sang 105 grams no nga kabugaton sang droga. So ining subject ang si alias Manong o kon si Fred Tubid Mendoza ang nahunong karon sa mga Oton Municipal Police Station. Ang manimadulong nato niya balita subong nga gabi sa pagpagalagad sa programa Patrol 774. Ang iningabahin, ginadulong sa inyo sang kaluan sang NANS Super Plus capsule, no? Kay may ano ini, may guyabano, mangustin, malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapansi kalawas at lawas daw. Non-herbal capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag palangluya sa lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi pinihang non-super plus, the anti-cancer food supplement. Kag subukman, non-supplement oil ang pinang ang mayinis arthritis, rayuma, varicose, palamuhikoy, palanganol, palanakit sa kalawasan na ipit yung naparlisar ng mga kaugatan. Pwede mo ni pag-aplas sa mga nag-ubo, panalikit sa liog, doon lang nga mabalikag sa mga nagadugo ng pilas. Yan ay patubunon, pontaton, bubuy lang sang non-lemon oil. Produkto initanan ni Tita Arlene sang Armsmed Pharma Corporation. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Paray, kag probinsya sang Gimaras. Kag Tatoy Sanokan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park, San Rafael, sa distrito sang Mandruyao, ang ina sinin ngayon sa San Poninho Sur, Arevalo. On and managed by Nay Consio Consing Espinosa, kamitay honorato Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafood. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: RMN Patrol 774.
1: Salamat sa report ni Radyo Man Flow Navarrete. Magkabi ang kagiling kaporsyon na ginadulong man sa inyo gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Pataason ta ang atong vitamin D3 level sa atong silingadugo para magkabato kita sa anuman niya klase sa balatian ilabinagid sa makamamatay nga kanser. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabagana sa tanan niya mga branches ng Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita lang ka mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng ila sining medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalapang inyong mga balatian kag magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Pagkatulang sa Life Extension Clinic kanhamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, Gideon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iria Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasay City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago nga Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyong Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, The Science of Longer Life.
2: RMN Patrol 774.
1: Nag-standby man sa atong linya mga kabiyanan, report ni Radyo Man Joel Franco, ordinansa batok sa Bikini Open sa siyudad sang Iloilo, ginaplano nga amindahan. Yaring detalye ka report upon sa kay Radyo Man Joel Franco.
2: DYRI Radyo Man Report.
6: Ang inigabahin niyo dala sa inyong kaluan sang Santhon Plus Herbal Capsule. Ang Santhon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds at antioxidant properties kaya ginapakupos ang mga naghulubag na parte sa aton nga lawas. Santhon Plus Herbal Capsule na pamatudaan sa mga sentipiko nga makabulig pakupos sa mga naghulubag na arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madabo pa. Santhon Plus Herbal Capsule makatap na sa madamo ng mga balatian. Ginatudan karon sa Iloilo City Council ang pag-amend sa Regulation Ordinance number 2014-404 nga nagadumili sa mga Bikini Open kag indecent shows sa siyudad sang Iloilo. Sunod kay Councilor Frances Grace Parcon Torres, chairman sa Committee on Family, Women and Children, katuyuan sa pag-review nga makaayo ang mga legal loopholes kag maklaro ang provision nga nagtuhoy sa mga lokal nga pageant kag cultural festivals. Nagtuhaw ining isyu matapos minagluntad nga Bikini Open event sa isa ka establisamento nga nagtulod sa Task Force on Moral Values and Information nga magkonsidera sa pagpasaka sang kaso apang sa duga nga pag pagpangusisan ni Parcon nakita ang pila ka loopholes sa napulo katuig ng ordinansa. Pila sa mga kinakabalakan amo ang hindi maata nga definisyon sang indecency kagang kapulang sang pagsulundan kung art o kung indecency ang isa ka performance. Dugang pa sini ang technical nga definisyon sang bikini bilang two-piece swimsuit nga nagapinalize sa standard swimsuit competition sa maeskwelahan kag barangay pageant. Samtang kinakabig naman nga ini-practical ang pagpangayo pa sang special permit para sa maestablisyado na nga kahiwatan pareho sang dinagyang festival. Nagaplan ng konseyo nga tipunon ang mga stakeholders at venue operators agud makahimo sang updated guidelines na nagkaangay sa subong henerasyon samtang ginaprotektahan ang public morals. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN. Ang inilagayin gindala sa inyos kaluwan sang Santon Plus Herbal Capsule, produkto sang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, mabakal sa mga drugstores and pharmacies malapit sa inyong lugar.
2: RMN Patrol 774.
1: Salamat man sa reporter Radyoman Joel Franco. Kagiri ka po siya na ginaduluman sa inyo gamit kita sa DTX 500. Kaya mo rin sabat mga kabayan sa imo siya problema sa atay. Masami ka ba lang nalagating ab? Masami ba lang may hangin ang imo siya nga tiyan? Kabasi may diferensya ng imo siya nga liver. Gani mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 ang may polycosanol kag iban pa nga mga phytochemicals nga naghaling sa extract sa disugard sugar cane. Napamatunan sa pagtuon nga epektibo ang panguntra sa mga toxins kag nga nagahalit kag nagaguba sang imo sini atay. Ang DTX 500 ang may powerful extract kaling sa amargoso kag disugard sugar cane. Nga epektibo sa pagkontrolar sang imo sini mataas nga blood sugar bangod sang diabetes. So hindi na magpadugay pa, mag DTX 500 ka na. Updan mo na lang sa Mighty C, kay ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C makabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
2: RMN Patrol 774.
1: Ah, si By the Bill naman ang kilala ko.
2: RMN Patrol 774.
1: Sige, guru, ginawa ka na, anay. Hinday mo siya.
2: RMN Patrol 774.
1: Tipon ka naman, persa, kay Buas Kunuson ta naman ka.
2: RMN Patrol 774.
1: Sa accountability naman kita, Buas, ha? Di na nagkalanto ni mga project mo nga rin as sa sumuway pa ni mga liquidate sa provincial government. Kinapangita ka to sa mga taga-provincial at taga-kapitolo. Damo ka tumigo.
2: RRMN Patrol 774.
1: May nagahalang lato sila o as sa sumuway nagahulat sa imo liquidation. Kay halin pa sa 2024. Nga nga.
2: RRMN Patrol 774.
1: Di nagkalanto ini. O sige, kaya ipalingling ko naman eh. Kundi ini nagkanto ang CCTV camera, mga kabiyanan kag ang imusining computer, ka may printer. O di nagkalanto ini. Diri naman kita ma-impinsinganay.
2: RRMN Patrol 774.
1: Sige ha, rest well, it will. Kapitan Marsha Puha. Baliguton ta naman kamo sa imong tresorira.
2: RRMN Patrol 774.
1: Pasalamat kay gisubong kay nakadamo sa mga balita mga kabiyanan. Pero boss asus pinchingan na naman kita ibagno ta naman ka.
2: RRMN Patrol 774.
1: Inong pisahan mo ni tapuson ko ni day.
2: RRMN Patrol 774.
1: Sumpain ko daw hindi ka na mabutan ng pista minatay daw.
2: RRMN Patrol 774.
1: Mauna ka pa ni kay Sara Duterte kag kinatamiya ta lang sa mga nakaulupod din sa aton. Nag-guilty naman ang hal ko kasama ang Jubalo.
2: RRMN Patrol 774.
1: O, mga kabiyan ng mga estudyante na itong nag-upod rin sa aton palatuntunan. Si Mercy Harger Agil Palmares Bagsain. Si Brad Pitt Madera Bistowero ang mga taga-Haniway. Mga taga-Karaudan, Kalmay, Kag, Danau.
2: RRMN Patrol 774.
1: So mga kabiyan ng mga Madeira Armada, Alihoy Alihiro, Duarme, Borsilio, Pamili. Mga kabiyan ka pamati dari sa ato. Sige, thank you again, Brad Pitt. Si Mark Tristan de Asis, present man. Idna Mohal, mga kabiyan ng si Bimbo Pinuela, si Odi Rili. Mga kabiyan ng watching live from Madrid, Spain. Buenos dias, amigos, amigas.
2: RRMN Patrol 774.
1: Mari Romar Martires, present man siya, pare. Kumusta na da si Mare? Nakagasuboman. Mga barangay official po ni Barangay Kagawad Romar Martires. Sa Barangay San Pedro Molo, kag si Migota Mateo sa Mateo Carcare Center, kag si Parimotok sang RA Car Display, ang Rodel Agado Car Display.
2: RRMN Patrol 774.
1: Amro Suglin, do partner ko po sa mga negosyo kung magtabu mga kabiyanan. Do Piho, say. Catherine Biloso, Biloso. Mga kabiyanan, salamat man. Si Myrin Gubatang Gasilis. Present man, watching from Barangay Kalubihan Naro. Bernadette Caba, Jive Ministros. Mga kabiyanan, subuman si Susan Siscar. Si Maria Teresa Kalantok. Mga kabiyanan, gapamati man sa atong galantaw. Si Isabel Palmares Bagsain. Sige. Tristan White Gulay. Gladys Storky Orbe. Sorry man ang parinti ko nga gwapa. Nadamo pa kwarta.
2: RRMN Patrol 774.
1: Si Inday Margie Cobillas. Wow. Arin yung mga Marisol member.
2: RRMN Patrol 774.
1: Kabiyan Marisol kay mga Sol Solero kag Sol Solera.
2: RRMN Patrol 774.
1: Si Bingbing Ninga sa present man siya. Kagasubuman mga kabiyan Amoroso Glenn, si Isabel paari na. Si Margarito Espio Maramento. Subuman si Arnel sa Unoy. Mga bisprin natin mga kabiyan ng Daigad sa program tayo. Subuman si Mercedita Almirante, si Van Diesel Parinas, kag subuman si Fernan Berihan Gustilo Flores, kag mga kabiyanan si Baltasar Agado, si Utol subong watching from Saudi Arabia, Roger Robles Bilyuga, present man, kag subuman si Ids Mual, Gregorio de la Cruz Catarin, Lorenzo Sokaldito Kalimpay, Emilio Alfaraz, subuman mga kabiyanan, si Diusi Bataklit Cielo, mga kabiyanan si Daimil, mga kabiyanan kag wala ren.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ibis na mga kabiyanan, no? Namin yung programa, takay yung program kita Merkulis, magpanaog ta, huwibis na.
2: RRMN Patrol 774.
1: Masamahan ako na karoon naman ah. Mga kabiyanan na balik naman kita karoon sa atong sini para tuntunan. Same time, same station. Salamat din sa inyo pag-upo dari sa atong sini nga papangalagan. Upo na nga atong sini nga technical partner, Radio Man Jubal David. Inirman ninyo anchor man, Radio Man Rodel Fulion Agado. Tatak! RMN!
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo

Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9:10-12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan, at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang profesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen is

0: office manager. Tamo na ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, narakas, at gaganda ka pa.
2: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
4: Palingo, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alan sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio. With BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
6: Yung may D3.
8: D3 Bio with VCO.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
8: Yung may D3.
6: Matatags mga buti ka.
8: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ubali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako
8: niya
10: allergy.
8: Mababa ka sa mga butika.
11: Nans Herbal Capsule. Mapaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang Nans Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman mga balatian.
8: Nans Herbal Capsule.
11: Mabakal sa mga butika.
8: Sampun Plus Gold.
7: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Sampun Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
8: Sampun Plus Gold.
11: Makal sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
0: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
12: Ako si Roy. Nakaang ko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kataadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
8: Santon Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
8: pinagaling,
6: pinahusay.
8: Santon Plus Gold.
13: Bakit RightMed ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines, kailangan right med.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
18: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe, binug adlaw, agay, sakit akong lawas.
19: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Alaksan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
21: Rise to the summit, the train club. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
22: The right hydration matters.
23: To perform.
24: To win.
22: To rise above challenges.
25: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
22: Fuel your peak.
24: With the right hydration.
22: With the right minerals.
21: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
22: Summit Natural Drinking Water.
3: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
26: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
3: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.
1: Shout out sa mga call center agents dira kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kabit akong graveyard, permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ting mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan sini nga mabalik ang mga dulang nutrients sa akon bangod sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try nyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring, kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Nos! Herbal Capsule!
3: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
2: Nance Herbal Capsule!
3: May kombinasyon sa 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangisa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Isugid kay Tiyoy.
7: May nga ka mga karadyuman. Tatak RMN time. Alas 12:30.
8: Tatak RMN.
9: Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
10: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
11: Alas 12 na, mga karadyuman. Preparar na sa programang kinagigiliwan kag dinapamatian kada kaaggahon. Ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa nga manughanot, Tiyoy Pancho sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

0: Mayag ang mga karatsuman. Hello mga kasama. Welcome, welcome sa programa kinandaan kada kagahon. Welcome na sa imo nga pamukaw. Welcome na sa Morning Talk Show ng Bayan. You are listening to Isugid kay Tioy with yours truly, Rajuman Michael Marquez Lumakad. Tioy, Pacha for short, kamusta? Kamusta ang inyong aaga? Matulutog na ang aton kagahon. Nag-jacket ko ganit kay puwerte kay tugnaw. Daw Paskwa na ang tugnaw, mga karajuman. Nami tutut bembang. Sa ating mga pinalingang mga suke, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa ating mga kauturan ng mga Ilonggo, kamusta ka mo dira? At home na at home ka mo dira sa RMN Iloilo. Mga balita sa syudad kay probinsya sa Iloilo inyo mabatian. Pati na ang aton nga nagpreparahan nga dinagyang festival. Pati na ang aton nga Arts Festival 2026. May mga balita man kita, may good news, no? Mayo nga balita para sa aton mga senior citizens. Ikaw ba isa ka senior citizen? Weh, may senior citizen ID ka na? Nagaugod-ugod ka? About it, weh, problema. Kaya may good news kasi inyo, tanan-tanan, ng mga senior citizen dire sa syudad. Sa probinsya, weh, pa ko update sa birthday boy. Mga kasama, sumong October 8, ikaw 8 adlaw na ini para sa bulan sa Oktubre. Ikaduhang Huwebes sa mga nag-celebrar sa ulog sa ilang mga birthday sumong. Happy birthday! Sa'yo ang inom, sa'yo ang pulot. Alam nyo ba mga kasama, syempre hindi pa, birthday subong, no, subong adlaw, October 8, birthday sang aton nga pinalangga nga gobernador sa probinsya sang Iloilo. Happy, happy birthday, Honorable Arthur Toto Defensor Jr. Gob, happy birthday! We're hungry! Kamusta sa aton mga pinalangga nga mga OFWs working and living abroad? Nga ang iban nga mga OFW ta, dugay-dugay, li-li sa kalendaryo. October 8 pa lang. Huwag ka masyadong excited. Maabot ka ginda sa exciting part na bakasyon. Hello man sa aton mga pinalangga, mga suki, dira sa Tabok, Negros Island Region, Provincia sang Guimaras. And tugtog malabutan sa aton nga nigalanog na signal, mayad-ayad gidngaga sa inyo tanan-tanan. Ing aton mga pinalangga diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, aton component city ang syudad sang Pasay, mayong aga gid tanan-tanan. Ang aton programa, ang isugid kay Tio ay mabatian na sa radyo, no? 774 sa inyo mga lilisuan, ang RMN Iloilo ang nagaisahanon nga AM station sa bilog na Western Visayas nga nagaserbi sa inyo 24 oras.
1: Tatak! RMN.
0: Hindi natutulog ang balita. May kaupod ka. Palapulaw, may obligasyon, may responsibilidad ka. O sadyang hinggabugtaw kagid kada kagahon. Tutok lang sa programa isugid kay Tiyoy. And makisaya mga kasama, no? Sa atong mga pahampang. And karon i-announce na. Announce na. No. Announce na kung sino niyan duha ka mga nagpa-audition kagapon ang magasulod sa tawag ng tanggalan audition. You have until 1:30 in the morning para mag-cast sang inyong about.
1: Tatak! RMM!
0: Mayung aga, anay galida kay Uncle Usway, kag Auntie Bebe Pama, ining mga Pama family sa may East Valencia, Guimaras, mga taga Mantangingi. Nagapamati ni adlaw-adlaw ang balnira Juman Chief Atoy Alia. Ngayara subong sa transmitter. Aking technical partner, kung may problema ka mo sa YouTube, RMN application o sa Facebook, palihog lang ipabalo sa ato na para maabisuhan na ito ng aking technical partner na si Ray Rajaman Jason Renzi Cabatania. Mga daloy ng mga balita, updates kita, labi na ginang ining impeachment, kundi ang limpak. Milyon, bilyon nga kwarta, no, sa ating paglilitis. may manager's check. Alam niyo yung bilan yung may manager's check. Karon explain nato ining manager's check sa mga wala nakintindi. No, kay iban nga mga politiko, kag mga mangaranon, amo ni Abi ang ginuusar nila manager's check, which is good as cash. Natukiban, no, sa mga bank accounts. Sa mag-asawa, sa vice presidente naton na Vice President Sara Duterte, kag iyang abana, natukiban ng milyon-milyon, kabilyon-bilyon ng mga kwarta nga wala gindeklarar sa SALN. Ilabinigit ang joint account nila nga mag-amay.
1: Tatak, RMM.
0: Alas 12:41, may balitang sports, may good news kita kay Alex Yala, EJ Obiena, kag aton mga ang aton mga atleta, may mayugid kita nga balita para sa ila. Sundan ang mga daloy na balita sa aton nga Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Pagkatapos nyo basa, scroll sa mga balita, pwede ka mo kabalik, pwede ka mo mamate, pwede ka mo katambay. Dari sa programa ng bayan, ang RMN isugid kay Tiyoy nga makitaan man sa aton nga Facebook page. Palihog na lang ha, i-like, i-share ang aton nga Facebook page. Kung hindi nyo ma-share, i-like na lang, okay na tada. Sa YouTube, pangita kami at RMN Iloilo Official. Ang aton yung RMN application, pwede install, i-download sa inyong mga mobile phones. Pangita lang sa iTunes and Play Store. Ito po ang radyo nyo sa cellphone nyo.
1: Tatak, RMN.
0: Halong-halong lang yan sa aton mga driver. Kay siling ko na gani, puwerte katugnaw subong. Subong nga webis, puwerte katugnaw. Basta gani ka drive-drive ka, katugnaw, atuyuhon kagit. Wala man sa mga vehicular accidents nga na-report ang aton nga patrol. Gabay lang, mag-duro-diritso na ni, magtayo yun na ini. Nga wala na sa mga aksidente sa dalanon. Halong lang yun, sa pag-drive, labinigid ng aton Radio Manibela drivers, Grab drivers sa mga taxi drivers, tricycle drivers, si Noy-Noy. Noy, may nga, kasi mo Noy, kamusta yung bungot mo, Noy? Nahusay mo nang imo nga bungot, Noy-Noy. Sa mga nagapulupa mahaw, nagapulupa ngape sa matugnaw nga kagahon. Welcome, welcome sa aton nga palatuntunan. Ang aton nga PWDs, ang aton mga senior citizens. Mayong agagid sa inyo tanan-tanan. Welcome sa programa ng bayan. Welcome sa programa Isugid kay Tiyoy.
1: Tatak, RMN.
0: Bantayan man karon ang ating kaalamang sexual. Kung may problema ka sa sekso, yes, kung may sex problem ka, hindi maguya-huya ngay sugid kay Tiyoy Pancho. Ang inyong mga sikreto, ang inyong mga problema sa sekso, kung kisa ginaawayan nyo na, ginadudahan nyo na si Mister, nawadaan ka na kay Gana kay Mrs. Nga abe! Storyahan ta na karon sa ating kalamang sexual.
1: Tatak! RMN.
0: Bantay man kay mapahampang kita dugay-dugay man. Mapahampang managtag kita sang cell phone load. Kung gusto nyo mag-intra, tawagin nyo lang si Tiyoy Pancho Dugay-Dugay sa 0933-879-0931. Sa liwat, ato numero 0933-879-0931. Mapakanta lang ko, anay, karon na. Karon, kantahan ay, anay. Pero buwas, Biyernes, sa ating kwentong kababalaghan, preparar ang pagbabalik sang Ugayong Tournament! Mabatian ta buha sa nagkalain-lain ng mga ugayong. Lain-lain nga style sa mga ugayong. Basta gani Ugayong Tournament, preparado na ni mga tissue kag lotion. Ang mga iban, pares kay Tiyoy Pancho daw, kay Radyo Man Jason, pizza otso. Ikaw, sakit lawas na, no? Mga amon ni, no? Kada otso, nuibi, jis, unsi, dusi, do, ka pala nakit kalawasan ta. Do, kaluyag it sa nga ton kalawasan, subong, ano? Kay man, kung lutli-leon mo ang kahita, way unod, baw, grabe, no? Ang kakala-kakalaap, uy, gid na yan. Basta way kawawart, ay, kapoy-kapoy, pabatsag. Do, way kagana magbugtaw. Gusto mo lang magtulog para dali ang dasun adlaw. Mga kasama sa aton mga balita, ang balantayan ng mga balita man, no? Dahil ang mga nabalita sa aton nga Facebook page sa RMN ni Iloilo. No, sa aton mga senior citizens, ano? Maskin pa dako sa Iloilo City Government ang mabaton na bulig pinansyal para sa mga senior citizens sa Iloilo City nga nagalabot sa 100 katuig do 100 years old do 100 years old o 100 anyos, no? Pataas kasunod sa ginaprobahan nga amendment sa Ilonggo Centenarian Ordinance. Ginduson ni City Councilor Rudolph Jeffrey Ganzon ang Regulation Ordinance number 2026 nga nag-amyendar sa Regulation Ordinance number 2019-519 agud magtukot sang annual, no, yearly, no, kada tuig na cash incentive program para sa nagaedad 101 anyos pasaka. Nambla kita ba o hindi na ito malapot, ina? Eh, muna na problema. Nami ini nga challenge sa aton nga mga senior citizen. Nami ini nga challenge sa mga manug senior citizen kung paano nyo mamintinar na physically fit ka mo inyong mayong kalawasan. May mga libre man kita nga mga check up, no? May mga libre man ginapanagtag nga bulong, halos tananda, libre na. Importante lang sa inyo paano mamintinar. Exercise. Bulubantayan siyempre ang inyo ginakaon. Na meaning a challenge nga sa pungsod Japan, sa Europe, kadamo man sa mga nag-edad siyen. Hindi, sino gusto hindi mag-edad siyen man? Sa idalom, sambag-o nga ordinansa, padayon ang milestone incentive. Kada bulan ang mga katigulangan ta nga makalapot 80 anyos, no, may 10,000 pesos. 90 years old, 20,000 pesos. 100 years old, 50,000 pesos. Si Pablab, tagaan ka annually o yearly, kada tuig tagaan ka sini, wala ka man magin buhat, nabuhi ka lang niya. Nabuhi ka lang niya, tagaan kaya si Pablab di inini. May kondisyon para sa 80 kag 90 years old niya dapat maklaim ang insentibo. Sulod sa isa katuig halin sa ila birthday, kung hindi, ma-forfeit ini.
1: Tatak, RMN.
0: Sugod sa 101 years old ang kwalipikado nga centenarian makabaton sa 10,000 kada tuig samtang buhi pa. Kinahanglan matuman ng tatlo ka mga kondisyon. Kung bonafide residents, dapat taga syudad sang Iloilo. Kag verified, certified senior citizen member siya, mga kasama. Para masuportahan ini na magabutang ang city government sang 4 million annual budget, sa din 3 million para sa milestone award, kag 1 million para sa annual grants sang 101 years old pataas. Ang OSCA kag City Social Welfare and Development Office ang magadumala sa guidelines dokumento kag listahan sang mga beneficiaryo. Ang iban, lapit na lang, no? Lapit na lang mag-80. Ang iban pa, lapit-lapit na lang mag-90 anyos. Malabot mo ni kanami, no? Nami nga ehemplo ini para sa mga kabataan. Matingala mga kabataan, ano ang sikreto? Ini ang pinigin na si Bangkot, ano? Sa mga kabataan, pa sa makakita sa ang tigulang na, la, anong imo nga sikreto? Na, asa subong mayo panlawas, no? Mamalti ko lang, hindi kasagay cellphone, hindi kasagay kaong baboy, pagkaon kasang utan, hindi lang talong. Ay mga iban nga mga dalagita, magambal nga talong, iyak. No, basa utan, iyak. Pero kung picture ko, yan, yummy. Kita nyo, dapat maging example yan. Yan ang dapat tularan ng aton nga mga senior citizen. Ang iba, nababasko pa. Ang lola ko, 89 years old. Nang 85, 86 siguro, kay napatay siya 89 eh. 86 years old, wala ganti para. Wala ganti para klaro ang bataan ang hearing niya. Medyo amo lang naghihinay lang iya hearing, pero talong-talong to. Chimpuhapong nami pa Englishon si Lula. Kumo Leona, no? Leona Marque, Leona Lumakad. Ang tawag na naman si Mama Leona. Ang isa ko pangit ka, Lola, sa Antique, bow! Biskan may osteoporosis to? Oh, grabe! Ito yung pamadyungo niya! Mga gapot, mga hiram-hiram, iya mo, no? Bulaga! Ah, tanda to yun! Pero wala ba, ano, mahambal kita nga, baskog pa? Mga 80 taon, 90 taon ng mga katigulangan nato na baskog pa sang una? Tatay Arman gani din sa may litik sa Salvacion? Buena Vista Guimara sa Villa Aurora? Ay sus, tigulang na ina senior citizen. May stroke kasama Jason, ha? May stroke! Kita man ang stroke ang nagatiko ang to'o? Ang ginaguyod, TL? Totoo, may lango-lango. Nag-aobra pa, nagatahi pa sa sapatos. Nagasaka sa lubi. No, nagaluto, nagatulod sa kariton sa iyang mga baboy. Hindi malango-lango nga itong mga senior citizen. Ay, sus, namin nga challenge sa mga senior ta. Kung paano ka pabaskog. No, paano ka mo mag-healthy living. Depende man na sa aton ginakaon actually. Kay tanan-tanan always ends up, ano, at the end of the day, what are you putting into your body? You are, tandaan ha, you are what you eat.
1: Tatak! RMA.
0: Kung pala kaon ka tamis, matematik na, diabetic ka. Kung pala tao, palakaon ka sa mga tambok, ate, taas kolesterol mo na. Palakaon ka sa mga maalat, mahilig ka sa usawan, patis, toyo, mahilig ka sa uga, mga maalat, dahil laban-laban, taas imo blood pressure. Siya. Kung palakaon ka sa talaba, healthy ka, guro, eh. Lain naman na talaba paminsan nyo. Kayo talaga ang dudumi ng isip nyo. Seafoods. Pero hindi tamaan nga seafoods, ha. At mga kasama, isa pag inapreparahan sa syudad sa Iloilo, ang Arts Iloilo Arts Festival 2026. Ginpresentar sa local government kag festival organizers ang lineup para sa Iloilo Arts Festival 2026 para sa press briefing sa Iloilo City Hall Media Lounge. Ang may tema nga Arts in Our Plaza, Open Spaces, Shared Stories. Magalawig ang citywide cultural celebration. Halin, buwas nga adlaw na ini, Friday from October 9 to October 25, 2026. Magasugod ini, buwas nga adlaw ang aton nga Arts in Our Plaza. Sa liwat, October 9, tub-tub, October 25, sini nga tuig. So, damo gid na natong mga ginapreparahan, dira, mga kasama. Sunod kay Jay Trenas, Festival Director, tuyo sang multi-week program nga buhion ang mga public spaces kag ipabugal ang lokal nga talento sa siyam ka artistic fields. Una, ang architecture, cinema, dance, dramatic arts, fashion design, my favorite, gastronomy, literary arts, music, kag visual arts. Magasugod ang festival sa eksena workshop nga nagafocus o nakafocus sa performance sa October 9, which is tomorrow. May Icy Fest film screening halin October 14, tub-tub, October 18 sa Festive Mall kag Urban Street Design Competition sa Delphine Jaraninha Center sa October 17. Ang main festival week amo ang October 23, tub-tub, October 25 nga pagkahiwaton, no, sa La Paz Plaza, mga kasama. maging highlight dire sa La Paz Plaza sa October 23 to October 25 ang Visual Arts Exhibition nga may 11 ka-artist kag anum ka-exhibit o exhibitors sa La Paz Plaza pavement area. May outdoor busking kag full band performance and may food fest mga kasama. I-highlight man ang culinary heritage pagi sa showcase sa may Hireo Street nga may pulo ka mga vendors halin sa Iloilo Mobile Food Community.
1: Tatak! RMM.
0: May eksena sa barangay sa La Paz Gym, literary art session sa Delphine Jaranilla Center Fashion Show malapit sa plaza sa may Koi Pond, kag stage rendition sang Ibong Adarna. Ginapayag sa mga organizers nga posible pa nga may minor adjustments sa schedule sa public events. Balantayan ini. Diri naton makitaan mga kasama ang narisari ini nga mga talento sang mga Ilonggo. Alas 2:56, tamyaw kita na sa aton mga tropa pips nga nagapamati isubong kay base maga madula naman ini. Mayong aga na kay mayong aga kay Dalingida kay Uncle Oshue, Auntie Bebe Pama and sa tanan-tanan nga Pama family sa may East Valencia Guimara sa Mantangingi nagapamati gid na tiyoy adlaw-adlaw ambal ni Radyo Man Chief Atoy Alia. Sa mga taga-Antique, may ngaga kay Jesse Legaspi Vego. Taga-Antique, kamanggalitiyoy, ang akon nga Iloy. Taga-Antique. Taga San Pedro, San Jose Antique. Ako isa, ako sang unang homeowner sa Land Heights Phase 2, umpisa 1990. Amo nga permis at to kami nag-istorya ni Kagawad Dabaw. Kay Iloilo City Councilor siya sa to. Correct, Sir Jesse? Salamat get for those memories. Si Ma'am Bernadette Labes Pishon, kay kay Ma'am Gladys Pishon, and ang sister na si Ma'am Jovic Pishon, mayong aga sa inyo. Broadpet Madera Bestower, happy morning. Ma'am Susan Pieces Car, Ma'am Margie Cobillas, Ma'am Telly Piffer, and Ma'am Bernadette Cava. Mayong aga kay Gregorio de la Cruz Catrin sa Rose Pharmacy. E. Lopez Haro Branch na siya. Salamat ang mga customers na sa may Rosa Pharmacy. E. Lopez Haro Branch, kaga mga pharmacists dira, mayong aga sa inyo. Tristan Wyatt Gulay, kagawad ang Noel Coscoluela, mayong aga kay Maymay. Kaga Kimberly Siendo sa mga barangay Drongan na Tigbawan. Madam Alice Friedrich, may nga aga, madam. Si Mayad nga aga sa tanan nga nagapulaw-pula watching from Iwa Ilaya Pototan. Shout out sa tanan, hambal ni Sir Rene Saragosa, kagawad Noel Coscoluela. Si Sir Romeo Manaay Jr., suabe katama ang jingle tiyoy. Bombahin na yan! Wala ta bulumbahon di subong. Way bulumbahon sa tiyo, nagamadyong to. Si, uy, sa Inday Ellen Alerta, mayong aga sa inyo. Salamat ha. Sa mga taga-barangay, Danao, Haniway, ang Bestuer, Madera, Armada, Alihero, Duerme, Borsillo family. Always nagapamati ang bali Broadpet, Madera, Bestuer. Si Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora and Pudena family. Si Mama Lorna Vasquez, Jesse Abellanoza, mayong aga. From Waikugans, USA. Yes, yoy, igaumpisa na ako sorts ang gamit ko. Laban. Budlay. Dapat pag-abot din, mga balikbayan, mag-abot din rin. Ginapabox eh, no? Ginapabalikbayan box nila para makasave sila sa luggage, no? Galing kung peak season, do kululbaan man nga ipauna mo imong baggage. Nung imong mga box, basi magkaladula. Blah! Rosal Nenita, mayong aga. And happy birthday to what? Kay Governor Arthur Toto Defensor. Happy birthday, Gob! Kay Nonoy Salubre ko sa New Lucena. Happy birthday man, tiyoy, kay Anna Marie Kalimpay Magbanwa from Nanay Florencia Sukaldito Kalimpay, Arnold Francisco Pang Mayong Aga. Tamyaw lang sa mga taga Bituon, Ilawood, Kwartero, Capiz. Classmate ni Ma'am Margie, nagapamati na Embong Siloberes, Ma'am Mary Recabar. Ma'am Mary, anong ginachibog mo na sumuha? Naguluto mga mga poskisan, Ma'am Mary Recabar. Kapuro pagkaon nga ka na may torn. Ma'am Lorna Lori Alejero Goriseta, salamat. Kaya Bench Paranpan, Tiyoy, tamiyaw ko be. Happy, happy 18th birthday sa dalagita ko nga bata na si Fabiela Paranpan. God bless you always. Mama and Papa and CJ loves you so much. Take care and study hard landa sa University of Riverside sa LA. Layo anay abi kami tiyoy. Ari ko sa San Francisco. Asabongin birthday niya ara sa LA. Well, Sir Bench Paranpan, no problem. Kay November is just around the corner. Sigurado si bata mo, si Fabiela Paranpan, makapauli man for November, this November, for Thanksgiving, di ba? Ilang pilang nakabulan, ah. Ma-Thanksgiving naman na, Sir Bench Paranpan. Sir Kim Yvonne Ferraris, mayang aga. Si Sir Noel Jimenea, Sir Ruter Infante, Sir Jose Julius Penuela, Sir Roque Binyo Salute, Sir Shokoy Shokokoy, daw nahidlaw na ko si mo, Sir Shokoy! Sir Marlon Franco Supremo and the rest of the Supremo family, we're sending our deepest condolences sa pamilya Supremo. Uy, si Brother Ray Fuentes, kay Coach Guy Fuentes, no? Ang mga Ga family sa May Gimaras. Ari nyo pa rin teo si Coach Guy Fuentes, nagapamati sa aton programa. Sir Romeo Sobire, good morning. Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jode Taragon-Jucades, Ma'am Fekapada, Ma'am Jenny Hellurina, and Ma'am Gemma Pendon. Mayora, mayong aga, Mayora. Kay Ma'am Sisi. Ma'am Rona Mahandukon, present. Ma'am Donna Aguayan Feldman, Ma'am Avic Paez Esmeralda. Si Lolo Kutiyoy, 104 years old na tigok. Si Lola, 97 na tigok. Grabe nga mga edad, Tiyoy, no? Malabo, tapa na ayhan. Ang amo na nga edad. Napatay to si Lolo, wala gito nag-antipara. Gani man, ti malabo, tagid if we change, no, our lifestyle. Ang kilala ko, sus, 94 na, ay sus. Wala ginya grado. Bis ka na nung alinti, ah, hindi gitsa ka basa. Kaya gali, hindi gitsa ka balo magbasa. Kay Ma'am Enalyn Villarreal, mayang aga lang sa Pinasa. Sa Pinalangga, kung Vani Rex Brillo. Halong permi, wow. Ano Ma'am Enalyn Villarreal, mantsa rin yung subungan. O anniversary nyo. Si Popoy, mayang aga, Poy. Roxy Danyoso Bordon, happy listening and tuning in kami diretso sa may Moana Day Spa. No, 24 hours niyang Moana Day Spa dira sa may San Rafael Mandurriao. Kung gusto niyo da magpamasahe, dira kamo. Nakapamasahe ko, hindi ko lang paghembal kundi il. Kami duwa ni Miss at kami apat. At tatlo kami si Mrs. Ako kagambata ko. Hindi sa Moana, sa ibang nga diraman lapit sa inyo. Sos, ang nagamasahe sa ako, tingala ko daw, nagaduot na lang kasama Jason ang iyang kamot. Nagatuot, ang kamot niya nagaduot, way na ginahagod, natulugan. Mga launa, guro to. Halin kami sa birthday. Ano pa, masahe tanay, tis magpuli, para pag puli, ta, diretso lang tulog. Una na, tatlo kami nakahilira kami mo. Ang di ba pwede na tatlo kami na kahilera, wala hindi isa-isa. Misis ko sa kilid, tapos yung bata ko sa kilid. Tatlo kami, tingala ko sila na may hagod. Talaga, misis ko, puro babae, siyempre yung masahe. Sakit-sakit likod. Ako niya nga, naguntat. Naguntat ng lukalukaya ni man. Pag balikid ni misis, gakad daw si misis. Natulugan. Ang masahe, natulugan. nagpamangkot sa mga nagamasahe. No, pamangkot lang, no? Labi na gid kay Roxy Danioso Bordon. Utol ni Resi ni? Say Resi Roxy. Utol ni Rajuman Resi Danioso Bordon. Pamangkot ko lang sa inyong mga masahista, no? Nga, abe. Curious lang ako. Nga, kada may magmasahe, nagatig-ab. Nakaagi ka na? Nakaagi ka, Rotay, why? May man Rotay yun, simo. Parutay ka, nagaparutay ka, parutay. Parutay, masayo ka, masayo na bunao. Dugay-dugay, ang manugmas.

Noli Francisco Tiyoy, nag-monitor kami diri Tiyoy sa may West Habog-Habog Molo. Mayong aga sa inyo dira. Enjoy lang, Sir Noli Francisco, ha. Naga mga taga West Habog-Habog Molo. Ang mga taga North Baluarte Molo. Si Jiro Reyes, shout out kay Roxy Tiyoy. Mayong aga na ni. Si nag-send ako balikbayan box last September, yoy, meron din 40 kilos. Okay, September, kay usually 3 months. So September, October, November. So may December maabot ang package sa Pilipinas. Amo nang wisest way, mapuli ka lang para makasave ka sa luggage mo. And dapat sa mga mapuli diri sa Pilipinas, no? Alam, binigit sa Iloilo, no? Prepare ka mo kayang international. Maybe you know, maybe this might help. Pero kung balaan nyo, well, good. No, good. Kay kalabanan sa mga kilala ko, mga balikbayan, pag abot nila sa Iloilo, nagapangalot sila sang ulo. Nga, baggage sila from international, but say, for 30 kilos, 35, nagbakal sila sang extra kilo nila para makatipid. Butang talang 30 kilos ang dala ninyo, no? 30 kg. Hindi dala ang hand carry, no? 30 ang luggage ninyo. Pag-abot sa local flights or pag-abot sa domestic flights, ang ginaalaw lang is around, depende sa airline, is 15 kilos or 20 kilos. Amo lang nang allowed. So kung halin ka sa abroad, wala sila labot kung halin ka sa abroad. Kung nakabutang sa ticket mo, wala ka nagbakal sang extra luggage sa domestic flights, may it be Air Asia, Cebu Pacific, or Philippine Airlines, domestic ka Manila, Iloilo. I-charge ka da sa extra luggage mo, wala na pulos ang imong pagbais. Nga halin ko sa abroad, halin ko to sa Austria, halin ko sa Amerika, mahambal sila nga, te, ano karo? Pa Iloilo na ni. So make sure, kung mapuli ka mo sa Iloilo, mabakal ka mo sa extra luggage nyo to fit, no, back and forth ng baklo nyo, to fit ang luggage nga dala ninyo. No, kayang iba nagapangalot ulo. Ano klase airport nyo man? Balaan nila nga halin ko sa abroad. Actually, wala sila kabalo nga halin ka mo abroad. Pero ang luggage na is 20 kg maximum or 15 kg sa domestic flight. So kung 30 na, ati mabayad ka sang extra kilo, eh. Pilang extra kilo sa una, 320 o 350. Bernie Erpalua, Ma'am Mercedita Almirante, mayang aga. We'll be in Parañaque City, hopefully by a Saturday, yoy, emergency. Uy, halong Sir Arnold Francisco. Sir Arnel Saonoy, mayong aga din sa Parañaque, sir. Dugay ko da, din ako naka-star sa Parañaque. Dugay ko da. Mayong aga, tiyoy, lihok ko tamiyaw ang Yamoyam Bake Shop. Yamoyam. Hindi nyo lang pag solion, no? Ang Yamoyam. Yamoyam. Why? Hindi nyo lang pag solion. Nga mo nang gingala nyo Yamoyam. Kung solion, mayamoy. Hindi bla. Nga. joke lang, ha? Joke lang, mama. Sir Marvin Navarez. Sabi niya, good morning, liho ko tamiyaw ang Yamoyam Bake Shop sa kilometrahe 2, Poblasyon, Jordan Guimaras, Pulaw-Pulaw naman, Ubra, Tinapay. No, ang Yamoyam, Radyoman Jason, mga kasama, kung suliun mo ang Yamoyam, ang pagbasa, mayamoy. Wala yung natulubang na, mayamoy. No, may amoy, bla? Bagay, plano ko gani. Kaya uso na subong, eh. Plano namo ni Mrs. magpatindog kami sa Guimaras, ang mineral water refilling station. Eh, dapat, di ba, may kumpanya ka, may kinakaragiyakan. Gusto mo unique ang alan, di ba? Gusto na mo, siyempre, kung may mineral water refilling station, paminsar pa na ni, kuha pa kami budget. Kung maka-budget kami, amo niyang gusto namon entran. Gusto naman dala sa may Guimaras, mapatindog kami sa water refilling station. Siyempre, ang sobrang

0: mga tubig, pwede sa laundry, di ba? Dapat amo na gina-align mo ang imong negosyo para wala uyang. So naman, kotse meses ha, konti ko maka water repelling station ta. Kay kadamo sa water repelling station, ano ingalan ta? Ko hapos lang. Ang ingalan ko sa akon nga water repelling station, Radyo Man Jason, ay Poso Negro. Hello? Ha? Poso Negro. Mineral water. Mama ko, sinabi ka rin bakal tubig mo nami-nami sa Poso Negro. Tapos ang akon nga laundry shop, ang laundry shop ko is Lago. Lago Laundry Shop. Labana mo na ang mga Lago. Pag abot sa inyo, Lago man gyapon. Nanay Lorna Vasquez, mayang aga. Nanay Rod, mayang aga. Pakaberting, papangmiling, kakay Tatay Enjong. At 23 kilos, ambal ni Ma'am Bernadette Labis Pishon. 23 kilos all the way kung international flight, duwa ka luggage. Tiyo. Ah, okay. Sir Lito Binias, mayang aga. Ma'am Amber. Ma'am Inday, Mary Lou Estelore Patino. Mama Evelyn Gigax, salamat. Kaya Diodelin Apura from Dubai. Si Roxy, kisa matabuan mo kapin pa, damo panuhot ang nagapamasahe. Ah, so, daw ginasuyok nyo na. Daw galaton sa inyong hangin, ano? Ngayon, no, tingala ko basta mga tig-up, galing gamasahe sa akin, hindi ko kautot! Pahabol tiyoy, mayong aga sa Tres Marias Dry dry goods store. Dira sa tunga tinda sa may haniway, mayong aga sa inyo. Si Mama Margie Cobillas, mayong aga Inday Lee. Ma'am Telly P. Fur, Sir Jespal, good morning. Ma'am Rona, mayong aga. Yes, Yoy, from Manila, may ex. Okay, good. Nakabakal na ko, Tiyoy, from Manila. At Iloilo, nakabakal na ko sang extra 20 kilos ako. Stay pa ako sa Cavite, then Hong Kong 1 week. Back to Manila, 28 flight to Iloilo. Grabe nga flight. Basi pwede mo ihatag ang isa ka flight mo sa akon, ma'am. Basi ka po yun, ka na sa flight mo. Si Sir Audie Ryle sa Madrid, Spain, kakay Mamoni Hoffner, mayong aga sa inyo. Sige, mga kasama, pagbalik ta, storyahan ta kagamay, ining mga kwarta nga naangot sa aton nga BC Presidente, kagang iyang abana na si Attorney Manz Carpio, mga kasama. Ay, naku nga kwartang na, grabe, nga kurakutay ni Kututun. Mga kasama, iningabahin dulong sa aton sa Santon Plus Herbal Capsule, puno sang anti-inflammatory compounds, kag antioxidant properties. Ang Santon Plus Herbal Capsule, ginapakupos niya ang mga nagahulubag ng mga parte sang aton lawas. Santon Plus Herbal Capsule, napamatudaan sa mga scientifico nga makabulig pakupos sa mga nagahulubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule, makatap na sa madamo nga balatian, garantisado kag may alibyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa inyong suki ng mga botika. Pwede man ka magbisita sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center. Magkadto ka mo sa Klinika de Alternativo. Kag magpakonsulta, libre, wala sang bayad. Gamit ang ila General Health Analyzer Machine na hikapon mo lang mabalaan kung ano ang mahina mo nga vital organs. Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center nga makitaan sa number 125 A Yang Building, Yulo Street, City Proper, tubang sa nga Midtown Hotel. May ara man dira sa may antike, makitaan sa Juan Tiong Building at tubang sa Gaisano Capital sa Guimaras, The Alternative Medicine Center. Heran Building, Barangay San Miguel, Jordan, Guimaras, malapit sa St. Joseph School. Pamatiigid ang mga advices ang aton mga alternative doctors of alternative medicine kung ano ang pwede kag kung ano ang hindi pwede kanon. Say yes to health.
1: Tatak! RMN.
0: Dulong maningi sa aton sang Santon plus coffee mix. Santon plus coffee mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Yari na ang saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Santon plus coffee mix, may soya, may xanthones, and may malunggay. Amo ini ang caffeine-free coffee. Gani hindi magsulab ang inyong sulok-sulok, biskan imno nyo ni aga o to hapon gabi. Kape para sa tanan, coffee for all, bata, tigulang, may balatian man o wala, pwede gid magkape kay caffeine-free coffee kag sigurado. Hindi gid magsulab ang inyong sulok-sulok. Santon plus coffee mix. Manamit, mahamot, kag saboroso nga klase nga kape. Santon plus coffee mix available sa mga butika, groceries, and pwede man mabakal sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang sa number 125 A Yang Building, Yulu Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Sa liwat, libre ang pa-check up ha. Kaupad ang ato mga Doctors of Alternative Medicine. Kadtuin nyo lang sila, pangita si Doc Ray Empinado. Domingo, Tub-Tub, Biyernes nga adlaw. Alauna, 17, aton man ginatamyaw si Ma'am Marilu Villalobos dira sa may Luben Store. Sa tinda lapas kag Arvin Mucho Bonilla. Alauna, 17, check ta, chimpo ta, subong nga Webes, Oktubre 8.
1: RMN News, panahon.
0: Kabunaton sa linya live, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, mayad-ayad gid nga aga.
2: Sir, may daad niya aga, sir, kag sa aton man yung mga tagpalamatid. Naman aton latest sa the update sa Subong Adlaw, October 7, year 2026. Sa karon ITCZ, on the Tropical Convergence Zone, ang nag-epekto sa Mindanao, kag Palawan. Northeasterly wind flow naman nag-epekto sa extreme northern Luzon. Dili sa aton sa Western Visayas, di na rin maka-experience sa kita sa magalugalumon nga kalamitan, kag may mga isolated ng mga pagulan-ulan, pagpangilat pa nag-uob, dala sa ning mga localized thunderstorm. May natugtog kasarangan natin ng hangin, ika na bagat na katungdan, panakatungdan, magadalain niya sila sa makanay, tugtog kasarangan ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin, yara sa 24 to 29 degrees Celsius. Adlaw natin, mag-butlak, alas 5.38 sa subong aga. Kagamon natin latest, so the update rin di sa ilo pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Engineer Rolly, pwede mangkot. Kay wala na kita sang goodbye na kita sa hanging habagat. This is automatically mean, amihan na kita subo.
2: Actually, ang once na mag-end ang habagat natin, after na transitioning period pa lang, is pagkakadto sa amihan.
0: Natin. Oh, transition pa lang. And yeah. Nga, amon yung aton chimpuman, kapila second day straight, sa gunso na ni Dua Kadlaw, nga nag-inulan gid, Engineer Rolly.
2: Yes sir, so actually for the past days ITCZ biyang nag-epekto sa aton, no? So that's why nga nakadalagid ini sila sa mga pagulan-ulan, particularly dito sa Western Visayas.
0: San uni kita makabatsag sang improving weather kay kadamo sa mga nagapamangkot sa aton, damo mga liga, damo mga events like may mga fun run nga hiwaton kag may mga iban nga mga outdoor games, outdoor leagues nga hiwaton para sa bulan sang Oktubre. Sano kita sano ini ma-improve ang aton nga tempo in Jeroli kundi makita naton nga tayo yon ang ating aton nga haring adlaw.
2: Well, sa karon sir, based sa itong extended weather outlook, generally, magapadayon sa gihapon, no? Ang maayong panahon, or ang magulugulumon natin nga panyempo, no? Wherein sa aga, medyo manggapang ibabaw generally ang cloudy natin nga panyempo, and then pagkahapon, hindi gagabihon, may mga chance sa mga scattered rain showers. So, magapadayon po niya within the next 2 to 3 days natin.
0: 2 to 3 days. With that, Engineer Rolly, madamo ka salamat and good morning sa imo at sa mga kaupdanan mo sa pag-asa.
2: Yes sir, thank you kag mayong aga sir.
1: RMN News, panahon!
0: Salamat yan, Engineer Rolly Cuenca. No, kay pamangkot nato na kay buwas, no? October 9, masugod ng aton nga Arts in the Plaza. No, dal-una ni isang syudad sa aton city government, tam mga nakalain-lain ng mga activities, aktibidades sa mga plaza, so may mga outdoor. Buwas man, asa Sabado man masugod, ang Fiesta League, no? Kada Sabado, Domingo ini, dira sa may Tanza Timawa Zone 1, kung sa din, dira sila sa may highway, no, maibotang nilang basketball court nila na kinaanda naton, kung saraduhon ina ang duwa ka lane, ang abrihan lang ang next that lane. So medyo magutok ang traffic dira, masugod ina sang alas 5 sang hapon, tubtob alas 10 sang gabi. So siyempre luoy man kita sa ato mga kabataan, talagsalang ini sila maka uluhampang-hampang basketball bala. Te maulan-ulan pa ba o te tanugo ng ilang uniform. Ang atin nga weather update dulong na sa aton sang Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Ang D3 Bio ang extra virgin coconut oil nga ginpaamanan pa sang vitamin D3. Ini ang suplemento nga himo sa cold pressed virgin coconut oil. Wala na kaagi sa mainit nga pagproseso. Bakod sini na mintinar ang mga components sang extra virgin coconut oil nga makahatag benepisyo sa ikaayong lawas. Ang medium chain triglycerides nga caprylic acid, isa sa mga components ng extra virgin coconut oil ngayara sa D3 Bio, kaupod ang vitamin D3 nga makabulig sa pagdulong sang sustansya nga calcium sa imong katulanan nga may synergistic effect agud pabakuron ini. Ang D3 Bio buga naman sa caprylic acid nga makatabang man sa paglikaw sa ginatawag na arterial stiffness o pagtig-a sang aton mga kaugatan. Ginpamayo sang D3 Bio ang pagdeposito sang calcium sa imong mga tulan agud hindi magtaas ang concentration sini sa imong dugo nga ginatunaan sang pagdeposito sini sa imong mga soft tissues, rason nga nagatig-a ang kaugatan kag iban pang mga organs. Para sa mabakod nga tulaan, kaghilway nga kaugatan, ang kunon paagi sa dlaw-adlaw nga pag-inom sang Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy.
1: Tatak! RMN!
0: Ini ang kilala na antiviral kag antibacterial specialist. Mabakal sa mga butika kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Libre man ang pagpakonsulta sa aton mga doctors of alternative medicine. Bisitahin nyo lang dira sa may kilid sang Robinson's Harrow Branch, Salvation Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay, Miagaw, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Dira nyo man mabakal ng mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy, kasumang sang DTX 500, Pure C kag Klinika D3 Bio.
1: Tatak! RMM!
0: Natudluan man ko Danila, sino mahilig di sa mga calamansi juice? Sino mahilig sa calamansi juice? Ibayaw ang kamot. Ako namiangit ko sa calamansi juice. Pero gintudluan kay kandan kung mga hotel, no, kung diin ka magbakal sa nga calamansi juice, gusto mo warm, no, hindi cold. Kalabanan din na nag-iindakal ng tubig, sala, galiina. Kung mag-inom ka mo sang calamansi juice, hambal sa ato mga doctors of alternative medicine, dapat hindi boiling water, maligam-gam lang, no, alabaab ang tubig. Kay syempre, kung boiling siya, mainit siya, mapatay na to ang vitamin C, madisperse na to. Madisperse ang vitamin C sa ginainom mga calamansi juice. So dapat maligam-gam lang nga tubig ang ginabutang nyo sa calamansi nga himuon ninyo juice. And if you can, don't add, no, hindi na pagdugangan sang kalamay. At straight up pa calamansi juice sa mga naga-diet-diet, no? Amo ni ginaserbi tubig ang lemon juice kay makapadasig ini tunaw sa inyo mga fats. Antes kita magatag sa inyo sa balita, no, halin sa ating aton nga news center tuhoy sa impeachment sa ating vice president. Mayong aga na kay Nanay Nene, Nanay Neneng, Nanay Apong, Nanay Susan, Nanay Virgie, Nanay Luz Viminda, Nanay Betty, and Nanay Bebotsky. Tamyaw ko mag-utod. Tiyoy si July Tanyo, kag Tonyo Tanyo. Toto ini tiyoy sang Lino Bayan. Happy, happy birthday sa tanan nga may mga birthday. Ah, mayong aga ambal ni Ma'am Ay sa inyo kag again happy birthday sa aton nga pinalangga nga gobernador sang probinsya sang Iloilo. Happy birthday Honorable Governor Arthur Toto Defensor Jr. Si Ma'am Moni Hoffner ba present na. Hello Ma'am Moni Hoffner dira sa may Australia. Ponyo Salveron, mayong aga kay Lito Binias. And sa liwat, happy listening kay Uncle Oshway, kay Auntie Bebe Pama. May mga player kami nga Pama. Sagi mara sa mga si Makmak. O, taga man tangingi, ini si Makmak, no? Nag-ubra-ubra sa GSU. Sa machine shop sa GSU, taga mantangingi ni mo. Mayung aga sa Pama family, sa may mantangingi. Siyempre, ang akon nga pakasmanda, Kasanono Marquez. Kaya Pastor Dan Marquez. And tanan nga mga Marquez family. Dira sa may East Valencia, sa mantangingi. Mayung aga sa inyo. Sige, sa mga natipon yung mga balita sa aton nga news center, mga kasama, ining parte ini, mga kasama, sa milyon-milyon na mga kwarta, lumutang sa ika-35 35th impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga nagtago umano ng napakalaking halaga ng time deposit ang mga Duterte sa pamamagitan ng manager's check para hindi mag-reflect sa year-end balance ng mismong account ng account holder. Sa pagpamangkot ni Senator Judge Bam Aquino sa testigo ng prosecution, nagwa nga pangkaraniwan nga nagkakalatabo ang ining pagbakal sang manager's check. Amo na ang hindi wala anay ginausar, ano? Kinumpirma naman ni BPI Division Head Marvin Galvez na may binili, may ginbakal nga manager's check ang mag-ama, no, si the former President Duterte, Rodrigo Duterte, kag Vice President Sara Duterte, may ginbakal sila nga manager's check sang March 9, 2011, nga naglabot, no, take note, naglabot sa 41.72 million pesos.
1: Tatak RMN.
0: 41? So, ano ining manager's check? Amo nang ginaprint sa bangko. Paano ka maka-avail sa manager's check? Manager's check, mga kasama, ang either gina-debit, no? Kung may kwarta ka sa bangko, pagbakal mo sa manager's check, amo na, no, ginakakasto ang kwarta mo sa bangko, gina-withdraw, kag amo nang ginabakal na sa manager's check. Pero ang iban, para hindi matrace, no, ginabakal nila ini ang manager's check. Depende sa kantidad kung pila ang baklon mo. Now, pag print sa manager's check, good as cash, no, good as cash ina, kay man ang bangko mismo, no, halin ina sa bangko, ginbaydan mo ang bangko, no, kaliwaan, daw gift check bala. No, ang gift check, it's like manager's check, good as cash, pero pagbakal mo na, na may fee, may certain fee, in a certain amount, pagbakal mo sa manager's check. So, kung ibayad mo ni, kung sino man, kung sino baydan mo, hindi ni parehas na gift check nga baydan mo lang, okay na. Ining manager's check, once binayad mo, example, binaydan ko si Sir Stephen Fanega. No, binaydan ko sa manager's check. Matik, dapat pagkanto niya sa bangko, ma-present siya sa iyang identification. Kahit dire sa manager's check, i-deklarar mo kung sino ang imo nga baydan. Amo na sa once makapta ng manager's check, pwede niya na ma-in-cash inang manager's check or pwede niya man ma-isaylo sa iyang angalan ng manager's check.
1: Tatak! RMM.
0: So, hindi matrace. Hindi yan may halin sa bangko. Pagpato mo sa bangko, i-transfer mo, matrace ini. No, sang amlak, pero matrace ang bangko. Pero kung manager's check, ate, as good as cash ini. Bisan itago mo na yung sabalay, biskan kawaton pa ni. kawaton man ni Zesek, hindi mapuslan. Kay man dapat nakadeklarar da kung sino ang imo nga ginbaydan.
1: Tatak! RMM.
0: So naglabot ni sa 41.7 million ang ginbakal. No, suno sa BPI, hindi suno kay Tiyoy Pancho, ha? Sa mga supporter da sang ni President Duterte kag ni ni Vice President Sara Duterte. Gina-report lang ini, ha? Eh, hindi alinsakon, halin sa BPI na may ginbakal sila na 41.7 million. Di hambal ni Tatay Digong, kumadumduman ninyo, nga halos ang iya nga kwarta, no, ang ginasaligan niyang iya nga pensyon. Pensyon lang, di ba man ang ginasiling. Mm. Kag mga kasama, nagtuhaw man sa impeachment trial, ang hindi tugma, no, hindi tali na total net worth sa bank transaction ni Vice President Sara Duterte kag iyang abanan ni si Attorney Manases o Man Scarpio. Sa interjection ginpamangkot ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura kung anong maaring paliwanag sa hindi pagkakatugma kay man sang 2022 to 2025 ang net worth nga gindeklarar no sa aton Vice Presidente is 336 million pero ang bank transaction naglabot sa 424 million.
1: Tatak RMM.
0: Isa pagid sang 2007 tubtob 2025 nagligad niya tuig ang net worth is 840 million. Pero ang bank transaction, no, sa mag-asawa, naglabot sa 4.4 billion pesos. Pero siling ganit, eh, hindi man mahambal kung ginkawat o hindi. Pero subong, gin-red flag na to ang confidential pad na 73 million, ginapauli na ini kay Vice President Sara Duterte.
1: Tatak! RMN.
0: Suno man kay former Senator Antonio Trillanes IV na nakabaton kuno o nagabaton kuno sang drug money ang mga Duterte.
1: Tatak! RMN.
0: Ini ang ginpanginwala ng mga Duterte, labi na gid si Tatay Digong, tag ang aton nga Vice Presidente. Pero ka mga kasama sa ika-35 nga impeachment trial sa aton Vice Presidente, nagwa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang isa ka-confidential report sang Anti-Money Laundering Council or AMLAC angot sa duwa ka cheque, no, two checks na naglabot sa 14.88 million lapit sa 15 milyones pesos kag ginhimo kay Duterte suno kay AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura lakip sa mga dokumento sang ginsumiter sang AMLAC sa impeachment court amo ang confidential information sharing report nga nagapatuhoy sa mga transaksyon sa tung October 25, 2011 kag April 24, 2012 base sa record naglabot sa 14 million plus ang kabug-usan nga balor sang duwa ka cheque, no? Duwa ka cheque. Mo ti ano karon kung halin sa duwa ka cheque ti ano? Sanday Samantha Jane Yenko Uy, Samuel Kang Uy, kag Yaniel Yenko Uy ang nalista bilang mga purchaser samtang si Vice President Sara Duterte ang nalista nga nagbaton sang ini nga mga cheque.
1: RMM, RMM, RMM.
0: sa pagpamangkot ni Private Prosecutor Attorney May de Vinagracia. Ginbasa ni Buenaventura ang bahin sang report nga ginistoryhan ang ginaaligar nga koneksyon ni Anay President Rodrigo Duterte sa mga individual nga gintumod sa dokumento nga mga drug lord nga ginlakipan nanday Michael Young, Charlie Tan, kag Sammy Uy. Ang mga ginabintang ni ano gagawa di ang mga ginabintang ni former President Duterte na kasama ang nagagawa is daw sa diri sa impeachment daw ang nagagawa is sila gali nila ang nagahimo ang ilang ginapatutsada sa iban sila gali ang nagahimo sa nagagawa di sa impeachment ha? Padayon nga ginapresentar sa witness stand ang Security Bank Corporation branch man banking group head Leslie Chan sa trial ni Vice President Sara Duterte. Suno sa iyang account nga may katapusan nga numero na 4534 ang ginbuksan sa October 25 nga 2025 kag makit Andre mga kasama ang mga kwarta no ang kwarta halin sa Security Bank 2022 25 million 23 232,000 2024 344 kag ang 2025 935,000 pero sa diri makita na daw ang transaksyon no ang pagsulod kag pagwa sang kwarta amuni mga kasama ang hindi no ang hindi maeksplikar kag wala nakabutang sa sal-in sa aton nga vice presidente sa nagagwa diri mga kasama no ang bank account o ang bank account nila nga mag-amay ang joint account gali no dapat nga kadeklarar man ina sa sal-in. Paano naman si BBM malinis kaya wala pa naman imbestigaran pagkatapos siguro ni Vice President Sara Duterte no ni imbestigaran man masilingganin naton Madam Alice Friedrich walang malinis na politiko eh no wala gid limpyo kay kadamaan ini nag may ara gid sila hukos pokus mo galing te ko mabisto ka te goodbye burot
1: tatak RMN.
0: Yan mga kasama, mga balita na tipon sa atong news center na tuhoy sa atong impeachment trial. Mga kasama, malawig-lawig ang impeachment trial. Pero sa atong ganit, o natakaan na kita ini, nga mabatian naton, masakit para sa aton. Ano? Puwerte kasakit sa aton nga mabatian ta. Ining mga kwarta nga nagakaladula, mga kwarta nga ginakawat na lang sa mga politiko, mga kwarta tani nga nagdulong o ihatag na lang sa mga aton nga mga ahensya sang gobyerno nga makabulig tani sa aton ng mga mangunguma, sa aton mga mangingisda, sa mga proyekto, sa mga eskwelahan, sa mga taytay, sa mga dalan, no, sa pag-improbar, pagbakal tani ni isang barge na lang, bakal na lang kita sang kaugalingon ta, nga power distributor, sang aton nga kaugalingon nga power plant, no, hindi na ba magsalig sa NGCP? Kaysa mga kwarta ni naglalabay, milyon-milyon, bilyon-bilyon nga mga kwarta, ho? Pila, naguro ko mga power plants sa gobyerno, patindog ta. Hindi na ta magsalig sa NGCP, kita na mismo, gobyerno ta, mapakable na lang pagrikso. No, tisipan nila mga kwarta ni nagkakaladula sa ton, wala pa ganin maisip na sa iban. Kanugon la kanugon tuod na mas mayo tanini na dulong o na usar sa mayo no sa kamayuhan sa pungsod Pilipinas pero wala eh wala ganyan bisan sino ibutang mo pangawat ni tuod ang ilang ang moto aton ta kwarta sa Pilipinas puro malbuaya malita nga mga kwarta kita gani bisan briefcase hindi kita ka bisan folder nga kwarta hindi ta katilaw sa pangurakot no bisan sino tao na sa gobyerno pangurakot ng ilang obra dito sa Malacañas ano Mga aton ng mga senador, aton ng mga kongresista, wala pa ganin matapos na yan. Ang sa flood control, na dula na ganin sa flood control ni. Direta nag-focus sa impeachment sa aton nga vice presidente. Wala pa manabat, sino ni mga politiko? No, sino politiko ang sa likod sa nga flood control scandal, flood control anomaly no? Masakit, masakit, masakit. Pero wala tamahimo, ang importante hindi kita magmasakit. Para pa healthy ang lawas, mag-inom sang NANS Super Plus Capsule.
3: NANS Super Plus Capsule. Bulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Misis, anong naging epekto sa imo lawas sang pirmi ka nagainom sang NANS Super Plus Capsule?
4: Sang una, pirmi lang maluyang akon mamatsa gagamay lang olubrahon, madali ako nga makapoy. Pero subong dabatsagan ko nga nagapagsikagini na maluyang akon nga lawas, dako gid ang nabulig sa akon sang NANS Super Plus Capsule.
3: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
1: Tatak! RMN.
0: Batian ta si Mrs. Maluyang lawas eh. Kung sino Mrs. ang hindi maluya lawas man. Ang problema, ma-stress ka na. Pinaka-stressful sa isa kasawa. Ang paminsaron kung anong isudaan nila sa pamahapanyaga kagpanyapo. Amo na ang very stressful. Paminsan, anong sudaan nun? Tapanyaga man. Pagtapos mo lang gani, kaon panyaga man. Ano palutuon ko sa panyapo? Ano man? Nagaluya lawas mo kay pagkatapos mo pang laba, sus mamalansa ka pa, manglimpyo ka pa, ay sus, tapos mangaluto ka pa. Para pagsik ang lawas mga misis, NANS Super Plus Capsule. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog, gintingo ba mangustin, guyabano, may malunggay. Para sa mas mabaskog na resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus Natural na proteksyon sa lawas, manggaranon pa sa antioxidants. Bulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Available ang NANS Super Plus sa mga butika malapit sa inyong lugar sa Panay Island, probinsya sang Guimaras. Pangitaa, NANS Super Plus. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia, NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto de kalidad ni Tita Arlene. Kag, sang Herbs Med Pharma Corporation. Kagamag-manyos man sa mga misista, sang NANS Liniment Oil. Kumainit ang ulo ni Mister. No? Pagpuli sa balay para hindi sa sagay singgit, para hindi sa ma-stress. Paghigda niya, masayha sa dayon sang NANS Liniment Oil. Ang ginasaligan nga bala nyo sa mga manoghilot kag mga masahista NANS Liniment Oil kay puwerte ka namin sang alibyo. Sang NANS Liniment Oil daw ginakakas niya ini. Ang mahangin-hangin mo sa lawas nga, ikaw masahi sa lawas mo, hindi ka magtigab. NANS Liniment para sa frozen shoulder. Tuslok-tuslok. Stiff neck ni mo. Apay may kailang ginabiring. NANS Liniment Oil. Kay nanay kag kay tatay, rheuma, arthritis, varicose. Naipit kag naparlisar ng mga kaugatan. Naundan ng mga bali. NANS Liniment Oil. Epektibo man na insect repellent. Basta naga NANS Liniment Oil, walang kagat sang lamok. Sa NANS Liniment Oil. Kalaw ayo. NANS Liniment Oil, hindi pa mapilit sa panit. Available sa mga botika. Yan ang ginabanyos. No, muna ang ginabanyos ni Auntie Edna Dalmino. Dala sa may malagit, puti bidra kapis. Hay nano! Hay nano! Nami, ginyas ang NANS Liniment Oil. Ay. Nami, banyos ako ng mga puya. NANS Liniment Oil. Pwede din para sa mga buwaya. Bantayan, mapakanta si Tio Pancho. Pero antes na, mga kasama, may power update kag. Dito na tayo sa Sports Balita.
1: RMN News Sports.
0: Balitang sports sa mga mahilig sa baseball. Kay playoffs na subong. Nako po ang New York Yankees nyo. Tumbala yun. Dua ng perdes ang New York Yankees. Best of five ba to? Best of seven. I think it's best of seven, no? Ang ay Yankees na perdi na naman kagapon sa score nga 5-2. Ang Tampa Bay Rays nagdaog 5 ang Yankees 2. Sa subong banse sa serye, ang Tampa Bay Rays 2-0. Samtang ang Atlanta Braves na perdi kagapon ng Atlanta Braves sa Los Angeles Dodgers sa score na 3-1. Game 3, leading ang Los Angeles Dodgers 2-1 winning pitcher Yamamoto.
1: MN News Sports.
0: Samtang San Diego Padres kag ang akon nga team to beat subong ang Milwaukee Brewers. Nagasaylong hampang sa San Diego. Pinerdis ang San Diego Padres ang Milwaukee Brewers sa score nga 4-3. Pero subong Game 3, leading gihapon ang Milwaukee Brewers sa score na 2 kadaog ang San Diego Padres, 1 kadaog. Bulubantayan man, makakasama ang mga pahampang no kasubong nga adlaw. May schedule man karon, I think it's going to be a red sa ang sa din ni may ang mga schedule for today nadula, sorry. Sige lang ha, kay ari. Ang schedule for today, no? White Sox, Chicago White Sox versus the Guardians, no? Leading di ang Chicago White Sox 2-0 sa Cleveland Guardians. Hampang man karon abwas sang Braves kag Los Angeles Dodgers, Yankees kag Rays, kag abwas man ang Padres kag Brewers.
1: RMN News Sports.
0: Sa iban pagid naton nga balitang sports, mga kasama, nagsaka sa ika-14 no 14th seed si Alex Yala no ang world number 18. Ngayon, rank seed number 14. Maghahampang ini siya sa may Wuhan Open, no? Ini pagkatapos niya mag-withdraw ang world number 17 na si Naomi Osaka sa Japan. No, since ang Wuhan Open is a WTA 1000 non-combined tournament, mag-feature ini sa 56 ka mga atleta in total na nag-include sa 43 direct entries, 8 ka qualifier, 4 ka wild card, kag isa ka special exempt entry spot, no? Ang aton nga seeded number 16, ang world number 18 naton na si Alex Yala, nakakuha na naman sang first round bye para sa 2026 Wuhan Open. Ano ang butslingon sini na nakabay na naman si Alex Yala? Diretso na siya, no, si Alex Yala sa second round.
1: MN News Sports.
0: Tani, maging mayong performance niya ni sa Wuhan Open si Alex Yala. Tani, dire-diretso na ini si Alex Yala, no? And mga kasama, yan po ang ating Balitang Sports.
1: MN News Sports.
0: Para tutok na tutok sa mga balitang sports, tutok lang diri sa RMN. Isugid kay tayo si EJ Obiena kag si Carlos Yulo, set na ini ang goal ng training nila, no? Para na sa Los Angeles Olympics sa 2028. Update kita anay para sa aton mga kauturan dira sa may barangay Kalumpang Molo. Sa aton mga kauturan ng mga Ilonggo, dalon sang Iloilo City Government ang nakalain-lain nga serbisyo diretso sa aton nga komunidad pinaagi sa Atipan on the Move. Last week, ara sila sa may Kalaparan para sa mga taga Kalumpang Molo. Preparar kamo sa barangay gym sang Kalumpang Molo. Sa maabot nga Biyernes, buwas nga adlaw, ang aton nga Atipan on the Move. Para sa mga senior citizen, may problema legal, mga birth certificate ninyo, may mga schedule sa neutering, spay, kadamo, may libre gupit, may legal service kadamo sa mga serbisyo dira pati ang aton nga Medicines Plus ang yakap kadamo sa mga serbisyo no pagpa-print sa inyo nga birth certificate, the marriage kag death no ara dira kadto kamo sa barangay Kalumpang Molo. Schedule is buwas nga adlaw, Biyernes, alas 8 sang aga, tub-tub alas 12 sang odto.
1: Tatak, RMN.
0: Alauna 50, yari na kita sa aton nga power update nga Dulong Saton. Power update Dulong Saton sang Super Fiber, ang fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kaga produkto de kalidad ini sang Life Extension Philippines. Ini ang pinakaepektibo nga paninlo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Kagagod ba ang ligan ng aton nga colon kontra sa balatian nga cancer, especially ang colorectal cancer. Super Fiber, mga kasama, no? Ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agad hindi magtinirang higo sa aton nga colon, nga isa sa mga rason sa paglubo sa aton nga immune system. Tinlui ang inyong nga colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, ang fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag produkto ni kalidad sang Life Extension Philippines. Ang pag-inom sini kada gabi, antes ka mo manyapon or antes ka mo magtulog.
3: Isugid kay Tiyoy.
0: Adlaw kita sang Webes subong October 8. Mga taga Sara kag mga taga Lemery, may masubo-subo gid ako nga balita para sa inyo. Lemery, Sara, San Lorenzo, Guimaras, New Lucena, Saraga kag Pototan. Ari ang aton nga power update mga kasama. Subong October 8, Webes nga adlaw, brownout siyam ka oras ha, alas 8 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon. Ang apektado, Sara. Ano ang mga barangay? Sa Sara, Preciosa, Alibayog, Arante, Villa Hermosa, Apelo or Apelo, Labigan, Bagaygay, Gildore, Tintay, San Luis, kag Improgo, Sara. Alas 8 sang aga na, tub-tub alas 5, Preciosa, Alibayog, Arante, Villa Hermosa, Apelo, Labigan, Bagaygay, Gildore, Tintay, San Luis, kag Improg. Sa Sara, Iloilo, Sa Sara Iloilo, alas 8 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon, ang apektado sa Sara, tanan nga barangay.
5: Aragoy, Choy!
0: Tuod na, tanan nga barangay sa Lemery. Brownout kamo. Alas 8 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon.
1: Tatak! RM.
0: Tukon taga Lemery, ngita na sang kantuan sa Sara o sa Barutak. Alas 8 sang aga, tub-tub alas 4 sang hapon sa mga taga Pavia. 8 a.m. to 4 p.m. 8 ka oras, apektado ang bilog na coverage ng CPU Centennial Home Subdivision sa Aganan, Pavia. So bilog na CPU Centennial Home Subdivision, Aganan, Pavia. Sa mga taga San Lorenzo, Guimaras, alas 9 sang aga, tub-tub alas 12, 3 ka oras, apektado dira ang porsyon sang Constancia, no, ang bubog, porsyon sang Constancia, bubog, alas 9 sang aga, tub-tub alas 12 sang udo. Abwas pagali ini ang New Lucena, Saraga, Kagpototan, e buwas ko na lang inilawagon kay buwas pa man iniya. And yan mga kasama ang ating power update. Para updated ka sa balitang mga power, hindi lang sa kilikili mga power. Tutok lang sa RMN Iloilo. Kay updated, tanan-tanan, para hindi ka mo mag-salasala. Sa ato mga kauturan nga Bugtaw, Sir Johnny Figuro. Dira sa may Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Bugtaw na ni si Sir Johnny. Nag-plastaran na ni si Sir Johnny Figuro da. Sa lapa sa may Iloilo Terminal Market. Mayong agasin mo, Sir Johnny, para sa preskang karning baboy, karning baka, Figuro muna. Pangitalan si Sir Johnny o Sir JL. Sir Stephen Fanega, Ma'am Marino Villalobos, si Sir Jose Leo Obligar, Edna Mohal, Jerry De Los Reyes, mayang aga, Rose Hutuan, Catherine Pareño, ang magandang bulag, mayong aga sa inyo, Bernabe Ligarde, ang Kalipayan Group Call, mayong aga man, Antonio Sarosa, Mondrey, si Sir Magic, kay Ma'am Lors, kay Felix Baldiviso, sa may Sara, tanan-tanan nga Tau Gamma Phi and Tau Gamma Sigma, arriba, arriba. Rex Gallego, Noli Francisco, mayong aga man. Si Ma'am Avec Paez Esmeralda, good morning. Kay Ma'am Moni Hoffner, Jeline Lacson, Ma'am Donna Aguayon Feldman, welcome to the program. Si Alden Sueta, si Ma'am Lani sa South Korea, Ma'am Adele, Sir Dicoy Catalan Lampreya, Ma'am Edna Lampreya, si Tagawad Robert De Vera, Ma'am Dina Hermano, and hello sa New York, Ma'am Delsa Hermano. Si Sir Noel Jimenea, good morning. Shane Ruado, Arvin Mucho Bonilla, Levi Aguilar, kay Cap Levi Alasian, Coach Steve Deximo, mayang aga, Diodeline Apura, Bernabe Magallanes Edio, kay Zen Garden, Sir Rene Zaragoza, mayong aga gid sa inyo tanan-tanan. And sa liwat sa mga taga barangay Kalumpang Molo, buwas ang aton nga Atipan on the Move sa covered gym, no? Sa nga barangay Kalumpang Molo. And nakaginagali daw ang mga bypass ni Saton, bala kalabanan sa probinsya na, no? Nagahugot na di sa syudad. Digto na git sila nagapamulya sa probinsya. Nakuwaan sang 714, no? Malapit sa 1,000,000. 714,000 nga balor sang illegal nga droga ang isa ka fish vendor. Baligya sang isda. Kay gali, may iba. Lain ang unod sang isda. Isa ka fish vendor sa ginpatigayan nga drug bypass operation sa barangay Poblacion South Uton kagabilang ini. Sa ang nasambit nga operasyon na ang ginpatigayan sang Police Drug Enforcement Unit or PDEU Team 1 sa pagpanguna ni Idol Police Major Daji Del Lima, ini siyang head sang Police Intelligence Unit, ano? Sang Iloilo City Provincial Police Office. Ang subject, ginkilala kay Zifred Tubid Mendoza, 44 anyos ang nasambit nga barangay. Sa din nakuha sa iyang paghinakop, ang 105 gramos nga kabugaton sang droga. Nahibaluan nga isa ka high value individual ang arestado nga nag-ooperate sa banwasang Uton, San Miguel, kag Tigbawan. So sa mga nag-score sa Uton, San Miguel, Tigbawan, ate, wala, gay ka muskoran subong. Dakpan to si Maninoy nyo. Nagabaligya ka na sang isda. Kanami, nabla sa negosyo subong. Kay kadamo sa mga nagabakal isda kumpara sa karneng baboy baka. Nabla? Inintrahan mo pa sang ginago, ate, kundak na gindakup tao. Kaluluoy pa itong ginkwaan mo sang isda. Noong inyong mga sa fishing port, naman ang ginakwaan sang isda, utang na mo. Hindi na cash, ang ibang utang alsada. Itang ginutangan mo to sa fishing port, abaw. Gin 1, 2, 3 mo pa. Paano mo ni babaydan? Kinadakpan ka, oh. ugok klase mga tao namin na negosyo ninyo. Intrahan nyo pa sa mga nginango. Kung hindi, nagkalitsilitsi pangabuhi ninyo. Nga hindi ka mo mag pangabuhi patas man. Nga kinan pati droga, intrahan nyo man. Abi nyo, hindi ka mo madakpan. Abi nyo, mga kapulisan nato na mo naging kamangoaw. Pag ka mo kamulog, ginamanmanan ng kamo, ginahiringan ng kamo sa aton mga kapulisan. Ginawarning yan, pa kamo ganing uluuntat na noy. Yan lang, iban uluuntat na noy, untate na na. Ginawarning yan na kamo sa aton mga kapulisan. Hindi, gid ka mo mamati. Matsagan nyo, mas alam pagid ka mo sa aton mga kapulisan. Ubra nila na ang intelligence ng mga ang asset naton, ang aton mga alpha. Ubra nila na. Paano nyo maisahan kay kamulang ang ginabantayan? Ang mga ginakwaan nyo kung diin ka mga pangwa droga, abot na nila na kung diin. Ginahulat na lang nila kung sino ang bagsakan. Ay, naku, matsagan nyo, lakay ko nakaro-ro, bla. Matsagan nyo, kamo na si Einstein. Matsagan nyo, kamo ng pinakahin nyo. Kamo ng pinakaalam. Pablo Escobar, gani, drag lord to. Bugat-bugat ni drag lord to, Pablo Escobar. Dakop, gani. Sino pa ganing isa to? Si El Rata, sino gani to isa? Ang dakpan man to, gani. Kamu pa nga way kamu ngalan pagit. Ay na, no, nga utok ninyo. Ang mga drug lord gani di sa syudad kag probinsya sang Iloilo, nagkadalakpan gani to. Ikaw pa nga bubuit ka lang. Abi ko may chance sa untatina na, abi. Mayong nga ganay sa tanan-tanan nga nagapulaw Bugtaw. Morning, dira sa may barangay, Tuburan Uton. Mayong aga kay Pulong Barangay, Azur Arellano. Nagapamati gali si Kap-Kap, mayong aga. Kap Arellano, mayong aga, dasi mo, may lang kapagpangapingapi ko, no? Habal ni Sir Kim Ferraris. Kay Hyman, kay Ma'am Yvonne Ferraris. Nagapadayon man gyapon ang ato nga Tok Tok Tok Lechong Manok promo para magdaog pamati lang.
6: Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamating sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
0: Sa mga gusto magdaog, sang Lechong Manok, kag 1.5 liter na soft drink. Padayo na lang ang pagpamati mga kasama sa RMN Iloilo. Kag this time, tunog-tunoga ang inyong mga radyo. Basi tingala ka nga, sa piyak balay ang nagdaog nga akong loyal listener sa RMN. Basi hinay ang radyo mo, tay. Nanay, basi hinay ang radyo mo. Basta ganit, adlaw, medyo tunog-tunoga nga kung sa sulod sa balay, gwa ka na yung babatiyon sa gwa sa balay. Kung mabatian sa gwa, hapos na ini, hindi na pagpabudlaya ang aton nga RMN field team. Kung mabatian ang inyong radyo, nagapamati ka mo sa RMN Iloilo, matik na ina, matik na. Kamu na punduhan, gaan sang manok, kag 1.5 liter na soft drink.
1: Tatak, RMN.
0: So sa liwat ha, sa tanan yung mga barangay, sa 180 nato yung mga kabarangayan. Diri sa palibot sang syudad, sang Iloilo, tunog-tunogan ang radyo ha. Pati sa tinda, pati ang aton mga tanod. Nagapamati ka mo sa may barangay hall ninyo, tunog-tunogan ninyo. Mga naglain-lain natong mga merkado publiko sa mga terminal. Mati-mati lang, ha? Kaya malabayan ka mo. Hindi nihambal nga mapaktan kung diin malabay ang aton nga RMN field team. Ma'am Elenita La Pastora, good morning. Op, Ma'am Gemma Pendon is listening and watching. Kaga si Mama Jenny Halyorina. Hambal ni, si Bembong Balbonico Bembang. Adra sa may Kuwait, sir, good morning. Hambal ni Ma'am, amun ni gali si El Chapo. Dakop sa gani, no? Nagakot-kot sa santa nila din sa may presuhan niya. Patabok to, madala motor. Ah, pero pila lang ka mga inadlaw, si Mana dakop, mansa. Mga drug lord na ini, ha? Mga pag-un-pag-un, may mga armas ini, may mga goons ni, mga tinao ni, may mga air asset, land asset, ha? Dakop, ikaw pa yan, nagawa tricycle ka lang. Single lang ang motor service mo, ay sus! Mambalang pulise mo, sisi yun. So kung may chance nga mag-uluuntat ka na sa pagbaligya mo sa droga,

0: cover. Gusto na, sige-sige ho na, asa mapatay sila. Kaya magpa-rehab ka, mahambal ka nga gusto mag-ayo, hindi ni isa kabulan, duwa kabulan, hindi ni isa katuig, hindi duwa katuig. Ay sus, pila katuig ni antes ka makarecover. Kaya man, paanadon mo liwat ang lawas mo, paanadon mo liwat ang utok mo, nga manging normal. Kaya halos adlaw-adlaw ka nag-usar, adlaw-adlaw ka nag-ro-ro, adlaw-adlaw ka nag-singhot, ang utok mo. Ang endoprimes ko, amulang gusto niya, pirmi ka ng high, pirmi ka lipay, pirmi ka active. So, your brain needs to reset. No, maanad sa liwat sa normal nga agi. So, hindi hambal nga mauntat ka. Nag-untat na ako, 8 kabulan. Ay, sos, hindi ka pa na fully recovered. Mambal ka, guro, 4-5 katuig na. Siguro, maka-fully recovered. Ganyan. Nagbalaan nyo man what drugs can do to you, di ba? Hindi mo na rocket science, hindi mo na kinala mag-google. Hindi mo na kinala mag-google da. Hindi mo na kinala pamangkoton si ChatGPT. O si Gemini. O si Siri. Hindi mo na kinala pamangkoton eh kung anong matabusin mo kung matamaan ka sa droga. Of course, kung matamaan ka sa droga, ginamat-amat mo, patay ang lawas mo. Amat-amat mo, ginapatay ang lawas mo. Kita nyo lang sa inyong lugar. Ang mga bangag, correct, thank you, Ma'am Margie Cobillas. Ang mga bangag, kita yung tsura, labi na gini yung mga nag-uusar sa bato, inagin nag-ro-ro, lantawa tsura nila. Daw amat-amat na sila nagkakapatay. Una, nagakalataktak ng ilang ngipon. No? Nagaukaubos, taktak ng ilang ngipon. Nagalupyak ng ilang guya. Naganiwang na sila. Nila? Nagamala ng panit nila. Amo na yan, amat-amat, amoy lupa ka na. Niwang ka na, baho pag inhawa mo, gakalataktak ang guya mo, tsura mo daw, bangkay ka na, hindi ka na makilalaan, Jesus! Nagambala ng panit mo, 30 taon ka pa lang, pero tsura mo daw, 60 taon na, dry! Napatay kagid sa droga nga ini, hindi nyo papaguntatan, ah, sige ah. Hindi nyo paghulaton nga mamulot ka plastic na sa dalan. Untat na, Isos! Why, kahit palabuton. Why, mas mayo, ikaon mo yung ro-ro mo, ikaon mo lang, ilagaw mo, kwarta mo, may pulos pa. 9 minutos, makalipas ang alas 2, bantayan! Ang aton una nga pahambang sa mga manami ang tingog, ha? Nami anay kaya ng mga wala pa ka-intra, be? Pa-intrahon tasubong, pasudlon tasubong ang mga wala pa naka-agi-intra sa aton nga singgaling. Ang aton nga singgaling, dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Ma'am Darlene Estonia Giliaga may bukol sa lungs.
2: Nagabakal to ang bukol sa baga ko.
3: Tapos?
2: Di gusto ba ibuksan eh, biopsy. Garin, hindi ako nagpasugo. Nabatian ko sa station nga ang bahi to, mau man ang kaso na. Nga nag-inom lang Tanaka Life Extension Vitamin D3 na wala ang bukol. Ginsunod ko lang to. Darwa aga, darwa sa lunch time at sa night time. Ginimnan ko lang ka Life Extension. Vitamin D3, ay, after 6 months, wala na ang bukol. Isa norain ko ti bukol, inuman ko gyapon, kami kita na ang Life Extension. Rako ang darana. Hindi lang ko sa bukol, kundi nagapagsik ako, hindi ako gakalimutin, 62 na ako. Wara ang hingal ko, kagang akin nga ubo. Tood, gidman, tood ko, gina-extension na gidman, ang light ko, baka kamuto. Hindi pwede nga ura ko ti Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Tatak RMN.
0: Inyo na batian ng isa ka Life Extension user, no? Na-experience niya, nag-ayong pakiramdam niya, nag-ayo iabalatian. Ate, untatan mo pa. Sige-sige ka na lang. Hindi mo na paghulaton nga magbalik-balik pang imo nga balatian kay gid ako ang galasuson sa ospital. Mag-inom Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataas lang ang vitamin D3 level sa atong dugo. Hindi na budlay, kaya may inom ka lang 2 ka soft gel. Sang Life Extension Vitamin D3, bastante na ni. Ang 2,000 IU para malikawan mo, narisari yung mga balatian, especially ang makamamatay na cancer. Inom kita 2 ka soft gel, ha? Sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw pagkatapos ninyo pamahaw. Ini ang pinakarekomendado nga vitamin.

0: hormone sa mga medical doctors sa syudad at probinsya sang Iloilo. Ang Life Extension Vitamin D3 ay FDA approved. FDA USA and Philippine FDA. Numero uno, Super Vitamin. Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Para siguradong resulta, duwa ka tuka o duwa ka cap, duwa ka soft gel, dapat may tatak na LE. Kada tapos pamahaw, kada gabi, antes ka mamanyapon, mag Super Fiber.
1: Tatak! RMN.
0: Kung may ginabatyag, hindi na pagpawalay ang imong ginabatyag. Hindi na pagpadugaya. As soon as may symptoms, as soon as may batsagan ka na hindi inaandan, pa-check up ka dayon sa mga doktor. Wala kwarta, wala problema. Katuilang ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kay dira, hindi kinalaan sang kwarta mo sa pa-check up. Kay libre ang medical check-up. Kagdira nyo man mabakal ang mga produkto de kalidad sa Life Extension Philippines. Magbisita kag magpakonsulta sang libre. Dira sa lower ground floor ng Robinson's City proper, J. De Leon area. Tagbakharo, malapit sa Barangay Hall, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Simeon Aguilar Street, sa Siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor, lapit sa food court, hindi food hall, ha? Food court sa Dalumgid, lapit sa activity center. Bangga, Dama, Santa Barbara, Santos Arcade, JC Zulueta Uto, natubang sang Iglesia ni Cristo, kaya pinakabago nga branch, San Miguel, Jordan Guimaras.
1: Tatak, RMN.
0: 13 minutos makalipas ang alas 2, antes kita magpahampang.
1: Tatak, RMN.
0: Antes kita managtag sang cellphone lohod. Announce ta na eh, kung sino na. Kay 1:30 is over. May duwa kita ka secret judge nga nagpalagas ang ilang boto. So naglain ang estado. In no particular order. Eh, check ta na, verify. In no particular order, mighty. Here are your winners, mighty. Ang una nga nakasulod, ay, ang nag-intra sa ito, number 1, Roslyn, 2, Nestor, 3, Verhill, and 4, si Nanay Elena. Sa mga gusto, basi na tingala, sa anong audition? Ang audition, kada Miyerkules, no? Kag Sabado, Wednesday, and Saturday, ang audition sa tawag ng tanggalan. Hasta lang ini, tunga-tunga sang November, ha? Ang audition ta, tunga-tunga lang sang November, tapos na. Kay pagkatapos na, elimination, December, masugod na kami sa amon Grand Finals. December 22, awarding na kami sa Grand Finals. So sa apat naton kaya nag-audition, yari na ang boto. Ang una nga nakasulod sa aton tawag ng tanggalan. Ang may pinakadamo nga boto. In no particular order. Congratulations, contestant number 3. Si Verhill, ang member sang Ug-Ug Boys. Congratulations, Verhill. Ang second, ang ikaw, last naton, ano? Ang ikaulihin naton nga nakasulod sa aton nga audition. Ang nabilin si Nestor Ella kag si Roslyn. Ang nakasulod sa aton nga audition ay si contestant number 1. Si Roslyn ng Negros Island Region. So liwat, congratulations Roslyn and si Verhill. Ang himuon ninyo, practice na kamo para sa aton nga elimination round. Laban-liban by November na kamo makakantasin eh. Kaya for the whole month of October and part of November, magapadayon pa kita sa pagpa-audition. So kung may talento ka sa pagkanta, basta hindi ka lang professional singer, hindi ka lang band member, pwede ka gid diri mag-intra sa tawag ng Tanggalan.
2: Wala ka bala iPhone 16 Pro Max sa kan SUV? Wala sang problema. Sing lang para may pang Notch Buwana ka. Tawag ng Tanggalan Season 7. Sino ayan ang magat-champion sininga tuig? Bantayan ang paindis-indis sang mga songers. Sino ang magwawagi at sino ang magpapaalam? Bantayan sa longest on-air singing contest ng bayan. Tawag ng Tanggalan Season 7. Sa programa Isugid kay Tiyoy, sang Armen Iloilo.
0: So kita ay kita, Sabado na naman para sa audition sa Tawag ng Tanggalan. Hi kay Sir Bembo Penuela. Oh, sa mga gusto na maglingaw-lingaw, may 5 kapisos ka, galing way ka hulugan sa video okay subo. Kaya hasta alas 10 lang sa nga gabi ang video okay. Diri ka na lang intra, kaya kami pa mahatag sang cellphone load sa imo. Sa aton nga pahampang, nga walang tapusay. Wala tapusay, pero mas nami kung may biritanay. Welcome na, abrihanta na, ang aton nga pahampang na pinamagatang...

0: Singali, may talent ka ba sa pagkanta?
1: Mag-alad diva?
0: Rockstar?
1: Baladi?
0: Rapper?
1: O haranista?
0: Basi diri ka pa ma-discover. Tawag na kag magdaog sa mga pa-premyo sa longest singing contest sang Banwa.
2: Singali!
0: Singali! Sang RMN Iloilo.
2: Singali!
3: Isugid kay Tiyoy.
4: Ready na, open na, brinan linya, pwede na katawag sa mga gusto mag-intra, kaga magdaog sang cellphone load sa mga wala pa nakaambit, wala pa nakadaog, amo ni ang tsansa ninyo nga magdaog sang cellphone load. Tawag ilang ko sa 0933-879-0931. Ari na nga atong first contestant. Hello, mayong aga.
5: Hello, mayong aga.
4: May ngaga, pwede mo patyo palayo sa radyo mo o patyo ng radyo? Yan, okay. Sino ni Palihog?
5: Singgi Maras.
4: Sino?
5: Si Singgi Maras.
4: Hindi ko mabatean, tunog-tunog at tingin mo. Sino ka, si?
5: Si Roderick Singgi Maras.
4: Roderick?
5: Oo.
4: Si Rod na lang, ah. Rod. As in, Rod Texon, ah. Kasi si Rod Texon, taga Gimaras man. Diyan ka sa Gimaras, Rod?
5: May Jordan.
4: Jordan Guimaras. Di hindi sa Jordan? Lalapan sa Jordan?
5: May Rizal.
4: Ah, Rizal. Sige. Ready ka na, Rod? Ready ka na? Ay, nagpatay. Guro, nag-abot. Misis siya. Malo ko na! Nahuya-huya. Hindi na pati si Rod galing sa Jordan Guimaras. Bawo, hindi ka pa matigid sa atong si Rod galing. Ano mo kayo napatay? Kaya nga utik-utik sa. Basi may upod siya sa balay. Bla, basi sinanay. Strike! Raymar Eli Magbanwa, mahingaga si mo, sir. Uy, Ma'am Melanie Harjolin, mahingaga si mo, Ma'am Melanie. Ang mga taga Western Institute of Technology. Good morning, Ma'am Melanie Harjolin. Oh, wala may maintra. Ay, salamat. Wala may maintra. Baw ako ng load kay nakabutang din sa akon nga message. May nabaton ko nga message, no? Your blank will expire tomorrow. For just 10 pesos, you can extend your promo for one more day. Oh, go longer by... Arin na saan? Nagbalik si Rod. Rod, napatay. Inano ka? Hello? Nautod si Rod. Animal ka, Rod. Ay. Kaya ang ginapalood ko, 15 days, 15 days. Mas makatipid ka sa 15 days, 15 days kasi tatu-tatu ka na. Ari na. Hello, good morning. Si Rudy, tawag, tapos ginatistingan niya ko. Hello, may ngaga.
6: Hello,
4: good morning.
6: Good morning, Joy.
4: Oh, sino ni?
6: Rinato,
4: Toy. Oh, Totoy Rinato. Doon nahidlaw si mo doon number man ni Tiyay, nga man.
6: Si kay wala ko lotri mo.
4: Oh, sus. Uy, text mo lang ang... Ano gani number mo, Rinato? Ilawag para dila ko ipalood. Kung magdaog ka, ha? 09?
6: 0963?
4: Oh.
6: 654?
4: Oh.
6: 7120?
4: Oh, sige, dire ko ipalood. Kung dumaog ka, doon nahidlaw. Abi ko, dira ka nag-star kay Tiyay?
6: Sa pilakad daw, Yoya.
4: Gan. Ah, sa pilakad daw, Tiyay, ha? Baw, gabasa, pagali. Sige, mga kasama, ari na ang pagbabalik. Return of the comeback. Contestant number one, Tatay Rinato.
6: Kung inigap po yun lang po ang pagtalastas sa mga inabihan, banwas ang baruta. Kabay nga kapusahe ang ngalan si Tamasa. Nang bay po sang baryo sa tua may ginatawag ni Nurusang Maluta. Ang dalawasang marutak sa kinpong nga una sakot sa dumang das bilang kadisira. Di rin pag-apuyo, protasyo nga pamilya. Sabayo nga bukay nga lansita, masak sila ang pag-iya.
4: Salamat, Ged. Contestant number one, Tatay Renato Tamasak. Pero makaupdanay ka mo ni Tiyay, Alaban Guaya, Tagasak. Hello, mayong aga.
1: Yoy, good morning.
4: Good morning. Sino ni?
1: Si Jo Sang Barotak, yoy.
4: Jo Sang Barotak, mayong aga sa inyo. Da, Jo, may matulutog daw ang kagahon. Subukan.
1: Yoy.
4: Din ka sa Barotak, Jo?
1: Sa Barotak, may boy, sa Salihid, yoy.
4: Sa din?
1: Salihid.
4: Ah, Salihid. Sige. Oh, ready ka na, Jo?
1: Ready na, Yoy.
4: Ready na. Yari na. Contestant number 2, taga Barotak, si kasaman Joe.
7: I don't know why you said goodbye.

0: ang lulupit nyo, ah. Si Tatay Renato, kag si Joe, baw sa Sabado, baw magpa-audition ka mo sa Tawag ng Tanggalan. Kanugon sa mga tingog nyo kung load-load lang ang ginahandom nyo. Sabado, Tawag ng Tanggalan. Are contestant number 3, mayong aga.
1: Ayong aga man, Tiyoy.
0: Oh, sino ni?
1: Si Barhel ni Tiyoy, si Barhel.
0: Oh, Barhel, mano ka, maambit ka sa cellphone load. Ah. Sige. Ay, Barhel, congratulations. Nakasulod ka gali sa ato ng tawag.
1: Thank you, Tiyoy. Thank you.
0: Hindi ako. Mga judges, pasalamatan mo. Hindi ako. Wala akong kinalaman dyan.
1: Thank you so much.
0: All ready. Contestant number 3, Barhel.

0: Base matingala ka mo. Nga wala naging tapos. Kaya wala tapusay. Wala tapusay. Basta singaling. Wala tapusay. Birit, birit. Ato mga hurado ba? Oh, excited. Sino pala gusto mag-intra? Tawagin ako ah. 09-33-879-0931. Sa aton niya, sing, kagina pa niya sa gatawag. Hello, kagina, kapag gatawag, Rod, ginabutang mo man ng cellphone, nanano ka, Rod. Hello, kita mo ginutod yaw, animal ka ha, ari mo. Sino mga taga Rizal na kakilala si Rod Paliogi pa barangay na na? Abi Paliogi pa barangay na na si Rod kay kasabad siya ho. Tawag-tawag kag ginauto di man. May saltek kaguro Roday. Hindi ka maguya-huya Rod. No, kung gusto mo mag-intra, wala problema, welcome kagid mag-intra di sa Moon Road. Wala mo nga mga taga Gimaras Plangga ni Tio Pancho, kay taga Hordan man tatana, taga Bugnay ko si Tio Pancho, di ba? Gahampang ko sa Buenavista, kag sa may Pinya, Plangga ni. Hindi magsinabad. Gusto mo intra, intra. Hello, good morning.
1: Good morning, Tio.
0: May naga, sino ni?
1: Si Radski ni Tiyoy, isang kumpanya.
0: Radski?
1: Kaso Tiyoy, ang ginkanta, ang ginprepara ko sa mga kanta, ginkanta, kinasang ang tinila nga ginkanta.
0: Okay, wala lang problema, panamiyon mo ang version mo, wala problema na bari ko, eh, kung anong doon ka komportable, anong luyag mo, banat! Mga kasama, contestant number 4, Radski!
1: Gili, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking

0: It takes some time to lend an ear to this ordinary song.
1: Salamat, contestant number 5, Makoy. Isa na lang, kung may ara, isa na lang. Pero kung wala, okay, desisyon na nga itong mga horado. Mukhang why na sa may maintra. Why na in 5, 4, 3, 2, 1, 1 and a half, 1 and 1 pork, 1 and 1 eight. Tapos na! Salamat sa mga nag-entra kay Renato, kay Joe, Verhel, Radsky, and kay Makoy. Oh, mga judges, sino judge? Ikaw. Kamutanan. Ang piliyon nyo, duha. No, duha. Duha padag-on ninyo, ha? So, top 2, ang kwaong ko. Ah, kung sino da ang mga judges, may luyag mag-judge, nakapamati sa 5 nato ni mga contestant, pwede gid ka mo makaboto. Dalawa, 2/3. Number na lang, number ha. Number 1, Renato. Number 2, Joe. Number 3, Verhel. Number 4, Radsky. Number 5, Makoy. Liwatunta, boto lang, numero lang. Number 1, Renato. Number 2, Joe. Number 3, Verhel. Number 4, Radsky. And number 5, Makoy.
2: Tatak! RMN.
1: And sa mga nag-intra sa aton nga sing galing, no, nag-intra sa aton nga sing galing, abe palihog be, palihog. No, sa Sabado, no, hulaton tagid kamo ha. Intragid kamo sa aton nga tawag ng tanggalan. Hindi, hindi nyo nag-PM, diri nyo sa wall nyo ibutang, sa wall. Para makita sa tanan ng desisyon, nabili tama base sa wall, no, ang mga nagboto. So, palihog, ha, sa mga nag-intra, Renato, Joe, Radsky, Makoy, intra ka mo sa Sabado, sa ato niya tawag ng tanggalan, kay Hulaton, tagid ka mo sa Sabado.
2: Tatak, RMM.
1: Alas 2:34, Papa G kita na ikagkaroon ng ating kaalamang sexual. Ang aton nga Papa G, boylog nga na ginadulong sang Mega Man Herbal Capsule.
3: May problema ka? Basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero unang nga programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
2: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Papachi. Ako si Lalaine, 60 years old sa Bacolod City. May bana ako Papachi kag siya si Anthony. Mabuot, mapinalanggaon, kag may kahadlok sa Dios. Malipayon ko tama kami nga nagaup danay bilang mag-asawa. May mga kaugalingon ng pamilya ang tatlo namon kakabataan. Perfect sana na Papachi kung tani ang tanan o galing kay may hitabo nga wala kugid na punggan. Nagmasakit si Anthony 2 years ago. Cancer of the blood stage 3. Asta nga naglala, nagitini nga naglala. Kag gingkuha na siya sang makako. Kag diri magasugod ang akon istorya.
1: Pa! No! No, hindi ka magbuya, okay? Hindi ka magbuya!
2: Hindi ko kinakaya.
1: Mama!
2: Ginagapoy na ako.
1: Mama!
2: Basta, ini ang tanda eh. Madula ako.
1: Mama!
2: Pero hindi magit pagpabayan. Ang kaugalingon mo.
1: No, please, Anthony. No, Anthony.
2: Kunluya mo kung maliwat. Go. Ihimuhin mo anila ako sa higat-higat. Babantayan ko.
1: Oh, Anthony.
2: Ikaw.
1: Anthony, hon! No! Anthony! Hindi! Anthony! No! No! Sabay!

0: Masakit man pero ginbato namon sa mga bata ko pa siya ang pagkadula ni Anthony. Nagapate ako nga mas kahibalo ang Diyos sang tanan nga nagkatabo sa amon kabuhi. Gani sino ako para punggan ang kabuhi sang bana ko.
1: Anthony!
2: Sige, tol.
1: Isa, dua, tatlo. Ano na? Eh, bahala pa lang yung ako.

0: I know nga masubo ang unang parte sa kabuhi ko nga ginpadala sa inyo. Pero as time goes by, sabulig sa mga abyan ko kag kabataan. Natun-an ko papaji nga batunon nga wala na si Anthony. Duha ka tuig na kaligad, matapos ko bisita sa iya sa patio, nagpadulong ako kay Ricky nga driver namon sa salon sang amiga ko agod nga sa sina. Maka me time man ako. Pero amo na lang ang kakibot ko sang gulpi lang niya ginpundo sa igad sang dalan ang salakyan kag.
1: Oh, be, Ricky, nga ginpundo mo sa tunga sang dalan ang salakyan? Kalayo pa man sa aton sa salon ni Marivic?
2: Ma'am Lalaine, kuan, madugay ko nga panahon nga ginatago ini ma'am. Kag, ginpaminsaran sang maayo kung pala ihambal ko ni inisiin mo.
1: Ha? Ang ano? Don't tell me nga ma-resign ka.
2: Oh.
1: Kaya hindi gid ako magsugot sina. Kahibalo ka kung ano ko ikaw ka kinahanglan subong Ricky. Kabudlay nga daan pangita sang mapisan, sincero kag. Honest nga.
2: Gusto ta ka, Ma'am Lalaine.
1: Hom. Anong siling mo? Ay, Ricky, ano ba lang?
2: Eh, hindi ini-joke, Ma'am. Sorry kid, pero... Pero wala ko ginkalipay nga madula si Sir Anthony, ha? Pero siguro, inhungod gid siyang panahon nga matabo ini para maako ko sa imo ang tanan. Ma'am, palanggat na ka, Ma'am Lalaine. Kag ikaw ang rason kung nga wala akong nangita sa ibad nga babae.
1: Ricky, ginhalukan mo ako sa bibig!

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Hindi ako makapatid sa ginhimo nga to ni Ricky, Papa G. Kagulpi niya ako ginhalukan. Pero husto ang nabatian ninyo. Siya lang ang driver nga nagdugay sa amon sang masobra isa kadikada. Mapisan, sincero, kag-honest nga klase tao. Ginako niya sa ako ng tanan, Papa G, kagsang adlaw man nga ina. Wala ko manapunggan ang akong kaugalingon. Nga samtang ginahalukan niya ako, liwat, nagbalos na ako. Kag imbis nga sa salon kami makadto, hotel ang amo nakaduan. Kag yes, Papa G, sang tinion nga ina, doon nalimtan ko ang tanan-tanan tungod man siguro sang kahidlaw ko sa SEX na ginatawag. Kag.
1: Garagit nyet ka pala, Linba.
2: Ricky! Oh, shit! Ano inig na batsyagan ko dong? Dugi na kuryente ako sa kanamit. Bawa, kadakunda ako sa imo. Kadong, virgin liwat ako. Sa kadako sa imo batuta.
1: Ano na, Mika?
2: Ginalamutak mo ako. Grabe ba? Grabe ka sa kama, Ricky.
1: Dumagoan ako sa kanamit.
2: Pwede ka freshman? Shit, Ricky. Sige. Galagitnit ka.

0: Papa G, sa wala ko ginapaabot, natabo kami nga duwa ni Ricky, sang personal driver namon sa do ni Anthony. Ang matuod, Papa G, sang tiyon ni na ginaako ko. Nga sa do pa, nagwapuhan man ako sa iya. Nag-istorya na kami, Papa G, kanang pasugot man ako nga nobyuhon ko siya. Wala na pulo pangaluyag, kagtungod kilala ko naman si Ricky, sa sulod sang malawig ang tinungig, ginbaton ko ina. Sa una, gintago pa namon ang among nga relasyon sa akong pamilya. Ilabi na sa tatlo ko kakabataan.
1: I think nga na huya ka nga kuon sa pamilya mo. Hindi ba lang si Anthony na mismo nagsiling sa imo antes siya mapatay, nga igakalipay niya kung makakita ka sang lalaki nga magpalangga sa imo?
2: Oo, Marisol.
1: O ti ara na si Ricky. Nabatsyagan ko bala kung ano kakapalangga ni Ricky Lalaine. Gana itipuna ang mga anak mo ah. Kagakuha sa ila ang tanan. Kaupod si Ricky, okay?
2: Marisol.
0: Daw nasananggan man ako sa ginhambal nga ato ni Marisol, Papa G. Gani pagka masunod nga adlaw, gustuhan man nga day off sang tanan ko kakabataan. Si Love, Hope, kag James. Ginpatawag ko sila sa balay. Kat.
2: Hi, mga anak!
3: Hello, Mommy.
4: Hello, Mommy.
3: Hello, Mommy.
2: Maayo kay nakakadto kamo tanan. Maayo kay indi kamo sako.
3: Of course, me. All for you. Wala na lang namon gindalang tagsa namon ka mga partners kag mga anak tungod gusto ka namon nga masolo eh. Makabanding pareho sang una.
5: Gusto si Manang ni. Pero antes pa kita magbanding, ano tong importante mo nga ihambal sa amon?
4: Oo man ni. Kag nga daw kamalipayon si imo subong.
2: Kwan mga anak. Since your dad passed away 2 years ago, na-realize ko nga tuman kabudlay sadto para sa aton. Para sa akon. But then, syado kalipot lang sang aton kabuhi, no? Gani gusto ko lang nga mahibaluan ninyo nga I'm so happy right now. Hindi lang tungod sa inyo nga mga anak ko. Pero tungod sa isa ka tawo.
4: Mommy?
3: Me?
2: Ricky?
3: Gintawag mo si Manong Ricky kag nagtupad siya sa imo kag
2: Hindi.
3: Giniyata niya ang kamot mo?
2: Yeah. Si Manong ninyo Ricky. Siya ang isa sa rason kung nga amalipayon ako subong. Kwan, kami na. Nagahigugmaanay kami nga duha.
3: Ano? What? Nabatian mo balang kaugalingon mo, me? Isa ka, driver? Wala na ka muna, huya? Mga senior citizen na ka mo, nagbigil-bigil pa ka mo? No! Hindi ako magsugot! Hindi kami magsugot, me!
2: Me! Love! Anak!
0: Kontraluyag gid ang mga anak ko sa relasyon namo ni Ricky. Kay nagpatol ko no ako sa ahaw driver lang. Kag ina subong nagbalik-balik sa akong pensar sa ginambal sang bata ko. Palangga ko gid si Ricky. Papa G, ano blang maayo ko nga buhaton? Laygay man ninyo ako ang matinahuron, Lalaine, sa Bacolod City. Madamo giging salamat and more power to your program, Papa G.
6: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man. purely herbal. No side effects, no contraindications. Proven effective. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika.
7: Lumalabas ang aming pagkalalaki. Pag merong magkagandang
8: sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Octubre 25, 2026, Domingong Adlaw sa Government Service Express SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan. Tatak RMN.
9: Isugid kay Tiyoy. Mga hinaing ng puso. Mga kwentong nakatago.
10: Ilabas mo na.
9: Para lumuwag ang inyong pinagdadaanan. Bigyang lunas ang mga dinaramdam. Isugid kay Tiyoy.
11: Anas 2:51. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao, and the world. Problema ni Lalaine, sa aton mga senior, ang aton nalaygayan. Ininya bahin, dulong na sa aton sang Mega Man Herbal Capsule. Tatay, hindi nakaparagitnet. Mag-inom sang Mega Man Herbal Capsule, sigurado maragitnit gid niya. Ini ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Guimaras. Ibalik ang dati mong lakas. Mega Man Herbal Capsule, naghatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing sa pagnagitnit kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik kag nagadugang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katawa kay puro herbal ang ingrediente. May sakap ini nga tongkat ali, may ginseng, may maca kag may horny goat weed. And safe ka tama. Walang side effect. Hindi ka magpalpitate. Try mo mag-inom dua ka kapsula antes ka maglabing-labing kay Mrs. Mga isa ka oras antes maglabing-labing kay Mrs. Kung isa ka adlaw, isa beses kada adlaw, pwede man dakugin ang bulig ni sa mga prostate para magkupos-kupos. Sigurado, basta nag-mega man ka, hindi kagid bahuyan kay Mrs. And kung nag-mega man ka, palaging basa si Mrs. Tandaan mga mister, pag happy ang wife mo, happy ang life. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga suki niyo mga butika sa bilog na Panay Island kay Guimaras. Kagini ang quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mega Man, mabakal sa mga butika, biskin way ka reseta. Mega Man Herbal Capsule, FDA approved.
12: Tatak RMN.
11: Mega Man, babalik ang asim ni nanay. Problema ni Lalaine, senior citizen, timing na timing, kikada mo sa aton mga senior citizen. But before anything else, aton kamuliwat ginaagda, labi na gid ang mga kaapuhan, ang mga kabataan, ang gusto magbulig kay Lola, kag Lolo, October 25, Domingong Adlaw, magdonar sang dugo. Sa dugo ko para kay Lola kag para kay Lolo. Tagsa nyo nga dugo, makabulig din kay Lola kag Lolo. In short, makabulig sa aton mga senior citizens. Gaano mo kapalangga ang Lola kag Lolo mo? Gaano naton kapalangga ang mga senior citizens? Mapakita nyo na paagi sa pag donar sang dugo. Kita-kitsa SM City, Iloilo, October 25.
12: Tatak RMN.
11: Sige, sa mga gusto maglaygay kay Nanay Lalaine, senior citizen, siguro sa tingog sang lalaki ito, No, si Manong Ricky, senior citizen man. So, kamo, ano, biglang umibig. Age is truly just a number. Anong may papayo, anong may laygay kay Laline Arena, first caller. Hello, good morning.
10: Good morning, Tinoy.
11: Oh, si Iyo, garagit-net pa rin. Yes, at Iyay.
10: Mamba, advice mo yung galit. Nang, ano, Tiyo, nang panuna na siguro sa kamataan, galit kayo nga sa tubig, yung mga Tiyo, yung kamataan kayo sa Iyay, sa Iyay, tono ya. Nang, vigil sa lang sa driver, mo itong walang Tiyo, manubo ang panulok sa kamataan sa Iyay, driver. Kaya siyempre may kaya sila sa buhay. Muti siguro kung nagigugma si mama nila sa isika sa baliyong ano yung senior citizen kamay kuno kwarta, siguro okay lang eh. Ilan na kayo kay ila driver mo, amo na nga daw active sila. Pero kung ako kayo nila, total, ikaw man lang na pero isa tapos ang driver, eh ang manuno ang kabataan mo nga, hindi lang naman isa kabutang ang kinalaga. So, mas kinahanglan mo, hindi nga may upod sa kabuhi. Eh, kahit tinaanad ka, mangyadaan niya, may upod ka. Mayo, tali kong laon nga, wala ka kasi lang, wala ka naanad, may upod. Lagi na, ano ka na, LTO ko, may upod ka sa walay mo, naanad ka, wala ka upod. Tapos, gulpoy mo yung mag-tina-tina, hindi na ko maghula po. Kinapaam mo ko na, yung tiyo ya. Oh, kung gawin na yung alas pato, ay mga halimbawa, may mga siya sa ako, ay, hindi ka na naiyak ang tricycle. Tawag, tricycle, nga daw kayo yung gana lang bantay, niya tabo ko na yung tiyo, kasi yun lang, wala na tawahan ko na yung tiyo, kasi yun na naanad na sa'yo, may upod na siya. Kasi, kung baan niya na isang karikari sa Ricky, sa pata-driver, family driver nila. Kaya mo na yung ano niya, ay, for si Genius, kamataan na, na hindi ho ang iyangat sa kahintangan niya, wala siya upod sa kabuhi. Ang nakakab, hindi lang ang unang butang ang kinalagas na kinahanglan na ganyan sa banding sa tiyo. Ang unang mga itangos, sa kabataan niya nga, kamo, bata, pa kamo, wala intindihan ninyo na sa pag-abot sa inyo nga pag-idaro pa rin sa akon, amo na tiyo ang unang bali sa kabataan niya. So kung pwede, hindi niyo man pagpakanubuon, kay nisan amo na siya, tampad niya na siya tiyo, kaya hindi wala ganit sa mga nubihanin sa una, kaya tiyo, may liya mo na kaya daan siya tiyo. Wala mo niya kung nung kalipay nga ako na nga napatay ang banaya at least andis mo patay tuto si Antonin at ang baso yung kung magula siya hilway siya nga makita sa lalaki na magahigugma sa iya tiyo ikaw muna palang ka kasi siyempre yung tuman mo naman tiyo ang gagawin mo ay pahanugot mo siya nga patay niya bana at patay na tiyo ang bana ang patay para sa patay ang huwi para yung huwi tiyo ya ako lang na tiyo yung mga advice ko kay lalo na, good morning, kay Mang Dina, kay Mang Delta, kay Mang Susan, kay Mang Jima Pinton, kay Mang Junior Loyena, I miss you, kay Sir Gasol Benares, kay ano, kay Sir Soko, sikokoy kay Sir Gasol, kay sa tanan-tanan niya, it's love you, kay Agdan, sa pre-birthday sa atin, ang koyma natin, kaya tiyay!
11: Salamat, Ged, kay tiyay. Siguro mga senior citizen, makatest man ini na hindi na sex ang lagas mo na eh, di ba? Kung may partner ka na, no, iba nga partner, pero wala na nga lagas ang sex, kundi ang lagas it is a companionship, ano, may makaupod. No? Hello, Maingaga.
13: Hello, Tiyoy.
11: Oh.
13: Morning.
11: Oh, morning.
13: Malaygay kay Lalin.
11: Namagay, nagtawag okay. Ka mo kay Malaygay.
13: Malaygay kay Lalin, Tiyoy. Okay man na kay Kulalay na blatit sang lumbos ang ilang driver pero wala man na problema kaso lang kay ang mong tatay siguro kay ano bla kulukwarta sila abi so nubuong pagkilala nila sila driver hindi pa na sila nga may upod ang iloy nila sang mangita sang iba na tao nga hindi patuya lumbos na kilala. Pangita sila nga pintasan ng nila iloy na iya, kilala na nila sang sila katuig na sila, naglalao na na gano'y sang hulap. Ima po siya, sabiyo niya na iya, mga bata iya, mano lang na sa ulihi, mano pa na sila kung gaupod na kamuda sang mo driver, kaya na sila may mga bata lang na sila, sila lang gusto ulihi, magamuna senior citizen. Maintindihan na nila sa Ulitio, ito nagulpihan na na silang amo na ang ano sin ilay-ilay na luyagan sa driver. Yaman na ako nga sa Yatia. Padayunan na na nila kung ano, away din na problema sa Ulitio. Datong ginasong mga bapa, ya. Ano mga siya, salamat.
11: Salamat kay Nanay Ron. Di na mag-comment, di na mag-side comment. Di laigay inidigla. Pero ang ano purpose ni Lalaine, di ba? May purpose na nga ginpakilala. Ginpakilala bla ni Lalaine ang si Ricky. No? Hindi ito mag-usar sa ubong driver. Si Ricky, no? Tao na si Ricky. Ano ang purpose nga ginpakilala niya si Ricky? Ginpakilala niya ba to introduce o mag-listen siya? No? Sa iya kabataan. Hello, Maingaga.
14: Maingaga, Tiyoy.
11: Oh, Maingaga man. Sino ni?
14: Si Anok, Tiyoy.
11: Oh, Anok. Banat.
14: May jotay lang kong advice kay Ricky. Ano kay Lalaine?
11: Lalaine.
14: Oh. Ang sa ako ng Lalaine, ingan yung hagitim niya ang mga kabataan, no? Kay... ay okay na si Ricky. Maunang siya sa imo, mabuot na, mga sweet sa driver, sweet lover. Ay sa primero, hindi magpasagot ng mga kabataan mo. Lalaine, pero sa uli, makapasagot na sila kay ara ka na sa gusto ng pangidaron, senior citizen ka na, ay naging tobyan mo na sa kay Ricky ang imamangay. Ipabuka mo pa kay Ricky ang imamangay.
11: Buka na to yan.
14: Isako ang inapag.
11: Buka na to yan.
14: So, pero dugay mo nga ipabuka niya kay Ricky. Masako man ninyo nga pag-ragitmit. Ay, kinahanglan, mag-unungay na tamo ni Ricky. Sa uli, masasagot ng mga kabataan mo, Lalin. Nga mag ano ka mo nga mag reunite ka mo sa uli. Ay siyempre mayo man si Ricky. Kung basta mayo lang iya batasan. Ay kung lain batasan ni Ricky, bulagan mo, pero mayo man siya. Ama naman, handa ko iyo kay Lalin mag yang ingan niya natin niya ang mo mga kabataan kay mapasagot ng sila sa uli. Sana kitiyoy.
11: Salamat gid kay ano kay kalabanan sa nagalaygay sa aton sa side sa nga nilaling dibla. Way pakita kakwasang side sa mga kabataan like me. No, ako sang napatayang akon nga Iloy, balamon mamas boy ko mo. Plangga-plangga ko gid ang akon nga Iloy. Sang nakapartner ang akon nga amay, tubtob sang napatay ang akon nga amay, no wala ko gid na baton. Amo na yan, sa side sa mga bata, kay how much do we love our parents? Ang sa side sa mga kabataan, timambal kita nga selfish ang kabataan. Pero sa side ko, sa napatay ang akon amay, why ko gid na baton, ano? Ang babae nga nakaupod niya. Masakit para sa akon, kaya syempre plangga ako ang mother ko. Hindi ko gusto na may mabulos o may lain nga papalangga sa akon amay. Which is selfish on my part, pero amo nang side sa mga bata. Hello, Mayong Aga.
15: Mayong Aga yun.
11: Mayong Aga man. Sino ni?
15: Nanay Nining.
11: Ay, Nanay Nining! Welcome back!
15: Welcome back. Kami lang tuloy ito, mati. Wala kulod mo. Pero nang malagay lang ko kayo Lalaine.
11: Yan. Wala yung
15: senior na. Total senior naman siya yun. Kag nakabalo na siya siyang maayo kag hindi. Muunyo na lang ang iti na galuyagay sila. Kung baga nakihigugmaanan sila, magpakasal na lang sila. Kahit kung tigulang ka na, hindi man maayo nga mag-indig-indig sa mga tigulang.
11: Ano, no, no, what? Ano? Kung tigulang ka na, hindi maayo ang ano? Sorry, nautututod ka.
15: Mag-indig. Malib-in.
11: Ah, malib-in, oo. Okay, kalaw ay matuod, ngayon tigulang ka na. Live-in partner ka pa. Pakasal, no?
15: Oo, magpakasal.
11: Kay balo, patay naman sa kagang isa to, laon man to, di ba?
15: Oo. Why naman sing, ano, why naman sing ng malabak sila?
11: Pwede man sila, at least magpakasal. Hino sila sa pre-nuptial agreement, no? Nga ang nga manggal. At siyempre, kung mapatay man siya, at sa bata makadto, basi amo man ng guru ginakulbaan sa mga kabataan niya, makapakasal si nanay. Bawang manggad yan eh. Kung may manggad din man, basi may manggad, makadto sa lalaki nga hindi natin kilala. Hindi, pwede man sila kapogra sa nuptial o pre-nuptial agreement niya. Kung mapatay ako, ti, ang akon nga kwarta, ang akon ini nga balay, ti, siyempre sa mga kabataan ko yung makadto. Diba?
15: Amo na yung ang ilan nila pamalabang guro.
11: Basi, ay, basi. Eh,
15: basi, hindi man kung may kwarta. Eh, sama na makadto. Pero, parang taon nila, kan siyang lalaki, nga wala sila interes ang ilamang God, kundi nga sinanay lang nila, palangga niya kundi nahigugma.
11: Pero pares ako sa istorya ni Lalaine gani, kagi nagapamati ko to sa kilid, doon nakulbaan ako nga mapatay. To, pero to kung papatay ka, natin nga hindi ka naman paminsar ni sa mga buhi. Ti gusto man natin siyempre nga, kung naanad at sakto matumbal ni Tia, nga naanad kita, labi naging may bana o may asawa, naanad kita nga adlaw-adlaw may upod kita. No, amo nang gano hindi may intindihan sa kabataan niya. Kung madula, no, kag madula gid man, madula because life a death is a part of life, di ba? Kung madula ang isa ka tao, ang adjustment period lang, adjustment stage sang isa ka ginikanan nga wala sang partner, wala ka kaupod sa balay, wala may istorya, no, tanga-tanga kalanda sa balay, mapudlay tuod, ano, maigaisahanon ka, no?
15: Kag masubuin na yon, masubuin na katama.
11: Tingin no, yung mga kabataan niya, di ba, batihan natin nga, siguro wala isa sa balay, may kanya-kanya nga balay, te, kung ipatawag niya, kung magbisita, amo lang time nga makabanding sila, pero most of the time, kadamaan, asang adlaw, te, siya lang kay sa hanon dahi, no?
15: Oo, yun. Kasi kasubo siya na nag-aisa na lang siya, kasi mas maayo nga, may upod siya, malipay ganit sila nga may nagpalangga sa ilong nila. Hindi man nila yoy ang mahatag ang isa kabagay nga mahatag sa lalaki sa ila ilong. Kung sa akon, sa kailaling gulang, huwag naman siyang makapugong sa imo kagwa siya siyang laying nga ginalubag, kundi nga hindi lang.

0: Siya, dalilan kita. Hindi kita anay magubdanay, malisensya ko anay sa kabataan ko. Ti, that's another story. Pero may natabo na sila, ti, naghihigugmaan na sila. Siguro kailalin, ginapakilala niya na. Wala na ginalisensya, kundi ginapakilala ko na ang tao, ang makaupod ko. Ti, kung nga muna yan, ti, may mahimo, makabataan na eh.
1: Wala na dahil yung mahimong uya. Kasi isa pa, hindi naman sila minor ni edad. Kung hindi nyo, senior citizen sa gani eh.
0: Kag hindi, kitsa magbusong!
1: Oo, yun. Hindi siya magbusong. Hindi siya magbusong. Ah, gugo lang siya. Eh, sa ulit, maintindihan din sa kabataan nga, kaya nga, dapat magkaupo din man siya. Kasi, nakilala na nila na ang tao mo, nabalaan nila kung anong pamatasan, kung kadugay nila nga naging paukod lang, nga naging family driver nila. Mm-hmm. Na ang kwansan kabataan, kay manubo man ang pagtulok nila, ay driver lang sabi mo. Mm-hmm. At ang bata ay nga isa nga, nagamba nga tibulang nga gabi bibigil. Hindi naman inabagay ang hambal sa isa kailod kung may pagpalangya sila. Ah, muna na ako nga. Eh, mag-iis pa kasal. Ito nga, other mga aking manda sila. Basta nga, may upod na sa kasi malipay din siya sa iya nga kabuhi subungan. Total senior ka naman. Ito nga, na i-enjoy mo ang last mo nga kabuhi sa kalibutan. Muna na ako nga.
0: Sige
1: lang.
0: Sige, Nanay Neneng. Salamat kit. May ngaga sa imo.
1: Mayroon
0: ang salamat. Ambal ni Sir Bench Paranpanbaw, malam na si Mula Lane. May mga apo ka na gani. Hindi na pagpalibuga ulo mo kung ano himuon mo. Padayo na ina kung diin ka malipay. Sa una lang ina nga mangakig mga kabataan mo. Pila ka adlaw? Maintindihan gin nila ina in Lalin. Enjoy the remaining days of your life sa earth. Balbal permea samtang may asim pa. Kagkalabanan ko mga senior citizen, hindi man nahambal niya. Every day, daily, hindi man guba. May pati unti un man niya. Candido and Canojado Jr. Mayang aga. Si Mama Gemma Pendon, yoy matiyag ko nagmegaman gid si Ricky mo. Nagragit nit tungod sa megaman. Powerful ano. Hama ni Ma'am Aleza Friedrich, aba, mag-decide ka sa sarili mo Lalin. May sariling buhay na. Yung mga anak mo, kulangan mo din. Ano? Kulangan mo din kulang sa katuwang. Kulang ka rin sa katuwang sa buhay. Ini nga companionship, no? Tuod gid ini, no? Ako yoy matawag man. O pwede dali matawag dali. Hindi ko makita dali gid. Kanami yoy ka problema ni Lalain do nakapinsar ko tuloy paano lang pag mag-old na ako. May katuwang ka, Mama Margie. All around si Ricky Boy, yoy, hindi lang driver sa car, pati sila Lane gin-drive. Ano ka namin tuwad kay kadugay na, hambal kita nga family driver. No, kilala niya na ini ang biluga pamilya. He is love, di ba? Sa mga family driver. Tianhon mo kay nahulog ng buot niya. May ganigin ako niya. Nga abi kung tigulang maluyag sa bata, mangakig. Ang kabataan. Niya mangita ka sang kaparehas mo edad. Tisubong kaparehas edad. Parehas senior citizen, di ba? What's wrong? Matry na ko tiyo yung mangita sang Turkish. Ang bali ma Margie. Jeffrey Hibionada, may nga gadalingit, tawagan nato ni si Ma'am Gemma Pendon. Dalingit, bebebebe. Ayan, nagaringing. Ayan, nari si Ma'am Gemma. No? Hello, Ma'am Gem, good morning, Miss.
2: Good morning, Tio. Good morning sa tanan. Malay, gaya ko kay Lalain.
0: Morning, Miss Ragitnet.
2: gitnet. Malagi ko sa iya, kahit tungod na balatir, senior citizen na ako mo, na-feel ko gina sa iya, kaya nga akong din ka pa yung nagtigulang, doon ito ka naka-feel sa do in

0: in love ka pala ni yun, kukunin na pala. Oo, tikay sa ang ano lang nagaling kay dira lang sa galing na fall in love sa ilang sa iyang ang family driver. But then anyway, hindi man na iya. Ah, sa uli iba, batong ginaisang kabataan niya. Kaya kung makikita na nilang halipay, ilan nanay, of course, patunan man na nila. So, bang promiro, malang na nga gagens pa ng kabataan. Pero, kung makita nilang nanay nilang halipay, lipay man na sila. Kay kinanglang ginya matuod may partner. So, basta nagatigulang pati yun, kinanglang ginya matuod na may partner ka.
1: May maistorya ka, pirmi. Duma, importante na may maistorya ka, pirmi. Kaya kung wala, dali ka mag-uli anon ni, no?
0: Correct, eh, kagdason, pero na kundi ang mga tigulang, kami nga mga senior, do ka short na bala sa among tulog, bala tiyo, hindi na bala nga long sleep kami, mga short sleeper na kami. So, kung may upod siya sa imong panimalay, at least kung magbugtaw ka sa kagahon, may istoryahon ka. Kung may magsakit man sa likod mo, may mabanyos ka likod mo, tikoy ka sa pat, asin
1: kung
0: mabanyos?
1: Kung may mga errands ka, pa ospital, si Araman si Renato, Araman si Ricky. Nga,
0: si Ricky?
1: Magdai do may nurse ka gani ni mo no.
0: Oo.
1: Ma-icer gani may icer.
0: Icer ka.
1: Kung babae nurse kung lalaki icer.
0: Icer. Ikay ang kabataan na mugi man hindi pa sila abi kwan git pero matama in sila na nila go kung din kalipay kag kung gay gumanay kamay nga tuwa. Eh nga ang bindi. Ako niya gani, yeah, I keep on looking. I keep on searching. Galing ka budlagi niya mag-search.
1: Yan pa ba kayo na eh. Kumpisa, the people you search is really hard to find, di ba? Kay pangita, yeah, pangita. You know, kung isa mahulog na lang sa tubang mo na mo.
0: Exactly. You know why, Joy? It's very difficult to search here because of the language barrier. I don't speak French and they don't like also lady that don't speak French. They want friends only. So that's why it's very difficult for me. So ang ambal ko lang yan sa kugalingon ko. Anyway, kung hindi man kamuya, I don't care. Hindi man kuya mag... Kaya nga ang kinala ko, hindi ko na mag-learn sang friends. Di 9 years, lagi ko yung nalungong sang friends. Di man ako, kahit ka tig-agid niya sang bagul ko. So I cannot... Maybe it's not my destiny nga maka friends sang partner is difficult. So amo lang na ako advice kay Lalain, go for it. Kung dira kaya malipayon ang kabataan mo na isa uli makaintindigi na iya. Kay kinahanglan mo gid ang may partner sa sulod sang balay kay wala na sila, may mga pangabuhi na sila nga ila. So go for it, bisan sino man da, kumayaman man na o ano, basta importante da iya ang driver ang imo na si Ricky ya nagpalanggaanay kamo, then palanggaanay kamo yang aduwa. Wala man na iguro sa kun ano ang status ang kabuhi kundi nga kamo yang aduwa gay kung baanay. That's it. Mag-continue. Mula na, Tiyo, salamat, Git, ka good morning na da sila. Tara sa Tiyo, sa ngayon. Good morning, thank you, Tiyo, sa greet. Kasi sa tarayan na pamati, Tiyo. Thank you, Git.
1: Salamat, Git, kay Ma'am Gemma Pendon. Wee! Sa problema ni Lalain, hambali Ma'am Margie Cubillas, daw naghatag sa akon atensyon. Daw napinsar ko tuloy la ko partner pag magtigulang ako. Daw ga plano ko nga mangita ko biskan partner ko lang yoy. It's about time. Si George Torrenya, abi ko laygay tamyaw galini. Tamyaw ko lang si Kagawad Rico Dongguines, ang Balod Uno Zaraga, Rinante Pedroso, Kagawad Noel Coscoluela ng Vic ng Marsing. Sang Siwalo Maasin, sa Tubola kag Torrenya family, sa Tigbawan kag belated happy birthday kay Dante Torrillo from George Torrenya. Mama Maria Ruby Canonicato daw late sa how. Rosita Gumakil mayong aga tiyoy. Lalain go ah pamana eh normal ang inaya bai eh kabataan da. Matututunan din nilang matatanggap pang iyong kaligayahan. Boboy Ubina, morning tiyoy from Barangay Daga, Santa Barbara. Tamiyaw ko lang asawa ko nga para tulog. Si Ami, thank you. Sa aton mga baker boys, mayong aga sa inyo da. Sa mga nagapreparar na, sang ilang nga mga lulutuon subong, mga puto, kutsinta, ang mga nagaluto subong sa pandisal, namit na met nga pandisal, oh. Ang mga rolling pandisal. Mahirap din ang German na salita yun, natuto din ako eh. Ako ang akon nga bayaw nagatuon gid na si Inday no Josephine Farjan siya no nakapamana to siya dugay-dugay na sobra 25 years na. Guten Morgen. Ma'am Jem is snatch kagit sang British. Good morning. Herschel Sarabia, may nga gaman sa inyo ba? Nabiitin kita. Kanami tanis ang laygay ini para sa aton mga senior citizens. Kanami, no? Kanami isang problema. Kaya kung isa maabot gid iniya, no? Kinanglan gid sa partner, pero kita sa mga kabataan, ano gid man blatuod ang mahimo natun sa kalipayan sa aton ng mga ginikanan, but just to respect. Sino ang kabataan gusto makita ang kakasubo? No, puro lang problema, stress ang atong mga ginikanan. No? Masakit, masakit. It comes to my senses. Yes, masakit gid man tuon. Nga buslan ang atong ginikanan, pero hindi man ginabuslan. Kaya napatay na, eh, no? Wala man ginbuslan. Sa tuod lang yun, pinagbigyan ko last Sunday ang atong ginstory ako, blayoy nga electrician, ka-company, ka-boss ko. Login shopping niya ko tiyoy. Buy niya ko Adidas shoes. Lakos polo abba. Sabta na na mamarje! Kinanglan natin sa Pilipinas sa mga elektrisyan ngayon na. Bawa ka na, misang Adidas. May karagambal nga, I have a brother in the radio. I have the brother in the radio is also that like the Adidas shoes. Salamat gid mga kasama daw, hindi ko kabasa inisang aton nga hindi ko kabasa sang aton kalamang sexual, i-reserve ko na lang kalamang sexual sa Sabado kay buwas nga adlaw kwentong kababalaghan. Base may kababalaghan story kayo ha. Storya nyo gid kay Tiyoy Pancho, storya nay naman kita buwas. Antes nato ni announce ko sino nagdaog sa aton nga sing galing.
2: Tatak RMM.
1: Alas 3:19 na, oras na! Oras na para magkape! Oras na para sa kapehen nyo. 14-in-1 herbal coffee. Mamamangha ka, mapapawaw ka sa sarap. Matingala ka di kay samtang, adlaw samtang nagainom ka. Sang kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee, labinigit kong senior citizen, nga nagainom adlaw-adlaw sang kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee. Manutaran ninyo, uy, nagahubin ako. Uy, nagagwapa naman ako lihat. Ay man, ang kapihin nyo, 14-in-1 herbal coffee, nagkilala ining mga ingredient yan, nagapahubin, nagapahilayo pa sa balatian, nagapanami sa nga pagpamuhin, nagaparelax sa huna-huna, nagapautay pagid sa pulaw, gapapagros, kahit ginpatamis ini sang stevia, kagin panami ini sang non-dairy creamer. Ano pang ginahulat nyo? Magkapihin nyo 14-in-1 herbal coffee na mga kasama. May sangkap ini nga collagen, mangosteen, malunggay, garcinia, cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto, cola. May maca root, ginseng, may kape, may stevia kag, may non-dairy creamer. Ano pang ginahulat nyo? Basta kape, kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee na kabo. Parisan nyo na sang soft touch wonder oil. Ang balanyos na may vitamin C.
2: Tatak! RM.
1: Mabakal nyo na sa mga sukin yung mga botika. Kaya pwede mang kabisita sa may Zamara Shop Iping lang. Sang Sarabia Optical sa sulod. Sang Activity Center sang Mary Mart Mall.
2: Tatak! RMN.
1: Kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. Kag soft touch wonder oil.
2: Tatak RMN.
1: Ang nagdaog sa aton nga singgaling. Ang duwa nga may pinakamadamo nga boto. Ang una nga makabaton sang cellphone load. Congratulations, pinakadabo nga boto! Contestant number 1, Renato! Kagang ikaduha nga may pinakadabo nga boto, duwa lang ang abansiya ni. Duwa lang ang abansiya. 2 points ang abanse ang nakadaog sang cellphone load subong nga kagahon. Congratulations, contestant number 4. Si Radsky, dua lang kapunto sa bansi niya sa isa. Oh. Congratulations, Tatay Renato and si Radsky. And sa ato ng mga contestants, Renato, Joe, si Radsky, kag si Makoy. Bantayan tagig ka mo sa maabot nga Sabado sa audition sang Tawag ng Tanggalan. Sangalan sa aking mga partner sa News Center, Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz. Sa transmitter, Radyo Man Chief Atoy Alia. Ang aking technical partner, Radyo Man Jason Renzi Cabatania. Ay tamyaw ko anay si Loneto Banesio ng Magdalo Dumangas. Si Margarito Maramento. Tag si Herschel Sarabia and Jeffrey Villanula Hebionada. Madamo gid nga salamat. Ini si Tio ninyo Pancho. Kita ay naman kita buwas nga adlaw Biyernes sa kwentong kababalaghan. Adlaw kita sang Huwebes. Balik ubra, balik eskwela. October 8, 2026. See you tomorrow mga karadyuman. And have a beautiful morning. Keep safe. Ciao.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Megaman Gold Coffee Mix.
3: Partner.
2: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Megaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Megaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

sa imo ang among mga abyan, mga manguma nga gakayon para sa pagkaos ng tagkatagsa. Kinadumdum namo ng ila ang maayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginmuga na ang ila alalihon bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatubang namo. Pasailoha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag napangayo.

0: Maayad-ayad nga aga. Good morning. Mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduhan naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning man sa mga farmers naton, mga partners naton sa local government units aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura. Sa gihapon ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minuto. Shout out kay Sir Danny Chanova kag Ma'am Leah Ichanova sang Balod Dumangas, kay Leonard Tikyo kag Arlene Tikyo, kay Sir Felix Celio Subungman, sa kay Sharon Guilos kag Sir Larry Guilos. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura. Sa mga netizens naton nga naga at tune in sa sininga istasyon din man kamo nga pungsod na pahamtang Subong, kabay nga nasa mayogid kamo nga kahimtangan, kag keep safe always gid sa inyong atanan. Sining aga una naton tagaan sang igtalopangod Subong nga aga, ginpabaskog sa ang aton nga administrasyon ang mga preparasyon para sa posible nga epekto sang Super El Nino, particular na sa water shortage kag tuman nga kainit, no. Suno sa Malacañang, no, sa aton nga Undersecretary Claire Castro, nagtipon na ang concerned agencies agod istoryahan ang preparasyon bahin sa weather phenomenon. Nagahanda naman ang National Irrigation Administration sang mitigation plan. Lakip na diri ang paggamit sang groundwater maps, maintenance kag rehabilitation sang solar powered pumps sa aton nga mga irrigation systems. Maga-deploy man sang mobile solar pumps sa mga drought prone kag water stress areas. Samtang naghahanda naman ang Department of Environment ang natural resources para sa water security, forest fire prevention kag energy conservation. Ginbusisi naman sang Department of Agriculture ang irrigation systems kag drought resistant crops, kag nagpain man sang financial assistance para sa mga mangunguma kag mangingisda. Nagahanda naman ang Department of Energy para sa posibleng power interruptions, samtang ang health authorities nagapatuman sang hydration cooling measures kag health monitoring para sa mga vulnerable groups. O sisaon man sang Malacañang ang Department of Budget and Management para sa dugang nga pondo. So diri aton makita nga whole of government approach ang pagpanghanda sang aton nga administrasyon sa sining pag-atubang naton sang very strong El Nino sa sining nga tuig nga magalabot pa hasta sa masunod nga tuig. Sa bahin naton sa Department of Agriculture, puskusan ang aton nga pagmonitor sa mga areas nga pwede pa makatanom sang palay sa mga may bastante nga supply sang tubig o kon may source sang irrigation para sa second cropping. Kag subong man padayon ang aton pagpahanom-dom sang aton opisina sa mga lugar nga mga rain-fed areas nga medyo maalang-alang sa supply sang tubig, mahimo ang aton nga mga mangunguma mag-shift sa mga commodities, mga high value crops o kon high value commodities nga wala masyado nagakinahanglan sang tubig sa sining second cropping or dry season planting naton, no. Sa kaangot naton nga balita, no, sa aton nga pagpakigangot kay Engineer Ronaldo Botch Naragdao, hepe sang Pag-asa Iloilo, iya sining amat-amat nagidman, no, nagin paathag nga mapatyagan sang aton nga mga pumuluyo ang init nga dala sang El Nino kagyara na ini sa strong nga level. So no, sa iya nga ang ini nga climate pattern mahimo magdala sang dry condition, dry spell kag drought diri sa aton rehiyon Western Visayas. Patag ni engineer na lagdaw nga ang dry condition nagakahulugan sang duha ka magkasunod nga binulan nga may below normal nga rainfall o kunyara lamang sa 80 mm panubo ang nagatupa nga ulan sa isa ka lugar o kon isa ka lokasyon. Kung maglawig na ini nga kondisyon sa sulod sang tatlo ka bulan, mahimo nga tawgon na ini nga dry spell. Kag kung mas magdangat pa ini sa lima ka bulan, pasaka ginatawag na ini nga drought, no. So no, sa weather specialist nga sa Panay, ang antiki kag portion sang Aklan pa lamang ang naga-experyensa sang subong nga dry season. Kag posible sa masunod nga binulan sang Nobyembre, makabatyag sini ang probinsya sang Iloilo. Dugang pa niya nga base sa ila current forecast ginalantaw nga sa bulan sang Marso tuig 2027 pa ma-experyensyahan ang drought condition sa bilog nga isla sang Panay kag sa halos tanan nga lugar diri sa pungsod Pilipinas. Gani aton gid nga tandaan, no, sa aton nga mga listeners subong nga aga nga kun ang dry condition sang aton nga mga lokasyon ang aton ma-experyensyahan, watchilingon nagakahulugan ini nga yala kita sa dry condition kun duha ka magkasunod nga binulan nga may below normal kita nga rainfall o kun manubo sa 80 mm ang pagtupa sang ulan sa aton nga lokasyon. Kung magalabot na ang kondisyon sa tatlo ka bulan nga wala gid nakaulan, mahimo na nakuton ini tawgon nga dry spell. Kag kun magdangat na sa lima ka bulan ang sunod-sunod, no, lima ka bulan, 5 months sunod-sunod nga wala sang ulan, mahimo naton ini tawgon nga drought, no, o kon masyado na gid nga pagkabangag sang aton tagsa-tagsa ka mga talamnan. Gani padayon ang preparasyon sang aton ahensya sa crops sector, sa livestock and poultry nga sector, subong man sa high value crops kag sa fisheries, no, nga sakop sang aton ahensya, padayon ang pag-monitor naton para nga maabisuhan kag mga paghanda ang aton nga mga mangunguma kag mga mangingisda sa mahimo nga grabe nga epekto sang El Nino diri sa aton rehiyon Western Visayas. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga partners naton sa mga kabanwahanan sang Lambunaw, Haniway, Istansya, Balasan, kag Balotac, Viejo, Iloilo, sa aton nga mga agricultural extension workers, no, kag farmer leaders sa nasambit nga mga kabanwahanan, shout out gid sa inyo, maayad-ayad gid nga aga. Kag mayo lang nga pagpangapi sa kay Sir Idol Ray Hinini, kay Sir Jan Olivares, no, dala sa Igbalas, Iloilo, subuman kay Armando Imano, kag Ma'am Candelaria Imano, kay Cesar Ciudad, no, kay Ricardo Rosendo Gentoleya, subuman sa kay Richard Agudines, kag Armelin Joy Mospa, shout out man kay Ma'am May Plameras Nones, kay Ma'am Hussein De Rotas, kag subong man kay Sir Lito, kag Ma'am Ginny Bakad sa Uton. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Dugang naton tagaan sang talopangod subong nga aga ginpaambit sang isa ka awardee sang Department of Agriculture Western Visayas ang mga practical nga mga pamaagi sa pag-amlig sang mga kasapatan kag pananom sa ginapaabot nga Super El Nino nga tuman nga kainit sang sini nga panahon. Suno sa aton gawad sa ka awardee kag tag-iya sang pharmacy, no? Ma'am ko ni Carelio sang Bingawan, Iloilo. Importante ang templano nga pag-prepare kag paggamit sang organic kag climate resilient farming methods sa aton ginapaabot nga super El Nino. Lakip sa iya nga mga suggestion amo ang pagsagod sa mga sapat nga makabato sa tuman nga kainit pareho sang bibi gansa. Paghatag sa nagakaibo nga palasilungan, matinlo nga tubig nga mainom kag pagkaon pareho sang silage, no? Gin suggestion man ni Ma'am Kuni Carelio ang mga manugsagod sa kasapatan nga pakanon kag patubigan sa mas mabugnaw nga oras ilabi na sa aga kag hapon ang aton nga mga kasapatan kag likawan ang pagdala sa mga ini sa tion sang tuman nga kainit sa silak sang adlaw, no? Para sa mga pananom nagagamit si Ma'am Kuni Carelio sang fermented plant juice o kon FPJ nga ginasamo sa mga molasses kag native nga mga tanom nga bugana sa tubig. Lakip na ang puno sang saging sing nga ilang nga ginatanom sa ilang nga farm, no? Mas maayo man nga suno sa iya nga natagan sang tubig ang mga pananom o kon bunyagan ang mga pananom sa tion sang kagabihon agod nga mas makasuyop ini sang sustansya kag malikawan ang plant shock samtang ginatagan pagtamod ni Carelio ang importansya sang pagkaangkon sang reliable o kon masaligan nga ginakuhaan sang tubig. Lakip na ang pagtipon sang tubig ulan kag pagtumod sang natural springs samtang may ulan pa. Magluwas sa pagpanguma, nagapatigoyon man si Carelio sang training sa organic farming kag value-adding activities kag ang iyang farm sa Barangay Kailohan, Bingawan, Iloilo, isa ka ATI learning site, no? Tisda Farm School kag DOT accredited agri tourism site, no? Nagapanginbulahan ni kita sa kay Ma'am Kuni Carelio sa pagpaambit sang sini nga impormasyon sa aton nga programa nga mahimo manginbalasihan man sang aton nga mga mangunguma sa pagpangapin o kon pag-amlig sang aton nga mga poultry and livestock sa city ning tion sang El Nino kag dugang pa nga ginapalinton naton nga hindi lang, no, sa aton pananom o kon sa aton nga kasapatan ang aton nga paghanda sa sining El Nino kundi pati naman, no, sa aton nga mga pangisdaan, no, o kon sa fisheries sector naman naton. Good morning, maayad-ayad gid nga aga, no, kay Sir J. Landa, Sir Ernie Rosendo Villanueva, subong man sa kay Sir Noel kag Ma'am Roseline Sotomel sa Tres Solteros Farm. Salamat sa pagupod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Dugang naton nga tagaan sang Igtalopangod subong nga aga. Tatlo na ka mga local government units diri sa probinsya sang Iloilo ang nag-declare sang state of calamity pangod sa halit sang red stripe soft scale insect o kon RSSI. Sa aton nga pagpakigangot kay Sir Jeron Magbanwa, aton nga acting provincial agriculturist diri sa probinsya sang Iloilo, iya ginpapahayag nga ang syudad sang Pasi kag ang Banwa sang San Enrique kag Duenas ang nag-declare na sang state of calamity. Suno sa kay Magbanwa, mayala sang 10,400 hectares nga nahalitan ang red stripe soft scale insect sa diin 9,400 ka mga mangunguma ang apektado. Kung siya lang ang magalantaw, may posibilidad nga mag-declare ang probinsya sang Iloilo sang state of calamity bangod sa idalom sang pagsulundan, mahimo na mag-declare kung mayala duha o kung masubra pa nga mga local government units ang nag-declare sang state of calamity. Apang sino sa iya, hindi lang siya ang magalantaw sa sitwasyon bangod mayala pa sa technical working group sa disaster cluster nga nagaistoryahanay na tuhoy dili. Una na nga ginpahayag ni Iloilo Provincial Administrator Raul Banyas nga posible i-declare sa probinsya sang Iloilo pinaagi sa kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang pagpahidalom sa probinsya sa state of calamity. Gani, ginahulat ang desisyon sang aton nga mga regional technical working group para sa sining pagdeklarar sang aton sang probinsya sang Iloilo. Kag sa aton nga bahin sa Department of Agriculture, padayon ang pagtutok naton labi na gid ang pag-provide sa mga mitigating measures sa aton nga mga nagatanom sang tubo parehas sang mga biological control naton kag pag-provide no sang mga insecticides nga mahimo gamiton sa batok sa red stripe soft-scale insect. Kaupod ang aton nga mga technical persons sa Regional Crop Protection Center o kon RCPC nga amugid ang nagapakigangot sa aton nga mga local government partners para sa pag-roll out sang sining interventions naton sa mga sugarcane farmers diri sa probinsya sang Iloilo kag sa probinsya sang Kapis. Aton madumduman padayon ang pagmonitor sa sining damage sang RSSI kag ginasigahom naton nga sining harvest season na o kung pagtio na sa pagtapas sang tubo sa aton yung mga kaprobinsyahanan, kinahanglan nga magulo aligmat ang aton yung mga sugarcane farmers nga magkuha sa mga planting materials sa mga areas nga hindi affected sa sining masakit o kung RSSI. No? Padayon ang aton nga pagpahanumdom sa aton nga mga local government units sa aton nga mga sugarcane farmers bahin sa RSSI kagyari ang aton nga radio plug.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalap na nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop siniang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sa aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtob, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag ilayon nga pagsunog ukon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid nga mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sa Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyo tagsa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sining mga sinyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office ukon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang panghabuyan sang aton mga manguma. Pahanumdom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, amayad to ang aton radio plug o kung pahanumdom naton bahin sa red stripe soft scale insect nga ginabantayan naton nga nag-atake sa aton nga mga sugarcane plantation diri sa probinsya sang Iloilo. Sa sining atin yon, aton nga pamatian ang aton AgriBeat reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas Welcome naton si Ma'am Georgia May Cordova. Ma'am Georgia, sa imong report subong nga aga.
2: Para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas. Ginpahanugutan na sa Bureau of Animal Industry o kumbae ang commercial nga pagbaliga sa AVAC ASF Live ang una nga bakuna batok sa African Swine Fever o kon ASF para sa mga baboy nga ginapatambok. Pagi sini, may bagong nga solusyon na ang industriya sang baboy sa pagatubang sa mga balatian kag sa pagpadamo liwat sa mga baboy sa pungsod. Ang AVAC ASF Live gindesenyo sang AVAC Vietnam Joint Stock Company. Isa ini ka bakuna nga nagagamit sang ginpahuyang nga virus agud maprotektahan ang mga baboy batok sa ASF. Ginkumpirmar ang pag-aproba sini halos 7 ka tuig matapos ang maglapta ang ASF sa Pilipinas sang tuig 2019. Bangod sa balatian, nagnubo ang kadamuon sa mga baboy sa pungsod halin sa 13 million antes ang outbreak pakadto sa 8 million. Suno kay Agriculture Undersecretary for Livestock, Constante J. Palabrica, yara pa sa pagtesting sang bae ang PROVAC, isa pagid ka bakuna halin sa South Korea. Posible ini nga mangindugang sa pagpangaman sa mga nagaalaga sang baboy sa masunod nga tuig. Suno kay Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr., importante ang commercial nga ASF vaccine sa programa sang gobyerno sa pagpadamo liwat sang mga baboy. Makabulig ini sa pagprotektar sang kahimsog sa mga sapat kag sa pagsiguro sang mas malig-on nga supply sang karne sang baboy. Ang ASF wala nagalapta sa tawo apang makahalit ini sang dako sa mga baboy. Bangod sini napilitan ang mga manguma nga ipapatay ang mga nalatnan sang balatian, nga nagapabudlay naman sa pagpatamo liwat sang nasiling nga sapa. Suno sa bae, nakalabot ang outbreak sang ASF sa 76 sa 82 ka mga probinsya sang Pilipinas. Pinakamasakit ang epekto sini sa mga backyard raisers nga may limitado nga kapasidad sa pagpatuman sang hugot na biosecurity kag padayon nga nagaantos sang kapierdihan bangod sa balatian nga ASF. Samtang naghinyo naman si Palabrica sang 1 billion pesos nga pondo sa masunod nga tuig para sa subsidiya sang pagbakuna batok sa ASF. Lakip na sa mga gamay nga babuyan. Kabahin sang pagpabakuna sa mas malapad nga estratehiya sang gobyerno sa pagpadamo liwat sa mga baboy. Upod ang disease surveillance, biosecurity, pagkontrol sa pagbalhin sa mga sapat, kag targeted restocking. Katuyuan man sini nga maibalik ang kadamuon sang baboy sa level antes magluntad ang ASF kag mapalig-on ang lokal nga supply sang karne nga baboy. Ini si Georgia May Cordova.
0: Thank you gid Georgia May Cordova sa imong balita. Subong aga padayon naton man nga ginabantayan ang industriya sang baboy kay nagahilapit na ang bulan sang Disyembre. Yari na kita sa bare months. Subong kag ang demand sang karne sang baboy ang amat-amat gid nga nagasaka no gani on board kag untap ang aton nga departamento sa pag monitor sang stocks sang baboy no diri sa aton rehiyon Western Visayas labi na gid sa mga kaprobinsyahanan nga subong may active pa nga kaso sang African swine fever. Padayon ang aton nga paghingyo sa aton nga mga backyard raisers nga paigtingon naton ang aton nga biosecurity measures sa tagsa-tagsa naton ka mga tangkal o kung sa tagsa-tagsa naton ka mga babuyan para hindi dali-dali nga malatunan sang ASF ang aton nga ginasagod nga baboy. Kag may mga tikang man nga ginatinguan himo ang aton nga departamento para nga masolusyonan ang mga problema nga ginaatubang subong sang aton nga mga nagasagod sang baboy labi na gid ang farm gate price o kon live weight price sang aton nga mga baboy hindi lang diri sa probinsya sang Iloilo kundi kasubong man sa iban nga mga kaprobinsyahanan sang aton nga rehiyon. Sa sini nga tinion Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magpalista sa aton nga farmers and fisherfolks enterprise development information system. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
3: Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa mangumakang mangisda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sang bungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakabudlayan sa pagpangita sa husto kagpatas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ila ginastos, kundi makahatag sa matarong nga kita para sa ila pamilya kag sa padayon nga pagpanguma at pagpangisda. Agud masabat ini nga problema, ginpasangkan sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321.
4: Ginpatuman sa 2019 ang Sagip Saka Act, nagahatag kay gayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangin instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya pag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agon masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang Sagip Saka Act ukon ang Republic Act No. 11321.
5: Sa micro, small, or medium enterprise, basta nagagamit o nagabakal sa lokal ng produkto halin sa aton manguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginagalat mo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoy ito ang padayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs. Magbisita lamang dili sa aton opisina sang agribusiness and Marketing Assistance Division dili sa Department of Agriculture Western Visayas sa Palola, Iloilo City kag pangitaon si Ma'am Maria Cristina Rizal kag Ma'am Maricar Tumbukon para nga makaparehistro na kamo sa FIDIS, no? Wala na kita sing panahon sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director Director Dennis Arpia kagduha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research-based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, maayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
1: Unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
1: Unang radyo, unang balita.
4: Adlaw na kita sang Huwebes, pitsa 8 na sa bulan sang Oktubre 2026, sa aton nga Christmas countdown, 38 dias na lang, Pasko na.
2: Sa karon nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
4: Kag ako naman si Radyuman Benroy Bernal.
2: Sa kinaandanaga tamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
4: Subungan sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag maayong aga sa aton tanan.
2: Sa mga nagapabati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo official.
4: Kag ang ato naman official Facebook page, please like, share kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
2: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
1: Radyuman Eric John Pamplona, kag Radyuman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magkampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo, Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sa Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kagaron sa aton nga Know Your History, October 8, 1969. Ini ang adlaw kag tuig nga sa diin ginbunag ang gobernador sang probinsya sang Iloilo, si Governor Arthur Defensor Jr. Si Governor Defensor ang halin sa isa ka prominente nga political family diri sa probinsya sang Iloilo. Ini ang nangin gobernador sa tuig 2019 up to present. Kagini man ang nangin na representante sa 3rd district sang probinsya sang Iloilo.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yes.

0: today. No, your history.
1: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
2: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Happy birthday gali, no? Ni Governor Toto yeah. Art Defensor Jr. Mm. Subong iyang adlaw. Mm. October 8, no? Si Governor Toto Art Defensor Junior.
3: Happy birthday, Gob!
2: Oh, happy, happy birthday, Gid. Ano kahapon pa itong mga...
3: Ang advance celebration ko na.
2: Celebration sa ito sa provincial capital. Sige, 57 na si
3: may,
2: Gob.
3: Grabe, no? Abi tingnan yung mga 50s pa lang bala. Mga early 50s. Oh. Medyo late 50s, naging manggali si Gob. No? Oh, 3 years na lang.
2: 57...
3: 3 years from now, senior citizen, naggali si...
2: Oh, daw, kwan lang, no? Daw, 46.
3: Galay, Gid, no? Wala mo nabi. Ay, problema. Bisa damo problema sa Kapitolyo mo, no? Oh,
2: chill-chill lang.
3: Sige,
2: happy, happy birthday, kid, kay Governor Toto Art Defensor Junior. Samtang sa mga dalag ko ka mga balita subong nga aga, pinakamalawig nga oras ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na record kahapon nga adlaw Radyo Manda Binroy. Makon mo halinsang alas 10 ang aga, tuktob alas 7:25 ang takna kagabi. Dugay-dugay gawa, no? Mga pila ka oras man, mga siyam ka oras, no?
3: Alin sa aga,
2: masubra. Ang impeachment trial kahapon nga daw sa impeachment court mga karadyuman. Mga kwanabi ni mga bank managers, mga insurance managers, ang ginpang presentar kahapon nga daw sa prosecution panel. Kaya gusto nila i-prove Radyo Man Binroy nga ang mga ginpangkuha ng mga insurances, ang mga bank deposits ni Vice President Sara Duterte, ni Atty. Man Scarpio, ang wala nagasanto no, sa iyang gin-declare sa iyang statement of assets, liabilities, and network account SALEN. Parang gusto nga i-prove no, sa prosecution na panel. Nga, kung ano man ang realidad nga mga bank accounts niya, kag mga ginpamakal niya nga mga insurances, pala mo sa insurances ni depende ni kon pilang premium mo kag ginabakal mo Radyo Man Binroy. For example, te, mabakal kaya sang 10 million nga premium, ginakulan ka dae, ginahatagan ka da sang kwanda, sang quotation, sang agent, no, kung pila ang balayran mo sina, either monthly, quarterly, twice a year, or yearly nga bayad mo. So, depende na kung pilang premium mo, may ara ganit yung nagabakal premium nga 50 milyones. Di ba, dyan niya lang niya eh, kung pilang monthly sina, for 5 years, or 10 years, nga bayad mo na Radyo Man Binroy. Di, amo nang gusto i-prove sang prosecution panel nga wala hindi mapang-declare sa yasining SALEN nakip ng ining mga bank account.
3: Oh, di, amo nang ginpang kwan ini, nag-testify ang mga bank managers, Radyo Man, to prove nga indeed may amo sina nga amount din man, may amo gina sa
2: nga bank. Nag-exister nga mga bank accounts.
3: Bank, nag-exist nga bank accounts, kaga kung ano ang status, ano pila ang unod sa bank accounts nga ina, amo nagkapon. Nga ang ilagin testifyan. So, kung hindi magsanto, dira maigo si Vice President Sara Duterte, meaning ati, wala niya gin-declare siya sininga SALEN. Nga dapat i-declare mo ni sa imo sininga SALEN. Kag dapat, initaran niya mga manggad, magasanto sa imo sininga declaration, sa imo sininga statement of asset liabilities and that net worth.
2: Makon mo ang kwan, ang summary bali, no, sang inflow kag outflow sang ilang accounts Radyo Man Binroy from 2007 to 2024 nagkalabot ini sa 4.4 billion pesos.
3: Ilang ang kabugusan sa banaya?
2: Oo, amo ning kabugusan nga financial transaction sang mag-asawang Vice President Sara Duterte kag Attorney Mans Carpio. Nagwa ini sa records mismo sang anti-money laundering council agin presentar sang prosecution sa impeachment court. May ara sa kabugusan nga 666 ka mga covered transaction report o kon CTRs kag 55 ang makadruda nga mga transaction na report o kon ning tawag nila nga STRs o kon kwani ining ano rin meaning sang STR
3: suspicious
2: transaction report.
3: Suspicious transaction reports kay kung nag-transact ka na, nagpasulod ka sa kwarta, mm. nagkakuha sa kasang kwarta, more than 500,000, unusual ang imo sining pag ang guwa sulod sa kwarta, it can be considered as suspicious transaction report.
2: Pero it doesn't follow nga kung
3: isuwan
2: ikaw sang STR, illegal na dayon.
3: Hindi man na.
2: Amo na nga ginakuan lang, gina-flag ng ina-radio man Bidoy. Para nga investigaran but doesn't follow nga illegal na dayon.
3: Gina-report ni isang kwan sa bangko sa Amlak abi mo automatic na nga gina-report nila basta may suspicious. Kagti aranas archive sang kwan isang Amlak kag wala man may ginahimo ang Amlak. Sa kadugay-dugay kag damo na sang transaction pila ni ka suspicious 55 ka mga suspicious meaning dagko ni nga amount no. Ang unusual ang withdrawal sini. Wala lang yang Amlak may wala lang may natabo kun wala sang impeachment wala mao kayan ini wala lang yang wala man lang gani sila mag-imbestigar hindi ani makambal Amlak ngon investigation ini ginahimo nila kun ano di ba kita ni ginimbestigara na ini
2: ang nagaguluwa abi subong una ginto ti bla sa kali 88 atong mga pundo nga inward but silingon deposits ini
3: pasulod
2: pasulod sa ilang nga mga bank account atong naghalin to sa China kag sa mga Hong Kong based companies to nga nagasulod sa ila sining account rin sa mga Chinese owned companies Rajuman na Binroy hindi bilang to mga 319 million. So amo nang ginakwan amo nang kumbaga isa sa mga ginatutukan karon kag napresentar sa nga prosecution kahapon ang regarding naman ni Rajuman Binroy sa mga deposits sang ginapahayag halin sa mga drug lords. No, ang ining ginapahayag 14.8 million pesos sa kabugusan sang balor sang duwa ka cheque nga ginisyo nanday sabanta Jane Yenko Oy kag Samuel Kang Oy kag ining si Yanil Yenko Oy nga nalista bilang mga purchaser samtang si President sa Duterte ang nalista nga naka button no sang siling nasambit iyang nga mga cheque nga nagalabot sa 14.8 million pesos. Kaya mo man trace nila ng cheque, no? Kung din inahalin, siyong nagdeposito sina, pasulod.
3: Namit na rin mapasabi na, kung galing kete, kung hindi man mag-appear, huwag ka may mo, kung hindi man nila diri sa Pilipinas. Pero those nga nakabalo, kag may ibalo sini, mas namit tani kung makalkal ang background there, gid sini Rajuman na Eric mo. Kay tama ni kayo importante.
2: Tignan mo na ginakalkal nila ni. Oh. Ama, kumuti ang gintumod ng mga dokumento ang presentar sang Amlak Rajuman Binroy ngang kumbaga ang source of fund amo sanay Michael Yang Charlie Tan kag si Sammy Oy
3: si Michael Yang
2: si abi. Michael Yang ang si Sammy Oy ni
3: noon gini abi nga manaangot ni sila dito sa mga pasulod sa illegal drugs di bla sa Pilipinas abi Rajuman ni Rick mo so dumidyo ma i-deny Manila pero ti galing kay known abi sila nga drug personality
2: kumbaga ang kwan ini do proof ini kumbaga the vindication naman kumbaga kay former senator Antonio Ernesto Paul kasi sila nga may mga cheque nga gin deposit sila nga mga bank accounts halin sa mga personalidad nga ini nga known nga mga drug lord
3: hindi
2: kun halin sa drug lord sila nga deposito tanong but silingon sila nga nagsulod sa inyo nga mga bank accounts
3: pero
2: ang 14.8 million lang ni ang kuno ang na-trace nila kaya balian ni Trillani sa mga 181 million kag gin deposito ini sa mga nagkinahanglan nga mga bank account hindi lang ni Vice President sa Duterte
3: sa bilog nga pamilya
2: Duterte
3: ti amo nga ning balta kun ako ya be ako yang nagapamati gusto ko yang i-magdig deeper no may ara sang background there gid although nga ti ang istorya amo na pero mas nami kun ihambal may maghambal sa impeachment court nga ining mga naghatag sang kwarta sa pamilya Duterte indeed involved gyud man ina kaga may ara sang proof para at least dira iya sa impeachment court nila ipamatud-an kag ihambal ra juman Eric kay lain yang sa impeachment court lain man yang outside sa impeachment court nga akusasyon ra juman na Eric no so tama na kay importante kay basi hindi man lang basi ma disprove man niya sang depensa we don't know no kun ano ang ilas ni iya nga mangin depensa sini
2: So, bantayan tayo ni hapon, by the way, sa impeachment trial, na-mention si former President Rodrigo Duterte. Kaya hindi man na mapunggan, abing hindi ma-mention, kaya may mga joint accounts sila, Rajuman Binroy.
3: Kung
2: magambal ka, joint accounts, abing, kaya gusto ni Senator Robin Hood Padilla kahapon, hindi niya pag-mention si former President Rodrigo Duterte. Kung galing kiti sa records, Rajuman Binroy, nagagawa, abing, nga may mga joint account si Vice President San Duterte kan si former President Rodrigo Duterte. Kung magambal ka joint accounts da, pwede ina nga and or and
3: kamo,
2: or.
3: Kamo nga duwa.
2: For example, nag-issue ka mo sang chike, kung ang inyo account is and, buts ringon, kada pirma sang chike,
3: duwagid
2: ka mo. Pero may ara man nga joint accounts nga and or.
3: Buts ringon,
2: either lang
3: it's sa either inyo, sa inyo nga
2: duwa. Pwede nga kamo duwa mapirma, or pwede nga isa lang ang mapirma. Inagwa to, nag-appear to ang ngalan ni former President Rodrigo Duterte. Karon, ginahambal ni Attorney Michael Pua, kasi lang niya, may mga transactions or mga withdrawals nga joint account sila, pero why yaka ka pirma ma o wala yak balo si Vice President Sara
3: kay
2: Duterte.
3: Or lang duro eh, no?
2: O, and or pwede nga duwa sila mapirma.
3: Oh, and ah, kay and or. And so, or. So pwede nga siya lang yung mapirma. To kay and or gani mo. Kung and, and ya, duwagid sila. Duwagid ka mo yan dapat.
2: So meaning, kung and or inang joint account nga ina, either duwa sila gid mapirma o isa lang, hindi posible gid man nga si former President Rodrigo Duterte lang to yung nagpirma, nakawidraw siya, pero why yung kapirma si Vice President Duterte sa record?
3: The fact nga joint accounts ini, hindi mo na mapunggan.
2: Hindi na-mention ang ngalan, gid. Gusto yan ni Sen. Binod Padilla.
3: Mga labay-labay
2: na. Paniyang tigulang.
3: Tingano gid ako ma-mention ang tigulang, maano gid, ma-convict na yun si Sara.
2: Hindi mo abi na ma...
3: Pero nga, sa kay...
2: Hindi mo na pwedeng, hindi mo ma-mention kay joint account yan eh.
3: Pareho mo na kay Manasis Carpio, nga gina-question man nila nga, dala di si Manasis, tika lang kay ti conjugal property ng inistoryahan aton mag-asawa, hindi mo na ma-detach dira si Manasis sa Carpio mo manik kay joint accounts, hindi mo na ma-detach si former President Rodrigo Duterte. Tika ron kung inahambal dira si former President Rodrigo Duterte, ano ang malain? Ano malain da?
2: Kaya di, based on facts ni. Records man lang yan.
3: Based on records na eh.
2: Ano na yung nagagawa sa records?
3: Kabudlay ka lang kay mga hapaw ng klase kapag inchindi. Nonsense. Basta anong sense? Kino abing sense?
2: Si Sir Robin Hood Padilyan o may kwangin no?
3: Prostong kwanblang, amlak chair, tublang, ya, taga saan ka? Taga Bulacan.
2: Malulos, taga Paradel siya ko no?
3: Yung tatay ko, taga gobernador doon.
2: Lulo?
3: Ang lulo ko. Tapos ikaw, lawyer, ako, cream graduate. Buisit. Ano yung labot sa nga nag-usek kay mo ka-chimpo da sa impeachment proceedings?
2: Gusto niya pa kung yung maging teacher si Atty. Roel Ventura.
3: Hindi ka man mamaki sa gato.
2: Kaya niya, te, kung masabat ko ang pamangkot mo, te, pwede man. Ang question dahil kung patihon niya.
3: Kaya mo na nga niya, kani ka sabat sa mga advisor mo, nga mga bugado, pilibot mo, mapa.
2: Ay, nga chief of staff, tubla, diba nag-resign? Yes. Diba ang kagwantaguro eh.
3: Samtang speaking of Padilla, si Senator Padilla kag si Senator Bunggo ag pila ka mga abogado nagfile sa nga petition sa Supreme Court para kwestiyonon ang desisyon sa nga Senate Impeachment Court sa 16 vote threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Tapos ng boxing sini. Sige, magpasimpala. Diyan na kay team, may disisize na nga dugay-dugay sila nga kwano. Nga numero, why na ni Moth and Academic na ni kay team. Dugay-dugay, disisize nila.
2: Galing si Inday New Loren,
3: nag-extend
2: sick leave niya, no?
3: Basi kung wala madayon ang...
2: wala pa.
3: Basi wala ano pa. Man niya sagad ni sa ka-extend nga wala man isang sakit.
2: Hambal ganin ni Senator Ping Lacson, sila niya... Kung gusto niya magsulod sa majority liwat, tipuli siya, anay. Hindi man sa pwede nga makasulod niya, why pa sa di kapuli.
3: Kalain mga kondisyon. Naano man ang inyong mga kondisyon.
2: Kaya problema.
3: Nga pagpulihan mo, di karon pagpuli, di karon na corner mo karon si... galing kay pag once nga magpuli, good as kwanana, good as...
2: istorya.
3: Manang istorya. Kaya karon hindi ka mag-upod sila, tapos puli-puli ka de. Ipadakop ka din ni BBM.
2: Ang problema, si Inday Loren, why ito na ti warrant of arrest?
3: Prote,
2: ang problema bisan? Kayang bata niya, inisiwan sang Makati City Regional Trial Court Branch 235 sang warrant of arrest na kinatayan ni sa ginaligar paglapas niya sa Public Service Act. Kuan niya bala, pangkontrata niya bala mga solar bala nga waya ma-deliver. Tapos ang franchise, pinamaligya niya kay Manny Pangilinan.
3: Yan kwarta ya. Available man ah. Kagay daw nakapiansa na gidman ah, no si
2: ako kapiansa sakay kang baka NBI ka po duway mas makapiansa
3: oh tinu may latest nga nakapiansa yeah, naka, kagamay as in silyo kay Solar Moon 52 billion ang kwarta Mario Josep kang pinapanghatag lang to sa Butangas
2: ang libo nga na yasin silyo
3: oh, wala bilyon kaya kita mo manghatag to sa iya sang gift kaya iya personal yang money kuno kag tapos gina pabugal yang ati ti wala siya nagapangawat personal niya pero naghalin man ha, sa gobyerno.
2: Why pa kung naman kapiansa si Liviste ang duwaya lang kaku-accused ang nakapiansa? Kasi wala pa eh.
3: Ah, mapiansa man lang.
2: Mapiansa man. Nanti, hindi nyo man sa marakpan kay Why man sa di.
3: Gani, bisan sa sunod na bulan pa na sa magpiansa kay hindi man sa marakpan.
2: Mapiansa sa galing kung makapuli siya di eh. Kiti, so far, subukti, Why man di siya sa Pilipinas. Hindi lang sana yung magpiansa kiti Why man sa di.
3: Tiyan mo ni si Inday Loren, once ka magpuli, i-presume ta nga ti, nag-lumpat sa piyak na side, otherwise ti, ang kaso yung mapurso kag base kung mapapanaugan sila nga duha ni Solar Boy sang warrant of arrest nga nan sa non-bailable nga offense.
2: Kaya huwag mo ng mga kwanta, mo ng mga balantayan tara yung man na binoy.
3: Sa piyak nga bahin, ginpanginbula ni DILG Secretary sa dyan eh, John Vic Remoria, si Rina Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio matapos nga nagnegatibo sa drug test. Suno kay Remulya nga bagod na kumpirmar na nga wala nagagamit sang illegal nga droga si Respicio napamatud anya nga matuod gid man gali nga natural ang sayad sa utok sini.
4: Bullshit.
2: Kapo nabi. Kapo nabi na nakpan sa makatapos sa media si Secretary John Vic Remulya
3: kinkuan sa
2: corner siya. Kinkuan siya sang statement regarding sining nag-viral blaning nga
3: inaway nila to sa sunod sa session hall.
2: Session to sa session hall sa kwanto sa Rina Mercedes sa Isabela. Kay ang away ni Nalibala party sa Tobico excise tax. Nihambal ni
3: Ila pang lumoy lang kuno to
2: Mayor Respicio. Advice Mayor Respicio sila niya 86 million pesos ni. Pero sila niya gusto ko niya sang mayor sang Rina Mercedes nga tagaan lang sang 26 million ang mga mangunguma. Hindi pwede niya kay under salay ang ining Tobico excise tax ang dapat igasto mo related sa mga Tobico farmers kaya makabinipisyo bali sa ila eh. Hindi mo niya pwede mapatindog barangay hall, hindi mo niya pwede mapatindog ka comfort room. Hindi dapat mga proyekto related.
3: Oh, kay drama na nagalin mo.
2: Sa Tobico farmers.
3: Kay drama na nagalin. Oh. Tapos may mga construction kuno to nga ti non-existing until now.
2: Tapos dugay-dugay na ni kuno ng mga pundo. Why man magtirindog? Kung magaway ba lang magkwan? Why ba lang magtupa ang proyekto? Dahil ginabasol yan ang mga ang mayor, kaya ang mga baray kapitan, ano, ginkawat nila.
3: Tap, amo tong nambalay nga natin. Magnanakaw! Kaya ang bansa kapitan, tinuturo mo ko, ituturo ni kita!
2: Kaya lagi, nag-viral na, tinitikin mo yung kakita ng vice mayor, yung mga baray kapitan. Yan, nag-sining kita na yan. Kung magaluway na sang proper di kurom, bala Radyoman Binroy, especially nga sa sisyon, tinag-viral ni.
3: Ginpulisan ni gani, tinambagan ka pulis sa sulod. Dumatapungulay sa sulod mo, malapong sana ito sa sulod mo.
2: Kasing kita ng kapitan nga... bastos! Hindi na singitan yaman nga magnanakaw! Ambalan mo sa kapitan nga...
3: PI! PI! Bastos! Tunuhan niya, tinaturo mo ako! Tinaturo din kita!
2: Tingga batas kayo mo sila. Actually, sa pagkamatuod Radyo Bad Bedroy, ang hinapakikaway ni Vice Mayor
3: may
2: Harold Respicio, may punto ini. Insakto gid man ni ang ginapunto niya. Kung galing kiti ang ginasaway dire subong ang iya nga mga actuations.
3: Ti kun halimbawa be, pwede mo man i-file ang kaso kung ikaw ang interested party pareho sa iya. Ti may kasarang ka man pang pasakai balas ang kaso. Hindi pagbastusa ang tao kay base kun may base kun hindi man matuod. Kung if you feel nga matuod gid man eh, kag may ebidensya, pahili bala kaso?
2: Para nga mabutang sa proper forum.
3: Hindi nga, ining respetado nga institusyon ang inyong hall sa council. Dira ka mo yung magbinastos siya, magsinggitanay. Attitude bala ina, sang honorable ng opisyal.
2: Hindi karon, sang na-corner kahapon si Secretary John Vic Remulya, kung anong mahambal niya sa Vice Mayor ngayon, sila niya, dapat sila niya magpa-drug test. Yeah, kaya sila niya, sa nakita ko sa iya, daw addict.
3: Niya, parang addict.
2: Kaya sila niya, bigay mo nakita ka Vice Mayor, Nga sagad ka pang singaw kag pang syagit bla. Oh, di mo abo.
3: Nag, nagpa drug test na yun sa sin sa sin
2: Lux. 23 mil gini.
3: 28.
2: Ano 23?
3: 28.
2: 28 mil.
3: Kapag mahal ano man hair follicle ini. Ano
2: sila niya secretary? Sila niya i-refine na kon nga sa drug test. Ah, hambal man ni secretary kan Vicky was sila niya. Hambalan niyo sang ipasa ya sa kon Gcash siya kay i-refine ko. Pero sila niya meaning hindi gid man siya negatibo gid man sa drug sila niya natural ang sayad niya.
3: Sila niya. Congratulations. Now that it's confirmed is not on shabu. Totoo na talaga na natural ang sayad ng utak niya.
2: Pero sa kwan bala sa mga comments na Radyo Man Binroy, in fairness kay Attorney Harold Respicio, nakuha niya ang national attention. Amuning kwan niya mo, amuning point niya sa kahapon. Sila niya, tingita mo man lang sila niya, naistoryahan ang party sa Tobiko Excise Tax kay nag-viral to. Amo tong gusto na niya nga maistoryahan ang kwan nga ini ang problema dito sa ina.
3: Hindi ah.
2: Okay. Kasi oo na yan may pwede istoryahan. Kasi ang akto mo bala, ang ambal man ambal naman si Kita Jude Grimulya, si Kiti, okay sa inyo nga yamakbataan ta. Nagalantaw sina. Ano na gusto nyo nga maging new normal ina nga ang vice mayor ya. Amo na ang treatment
3: sa
2: mga barangay kapitan, ang iyang actuation.
3: Galing kay basi amo gimana iya pamagi para matulupang dan. Kaya mo nang hambali na.
2: Subong Radyo Man Binroy sa kwan, sa mga Facebook post, ni mga vlogger ni Bla. Duro-duro gali ang mga videos ni Attorney Harold Respicio. Amo gid man siya gali
3: magi. Preston sa kay matibag bla.
2: Konfrontahan na ibla.
3: Kita mo to nag speech ha, tapos ano to do Preston gabas matibag. Kay Melvin matibag bala sa nga NBI. Matibag! Tapos, doon din sulit kayo, matibag!
2: Amo niya, tapos kagay man eh, nga si President no, Ferdinand Bongbong but... Marcos Jr. Kadi man din Roy, ginkwan niya man, sila nga, patayin! Patayin ang mga magnanakaw! Patayin ang pangag!
3: tapos si Marcolita, nagkatot to sa ganarali, sila kasi, nandumating na ang ating bayani! Gawin!
2: ang impresyon kay Iban, sila nila.
3: Si Marcolita, gatango-tango. Si Marcolita, grabe ka mabirada. Kaya
2: mo nang tawag siya sang Iban, bangag, Radyo Man Binroy. Kasi siguro amo giniyang iyang actuations.
3: Lagtik lang, guro. May gamay nga lagtik, guro.
2: Pero imagine mo, daog siya to sa Rina Mercedes, no? Subong, ang question si Subong, pag-abot sang 2028, kung anong plastada niya sini? No, kaya ang balik galing, hindi na siya maglagan. Kaya mabulig sa kanya kay Vice President Sara Duterte sa mga Dutertes kampanya sa 2028.
3: Dahil hindi niya kwan
2: ko. Ginako ko sila niya, DDS ako.
3: DDS kasi
2: sila niya, wala ako sa huya. Iyan nga magdeklarar nga DDS ako.
3: Why man yung imo man iya, why man may nagapugong. Ay importante nga wala ka lang sa violation kag napamatud-an giban nga wala ka naga drugs. May kung si Rimulya pa, may litik lang.
2: Sayang.
3: Ti
2: na mga termino di sa ato di man nagkulang sa ayod. Pero hindi, bro, maalam
3: international ini, lawyer
2: kwan ini CPA lawyer
3: kag pasado ni sa international ano gani nga basta
2: may maalam ini siya galing kay guro ang mga actuations niya bala kaya mga singgit-singgit gani daw natural ini siya
3: di may mga
2: nakilala man ko si Radyo Man Binroy nga amo gina sa iya bala ni mo daw kada istorya yun ni mo daw ginasinggitan niya kabla para sa iya normal lang
3: di may mga tao abi kita nga mga tao lain-lain kita personalidad abi mo lain-lain ng aton nga panimuot, no? It doesn't follow nga ti may litik kita kumaga lain kita ya sa iban, lain kita ya sa normal yang tao nga mag ano na mag-akto. It doesn't follow nga ti may problema kita. Ti basi siya, basi wala man gid
2: basi para siya normal bala.
3: Oh, basi amo
2: man. Pero ambot nga pag-espiyo man siya nga
3: wala yung ginatan-aw mga video ya bala nga mag
2: dolain sa iban, no? Dolain sa iban.
3: Do hindi ki man normal. Hindi yan normal ang lain sa pananawan kung sa pamatinan
2: kaya hindi na pang basa kung ibang mga comments bla kaya ba sa iban mayon na lang ng may sayan sang sa
3: ara kawatan naman, hindi pamatian
2: tayo hindi yung matubla kay Sector Benodot Padilla bla hindi okay na lang ng bubo sang sa kawatan ni term siya subong pinakagwapo nga bubo
3: dito gayo
2: ho sa ganit siya sini okay na yang may sayad at least hindi kawatan
3: kanugon bala nga tawo ngayon kanugon ni kin damo panitan isang may mahimo niya kag pilakan lumapos lang gini sa Pilipinas man kun dulao niya lang ning
2: pero ako kwano gini kun madlagan ni sa liwat ta radyo man Benroy sa rin na Mercedes sa 2028 gusto ko gini monitoron ko gini sa iya kun magdaog yapon kan kun kumbaga makwan siya ma madaog siya, but siling kon nga suportado sa mga pumulo.
3: Palangga sa tao. Kung napirdi ang mayor to, kung mag-mayor sa, ati mo tabalon, may kagat yung man siya sa tao.
2: Kisa, bala mo kisa, bali na, kita yaw ay mataya kabalos ang iyatong klase sa Panginoon.
3: Bisan nag, kon bala, regular lang ka, dumduman ko nito sa bar exam result bala, o ano to nga, gina-interview sa, gasinggitan siya, nugatula ya si
2: Resisyo. Amo ko na saya mag-guesting siya. Hindi mo pinaw may programa pag inisa sa bilyonaryo ata. O ano, bilyonaryo or sa
3: SMNI.
2: Nagkuan siya, amo gid man na siya maghambal. Tapos nagakanta pa ni siya sang
3: sa SMNI ara siya.
2: Si kuan mga rock bla.
3: Lulukon ni sila DJ Priscilla sa to.
2: Posible nga mo gid man iya nga mga actuation. Daw kumbaga daw para sa iya natural niya bla. Ugali ka pro, siyempre sa mga waya maanad. No? Daw kwan sila iya na magbuhan bla.
3: Pro dula o niya lang abi ng attitude. Kay daw wala kita ma gali kiti iya man iya mo.
2: Tigi way man sila makilala iya kun way sa nga mo amo na.
3: Oo. Dako gining makwan siya, dako gining makontribute ya sa ginasuportahan
2: niya. Kita mo na recognize siya national because ang iya sining estilo ng ina. Especially sa mga kwan abla.
3: Wala magin sa to na biya. Anong violation naman abi? O wala man sa to dyan.
2: Kaya maalam man. Sa kiti siyempre, kabalo man sa kung di niya igoon nga punto. Bla, para nga hindi man sa iya ma-file ang kaso.
3: Bugado mo?
2: O, kita mo ginangkat niya pa si attorney matibag sa NBI nga. Sige, pasakay ko ka kaso.
3: Oh, nami pa pangangkat niya, matibag! Matibag! Ay, marius.
2: Kaya mo na ganyan, ambal ko, pamatian mo lang siya, hindi kid normal. Pero, actually, damo ang nagasuporta sa iya, at posible, nalamihan
3: mas may mayo man niya hinimuan niya.
2: Kaya mo na ganyan, ambal ko, nami ginimonitoron kaya sa lason, mag-eleksyon, kung maglagan pagin man sa liwat. Kung anong mga standing niya, no? Kaya kung suportado sa mga pumuluyo, definitely, madaog
3: pero sa mga black kay Kuan, kay Miao, Miao Bla, no? Galing ato ya, daw dalming gito ya. Arya, bisan pa, no? May
2: Miao mo, posibleng madlagan governor sa Cavite.
3: Ato ya, daw dalming gito ya. Bisan magkaon siya ka, magkaon siya ka sa vlog ya. Ado dinamuhal
2: ya. Posibleng na yan nga kung, for example, na dito presidential election si ni Radyo Man Benroy mo. Asyang pangan gid niya sa mga Duterte ya kag padalagaron sa governor sa Cavite. Agunto nga ibunggo sa mga kwani sa mga Rimulya ni.
3: For example, mga young guns na Karimulya tong ga dominar sa Cavite.
2: For example, babalik abi si Secretary John Vic Rimulya bilang governor. Ibunggo ni sa ni kwan ni Miao Miao.
3: But lang kung...
2: Kaya pwede ka na, bako ba siyang pangan niya sa mga Duterte?
3: Pwede. After all, ang district congressman to sa ginalinan niya, nanay man to.
2: Amo man na si Congressman Leandro Leveste, nga posible maglagan man governor kontra sa kay Vilma Santos sa
3: Batangas. Posible na kay nagadinos uganay, nagani sila. To may mga isyo na sa bata ni Ralph Recto na to. Ginaisyohan nila bata ni Ralph Recto kagam si Vilma.
2: May mga kwan ni sila, may mga control di sila ng mga districts. Pero di pag-abot niya sa provinsya. Pasok mababalan din sa aton niya. Nga, for example, first district niya, siyempre mga garin na niya. Second district niya, Gurisita. Third district niya, mga Defensor. Fourth district, Biron. Fifth district, Tupas. Pero pag-abot sa provinsya, Radyo Man Benroy, dito sa Batangas, mga rikto ginanito ya. Ang idol mo lang si Governor
3: si Mandanas. Mandanas. Amo niyang nagperde kay Kwan, kay Lucky Mansano.
2: Way-way nang ang panya, inaog mo.
3: Oo, perde ya. Nga bisan nga, isa lang sila ni Vilma Santos ya, sa bata ya.
2: So kumbaga, may, amo na, bako paru diri sa probinsya, pag-abot diri sa probinsya, defensor diri ya. Pagluwas sila, may controlled sila nga distrito, bilong nga probinsya.
3: Control pa ginila.
2: Kumbaga, may control pa sila. Mga supporter sila ya mo. Pero may bali ang mga politiko, like for example, Biron, Garin. Hindi sila ikagwa sila ng mga distrito, dahil na sila yagadaog. Dahil mo nato sa Kwan, mo nato sa Cavite, mo nato sa may Batangas. May mga controlled ba ito ng mga distrito, ang mga dagko, ng mga political families.
3: Alam mo, may Kwan, sila may kanya-kanya ni sila nga mga teritoryo mo. Sa Batangas, do, pila na anom o lima ka-distrito. May mga kanya-kanya na sila nga tagi, kumbaga may ginaparanggihan sila ng mga distrito ngayla. Pag-abot niya sa probinsya, dati ang mga si ang mga rekto ginakontrol kontrolado pag inilang probinsya. Sa Cavite, ti may mga distrito man ato ang bata ni John Vic, may di ba to gobernador niya, ang bata ni Kwan ang gobernador, bata ni Ombudsman Remulla, at kay John Vic congressman, kay pinangpasan nila sa mga kabataan nila. Pero ang bilog ng Cavite, ila kontrolado nila.
2: Pila niya doon duwan niya ka distrito kung nalang iya ka mga Remulla. Ang Kwan ni ang mga Revilla may ila man
3: may ila man may party list pa sila sa una vice governor ila pa tigalan kay subong kin
2: tatlo sila congressman mo di ba sila ni
3: oh duwa gid ila kay sila ni bata ni Rikto
2: si Ryan
3: Rikto ay ni no si si Ra, sino gani ang bata ya
2: si Ram Revilla si Revilla si Brian
3: ayon sa Rikto sa piak
2: Brian Revilla
3: agimat party list na
2: tatlo gani sila ya congressman
3: tatlo sila ka congressman grabe no.
2: Iya mo na Joseph Santissima. By the way, pinal lang ang ipamakon sa Commission on Audit o Konkua ang disalawan sa 73.287 million nga confidential funds sa Office of the Vice President o kon OVP nga ginrelease sa December 2, 31, 2022. Pero sa kuwa, ini bastante ang mga acknowledgement receipt nga ginsumiter sa OVP agud mapamatud-an ang husto nga paggamit sa pundo kag pagsunod sa mga pagsulundan angot sa confidential fund. So gintrakay ini sa impeachment trial pero si Peret maniya ang kwanyo ang desisyon sa kuwa nga pinal na ang iyang desisyon nga gaya disallow sang kuwa ang paggasto sang office of the vice president sang 73 million plus nga confidential fund. So meaning kun isipon mo no nagapapaggon ni sang
3: claim nga ti illegally nga gin disburse kag gin gamit ang pondo nga ini.
2: Payag sang komisyon nga mahimo manabat sa pagbalik sang disallowed amount sa vice president sa Duterte Gina Acosta kag Julieta Villa del Rey bangod sa ilang nga nangin papel sa pagbayular, pag-aprobar, pag-disburse, kag pag-certify sang mga transaksyon. Laban-laban yung mga kwan ni Radyoman Binroyo, mga napang-mention. Okay na si Sarah Duterte, kay Duro Dea Cuarta, ang mga rank and file employees nga niya.
3: Laman ang kalulo. Ay, galing yung laman ang yapon niya sa lumun.
2: Sa kwan, sa Office of the Vice President, kwan ni sila yung may makuha sila nga mga retirement kung mag-retire.
3: Amo lang na.
2: Maritare ka na ni, sige, papamayad mo. Amo ni ang matabo sa ila ni.
3: Harap naman mga Duterte sa likod nila.
2: Iba si tagaan mo sila sa ila retirement. Check tayo mga observations sa ngaton siling nga patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Nag-standby na, Radyoman Marjorie Hervo Miani.
1: TYRI, Radyoman Report.
2: Mads Mayong Aga.
4: Good morning, Radyoman Eric. Good morning, Radyoman Benroy. Good morning sa mga nagkapamati diri sa aton nga pagpangalagad sa mga kaagahon. Matauhay karon ang palibot sa nga syudad. Wala kita sang may na-monitor no, ng mga aksidente so far. Kagupoy, wala, Radyoman Eric, Radyoman Benroy. Hindi sa may syudad sa nga Iliilo. Wala man sang ulan, manami ang tiyempo naton. Kag-agpilan naton ka mga kuuturan, kalabanan din sa mga nasugata naton. Of course, pagkato sa mga Iloilo Terminal Market. Agod nga magpamakal no, sa bunga nga kaagahon. Nag-check kita sa mga presyo sa nga isda kag mga seafood. No? Ang kamudyos, sa bunga mares, ang kilo, aras sa 220. Aloy, 140 per kilo. Bangros, 180 per kilo. Aksagisi, 280 per kilo. Ang tahong naman, gagmainit, 80 per kilo. Bagongon, 50 per kilo. Sa mga luyag magbakal sang ginamot, may ara sila putos nga pulo, may ara man 20. Kagsayan, ara sa 280 per kilo. Radyoman Eric, Radyoman Benroy. Sa madulong naton dali nga mga balita, arestado day ang isa ka babayi sa ginpatigayon ng drug bust operation sa Mandaluyo Police Station kahapon sa Barangay Kalahunan. Mantiyaw ang subject kamo sa alias Joy, 33 anos, kag taga Molo. Sa operation sa kapulisan, isa man ni kasasya ang nakumpiskar sa iya. Radyoman Eric, Radyoman Benoy, nga nagabugat ang 1 gram kag mga standard drug price ng 6,800 pesos. No, ang si Joy ang preso na karon sa may Mandaluyaw Police Station kag makapagtubang sa kaso ng pag-apas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyag na bangin, kahapon ginpatiganon ang RTT 338, 3389 o kon ining programa, no? Iya ini initiative ni Police Brigadier General Randolph Tuan, yung Project RTT, o kon restrict track and turn in sa mga armas lutang. Ang 3389 nagasimbolo ini sa numero sa mga barangay diri sa Bugos ng Western Visayas. Bali, di ba, ano ni siya, soft hand approach, Rajuman Eric, Rajuman Benroy. Kasi diin, hindi mo na kinanglan nga i-appliance ng search warrant. Ining mga, may mga loose firearms, no? Gina-encourage ini isang police na tag sa kabarangay maka-turn over sa firearm. So, nagligad sa Guimaras, sa Capiz, and kahapon, ginuna ang 5th District. Kasi diin, 300, pilagay rin ang barangay sa, no? Ang barangay sa Guimaras, nga do 98 barangays lang, damo pang mga barangay or barangay gan isa banuwa sang Miag-Ao plus dito sa 5th district naman ang damo-damo man 301 barangay sa 5th district lang sang Iloilo kag 311 ka mga armas ang ilang agin surrender sa kapolisan. So gin patigayon ang turnover kahapon sa PNP ang pagpresent kaging tambungan ini sa mga mayors sa 5th district sang Iloilo kasi rin yung pasalamatan ni Police Brigadier General Randolph Tuanio ini mga LGU police ka mga barangay officials bangod ako ini nga bulig para nga hindi magamit ang nasambit ng mga loose firearms mga partik na lamas lutang sa mga pagpanglutang no dira sa may northern Iloilo. Amo na madulong natuan nga mga balita subong nga kaagahon kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Mana Marjorie Hervo Miane Tatak RMN
1: Tatak RMN.
2: Salamat gid kay Radyo Man Marjorie Hervo Miani. Ang ining bahin dulong na sa inyo sang Nan sa Corn Coffee. Bisan tanang aton aga pag sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee kag eksperyensyanta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kon natural ko na ano kapin pa kon na sige-sige ang aton sring paggamit ta mga karadyo man. Nag-boost sa aton nga immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-palaba sa imong resistensya, nag-pataas sa imong energy, nag-maintainar sa proper blood sugar level, kaya nag-pa-improve sa aton nga blood circulation. Nag-alleviate man sa problema ta sa digestion, no? Inang isa daw, hindi kita bala maka, hindi kita matunawan, nag-butod aton chan, ninyo na sa non-scorn coffee. Nga-detoxify niya, ang aton nga lawas ka nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal na sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik na dugay-dugay, mga dalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:50 na sa kaagahon.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Patapos na ang araw, nakaka 2 liters ka na ba? Drink Summit Water, the right hydration with the right minerals. Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
4: Sa pagsaulog sa Elderly Filipino Week, nagtingob sa puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sa dugo. Sa tugo ko para kay Lola kag Lolo. October 25, 2026, Domingong Adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Ape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
9: Charm Fab Car. Pamong tumakablong. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapatas mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
5: Samphone Plus Gold.
13: Oo, si Mercy. Harap ko nga ang Muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Samphone Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
5: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
5: Pinahusan.
2: Samphone Plus Gold. Bili sa mga butika.
14: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
15: Ako si Irish Magno, First Filipina Olympian. Kag isa sa mga vitamins nga akong ginagamit amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Gig

0: heavy duty katino sa kada palit. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Gumay Visio. Ang Visio. Gumay D3.
3: This newscast is brought to you by Kidney Care. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da nga arada nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
6: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ang ginatawag. So very happy gid ako na nga may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
5: Yes.
6: Pero ako yung 1 capsule, okay na ako.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nuts! Herbal Capsule!
7: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian.
4: Nuts Herbal Capsule!
7: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
4: Mabakal sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
18: Ako gali sa Rhea. Akong redla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma ko yagali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na opera. Normal ang akong niya regla.
16: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Mighty C,
19: ang alkaline nga vitamin C.
20: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
16: Mighty C, babaka sa mga butika.
21: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
21: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
21: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
16: Nagapalandunong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
14: Evergreen Herbal Capsule.
23: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
14: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Alas 5:02 ang oras diri sa aton nga pagpangaragad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
1: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
0: Ang iningabayan dulong sa inyo sang DTX sa 500. Niyara ka bala sang hypertension o kung pagtaas ang pressure sang imo dugo, mag DTX sa 500 ka. Ininagapanubo sa imo talagay si Rise, isa sa makabangdanan sa pagbara sa imo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Hindi man na nagabulik panubo sang blood glucose levels, isa man sa makabangdanan sa pagtaas ang blood pressure, ilabi na sa mga diabetics. Kag siyempre, kung naga-DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakod sa mga kaugatan, agad mapalayo kita sa peligroso nga epekto sang high blood pressure sa blood vessel. Kag ina-maintain sila ang elasticity sang ugat, agad mapalayo kita sa aneurysm. Pukon ang paglupok sang naghabok nga ugat sa utok bangod sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 kag Mighty C, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyo man, ARB dako ang pagpasalamat nga nabaton na ang titulo sang Ila Duta. Kasama mo sa balita Radyo Man, Mon Kapalihan.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
13: Dako ang pagpasalamat sang Agrarian Reform Beneficiary nga si Eduardo Complisa, 58 anyos, sang Barangay Tuyungan, Kalinog, Iloilo, sang nabaton ang titulo sang ginauma niya nga Duta, sang malapit sa 20 katuig, suno kay Kumplisa. Dako nga bulig para sa iya ang ginatangga duta sang gobyerno na nakapatapos sang iya nga mga kabataan. Si Kumplisa ang kabahin sang malapit sa 11,000 kabenepisyaryo sang programa sa Department of Agrarian Reform o CONDAR Western Visayas nga support to parcelization of lands for individual titling o CONSPLIT project. Nabaton sang ARB halin sa Kalinong, Iloilo, ang madugay na niya ginahandom nga mauyatan nga titulo sang duta sa ginhiwa at nga distribution sang e-titles kag Certificates of Land Ownership Award o CONCLOA sa Iloilo National High School Gym sang Oktubre 6 nga ginpangunahan mismo ni DAR Secretary Conrado Estrella III. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Tatak RMN.
0: Nagbalik ng pinakauna nga kape nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Kag ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas, ang pinakabag-o nga kape nga sigurado makakape ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract kag tagsaka sa sachet ni may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal ini sa mga butika kag suman sa mga groceries kag supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
24: DTX 500, mataas bilang presyon sa imo dugo, ikaw balay may hypertension base mataas ang sugar mo base may diabetes kag kagula ka makaibalo ang mataas ka blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls kag nagapanapuyot sa dugo, ina ang isa sa mga rason kung nga nag hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension ang resulta sa pagkabulag, pagkadamage sa kidneys kag manamo nga komplikasyon kangay nagilamang sa stroke, heart disease, hindi pagayo sa pilas, pagkautod sa tiil kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang imo kondisyon, mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may charanti na linsa margusog nga nagamimix ang insulin function. Kuno mo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kanadlaw nagapanamit sang tulog ng atap na sang hyperacidity, jerd, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pa nga iban, gani mag DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo inisang may TC, dugay ka na bala na ganto sang katol-katol sa panit problema mo bala, pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC, ang alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies, Mighty C kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Sa aton nga mga sa dugang pang nga balita 311 ka ba nga indi lisensyado nga pusil nga armas dutang gin turnover sa mga barangay officials sa kapulisan sa Quinto Distrito. Kasama mo sa balita Radyoman Marjorie Miani.
3: DYRI Radyoman Report.
4: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butika sa inyo lugar. Nagdangat sa 311 ka mga indi lisensyadong armas luthang ang gin-surrender sa kapulisan halin sa 301 ka mga barangay sa 5th district sa probinsya sang Iloilo. Bangon sini ang 5th distrito ang may pinakauna nga naka-comply sa 100% sa Project RTT3389 o kon restrict track and turn in nga programa sa Police Regional Office 6 nga nagatuyo nga matap na ang paglapta kapag gamit sang paltik nga mga armas luthang. Pahayag pa ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan nga dako ang bulig sini sa pagpanubo sang krimen sang pagpangluthang sa probinsya sang Iloilo. Ang pag-turnover sa mga armas ang inpatigayon Miyerkules sang aga sa Barotac Viejo Consiliin, nagtambong ang mga alkalde kag kapitan sa Quinto Distrito. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN. Life Extension, Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.

0: Mega Man Herbal Food Supplement Capsule, Rajuman Binroy. By the way, belated happy birthday sa kay Bernard Bernal. Kang iyang mga bisita kagabi, mga membro sang Mega Man Society.
1: Mga kayo ni kakak. Basta mga above 50 ka na doon, nakinanglanon mo na ganyan. So mga above 50 dira. Balaan yun nan.
0: Grabe.
1: Kung hindi madala sa kape, sa kapsula eh.
0: Grabe, balaanon gid pa no. Balaanon gid. Mega Man Herbal Food Supplement Capsule. Kag kon may kapsula, may nakakape. Mega Man Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matod-tood nga mga lalaki. Nagamlig sang aton nga mga prostate para hindi magdako kun magubag yang prostate problem. Kung pabayan mo, may himo nga mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, parin ikaw mo. Yan kay partner kon kay misis. Sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ini nga nagapatindugid sa inyong mga ikog tao. Kaya nagahatag sang dugang nga resistensya. Grabe ang mga sangkap. Ginseng, tungkat ali, makakag supalmito. Ang supalmito niyo, kilalaman ini nga nagaamlig sa prostate sang mga lalaki. Kag manamit ang sabor, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi lang ipampatindog lang yas ang ikog tao kung dinagatag man ni dugang resistensya para hindi ka pagtuyon o pagkapuyon sa imo nga obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag pwede niya mabakal sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:12 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panindo sang aton nga kolon kag panguntra sa problema sa constipation. Kag ubamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga cancer. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kag para sa sigurado ha kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Pakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika sa mga banwa, malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita, nagi ka naman sa Iloilo City Hall. Iloilo Local Housing Board, mangin permanente ng housing body matapos mapasar ang ordinansa para sa institutionalization sang opisina. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
2: City Hall Reports.
3: Hindi ba ang ikinadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefits yung atong nakuha kung regular atong napagamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa atong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa imo resistensya. Nagpataas sa imo energy. Nagpapaintinara sang proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sang blood circulation. Nagpapaimprove sang imo indigestion problem. Nagkapanubo sa pagbuton sa imutsan, nagdetoxify sa imulawas, kaya nagkabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
4: Kinaproba na sa Iloilo City Council ang ordinansa nga naka-institutionalize sa Iloilo City Local Housing Board o kung ICHLB bilang permanente nga local housing body sa syudad. Agod masabat ang nagdako nga kakulang sang pabalay. So, kay Council Jose Maria Miguel Treñas, author sa ordinansa, kinatuyo sa ICHLB nga buslan ang daan ng sistema sa paggamit sang temporaryo nga ad hoc committees kag task forces. Pagi sa bagong layig hatagad ang board sa permanente nga regulatory authority dedikado nga personal kag padayon nga pondo para sa settlement program sa mga informal settler families. Si dalom sa bagong ordinansa pagadumalahan sang ICHLB ang paghimo sang city local shelter plan nga naka-align sa comprehensive land use plan o CLUP. Magatukod man sila sang digitized database sang

0: mga settler families agad malikawan ang double allocation kagpapatuman ng land inventory para sa mga socialized housing projects sa syudad. Siguraduhon man sang board ang istriktong pagpatuman sang RA 7079 o kon Urban Development and Housing Act agad malikawan ang summary demolition nga wala sang proper nga consultation kag relocation sites. Magatukod man sa local housing office bilang executive arm nga magka-coordinate sa Department of Human Settlement and Urban Development. Natalan ang mga tipo ng board sa sunod nga bulan para sa pagdihon sa implementing rules and regulation o kod IRR sang ordinansa. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
1: Pinabahin gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa butika malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
3: Ari na nyo ang improved Nance Super Plus, mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog.
4: Nance Super Plus Capsule, bulong man sa kidney stones. May kidney stones ka, hambal mo?
5: Oo, nagpa-abdominal ultrasound ako kay masami nagasakit ang akong lower back kag nakita nga may bato ang akong kidney. Naginom ako sang Nance Super Plus Capsule kay nabatian ko nga manami ini sa may mga kidney stones. Subong, nadula ang nabatyag ko nga sakit sa akong likod. Hambal sang doktor, ma-repeat ako abdominal ultrasound.
4: Nabatian, user ta sang Nance Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
3: Nabatian, user ta Nance Super Plus sa Capsule. Gitingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik kalawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog, Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Pilian Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
6: Kag mag-Nance Liniment Oil kay number 1 manini nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagatag protection kontra dengue, malaria kag iban pang balatian, dala sang lamok, mosquito repellent gani safe kasi mo pagwaabisan pa sa sulod sang imo sining nga panimalay. May neem tree extract nga para performance sa citronella, nagatag protection sa exposed imo sining nga pani. Ang Nance Liniment Oil maayo man kontra sa skin problems kangay sang rikis alap apalipong nga an eczema katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kagol, natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang balita sa Kapitulyo Provincial, Duenyas, labing unang nga banwa sa Iloilo nga nagdeklarar sa state of calamity bangod sa tag-ilinit. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
7: Capital Reports.
8: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
9: Labing una nga banwa sa probinsya sang Iloilo ang Duenyas nga nagdeklarar sa state of calamity bangod sa malala kag nagadugay nga tag-ilinit nga nagkaapekto sa mga umaga kag supply sang tubig para sa irrigasyon. Sunod sa Iloilo Provincial Agriculture Office, tatlo na kabulan nga kulang ang ulan sa lugar bangod sini madamo nga pananom ang nalaya o kunahalitan kag dako ang kapyerdihan sa mga mangunguma. Agud mabuligan ang mga apektado, nagpatuman ang provincial government sa mga programa pareho sang solar irrigation pumps para makakuha sang tubig kag maggamit ini sa mga uma. Ginapadali man ang mga crop insurance claims sa mga kwalipikado nga mga mangunguma para mabuligan sila sa ila kapyerdihan. Nagatag man ang gobyerno sang emergency assistance para sa mga pamilyang apektado sa tig-ilinit. Padayon nga ginamonitor sa mga otoridad ang iban pang mga lugar sa Iloilo nga posible maapektuhan sang kakulang sang ulan kag tubig. Ginabisuhan man ang publiko nga magtipid kag maghalong sa paggamit sang tubig bangod padayon ang sobra nga kainit. Magluwas sa Duenyas, apektado man sang tuman nga tig-ilinit ang mga banwa sa Lambunaw, San Enrique, Banate, Haniway, Bingawan kag Lamari. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
8: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue Population Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak, RMN.
6: Super Fiber, pinakabago kag-epektibo nga produkto para sa irregular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimini minipagi sa nagkalain-lain kag purong ingredient nga nagkalain sa old fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries, agutagaan sa nagkakaigo nga pag-amlig. Ang aton chan colon, kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, na pagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matilo nga colon, kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Extension Philippines, mabakalini sa mga butika.
3: Alas 5.21 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad, pinsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalin na capsule. May kang tanan sa dysmenorrhea. Problema mo bala ang dysmenorrhea tagsa mag-abot ang imong regla, hindi ka magpa-stress kay ni may solusyon na. Magtumar lang sang Dr. Pinoy Squalin Capsule adlaw-adlaw kaya natunawon ang information nga kabangdanan sa nga sakit. Ang omega-3 fatty acids nga ra sa Dr. Pinoy Squalin importante para sa hormone balance. Tungod ini ang nagapabaskog sa cell functions kag hormone production. Ginapanormal man sini ang kadamuon sang estrogen kag testosterone sang lawas para sa insakto nga menstrual cycle. Ang Dr. Pinoy ginarekomendaman sa mga babae nga nagamenopause kay sila ang nakadulaan na sang cardioprotective estrogen. Gani prone gid kamo cardiovascular problem pareho sang heart attack kag stroke. Ang Dr. Pinoy Squalin nagapadobo sang triglycerides para malikawan ang mga ini nga problema. Gani sa mga nanay, tita, kumari kag amiga para ma-enjoy mo ang menopause nga wala balatian, ang Dr. Pinoy indi mo gid pagkalintan. Dr. Pinoy Squalin na capsule para sa hormones nga healthy, mag Dr. Pinoy gid pirmi. Bakal nyo ini sa mga pharmacy sa Pututan, dira sa Pututan Co-op Drug Store, sa RA Pharmacy, Centro Pharmacy, Angel Med Pharmacy, Jime Pharmacy, kag Farmasya Santa Elena. Kag sa mga butika man, sa mga banwa nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
2: RMN News Panahon.
3: Check ta pinakauli nga lakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Roli Cuenca. Rol, mayong aga.
7: Yes sir, good morning sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest sa update sa subong adlaw, October 8 year 2026. Sa karon intertropical convergence zone or ITCZ ang nag-epekto sa Visayas, Mindanao kag Palawan. Samtang northeasterly wind flow naman ang nag-epekto sa eastern section sang northern Luzon. Nilisatan sa western Visayas, generally maka-experience kita sang magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan. May mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uob dala sining ITCZ. Mahina, tubtob kasarangan na itong hangin, di ka nabagat na nakatungdan pa nakatungdan. Magdalay niyo sila sa makanay tubtob kasarangan ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton nga sa 24 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton, mag-abot lak alas 5.38, mag-aton na din siya alas 5.36, karon sa kasisin mo. Kagaman naton, latest sa the update, talindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
2: News Panahon!
3: Marabugid nga salamat, Rolly Cuenca, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Balita naman sa patag sang hinampang. Golden State Warriors daog kontra sa Los Angeles Lakers 124-98. Sa nagapanayon ng preseason game sa NBA. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
10: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved Nan Super Plus. Mas gin paipitibo kag mas gin pabaskog. Gintingob ang mangustina, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mapagsik na lawas adlaw-adlaw Nan Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog na korason. bulig kontra sa Kapuya kagpalang luya sang lawas. Daog ang Golden State Warriors kontra Los Angeles Lakers 124-98. Sila sambuwa sa NBA preseason game October 7, 2026. Nagpanguna sa kadalagan sang Warriors ang 11 overall draft picks sa NBA nga si Yaxel Lenderborg matapos nagkamada sang 17 ka puntos, 9 ka rebounds kag 2 ka assist. Nagbulig man sa day Stephen Curry kag Brandon Podziemski nga may tag 16 ka puntos. Samtang 15 ka puntos naman ang gibalhag ni Sandro Mamacovili para sa nalutos ng Lakers. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Dimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Manflo Consumo Navarrete at RMN.
11: Tatak RMN.
6: Mayong aga sa aton nga mga mangunguma sa mga farmers naton na exciting gid ini kay nga Iloilo New Agri kag kubuta nagapasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpakabudlay gani magapasakop sila raffle promo ang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Ininansan sa inyo nga magadog sa mga dalagko nga premyo kag syempre brand new mga dekalidad nga kubuta products. Ang imuon nyo, magbakal kamo sang inyo genuine spare parts kag kun magbakal kamo sang kubuta equipment, dira kamo sa Iloilo New Agri para nga makakuha kamo sang raffle coupon. Sa kada 3 milyong nga binaklan, may isa ina raffle coupon. Tiko madamo nga 3 mil, damo man ang raffle coupon na kung mansan sa mo nga magdaog. Lapit na lang nga aton sini nga grand kun ang raffle draw sa December 5 na ini sini nga tuig. Pati kayo na sa Maina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barangay Agkuyawan, Kalsada, Barotac, Nuevo, Iloilo. Nagahulat na sa inyo ang premyo, ang grand prize, isa ka traktura nga brand new. Ang second prize, rice transplanter. Kag ang third prize, special power tiller. Gani magpasakop ha sa kubuta, sa raffle promo sa kubuta. Kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Silo attorney pamangkot sa tagpalamati kun bala pwede gihapon magamit sa mga sex workers ang anti-bastos law kun ginbasto sila sa ila ubra. Kasama mo sa balita Radyoman Joylin para Onda.
12: Hello attorney.
13: Nakahibalo ka bala ka Radyoman nga mayara sang suplemento nga makahatag sang proteksyon batok sa balatian? Wala na sang iban pa kundi ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl glycerols nga nagapabaskog sang resistensya para nga mabatuan ang impeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa. Bot hambalon, nagabulig pagar sa pagtubo sang cancer. Ang Dr. Pinoy mayara pagid sang omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton mga ugat para nga mapalayo ang mga masakit sa kurason pareha sang heart attack. Mayara man sang vitamin D3 nga nagapabaskog sang aton mga tulaan para nga mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy mayara man sang iodine nga makapugong sa pagtubo sang goiter kag iban pa nga masakit sa thyroid. May vitamin A nga nagapatinaw sang mata kag vitamin E nga nagapahami sa panit kag nagalikaw sa skin cancer. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala pwede gihapon magamit sa mga sex workers ang anti-bastos law kung ginabastos sila sa ila obra. Attorney?
14: It should not be generalized. It doesn't mean nga may iba nga ga-engage siya muna. It doesn't follow nga tanan. Pwede na ma-subject sa ma-objectify. There are some na they find this their profession, no? And they consent, they submit, and they do it professionally, no? That is their own kumbaga freedom na nila sa ilang kaugalingon. It should not be generalized. Porque nga there are some who are engaged in bit of activity, no? That's part of their freedom sa ilang kaugalingon, no? Pero it doesn't follow ng tanan amuna. So medyo ano man na siya, no? Hindi siya pwede ma-generalize na tanan amuna.
13: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasaguan dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Joylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
6: mga kasama ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo ang pagpalangga nga ginatawaga plus na mula sa puso ara na sinyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kini basta-basta ang ingredient nga ginpaidalom sa maidid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabarag sa panit nga pakupos ang singaw nga nagapatubo sa ang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen, ang eucalyptus nagapilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat, may man nga pagkontra sa arkis kag katol-katol dalas ang fungus kag skin infection, may virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa magkabato sa artista, may rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog ginabuligan dulang kurinot nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C, bakal kasi ni sa mga butika kay available ina kag bakal ka man dira sa may Miramart Mall malapit sa main entrance ang ilang activity center, pwede ka gid no ka bakal online or ka order online, check mo FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
3: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends nga nag-open subong sa aton nga pag-pangalagad. Good morning gid kay kagawad Ali Montaño dira sa Palaypay Anilaw sa Montaño family. Kagina-greet gid nila si Nicole Magaluna no nga nag-celebrar sa iya nga kadawan subong iya nga adlaw. Ang pagparami o halin sa Magaluna family man. Good morning sa kainiyon Von Perez Pamplona, nanay niya Gemma kag tatay niya si Sodra sa San Juan Crisostomo. Anilaw James Carpedra sa Dumangas kag sa Dumangas Public Market sa kay Sir Alan Nobles again. Yes, Superman. Good morning.
15: Papa Bukari sa kuno.
3: Bukari bo medyo taka-taon
15: no. Pro ang igtubli gani ko nung target. Kaya kay nya do chicken nang nasakon ang Bukari.
3: Yakang-yakan niya may kapas.
15: Mintras may bukid sa kaaser.
3: Kay Jan Pirotso Sumagaysay sa Sumagaysay kag Pirotso family dira sa Paho Pututan. Good morning, Brad Pitt Madera Bistuer sa may Danao Haniway. Good morning man. Kagawad Ernie Deza dira sa Balunos Anilaw kay kagawad Maoy Dela Cruz dira sa Balabag Anilaw. Good morning gid. Kag sabuman sa kay Sir Jake Sirudo, no? Good morning gid sir. Kag sabuman good morning man sa mga naga Facebook live subong Radyo Manat Binroy sa kay Ninizel Blancada, Benito Aranwes Digna Kadaw Sobretudo. Sakay kagawad Bunikala, dira sa Leon, Mary Ricabar, Mayan Moreno, sakay Mel Gargaran, Lisel Capada, Margie Cubillas, kagsabuman sakay Margarito Espejo Maraminto, Jeffrey Hibyunada, kagsabuman sakay Jasmine Guerrilla Fakultad. Mukaw Pulunan from London, kagsabuman sakay Erlin Soryoso, Recto Abilio Vicente, kay Mimi Harris, at TDP4, sakay Alma Ahenga, kag sabuman sa kay Firulin Valenzuela, amuman sa kay Jose Chris Arancilio, Nonoy Silubrico, Bimbi Bartolome, kag sabuman sa kay good morning Mandira sa kay Nonoy Silubrico. Mayong aga man, good morning sa kay Laila Nerviol, Digdakadaw Sobretudo, Catherine Balsomo Sakdalan, Richard Carigaba, Alex Defensor Tagudinay, kaga sumuman sa kay Felix Cava Jr., kaga sa kay Irol Derikito, dira sa Barotaca Nuevo, sa kay Maring Jasnes, iasawa si Mirinda, dira sa Kuya Juan Pulo, Barotaca Nuevo. Good morning, kid. Sa kay Sir Nicolas Sumes, no, dira sa may Thailand, good morning, kid. Virgo Piodina, kaga sumuman sa kay Virgo Ogab, kaga sa kay Ma'am Belen Gabo Carion, ma'am. Good morning gid. Salamat sa pag-upod kada agad diri sa aton nga palatuntunan. Sa kay Edwin De Los Santos, Bernardo Vivien, kag sumuman sa kay Jess Pal, kag sumuman sa kay Wars Dimaso, Dimasuay Paradise. No, good morning gid. Si kay Florence Socaldito Kalimpay, Rovi Vargas, kag sa kay Zaldi Bitoonas, kag sumuman sa kay Liami Tolentino Panes. Good morning kida. Salamat sa pag-upod nyo dari sa aton nga pagpangalagad.
6: Kag kay Gardayot Arbulon nyo, Brother Federico Guzman sa may Balabago Distrito Sangharo, kay Inong Edgar Lamasan, kay Brother Bong Cathedral, Draman Kinong Benta Blati, kag Subugman kay Garda Dandisaba, kay Chief Julius Lazara, kay Pari Lito Binyas, kag sa kay Nonoy Cambronero, dala sa may Pakyan Uton, Dani Dela Cruz, kag Marik Amoruño, Nonoy Binyas, nga nagapamati.
15: si Kwanguno, si Amang Manderico, Ispading, si Sir Nals, Biboy, Kapimbong, Erika Paparod, Pagal, Nung Rekka, Jani, Bimboy, Robert, kag nagapamati man, kag si PA, RNB. Ano PA, Raul ba niya, sir? O kahambal ni Sir Alan Oblisa Ginyas. Kaga subong man, nagapamati sa aton si Father Noneta Pilubilio. Mga suki ta si Ma'am Gemma, kaga si Nung Julie Navarro nga nagapamati. Si Rick Williams, Ma'am Tynes Williams, kay pari Alex Caras dira sa may Toll House, may Barotac Viejo, kay kagawad Naldo Mandulusaga sa may Ugasan, Barotac Viejo, kay Sir Lorin Causing, no? Nga nagapamati man diri sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning gid sa inyo tanan-tanan.
3: Kagay kagawad Robert Martires na sa may San Pedro Molo, subuman sa Tatoy's Manokaran Seafood sa Kaycho, tahanan na ay kunsing. Good morning gid. Nagulang to ni Tamaricho, good morning man. Tatoy's Manokaran Seafood sira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo, may branches la sa Itria sa Mandurriao, kag subuman airport sa Banua sang Kabatuan. Standby, pagbalik na dugay-dugay, madarag ko na nga mga balita lokal, kag siyempre mga ronda balita. Alas 5.36 na sa kaagahon.
16: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This time check is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary. MX3.
3: D3 Bio.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 Capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga kaps, magabuti ka.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakablog sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
10: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
11: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon na pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iberry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
12: Tilawi man ang bago nga produkto nga iberry gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang palala, ang iberry
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: Cellphone Plus Gold.
15: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
14: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, unti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alito gid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C,
5: mabaka nga butika.
17: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo. Makamamatay, pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag dalamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Megaman Gold Coffee Mix.
3: Partner.
2: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Megaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Megaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapila ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Uy, 150 over 100 dali.
7: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
6: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
7: Ay.
8: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
9: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
10: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
11: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
13: This newscast is brought to you by iBerry.
14: Tok, tok, tok! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
13: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Supple Plus Gold.
16: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Baka ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
17: Good morning.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: GTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
3: Kira tong score gani?
1: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
2: Ilan na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
0: GTX 500.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
6: Pogtiyan sang sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kag-mycollagen, kag-glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, dyan na ka,
5: at gaganda ka pa.
7: Okay, sa mga buta.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sa pagsaulog sa Elderly Filipino Week, nagtiyop sa puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Oktubre 25, 2026, Domingo adlaw sa Government Service Express SM City Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyo dugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan. Tatak RMN.
2: Alas 5:46 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
4: Life extension vitamin D3, pataso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na magkamamatay nga cancer. Manginom at least 2 ka kapsula sang life extension vitamin D3 adlaw-adlaw pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ag numero 1 na super vitamin miracle vitamin life extension vitamin D3 mabakal sa tanan nga branches sang life extension clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kag mag-avail sa libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kay magdako ang galastoson sa ospital. Gani magkadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, sunod sa Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro, poblasyon sa may istansya Simeon Aguilar Street sa Pasig, MCT Iloilo, Bangadawa, Santa Barbara, kag JC Solita Street na sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life extension vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
3: Tatak RMN, mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang
2: mga balita. Drag ko na nga mga balita subong nga aga sa aton nga mga ronda balita. Siyudad sang Iloilo ginparako ang benepisyo para sa mga senior citizens kag centenarian pataas. Kasama mo sa balita Radyo Man, Joel Franco.
3: TYRI Radyo Man Report.
5: Maskin pa dako pa sa Iloilo City Government ang mabaton nga bulig pinansyal sa mga senior citizen sa siyudad sa Iloilo nga nagalabot sang isa ka tus ka tuig pataas kasudod sang inaprubahan nga amendment sa Ilonggo Centenarian Ordinance. Ginduso ni City Councilor Rodolph Jeffrey Ganson ang Regulation Ordinance number 2026 nga nag-aamendar sa Regulation Ordinance number 2019-519 agud magtukod sa All Cash Incentives Program para sa mga edad sang 101 anyos pataas. Sidalom sa bagong ordinansa magapabilin ang milestone incentives nga 10,000 pesos para sa edad sa 80 anyos, 20,000 pesos para sa nag-edad sa 90 anyos, kag 50,000 pesos para sa nag-edad sa 100 katuig. May condition man sa nag-edad sa 80 kag 90 anyos na dapat mag-claim ang incentive susulod sa katuig halang sa birthday akong hindi ma-forfeit. Sugod sa paglambot sa 101 anyos ang kwalipikado nga centenarian, magabaton siya sa 10,000 pesos kada tuig samtang nagkakabuhi. Kinahanglan lang ang matuman ng tatlo ka kondisyon nga mga bona fide resident sa siyudad sa Iloilo buhi sa tion sa release kag verified certified sang Office of the Senior Citizens Affairs o kon OSCA. Prospective ang aplikasyon sa bagong benepisyo, but silingon hindi pwede ang retroactive claims. Para masuportaran ini, magabutang ang city government sang 4 million pesos ng annual budget sa DIED, ang 3 million pesos para sa milestone awards, samtang ang 1 million pesos para sa annual grant sa 101 anyos pataas. Ang OSCA, kag City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO, amo ang magadumala sa guidelines, dokumento, kag listahan sa mga beneficiaryo. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Tatak.
4: Do kanami na pala sa pamatin-an bla Radyo Man. Kay on top iniya sa gina sa magkuha mo ya. Kundi may ara kita sang layi para sa mga older adults naton. National government ya ginatagaan kita, ginatagaan ng mga seniors naton. Pero ariya on top sina ang local government may initiative man silang ila. Nga may ara sang baton ng mga cash.
2: Kaya sa kwan, no? 80, 90, kag 100.
4: Kag 100, no? Up to 50,000 ang 100 ang centenarian. Sa kwan, abi, di ba 100,000 din niya.
2: Centenarians.
4: Okay, balaan mo, ang mga seniors naton, abi mo, ang ginabaton lang, ilang senior citizen, ano na, ang pension nila, every 3 months na
2: 1.5 lang na.
4: Oo, 1,000 lang gani. Ah, plano sa buong 1.5 na. Oo, kulang ina sa gatas, kinanglan lang gatas, bulong, sa matutuod niya nga needs kaya sa ato niya nga mga senior citizens.
2: Pero luoy gani.
4: Oo. So that's why nga dako ini nga bagay para sa ila, para mas damo-damo pagin.
2: Ang ila sa 70 years old, may ginabato. Nung wipe ano? Ang 70.
4: Ay, may pension. May pension. Isa pension lang yung guro eh.
2: Hindi, kung why kayo mo ya SSS, why kayo mo ya GSIS, why kayo mo ya pension.
4: Hindi, wala ang gobyerno. Ito may area, may regardless kung wala kay SSS, kung wala ko may...
2: Independent na ya kung dala ka sa Kutas Barangay. Kay ang availability of funds na ang ginalantaw. Dala mo kay poorest of the poorest na.
4: Oo.
2: Gusto yun, pasunod ka mo da.
4: Galing kayo, bala mo...
2: For example, sa barangay nyo, may... Ya, 20 ka mo abi
4: ka mga abin.
2: Slot da.
4: Oh.
2: Pero 50 ang malam, 20 lang na yang makabato. Ang pinili na dapat sunod.
4: Ang maayo lang sina kung iba niya may SSS pension, di pa sila ma-qualify, di ba?
2: Basta may pension ka or may mga dumidyo may
4: so, sarang. So, kuni ihatag tuya sa iban. So, amo nang hambalta nga every 3 months lang ginapilahan sa aton sinigang.
2: Pero namin ko bala nga kung mag-birthday ka 70, di ba lang 80, 90, 100. Abot ko lang 70, subong may ara na ginabato. Do ay pa yan, no? Tani ang 70, subong taga naman ni kay ang kwan bala ang ano para wag sila yung life kwan bala naton average age is naganubo nga naganubo
4: maka stinta ka 80 bonus na duminta super bonus na gina maka 100 ka extra bonus na gina
2: sos, Mario Josep grabe na gina subong yato yung muna ganyan nila mag 70 ka
4: Haluya ko bala sini sa mga kwan, sa mga senior citizens nga wala iya bala ubra sa una, wala sila yung mga pension nila ya regiment irek. Wala man niya nakaubra sa gobyerno, wala man niya nakaubra sa pribado, wala man niya SSS. Nga ti sa tatlo ka bulan.
2: Social pension lang.
4: Tapos ti wala man ang kabataan nila ti wala man bala, walang wala man. Ti amo nang ginasaliga nila, bakal pagkaon, bugas, gatas. So that's why ngambalta sa mga local governments local government units himo ayo man ini ang ginimo sa siyudad sa nga Iloilo nga dugangan tapagin kun may pundo malang ano
2: actually damo gidagareklamo actually sa social pension nga nikay mo na ginihambal ko sa barangay ya for example ang inyo nga so ang social ang pensioner nyo da pasabi pulo ka bilog ti may 20 pada nga nagapila.
4: Oo.
2: Magabot naman na ang slot naman nga for example may 20 naman. Pilian naman sa bilog nga Banwati, pilio naman sa tatlong barangay da may atag tatlo kada barangay kisa kulang pa para ma kuan bala para nga ma ano ni para nga ma kuan ang iban pagin yung mga barangay
4: matalaptap
2: tiya mo lang kung isa ang availability sang slots ni hindi man iniabi tanan nga paghihambal mo senior na kung wala iya sang pension sa SSS o wala pension sa GSIS matik ka makabaton sang social pension hindi para sa available sa nga slot.
4: Kung may ara counterpart ng aton LGUs, pareho sine, bisan paano nga malipay ang aton sine nga mga senior citizen. So good job sa aton sine nga Iloilo City Government.
2: 80, 90, 100. Ang provincial government, ang gahatag man na ganito sa incentives ni. Pero sa layi iabi, ang centenarians lang, 1,000. Pero tingali, may mga LGU yung nagpasar sila iasang layi, like for example, sa syudad, o sa province, may mga amo ni. Para nga ti bisan pa paano ang ato nga mga senior citizens sila binagid ang medyo mga pribkiado ta nga mga kauturan ang makabaton man radyo man binom
4: sa piyag nga bayan duwa ka mga sakay sa jeep nga disgrasya sa Pabia Iloilo matapos makabunggo sa Prime Mover establish na ang kondisyon kasama mo sa balita Radyo Man Flo Navarrete
3: TYRI Radyo Man report.
6: Establish na ang kondisyon sang duha ka mga biktima sa Iloilo Doctors Hospital matapos na disgrasya sa ila jeep sa barangay Panda, Pabia, Iloilo, October 7, 2026. Ini ang gingkumpirmar ni Police Major Bonifacio Alabe, hepe sang Pabia Municipal Police Station, sang ma-interview sang RMN Iloilo.
7: Stable naman to. Restore naman yan yung mga biktima kagano'ng kumpanya ng sang nanodong ng Tagiya, sang
6: dinertyo
7: ito, game holder.
6: So ano pala sir?
7: Regular, ano naman sila?
6: Okay, so ano mabulig nila sir?
7: Kaya isoldyan nilang gastos sa media hospital.
6: Nahibaluan nga ang driver sa truck amo si alias Robert sa Ngalimudyan, Iloilo. Samtang ang mga sakay sa jeep amo sanday alias Peter, ligal ang edad nga amo ang driver sa jeep. Kag si alias Fritz nga nagaserbi naman pahinante ng lunsay residente sa Iloilo City. Ang prime mover halin sa banwa sang uton. Samtang ang jeep nagikan sa distrito sang Haro sang natabo ang aksidente. Sa marunduman nga nag-overtake ang truck sa kinasundan sininga salakyan sang nawadan ini sang kontrol sang manibela. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Manflo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
2: Sa iban pagid nga mga balita, hindi anay magkomentar sa bylaw hulaton ni Governor Toto Art Defensor Jr. ang resulta sa investigasyon sa pagatukuron nga fact-finding team nga mo ang nag-ausisa or mag-ausisa sa reklamo batok kay Public Information and Community Affairs Office o kon PICAO Head Mr. Nerio Luhan. Angon ni Radyo Man Binroy sa mga social media post sini sa administrasyon sang syudad sang Iloilo.
8: Ginapistahan sa Facebook si Gob, galing niya wala Facebook mo, niya hindi makukomentar. Oh. Niya pwede wala man na wala man ko balo sa nagkatabo sa social media.
2: Kay wala white gi mo yung Facebook.
8: Oo. Oh.
2: Eh, hindi mo imo yung ma-monitor ang ginaubra sang imo nga mga tao da sa probinsya.
8: Galing na puyot na sa Facebook, Gob.
2: Oo. Why di tingin mo ko ba? Kaya okay na niya kung lain niyang ginatirada sang mga empleyado mo.
8: Oo.
2: Galing kay ti counterpart mo sa syudad.
8: Oo. Tapos, sila niya, ti, wala pa man na ganit kakanto si Mayor Aiza, parte dira.
2: Kaya hindi naman na niya siya magkanto na si mo.
8: Eh, tuon-tuon mag Facebook go para makita mo kung ano nagkakalanabo sa mga tao na sa Kapitulyo.
2: Man, ano pala sa Atty. Von, hindi mo Atty. Von bilang taong tabi ng mga post
8: niyo. Uy pa, ang mga kanta-kantab lang, matian mo mga kanta-kantab lang eh.
2: Ang kumpuso.
8: Ang kumpuso, mga komposisyon niyo bala, ay nga mga, niya din kumpos bala. Oh, para pagita ka na sa may Facebook na to, kung di ka man niya mag-Facebook, imo man na iya, choice mo man na. Pero tani, mag-amunin, may ara ka na gini. Oh.
2: Hindi ka lang kiti, amunin ang ambal ni Gov, ati, bala mo si Gov yung mahilig ni Sadyo Process mo. Kita mo, anong post ni Mr. Nero Luhan gabi, sila niya, ang best friend ko subong,
8: si
2: Mr. Joe Process. Kasi si Gob pa siniguro ang ginapabati ng Bian niya man. Oh. Kaya ti, si Gob Balan, ti, siyempre, by the book ini si Gob eh.
8: Dinumiro niya tanan.
2: Oo, oh, ti, ang balya, may sukos order, may 5 days ba na yung ginahatag ang HR kay Mr. Nery Luhan na gusto nga mag-explain. Kaya rin dira si Mr. Nery Luhan matanda sa pag-explicar.
8: Oh, ti, grabe.
2: Tapos sila niya, same man yung last year, nga may investigation man, kaya kaya tigin-stop to yas ang iya ka provincial capital, kaya sila niya may official na complainto.
8: Pero amo na pala,
2: for Mayor Jerry Petrella sa Civil Service Commission.
8: Pos na, abi may empleyado ka, saan sa diin lang, may empleyado ka, nga amo na, ginareklamo na, for the time being, ti ano, di ba iba na mambal nga hipos kanay paimunong kanay gag order mintras nga gina story gina kwantan eh
2: ginambalan man na ni kuno kaya naway masagapati
8: muna ganing
2: point gob gawa isa nagapati
8: for the meantime nga ginaimbestigaran pwede na nga balon mo yung ti for the meantime o si saon tanay abi pagpahimunong kanay da itago ba na yung baba mo abi ano man muna bala
2: duwa kabagay ako duwa kabagay na nakita ko Radyo Man Binroy mo si gob kung mamabuot ginasaway niya, tinuway kapati sa iya. Or number two, si Mr. Nerio Luhan, dungol lang giniya, nga way giniya ka pamati.
8: O ba, sinakulbaan si Gob kay
2: Nerio. Ano, pangakulbaan ng team.
8: Tingnan daw, hindi ganyan magambal. Pwede mo na, may magambal si Gob niya. Abi, Nerio, while nga ginaimbisigaran, tanawin, pahimunong ka, naibi.
2: Sa pagka-gubernador mo na lang, galing kiti, kumbaga, kung amo abi ni,
8: ay, Mariusip.
2: Maanad man niya ang iban. Tay, for example, kung ang iban labi karon nga mga department heads karon magamo-amo man sini.
8: Oo.
2: Ano na karon ay?
8: Tay mo na gani, ano man nga daw wala iya.
2: Tapos kung sa wayon sila ya, mambali ang ibang mga department heads, do kami na yung masarangan, sineryo yun.
8: Tim, budlay ka na wala may gapanaway gani.
2: May gasaway gani. Galing wala yung gapamati ang isa.
8: Ilingin man guro ulam ni Gob sa likod guro sa mambal si Gob. Nano man yung nabutang man ta sinistwa tunga niya mag-inamo ni.
2: Di ang kwan ng punto sini. Total birthday mo man subong Gob. Di mo mabalas ni Rio. Di mo abe ni Rio.
8: Birthday gift mo
2: niya. Birthday gift mo na lang sa ako. Tati anay na be.
8: Oo. Naton na ni Rio. Amo ni guro ang best nga birthday gift nga ma-receive ko.
2: Mang,
8: kung magpahimunong ka.
2: Di mo ang himuri, anay kong puso. Be ang aton sa province, be.
8: Na.
2: Kung nagiging na yung
8: oo. Oh. Mm. Na mo na. Di mo may. Doki man nga mga suggestion, Gob.
2: Happy birthday,
8: Gob. Happy birthday, Gob.
2: By the way, kahapon, na salot man ni ang pamangkot bala sa Capitol Press Corps.
8: Mm.
2: Regarding bala sa Politikas 2028, isang maligob, yung bala sa is politika sa provinsya. May pamanikit, layo pa man eleksyon. Kasi niya presidential nga daan eh. Tiwet pa rin mabalaan kung anong mangin balasahin eh. Pero as to the tandem iyang posibleng matabo, Congressman Manuel Lawrence Defensor kag Vice Governor
8: Yanni Duque.
2: Siya ti kung magdagan sila nga duwati, si supportaran ko, of course, na yung supportaran ko eh. Ginawa nila padaog si Vice Governor Yanni Duque eh. Anay ning mapos ng tandem nila nga duwa. May ilis naman sila.
8: Oh, kung baga daw.
2: Mga budlay, kaya pa imo iliwat.
8: Oh, arte, Ariel, laban-laban naman niya nga undabag naman ah.
2: Oo, oh, ti, kumbaga. Kung mag-align lang ang stars sa Manila, masulhay niyang paglaog sang duwangan eh. Eh, bisan sino pang ibunggo, muguro sila si Ilaran Jim Benroy.
8: Oh, gani.
2: Unless otherwise, kati mag-iikisikis naman ang mga bituon sa kanilang kawaan, ditakpakot, ano na yung politika mo.
8: Gani. Dari ako na sa syudad niya, may gambal niya. Hindi ako mamiyor. Hindi ang balsik siya. Hindi. Ako mamiyor.
2: Hindi niya magsugot ng isang mabais lang.
8: Di, kung ikaw man magasto, bakit ko magasto, mabais ka lang imo. Ang ambal sa...
2: Nga, no, kuno ako.
8: Hindi ako magasto, tapos hindi ko magasto. Nga, mamayor ko ya, kaya ako magasto.
2: Ako niya.
8: Hindi kung sa bagay ikaw magasto, kaya hindi ka magmayor.
2: Ako niya, muna yung akon nga, kung muna yung akon for Casa City. Oh. Love Love versus Miguel. Tapos, Jam Jam Barunda versus Raisa Trenias. Or worst case scenario, Jerry Petrenias. Tapos ang vice mayor, di ba si Kabaluna?
8: Ti si Jed Bungoon niya?
2: Ti kung hindi si Jed magidagan vice mayor, ti balik ka na to yas Canada.
8: Ti kung ikaw ya kay Jam Jam, tuod man nga ara na gid ang oportunidad. Di ba? Nga hindi ka mag-mayor? Yatag mo pa siya?
2: Ti, mamayor siya?
8: Guru eh. Tigalik kay si Jed mabilong, nagbalik na diya para magpadlagan gid ya mayor.
2: Ginawa lang nagalik pabalik di eh. Mabati na kita, user sang Life Extension na Vitamin D3.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Ngayon, ating pakinggan ang testimony ni Corazon Saed para sa kanyang mister na si Manuel Saed.
11: Ako si Manuel Saed, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
12: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya.
2: Nabatian si Manang Corazon na Saet, no, ang yabana ni si Manuel, no, nga nagainom Life Extension Vitamin D3, consistent nga pag-inom, no, para nga mapataas ang vitamin D level sa ila sining dugo kag nakabato sa uban nga klase ka mga balatian. Gani ka mo dira, inom gid consistent ha, Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Kag bisitahin nyo mga Life Extension Medical Clinics and Pharmacy, libre ang medical consultation, kaupod ang ilang mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Pwede kita chimpo diri sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Ilimino.
8: Ako si Radyoman Benroy Bernal.
2: Ako naman si Radyoman Eric John Pamplona.
3: Tatak RMN.
13: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa kidney care.
17: You care? We care! Kidney care!
18: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
19: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang lamot sa anumang uwi na sa

0: R Western Visayas sa sobra na naman 11,000 katitulo sa duta.
1: Duha ka mga sakay sa jeep nga nadisgrasya sa Pavia, Iloilo matapos nakabungo sa prime mover. Istable ang kondisyon sa ospital.
0: Balita nasyonal, Congressman Libesti ginapa-aresto bangod sa ginaliga paglapas sa Public Services Act suno sa NBI. Ilois ang congressman nga si Senador Ligarda nag-extend pagid sang medical leave.
1: Sa international news, babayi sa US nga nakasurvive sa lethal injection, bugtaw na ganagambal, suno sa mga abogado.
0: Sa negosyo, numero sa mga Pinoy nga wala sang ubra nagnubo sa 2.77 million sang August 2026.
1: Sa inampang Gilas Girls, nakuha ang ilaunang nga daog sa FIBA Under 18 Asia Cup Division matapos ginlutos ang New Zealand.
0: Sa entertainment, Ilongga British singer nga si Biba Dubi nagapatigayon sang concert sa Pilipinas sa April 2027.
1: Sa extra wow balita, pinasahi nga sleep competition gipatigayon sa Japan malapit 1 million pesos ginpauli sang nagkampyon.
2: Tatak RMN.
0: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
1: Mga karadyoman, ari kita sa adlaw ng Webes, October 8, 2026.
0: Ako si Radyoman Novi Guazo.
1: Radyoman Reagan Arlos.
2: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata RMN.
0: Musta ang tanayin dilagan sa itong panahon subong adlaw. Radyoman Fia Otero.
2: RMN News Panahon.
3: Maayong aga mga karadyoman, ini ang lakad sa panahon subong adlaw. Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ ang padayon nga nag-aapekto sa Visayas, Mindanao kag Palawan. Samtang northeasterly wind flow ang nag-aapekto sa sidlangan nga bahin sa Northern Luzon. Bangod sini sa Western Visayas, sakit na sa Iloilo lauman ang magaluman ng kalangitan na may lapta-lapta ng tsansa sa pagtupa sang ulan, pangilat kag pagpanaguob dala sang ITCZ. Mahina tubtob magkasarangan ng uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay tubtob magkasarangan nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:38 sa ning aga kag magatunod la 5:36 karon sa hapon. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo Radyoman Fia Panes Otero Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Sa detalye sa aton mga balita, una kita sa top stories of the day.
1: Mga karadyoman, nagdangas sa 14 taran ka mga testigo ang gipresentar sang prosecution sa ika-35 adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Ini ang nagmarka sa pinakabaramo nga testigo nga ginpatubang sa Senate Impeachment Court sa sunod lang sang isang kadlaw sa dinaglawig ang proceeding sang siyam kagtunga sa oras. Ang mga testigo ginlakipan sang tiglawas nagikan sa mga bangko kag insurance companies kung sa din may account sa nay VP Sara kagbana sini nga si Attorney Manas si Scarpio. Lakip na diri ang representative sang Asia United Bank, Philippine Savings Bank, Metro Bank, Security Bank, BPI, PNB, BDO Unibank, FWD Life Insurance, kag BDO Securities. Ginpatawag ang mainiya agod i-authenticate kag magtistigo sa financial records sa mag-asawa nga naango sa Article 2 sang impeachment case bato kay VP Sara o kung ang hindi mapatag nga manggad sini. Subong adlaw, igapresentar naman sa prosecution ang tiglawa sa Bureau of Internal Revenue o kung BIR agod maghatag sang testimonya ango sa tax records sang Vice Presidente.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:14 sang aga. Sa piyak na bahin gibuyagyag sang House Prosecution Panel nga mayara sang hindi magdubo sa 30 ka bank accounts sang day VP Sara kagbana sini nga si Attorney Manases Carpio sa 8 ka mga bangko.
4: Just to summarize for our reference, how many bank accounts in total under the respondents and her spouse? Did we count?
5: We have more than 30 bank accounts, sir.
4: 30?
5: Yeah, more than 30. Yes, Your Honor.
0: Sa kaangot nga balita, o kun sa piyak na bahin, suno kay Private Prosecutor Attorney James Ibrahim Ali, ang maging tingog nga accounts may ending balance kakapin sa 190 million halin sang 2022 tubtub 2025.
5: The total ending balances of the Vice President in 2022

0: 59,024,726.27 pesos. In 2023, the total ending balances of all the accounts across 8 banks is 71,381,223.30 pesos. In 2024, the total is 22,245,745.99. And lastly, Your Honor, if you'll allow me, 39 million for 2025, 39,092,037.63 pesos.
1: Ang gabayan sa payag ni Private Prosecutor Attorney James Ibrahim Ali. Ginsiling niya nga nasambit nga kantidad ang ginapahayag wala gindeclare sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Duterte. Lakip sa mga bangko nga may records ang account sa mag-asawa, amo ang Land Bank, Asia United Bank, PS Bank, Metro Bank, Security Bank, BPI, PNB, kag BDO. Samtang yara naman sa kabugusan nga 19 ka insurance policies ang ginauyatan ng Day Duterte kag Carpio base sa anum katiglawas ang insurance companies nga nagtistigo sa impeachment trial. Isa sa mga pinakadako nga policies nga ginpresentar sa proceedings amo ang active 10.6 million pesos nga lump sum insurance investment nga ginbakal ni Carpio sang May 2024 nga ginapahayag wala man na declare sa sal-in ni Duterte. Apang ginpanindugan sa depensa nga wala man ginakinahanglan, apanugot ni Duterte agud mabakal ni Carpio ang nasambit nga insurance policy.
2: It says section 3, the consent of the spouse is not necessary for the validity of an insurance policy taken out by a married person on his or her life or that of his children. Sir, my question is this. A married applicant can take out insurance on his own life without obtaining his spouse's consent or participation. Correct, sir? The second paragraph, sir, of section 3.
3: The section 3, it would read, consent of the spouse is not necessary, Your Honor.
1: Ang panindugan sang defense team ni Duterte, kasunod sinig in question ni Senador Judge Erwin Tulfo, at testigo nga sa Attorney Juan Sotero gikan sa FWD Insurance Corporation sa posibilidad sang paggamit sang insurance policy bilang cover agud makalonder sang kwarta.
4: For example, talagang suspected na nilolonder yung pera, nililinis sa pamagitan ng pagkuha po ng policies for investment. What will you do?
3: At point of our application, Your Honor, we may not be able to determine if it is money laundering as will be defined by a court of proper jurisdiction. We, however, have a mandate from the Anti-Money Laundering Council and the Insurance Commission to identify the person and the sources of their fund, Your Honor.
1: Ang pamangkot ni Senator Judge Erwin Tulfo, apang ginatag naman sang testigo, nga hindi nila ma-terminate ang kontrata kung wala sang mando nagikan sa korte.
5: Nagtuhaw ang bagong isyo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ginpahayag sa iya abogado nga pwede makahimo sang transaksyon si Anay Presidente Rodrigo Duterte sa ilang joint bank account nga wala sang pirma ni Sara. Sa cross-examination ni Attorney Michael Poa, ginquestion niya ang isa ka opisyal sang Land Bank o kon sang Bank of the Philippine Islands o kon BPI nga nagkumpirmar nga makahimo sang transaksyon si Anay Presidente Duterte sa iya kaugalingon sa account nga nakapangalan sa ilang duha. Suno kay BPI official nga si Marwin Galvez, magkahimo sa transaksyon si Rodrigo Duterte sa iya kaugalingon apang hindi mahimo nga isahanon nga mag-transact si Sara bangod kinahanglan ang panugot o kumpirma sang iya amay.
6: Pagdating po dito sa account na to, napansin ko yung pagkasulat ng account name niya is Rodrigo R. Duterte or Rodrigo R. Duterte and Sara Z. Duterte. Tama po ba yun? Is that accurate?
7: Tama po, sir.
6: Opo. So tama rin po ba yung pagkakaintindi ko na sa ganitong structure ng joint account, kung pwede nating tawagin ganun, ay si former President Rodrigo R. Duterte ay pwede po siyang mag-transact, mag-isa or alone, singly.
7: Tama po, sir.
6: Tama po. Of course, the former president can also transact with Sara Z. Duterte. Tama po?
7: With po. Tama po.
6: But respondent Vice President Sara Z. Duterte cannot transact alone without the consent or the signature of the former president, yung ama po niya.
7: That is correct po.
6: That is
7: tama
6: correct.
7: Po. Based on the account po na minention po ninyo, sir.
5: Ang pag-cross-examine ni Attorney Michael Poa sa BPI official nga si Marwin Galvez. Kasunod sinigin kwestiyon ni Senator Judge Arisa Ontivero si Poa kung ano ang tindog sa defense panel nga wala sang recollection o kung partisipasyon si VP Sara sa bank transactions na gikan sa ila BPI joint account sang iya amay.
8: Ang tunay na may-ari at may control doon sa ginawa sa manager's check na 41 million pesos ay si Rodrigo Roa Duterte at hindi si Sara Duterte. Tama po ba yun?
6: Well, to better phrase it, Your Honor, our client does not have any recollection kasi of this account. Lumabas lang po ito because I don't want to waive, no? Of course, the rights of the former president also to challenge whatever documents he may challenge. But ang punto lang po namin, nung lumabas po ito sa, I think it was sa Quadcom, if I'm not mistaken, lumabas yung mga accounts. Tinitingnan namin itong mga accounts na to, and I was asked by the Vice President to verify kasi hindi niya natatandaan na may ganito yung account at wala daw siyang transaksyon. No?
5: Ang interjection ni Senator Judge Risa Ontiveros kay sabat ni Attorney Michael Poa na ibalawan nga mayara sa two-time deposits ang mag-amay nga Duterte sa idalom sa ila joint account. Isa ang nagabalor sa 41 million kag isa ang 55 million nga gin-convert sa manager's check sang 2010.
9: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:21 sang aga. Break anay sa balita mga pekita, Magsanton Gold, Coffee Mix, ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinin timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, Magsanton Gold, Coffee Mix. Sa detalye sa aton nga mga balita lokal, trending subong sa social media ang nakapture nga video sang convoy nga wala nagpundo samtang nagapula ang traffic lights sa Taft North Mandurriao sang tinalikdan nga gabi. Sa video, kaangay na lang nga wala kakita ang mga convoy sa signal sang traffic light samtang nagapundo ang iban nga mga motorista. Wala man natumod kung sino ang nagapanag-iya sang mga convoy. Apang ginatag na ni Joy Fantilaga Gurzal, ang spokesperson ni Mayor Isa Treñas, nga hindi iya sang Iloilo City Government ang nasambit nga salakyan.
5: Sa piagkabahin mga karadyuman, hindi anay magkuminto sa bailo hulato ni Iloilo Governor Toto Defensor ang resulta sa investigasyon sa pagatukuron ng fact-finding team nga among mag-ausisa sa reklamo bato kay Public Information and Community Affairs Office Picauhead Mr. Neryuluhan ang usay mga social media post batok sa administrasyon sang sudad sa Iloilo. Sunod kay Governor Defensor, paagyon niya sa legal nga proseso ang tanan. Hulato niyang resulta sa investigasyon bago magkomento. Kay tama ilik importante sa iyang mahibaluan anay ang kabugusan nga detalye kag mabasa ang mga affidavit sa mga natungdan.
10: So we already constituted a fact-finding body. That is going back to the basics. Kunoy amo gani kita sina, we do fact-finding. Just like a complaint sa emergency room sa aton nga mga ospital. So, we will do that. And ipaagyo na ton sa proseso.
5: Ang gabayin sa pahayag ni Governor Toto Defensor, ginako man sa gobernador nga wala siya magkabasa sa Facebook post ni Luhan bangod wala siya sa Facebook account kag ini sa aktibo sa social media. Iyaman ginsiling nga wala pa sa iya makatawag or makakadto si Mayor Isa Treñas sa good personal nga reklamo si Luhan. Pahayag sa gobernador, may kasubong man ang investigasyon nga gipatigayon bato kay Luhan sa tinalikdan nga tuig apang ila iniginuntat bangod mayara na sang reklamo nga nagsaka sa Civil Service Commission nga pending patubtub subong. Madong dumaan nga napadala sang complaint letter si City Councilor Nini De La Liana kay Defensor bangod sa ginaligar social media post ni Luhan nga ginaguba ang administrasyon sang sudad.
9: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:24 sang aga, nagadangat na sa ginabanta 80% sang mga mangunguma sa Duenas Iloilo ang apektado sang dry spell kag red stripe soft scale insect o kon RSSI infestation. Rason na gin-declare na ang state of calamity sa Banwa. Sa interview sang RMN Iloilo kay Duenas Mayor Bobet Pama, ginpayag sining halos tanan gid nga barangay nga may pananom nga tubo ang naigo sang RSSI infestation kag apektado man sang dry spell ang mga talamnan. Suno kay Mayor Pama nga halin pa sang bulan sang July tubtol sa ikaduhang semana sang September nga wala halos ang ulan nga naghatag sang tubig sa ilang mga talamnan gani tuman nga napiktuhan ang mga pananom sang mga mangunguma. Payag sang mayor nga base sa datos, 60% sa may hektarya sang tubo sa Duenas ang apektado sang RSSI samtang naigo naman sang dry spell ang 70% sang aktual nga ginatamnan sang humay.
11: So, almost may 80% farmers na makapiktado again sa SSI kag sa dry spell. Duwani siya, mga state of calamity, then hindi isa ha. Duwani siya ang declared sa state of calamity because of RSSI sa aton ng mga tubo, kag tubo sa dry spell, kapit sa aton mga talamnan.
1: Ang kabayan sa payag ni Duenas Mayor Pama, patag ni Pamang ang nagapanguna gid nga katuyuan sa ilang pag-declare sa state of calamity amo ang malakip sila sa datos sang provincial kag national government sa mga lugar nga apektado sang kalamidad.
5: Sa pagkabahin mga karadyuman, ginpasar na sa sanggunian panlunsod ang mga resolusyon nga nagadeklarar nga operatibo ang calendar year 2026 supplemental budgets sang 24 kabarangay sa sulad. Ang pundo gikan sa 200,000 pesos kada barangay sa idalom sa bawat barangay makikinabang o kon BBM program sa Malacañang. Ginduso ni Councilor Rex Marcos Arabia, Chair sang Committee on Appropriations, nga ang ginkumpirmar nga appropriation ordinances sa barangay nagasunod sa Buktsut Title 5 sang Local Government Code of 1991 ini nga mga barangay sa Buang Benedicto Buhang, Disamparado, San Jose, San Pedro, Simoledesma, Kagtagbak, Saharo, Gloria, Hipodromo, Inday, Malipayon, Monicablo, Mintrit, Rizal, Ibarra, San Felix, kag Veterans Village sa City Proper sa Lapas, amo lang ang kasalapas, amo ang luna kag magdalo. Ini ang napakit sa supplemental budget number 1 sa natubod nga 18 ka barangay. Samtang aprobado naman ang supplemental budget number 2 sang anom ka barangays nga amo ang kutsero kag kumpanya sa sentral sa Molo, Moliloni, kag Ortiz City Proper. Kag Q Abeto Mirasol sa Mandurriao kag San Vicente Saharo. Paagi sa papasar sa mga resolusyon, mahimo na nga magamit gilayon sa mga barangay ang pundo para sa priority grassroots projects kag presidential scholars.
9: Tatak RMN.
1: Oras sa 6:27 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga naggadala sang balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Tuman ang kalipay sang 10,998 ka agrarian reform beneficiaries sa kon ARB matapos nga mabaton ang 11,965 ka electronic certificates of land titles sa kon e-titles kag certificates of land ownership award o kon CLOAS pagi sa Department of Agrarian Reform Western Visayas. Giniwat ang pagpanagtag sang e-titles kag CLOA sa Iloilo National High School gym sang October 6. Gitpangunahan ang distribution ni DAR Secretary Conrad Estrella III kaupod ng mga opisyal sang DAR Western Visayas kag mga local officials.
9: Tatak RMN.
1: Ang balita ngayon nabatian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa. Manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi magstruggle ang atong kadughan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika kag bisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Dugang pa nga mga balita sa aton pagbalik sa makadali. Mabulosan na yung online greeting sa aton nga Boss Idol. Lasay 29 sang aga.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
12: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob. Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumbaka plus a charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
18: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
19: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Pag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
18: Mas klaro na bala mas gigabi?
19: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
20: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas ang mangunang sa...
22: iBerry for a clear and healthy eyesight.
23: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
24: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Halin sa pinakamataas nga bukid.
4: Nak! Kamusta nga?
3: O sa pinakamaliyo man nga isla.
4: Nay, gagraduate na ako!
3: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
5: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
6: O pag-uli na ko ka!
7: Go forward together. Globe.
8: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, excuse of 2026.
9: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig One transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fun, solid kaban!
11: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
12: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sang inyong kooperasyon. Salamat.

0: 7 Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bark Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadaling na pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ininga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
4: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
5: Nagpa-check up ko ay kidney stone ko gabi. Ang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, nabatigan ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi lumot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga
8: Maraming sunog ang nagsisimula sa kuryente. Tahimik pero biglaan ang peligro. Kaya huwag mag-overload ng saksakan. Isang outlet, isang extension lang. Bago matulog o umalis ng bahay, tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Isang simpleng hakbang, malaking proteksyon.
9: Call 911 in case of emergency.
10: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
11: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot kagani sa 320.
10: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
11: May isa ako kaabyan nga nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
12: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
16: We are World Connect, your visa to a better...
17: Maayong adlaw sa aton mga mangunguma kag mga mangingisda. Bangod sang epekto sang El Nino ang ginapaabot magumpisa sa bulan sang Hunyo tubtob Disyembre, maka-eksperyensya kita sang kakulangan sang tubig para sa aton kaumahan kag kapunungan nga posible manginkabangganan sang pagnubo sang produksyon sa humay, isda kag iban pa nga pananom kag kasapatan. Ginahingyo ang tanan nga magkinot sa paggamit sang tubig paagi sa pagpractice sa mga nagakaangot nga teknolohiya sa pagpanguma kag pagpangisda. Kung mahimo, magtanom sa mga tanom nga makasarang sa mainit hanglan sang gamay nga tubig. Ginaganyat man ang tanan nga magparehistro sa crop insurance. Para sa bulig kag dugang nga impormasyon, magpakingangot sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Madamo nga salamat kag maghalong kita tanan. Kay ang mangunguma kag mangingisda nga may maayong lawas, maayo ang patubas.
18: Tatak RMN.
19: Oras 6:39 sang aga. sa dugang pa nga balita lokal.
20: Siyudad sang Iloilo, ginapadako ang benepisyo para sa mga senior or senior citizens kag centenarian pataas. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joel Franco.
21: Maskin pa dako pa sa Iloilo City Government ang mabaton nga bulig pinansyal sa mga senior citizen sa siyudad sa Iloilo nga nagalabot sang isa ka ka tuig pataas kasudod sang inaprubahan nga amendment sa Ilonggo Centenarian Ordinance. Ginduso ni City Councilor Rodolph Jeffrey Ganson ang Regulation Ordinance number 2026 nga nag-aamendar sa Regulation Ordinance number 2019-519 agud magtukod sang annual cash incentives program para sa mga edad sang 101 anyos pataas. Sidalom sa bagong ordinansa magpabilin ang milestone incentive nga 10,000 pesos para sa edad sa 80 anyos, 20,000 pesos para sa nag-edad sa 90 anyos, kag 50,000 pesos para sa nag-edad sa 100 katuig. May condition man sa nag-edad sa 80 kag 90 anyos na dapat mag-claim ang insentibo sa sulod sa 100 katuig halin sa birthday agon hindi mag-profit. Sugod sa paglambot sa 101 anyos ang kwalipikado nga centenarian, magabaton siya sa 10,000 pesos kada tuig samtang nagkakabuhi. Kinahanglan lang ang matuman ng tatlo ka kondisyon nga mga bona fide resident sa siyudad sa Iloilo buhi sa tion sang release kag verified kag certified sang Office of the Senior Citizens Affairs o kon OSCA. Prospective ang aplikasyon sa bagong benepisyo, but silingon hindi pwede ang retroactive claims. Para masuportaran ini, magabutang ang city government sang 4 million pesos ng annual budget sa DIED, ang 3 million pesos para sa milestone awards, samtang ang 1 million pesos para sa annual grant sa 101 anyos pataas. Ang OSCA, kang City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO, amo ang magadumala sa guidelines, dokumento, kang listahan sa mga beneficyaryo. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
18: Tatak RMN.
19: Ang balita ng inyo nabatihan dulong sa inyo sang Vita D Plus sa Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen, fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3. Nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, Vita D Plus Coffee Mix. NCSC6 ginpasidunggan ang tanan nga partner government agency LGU kag nagkalain-lain nga sektor nga nagbulig sa programa sang ahensya para sa mga tigulang. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalihan.
22: Ginkilala sang National Commission of Senior Citizens ang tanan nga partner government agency NGOs, LGUs, civil society organizations kag private sector partners sa pasidungog 2026 sang October 7 nga ginhiwat sa Gymnasium sa Banwasang Pabia, Iloilo. Suno kay Ann Rapunzel Ganson, Regional Director sang NCSC6. Kabahin ini sang ilang pagpasalamat sa bulig sa nagkalain-lain nga sektor kag ilang mga partners sa sulod sang isa ka tuig na nagpungko ini sa pwesto.
23: Kita nagpungko bilang regional director sa nag 1 year na sa August kag nanginaktibo bilang isa ka ehensya gid diri sa rehiyon sa East ang NCSC for a little over a year na, no? So uyan naton, syempre naka-establish kita partnerships, no, sa mga nagkalain-lain nga local government units sa aton nga mga partner stakeholders, mga fellow national agencies naton, kag even the private sector, no. So kadamo kita sang mga na partner na. Amo na natigayon man ang mga nagkalain-lain nga mga programa kag mga services para sa aton pinalangga nga senior citizens sa Western Visayas.
22: Kalakip sa programa ang pagpirmahan na isang memorandum of agreement sa paghimo sang database sa lista sang tanan nga mga senior citizens sa bilugang Western Visayas o kon ang project tanda nga patigayunon sang Research Department sang Northern Iloilo State University. Maluwas ini, nagpirmahan ay man sang separado nga MOA sa Project Manupo kaupod ang Commission on Population and Development nga magatutok sa pag-empower sang mga katigulangan sa mga kabanwahanan paagi sa paghatag sa ila sang livelihood. Kalakip sa nangin bisita sa aktibidad si Secretary Philip Go sang Office of the Presidential Assistant for the Visayas o kon OPAB kag mga regional agency heads kag representative. Ginkilala man sang komisyon ang padayon nga partnership sang RMN Iloilo nga hugot nga nagasuporta sa programa para sa mga tigulang. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
18: Tatak RMN.
19: Oras alas 6:44 sang aga.
20: Sa pagkabahin duwa ka mga sakay sa jeep nga na disgrasya sa Pavia, Iloilo matapos nakabunggo sa Prime Mover, istable ang kondisyon sa ospital. Kumpanya sa truck subton ang galastuson sa pagpabulong sa mga biktima. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
0: Istable na ang kondisyon sang duha ka mga biktima sa Iloilo Doctors Hospital matapos na disgrasya sa ila jeep sa Barangay Panda, Pavia, Iloilo, October 7, 2026. Ini ang gingkumpirmar ni Police Major Bonifacio Alabe, hepe sang Pavia Municipal Police Station, sang ma-interview sang RMN Iloilo.
1: Stable naman to, kakasurya naman yan ang mga biktima kagalong kagang kumpanya lang sang nanodong na tagiya sang game holder.
0: So ano ka sir?
1: Regularay naman sila.
0: Okay. So ano mabulit nila sir?
1: Soldier lang gastro-media hospital.
0: Nahibaluan nga ang driver sa truck amo si alias Robert sa Ngalimudyan, Iloilo. Samtang ang mga sakay sa jeep amo sanday alias Peter, ligal ang edad nga amo ang driver sa jeep kag si alias Fritz nga nagaserbi naman pahinante nga lunsay residente sa Iloilo City. Ang Prime Mover halin sa banwa sang uton samtang ang jeep nagikan sa distrito sang Haro sang natabo ang aksidente. Sa parunduman nga nag-overtake ang truck sa kinasundan sininga salakyan sang nawadan ni sang kontrol sang manibela. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
19: Oras alas 6:45 sang aga. Sa ato naman nga tingog giligay noon ang tigulo kayuhan sang tanan. Pagabasahon ni Radyo Man Fia May Otero.
3: Tingog hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
24: Ining binalaybay ginatiguluhan kaayuhan sang tanan. Wala sing makasalili sa maayo. Mga buhat para sa mga tao. Agud sila indi magsakripisyo sa matag adlaw nga pagsinalayo. Lantawa mga opisyalis sa gobyerno, iban sa ila tampad sa serbisyo, iba naman sa pangurakot na buyo, gani nagadusog kaimulon sa tawo. Hindi pagbalabagan matadlo nga dalan, padayon sakdagon ang kaayuhan, kasulhay sang pumuluyo madimdiman, mapanas mga pag-antos sa tanan. Pag hinangpanay hindi gid matalosan, sanglit maathag, wala sang mahalitan. Kalainan, maalimunaw na lang. Kag magahari, kaayuhan para sa tanan. Ining binalaybay, ginsulat ni Nitz A. Balairos sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman, ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, gotukola, maca root, ginseng, kag kape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax sa hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagro sa pag-anggaanay, nga mas ginpatami sa stevia kag ginpananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhin nyo, Capigenio.
2: Tatak RMN.
19: Oras alas 6:49 sang aga. Sa detalye naman sang aton balita nasyonal.
20: Ginmando sang Makati City Regional Trial Court Branch 235 ang pagdakop kay Batangas sa 1st District Congressman Leandro Liveste bangod sa ginaligar paglapas sa Public Services Act. Iniagin kumpirmar ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag matapos mabato nilang kopya sang warrant.
25: That case is a violation of Public Service Act. It's, I think, based on sa pinay sa Makati. And it's available. 72,000 yung bail niya. But just the same, you have to submit to the jurisdiction of the court.
20: Unang nga ginsiling ni Matiba ganabyan sa Silvestes apang sang ulihi ginbawi manini kaginatag ang duha lang ka ku-accused sang kongresista ang nagbiyansa.
25: There was a raw information na nag-bail, but apparently there are three accused. There were two accused na ni Kong Libiste. Yung dalawa yung nakapag-post ng cash bail, ng cash bond. And the arraignment for the case is scheduled on October 26. So si Libiste is still considered at large. Wala pang jurisdiction yung court sa kanya, no?
20: Bangod sini ginsiling sang NBI director nga makabig na nga pugante si Libiste.
25: Well, considered na your punitive from justice kasi hinahanap ka ng korte, may warrant to pares na binigay sa iyo. That's why we will continue to coordinate with Bureau of Immigration, with DFA, and of course with the House of Representatives.
20: Samtang sa iyang Facebook post, gin-question sang kongresista kung nga gin-prioridad sang NBI ang paghambalangot sa iya. Naibalawan ngayara sa France, si Libiste, agod at ipanon ang iloy nga si Senador Lauren Ligarda nga liwat nga nag-extend sang medical leave bangod sa ginasuprer sini nga balatian.
18: Tatak RMN.
19: Oras alas 6:51 sang aga. Inangkat ni DILG Secretary John Vic Rimulya si Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor, Attorney Harold Respicio nga magpaidalom sa drug test kasunod sa ginpakita sini nga pamatasan sa regular session sang Lunes, Oktubre 5.
4: Gusto ko yung drug test muna. Hindi ko talaga addict. Eh kasi may normal vice, ngayon ako nakita Vice Mayor na kumanigaw, ganun, di ba? Parang nakasinghot eh, kung umaste.
19: Ang pagangkat ni SILG John Vic Rimulya, wala naman sa pagpangdaduang ginbato ni Vice Mayor Respicio ang hangkat ni Rimulya tagbugal nga ginpakigbahin nga nag-negative siya sa drug test.
5: Sinagot natin yung challenge ni Secretary John Vic Rimulya na magpa-drug test daw ako dahil mukha daw akong addict. And andito na po yung result. I passed with flying colors, sir, all negative. And bossing, napakamahal po ng bayad, 28,000 pesos. Pwede pong inipan niyo ako, boss.
19: Ginpanindugan sang Vice Alcalde nga wala siya nagagamit sang illegal drugs apang daw addict lang gid ang iya itsura.
5: Eh kasi po hindi talaga ako addict. Wala po akong tinatago. I'm confident na hindi naman talaga ako gumagamit ng drugs. Yes, maybe medyo flamboyant ako sa video, mataas ang energy ko, pero bossing malakas na ako magkape. At hindi naman kailangan ng kape kung minsan nag-extra rice lang din naman ako. Mukha siguro akong addict, pero hindi ako gumagamit ng drugs.
19: Kasunod sinigin panginbulahan siya ni Rimulya bangod na konfirmar nga wala ini nagagamit sang illegal drugs apang gintubod nga matuod gid man nga may saltik ini sa utok. Tibugado man.
6: Pro Radjumanovi, kitaran mo lang ni gailang mga pila ka mga sinima na may suspenderon ang DILG na.
18: Tatak RMN.
19: Oras alas 6:52 ang aga sa Balita International.
20: Bugtaw na ka nagahambal ang babaeng priso sa US matapos wala mag-epekto ang lethal injection nga pinalidad sa iyang kaso suno sa iyang mga abogado. Payag sa mga abogado ni Krista Pai, ka 50 anyos, nga hindi gihapon matag ang prognosis ni. Ginsintensyahan sa kamatayon si Pike para sa kaso ng murder. Ngayon ang kumiter sa teenager pa lamang siya. Bangon sini, nagbaton siya sa duwag kadose sang drug nga pentobarbital sa Tennessee prison sa nagligad nga simana. Sa piyak sini, na-survive ni Pike ang injections kagindala siya sa ospital sa di nangin unconscious siya kag nangin critical ang iya kondisyon. Sa karon conscious, nagahambal kagpadayong nga nagabaton si Pike sa pagbulong. Bangon sini, nagapanawagan ni mga abogado kay Tennessee Governor Bill Lee nga panubuan na lang ang sentensya sang ila kliyente sa pagkapriso samtang nagkabuhi nga wala sang posibilidad sang parol. Suno sa Death Penalty Information Center si Pike ang labing unang inmate nga nagka-survive matapos ginpaidalom sa lethal injection.
18: Tatak RMN.
19: Oras alas 6:54 sang aga. Dugang pa nga mga balita sa aton pagbalik.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
8: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
26: Charm Fab
10: Kulobcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.

0: enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade. Kinikil!
2: Uy, 150 over 100 dali.
3: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
2: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
3: Ay.
4: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kinicare. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
5: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
6: Kinicare, halungan ang himong kidney, halungan ang himong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
10: Naku, DJ, matuod gid na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
9: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
11: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: Tatak RMN.
15: Oras alas 6:57 sa aga. Ang masunod nga balita dulong sa inyo sa Santhon Plus sa Herbal Capsule. Ginabuligan ng imulawas para hindi matubuan sa mga bukol, sis, kag iban pa nga mga balatian. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado kag may alibyo. Ara lang sa mga butika. Kung nahanlo ka sa mga bukol, sis, o kung tumor, benign man o kung malignant, hindi na pagpadugaya pa, mag-inom na sa Santhon Plus Herbal Capsule. Napamatudaan sa mga eksperto nga makabulig tunaw sa mga cyst sa aton nga dughan, mayoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Santhon Plus Herbal Capsule.
14: RMN News Negosyo.
16: Nakitaan sa pagnubo ang numero sa mga Pinoy nga wala sang obra sa Agosto 2026 sa datos sa Philippine Statistics Authority. Yara na lang sa 2.77 million ang unemployed ng mga Pilipino. Grabe ba? Gikan sa 3.14 million sa tinilikdan nga July. Sunod sa PSA, nga katumbas ini sa 5.3%. Sa bayluhanin naman sa dolyar, subong adlaw sa US dollar, 62 pesos and 75 centavos.
15: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension, Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayan. Mamasaril lang sila kung din malapit ang inyong lugar. Niara sila sang brand sa SM City, Iloilo, Tagbacolod, Robinson's Place, Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, Ireyes Avenue sa Estancia, Simin Aguilar Street sa Pasig, San Miguel, Jordan, Guimara, San Jose Antique, JC Solveta Street, Uton. Sa Negros Island, Araman sa Kabangkalan, Cagadi City sa Negros Occidental. Sa pagmahal na santanan, subong, kinanglan mo sang libre kapin pa sa imo'y kayong lawas. Anong kinanglan? Magpakonsulta sang libre, wala bayad sa medical doctor. Kadto lang sa Life Extension Clinic and Pharmacy.
14: RMN News Sports.
15: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Nakuha sang Gilas Pilipinas Girls ang ilauna nga daog sa 2026 FIBA Under 18 Asia Cup Division A nga ginpatigayon sa Malaysia. Ini matapos ginlutos nila ang New Zealand 69-64. Malikawan ta makamamatay nga stroke ug heart attack kun mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugalian nyo gid ang pag-inom adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
14: RMN News Entertainment.
16: Magabalik sa Pilipinas ang ilongga British singer-songwriter nga si Bea Badobi. Ini para siya pati kayon ng isa kagabi nga konserto sa Mall of Asia sa Abril 13, 2027. Ang show tiguruhan nga Bea Badobi, The Powerline Tour. Madunduman nga sa 2012 or 2022 na perform sa pungsod ang singer bilang kabahin sa iya Bea Topia Tour.
15: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inungkay sa lang kasasay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang papagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
17: Extra. Wow! Balita!
15: Nagtulog ka lang, may premyo ka pa. Kung ikaw pala tulog, basi ini... Ang tion agud magpadulong ka sa Japan. Sa Tokyo, isa ka sleep competition. Agin patigayan agud matakos kung sino ang may pinakamahamok na tulog sa sulod sang 90 minutes o kung isa kagtunga sa oras. Ang competition na ginatawag nga mat race na gagamit sa brainwave monitoring devices nga ginabutang sa ulo sa mga partisipante agud madeterminar ang quality sa ila tulog. Ano kadasig sila matulugan kag unstable ang ila tulog sa bugos nga event. Ang nagkampyon nagpauli sang 2.22 million yen o kon 888,834. Sunod sa organizers nga tinutuyo sang kompetisyon nga magganyat ang mga tao nga seryosohon ang pagtulog. Ang aton nga extra wow balita, Boss Idol.
16: Magkaradyo man, DTX kita. Ang DTX sa banid, ang food supplement nga magkabuli gini para nga magpanubo sa atong blood sugar. Kaya nga una, may charantin siya nga nagikan sa Marguso nga nagabuli panubo sa atong blood sugar. Ikaduwa, may disugar sugar cane nga nagalimpyo sa atong atay. Kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi kadali magtigulang. Ang himuon mo, pakonsulta ka sa doktor, pakuha ka sa laboratory. Untatan mo ang kaunsang tamis, dutayon mong kaunsang karne, damuon mong vegetables mo. Tayo mo siyempre imukarbo. Sa mga tagpalamatin natin mga garadyoman, ganto sa butika, bakal ikaw sang DTX 500.
14: Tatak RMN.
15: Oras sa alas 7:02 na sang aga. Karon sa aton nga pagpangalagad, alas 8:15 sa part 2 sa Straight to the Point, STP. Naingkaw po nato ng mga doktor na gikan sa Iloilo Medical Society. May centennial celebration sila subong at uigbo sa idol. Kagmera sila sa pagkahiwaton nga fashion show. Mga doktor mismo ang mag-rampa.
16: Oh, mayad, mayad.
15: But of course, hindi ning tradisyonal yung rampa nga nabala nyo. This is to highlight sang ilaya nga tagsa-tagsa ka mga field of specialization. Kagang nangin papel sang Iloilo Medical Society sa transformation sang aton nga healthcare sa Iloilo, halin sa dinumaan nga panahon pagkadto subong. Timagambal ta centennial ti 100 years eh. So 100 years of pagpanerbisyo para sa aton nga health diri sa Iloilo. So karon tagaan aton sila sang tinion kag sa mga gusto maglantaw sini. Wano ba kain nga pagpatigayon sang fashion show, matianta mga detalye sini. Kag siyempre, parayon ang pag-series ang Straight to the Point sa mga tips paano naton mapahaganhagan ang impact sang El Nino sa mga nagapanguma.
16: Yeah.
15: Karon sa pagpangisda na naman kita bo sa idol, tinaw imo gid ini linya.
16: Balan mo Rajuman Jason. Fish culture ako iya sang pag-graduate ko sang Akon High School.
15: Tilata na ni Batian.
16: Fish culture yung major ko. Nag-graduate ako iya sa Concepcion Polytechnic College.
15: Pero kapati ko da. Sa ulado.
16: So sa ulado tani ang pagisda.
15: Gani, gani, no? Timayo gid, no? Kay ibilin ta kakaron sa ila. Sa istoryahan tani kay
16: namin ni namin ni
15: nag-check kita paano mapaganhagan ang impact sang grabe nga tag-ilinit sa aton iya nga mga pananom, sa aton nga mga kasapatan. So this time sa mga isda naman kita. So din kita dapat makuha sini sang isda kung perting init. Kag ano nga mga isda, usually ang common kung mainit ang panahon. So tanan nga inihalin sa mga eksperto, another awardee sang DA. Sa aktual nga nagapractice gidya sa pagpangisda, Busay Dol.
16: Yeah.
15: So hindi lang ni kay taga DA nga teori, no?
16: Ang ila niya, expert sila, Rajumanovi. Balanan ni nila.
15: Oh.
16: Hindi niya sa libro lang nila na batiaan o nabasa, kundi
15: actual experience.
16: Actual experience nila ni.
15: Yes. So karon istoryahan nato ni na. Parto sa aton nga pagpangalagay.
14: Tatak RMN.
15: Pabulo sa na yung RMN Network News. Radyo Man Novi Guaso.
16: Radyo Man Regan Arlos.
14: Tatak RMN. RMN Network News. News.
18: Lalo na po yung staples natin, ano? Yung bigas, lalo na tayo ay sobra-sobra ng bigas. We are good for 100 days, ano? Kahit walang anihin at walang pumasok. Yung baboy, we are good for 190 days. So almost for that half year, yung manok na din po. Talaga na sobra-sobra po ang stock natin. Ang problema talaga natin, pag pumasok po yung profiteering, ano? O yung pakisamantala, dahil nga po sa pangamba. Yun ang una pong sumisira talaga sa atin, yung pangamba, yung spekulasyon. Kaya po tumataas ang presyo kahit wala naman po dapat dahilan.
19: Si Sinag Executive Director Jason Kainglet.
20: Patong-patong raw na problema ang kakaharapin ng Pilipinas pagpasok ng susunod na taon, 2027. Ito po ang naging babala ng Ibon Foundation sa gitna ng banta ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil nga sa very strong El Nino at ang oil crisis, bunsod naman ng gulo sa Middle East sa panayam ng DZXL Armin Manila. Sinabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na dahil sa Super El Nino, bababa ang produksyon o ani sa agriculture sector na magre-resulta sa kakapusan ng supply at pagtaas naman ng presyo nito. Nakikita rin po ni Africa ang patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo, mataas na presyo ng kuryente at mga pangunahing bilihin na nag-aambag pa sa pahirap sa mga mamamayan.
21: Anong pinakamalaking tulak sa inflation? Oil prices. May hinto ba yung paglusob ng US sa Iran? May possibility the next few months baka lumala pa yan. At guaranteed, by the end of the year, mataas pa rin yung oil prices. Dubai nasa about $113 per barrel na ngayon. Guaranteed manatili mataas yan. Ang delikado, pagbasok natin ng 2027, yung Godzilla Super El Nino, pagkama niya,
22: yes.
21: Layer upon layer yung problema dyan. Ang mangyari sa atin, yung harvest natin, bababa yung supply, tataas yung presyo dahil dyan. Yung kuryente, hihina dahil sa hydropower, mamahal din yung kuryente dyan. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin because of yung peso depreciation, magtutuloy-tuloy yan kasi nga, tuloy-tuloy yung mababawasan ng dolyar natin habang patapos ang taon kasi nagmamahal yung oil products at kulang yung dollars natin pambayad dyan. So actually, yung cliche talaga pero may pinapasukan tayong perfect storm ng oil prices and food prices na lalong tataas pagpasok ng 2027.
20: Hindi na rin po ikinagulat ng Ibon Foundation yung pagtaas sa mahigit 7% ng inflation rate noong Setyembre at inaasahang tataas pa raw ito sa mga susunod na buwan. Kaya payo po ni Africa sa Marcos Administration dapat gamitin na maayos ang umiiral na emergency power sa pagkontrol ng presyo ng mga bilihin.
21: May emergency powers yung gobyerno. Isang taon naman emergency powers niya yan. Hanggang Marso pa dapat yan eh. Gamitin niya yung price controls sa basic goods. Gamitin yung price controls on oil products. Makialam sa industriya. At sigit sa lahat, alam ko marami na iinis, kailangan magbigay ng ayuda sa mga nangangailangan ngayon. Pero tanggalin yung pakikilam sa ng mga politiko. Kasi
20: si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa sa naging parehan po ng DZXL Armin Manila.
19: Pagbibigay ng proteksyon sa kalusugan ng mamamayan dapat tinaking kasama bilang paghahanda po sa Super El Nino. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano.
23: Pinapatiyak ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Green sa publiko at gobyerno na maisama sa paghahanda sa inaasahang matinding El Nino ang pagbibigay proteksyon sa kalusugan. Bilang doktor at dating kalihim ng Department of Health ay binigyan din ni Green ang panganib na hatid sa kalusugan ng mamamayan ng Super El Nino. Sabi ni Green, mas mabilis ma-dehydrate o magkulang sa tubig ang katawan ng isang tao kapag matindi ang init na maaaring magresulta sa heat stroke o iba pang sakit. Bunso nito ibinigyan din ni Green na hindi lang pagkain at tubig ang dapat nating paghandaan sa pagtama ng matinding tagtuyot, kundi pati na rin ang pangangalaga sa kalusugan. Payo ni Green sa publiko, palaging uminom ng tubig, huwag magbabad sa init ng araw at huwag baliwalain ang masamang pakiramdam tulad ng pagkahilo, panghihina at pagsusuka. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
20: Politika, fake news at Middle East crisis, itinurong dahilan ng Palasyo ng Malacanang sa pagbagal ng ekonomiya.

0: at mga kalamidad na tumama sa bansa.
1: Alam natin na ang malaki ang epekto ng krisis sa Middle East. Kinakita rin po natin ang mga kalamidad na pumasok at papasok sa ating bansa. At ang pangatlo, ang political noise na nagsasabi na bumaba ang panglubog bilang tamad. Mga destabilizers, obstructionists, ang political noise na ito ay nakaka-apekto sa ekonomiya. At yan ang kanilang intensyon. Magsinungaling, gumawa ng fake news, manira ng administrasyon, at pagbabain ang Pangulo sa pwesto upang maapektuhan ang ating ekonomiya. Isa sila sa dahilan kung bakit ang ekonomiya natin ay hindi nagiging maganda.
0: Nasa 2.3% lamang ang economic growth ng Pilipinas sa second quarter ng 2026 na mas mababa sa 2.8% na naitala noong unang quarter ng taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN. RMN Network News.
2: Kumpiyansang election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal na hindi matitibag ng Office of the Solicitor General ang isinumite nilang petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa postponement ng barangay at SK election sa 2028. Ayon sa OSG, valid term fixing law ang Republic Act 12326 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-uurong sa BSKE sa 2028 at magpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay sa 5 taon. Pero para kay Makalintal, ang lahat ng inilahad ng Solicitor General ay walang bigat para mabaliwala ang kanyang petition for certiorari and prohibition.
3: Napal na natin ang ating mga petition at saka yung sagot ko doon sa komento ng Solicitor General. No? At sinabi ko doon na yung mga inilalahad ng Solicitor General ay hindi naman ganun kabigat para mabaliwala ang aking petition. In other words, I feel na yung aking mga argumento ay hindi nagiba ng Solicitor General's office.
2: Paliwanag pa ni Makalintal, sakali namang pumabor ang SC sa kanyang petisyon, maaring itakda ang BSKE sa November 25 ngayong taon para bigyang daan ang iba pang mga aktibidad at ang paghahanda ng COMELEC. Inaasahan namang lalabas ang desisyon ng Korte Suprema sa susunod na 2 linggo.
3: Walang problema yan, ano? Kasi yung mga mahahalal naman sa 2026, ang simula ng kanilang term of office ay December 1. Hindi naman na Nobyembre agad, di magsisimula agad sila ng office nila. Kaya kahit na magkaroon ng election ng November 25, balimbawa, ano ha? Kahit November 25 yan, ay December 1 mauupo ang mga mahahalal dyan. Kaya walang problema. At saka ang COMELEC, yan ay may kapangyarihan sa ilalim ng batas na magtakda ng panibagong election period because of circumstances beyond their control.
2: Si Attorney Romulo Makalintal, isang election lawyer sa panayam ng RMN.
4: 15 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga. Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027. Bumoto po ang mga kongresista ng pabor sa House Bill 10858. Inaasahan namang dadaan sa ikatlong pagbasa ng mababang kapulungan ang 2027 General Appropriations Bill sa Lunes, October 12, matapos humiling ang Kamara na ma-extend ang kanilang legislative calendar para maipasa ang panukalang batas sa panig ng Senado. Patuloy ang review nito sa national budget kasama ng nagpapatuloy na impeachment trial o kasabay na nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian, target nilang ipasa ang panukalang 2027 national budget bago matapos ang taon.
2: Mahigpit na binabantayan ng Department of Health ang napaulat na suspected pneumonic plague sa Russia na hinihinalang ikinamatay ng isang researcher sa isang laboratory accident doon. Ayon kay Palace Press Officer Yusecler Castro, ginagawa ng gobyerno ang kinakailangang hakbang para matiyak na hindi makakapasok sa Pilipinas ang nakamamatay na sakit. Dagdag pa ni Castro, nakikipag-ugnayan na rin ang mga health authority ng bansa. Batay na rin sa rekomendasyon ng World Health Organization. Nanawagan naman ang Amerika, European Union at World Health Organization na maglabas ng malinaw na impormasyon ang Russia sa ikalawang kaso ng pagkamatay dahil sa pneumonic plague. Sa gitna na rin ito ng pangamatay.

0: kalooban ng epidemic at outbreak ng sakit. At yung pangambang makarating ito sa ibang bansa, nagigpit na rin sa kanilang border ang mga angkalapit na bansang Mongolia.
1: Report po tayo, meron pong 4 taong gulang na bata ang namatay dyan sa Negros Occidental matapos araruhin ng kotse habang naglilinis ng tricycle sa gilid ng kalsada. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng Armand Bacolod. RNN
2: Police Report. Patay ang 4 taong gulang na batang lalaki at sugatan naman ang kanyang ama matapos araruhin ng isang sasakyan sa Prokta Taytay, Barangay Uringao, Kabankalan City, Negros Occidental. Kinilala ang namatay na si Elias Niel habang sugatan ang kanyang ama na si Lito Timtim, 26 anyos, isang poultry helper at pariyong mga residente ng Prokta Payong sa nasabing barangay. Kinilala naman ang driver ng Kia Sonet na si Marvin Rod Tamandong, 39 anyos, isang construction manager at residente ng Caragalan Village de la Cruz, Pasig City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel John Ganzon, galing sa Dumaguete City si Tamandong at pupunta sa Kabankalan nang makatulog ito at nawala ng kontrol sa sasakyan. Dahil dito, inararo nito ang magamang naglilinis ng tricycle sa kanang bahagi ng daan bago bumangga sa isang bahay. Dead on arrival ang 4 taong gulang na bata habang inilipat na sa Bacolod City ang kanyang ama para sa karagdagang gamutan. Isinugod din sa ospital ang driver ng Kia Sonet. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakarimen. RMN
0: Police Report. Lalaking ilang araw nang nawawala, natagpo ang palutang-lutang sa isang ilog sa Malaybalay City, Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
3: Patay nang natagpuan ng mga otoridad ang katawan ng isang lalaking ilang araw nang nawawala, partikular sa ilog sa Prok 5, Barangay Simaya, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima ay nakilalang isang 54 na taong gulang at residente ng Barangay Santo Niño sa Kaparehong Lungsod. Ayon sa report ng mga otoridad, umalis sa kanilang bahay ang biktima noon pang October 1 at huling namataan na naliligo sa ilog. Sinasabing mayroon di umanong nararanasan depresyon ang biktima kaya't may iniinom itong maintenance ng mga gamot. Hindi rin di umano ito ang unang pagkakataon na umalis sa kanilang bahay ang biktima. Sa ngayon, pinaglalamayan na ito habang wala namang nakitang foul play ang pulisya sa insidente. Hindi na rin isinailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima. Kasama mo sa RMNDXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Micabalo. Tatak! Arimen.
1: Labinsyam na minuto na ho nakalipas alas 7. Sa ibang balita, nagbanta si Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Attorney Harold Respicio. Nakakasuhan niya ng cyber libel si DILG Secretary John Vic Remulla. Kaugnay po yan sa pahayag ng kalihim na parang adik si Respicio dahil sa inasal nito sa sesyon ng kanilang sanggunian bayan. Ayon po kay Respicio, tatanggapin niya ang anumang ipataw na aksyon ng DILG laban sa kanya, pero handa rin daw siyang kasuhan si Remulla dahil sa magiging pahayag nito laban sa kanya.
4: No problem. Offense is always taken. Non-taken for as far as Attorney Harold Respicio is concerned. Pero since inutusan ako ng aking bossing, kailangan kong sumunod sa aking bossing. Ewan ang sama ng loob. Pero kung gusto niya magkasuhan, kasuhan ko na rin siya ng cyber libel. No problem. Pwede. Kasuhan kami dalawa para quit.
1: Una rito ay kumasa si Respicio sa hamon ng kalihim na magpa-drug test kung saan lumabas nga po na negative ang resulta.
5: At sinagot natin yung challenge ni Secretary John Vic Remulla na magpa-drug test daw ako dahil mukha daw akong addict. And andito na po yung result. I passed with high flying colors, sir, all negative. And bossing, napakamahal po ng bayan, 28,000 pesos. Pwede pong inipan niyo ako, boss.
1: Si Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Attorney Harold Respicio.
0: Sa kaugnay na balita, ipinaalala naman ng Vice Mayor's League of the Philippines o VMLP sa lahat ng vice alkalde ng bansa ang pagpapanatili ng kaayusan at decorum sa mga sesyon. Kasunod ito ng viral video ng mainitang sesyon ng sanggunian bayan ng Reyna Mercedes Isabella kung saan sangkot si Vice Mayor Harold Respicio at ilang mga barangay official. Ayon kay VLMP National President at pinili Ilocos Norte Vice Mayor Maynard Francis Bumanglag, bagamat may karapatan ng sinumang opisyal na magtanong at manawagan ng pananagutan, mahalagang gawin ito sa tamang paraan.
6: Malinaw po ang aming paninindigan. Ginagalang natin ang karapatan ng bawat vice mayor na magtanong, manawagan ng pananagutan at magsuri sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa katunayan, bahagi ito ng responsibilidad ng sanggunyang bayan. Gayunpaman, kailangan din natin kilalanin na kasing halaga ng responsibilidad na ito ang paraan kung paano po natin ito sinasagawa. So, as a Vice Mayor, as Presiding Officer of the Sanggunyan, it carries with us the responsibility to maintain order, decorum, and respect during legislative proceedings. Even when the issue is serious, even when there are questions that need to be answered, and even when emotions run high, parliamentary procedure must prevail.
0: Sa kabila nito, iginit ni Bumanglag na hindi naman dapat agad husgahan si Respicio, lalo't wala pang formal na reklamo laban sa kanya.
6: Hindi ko po nais na agad siyang husgahan o bumuo ng konklusyon tungkol sa mga pangyayari batay lamang sa mga bagay na ating nakikita o narinig sa publiko. Ang usapin po ay dapat idaan sa tamang proseso at dapat siyang mabigyan ng pagkakataong may paliwanag ang kanyang panig. Ngunit bilang isang liga po at bilang presidente ng Liga ng mga Vice Mayor sa buong Pilipinas, gusto ko lang i-remind ang ating mga kasama na dapat din natin gamitin ang insidente ito bilang paalala sa lahat ng Vice Mayors na ang kapangyarihang mamuno sa sesyon ay hindi lamang kapangyarihang magsalita. Ito ay responsibilidad na kontrolin at panatiliin ang kayusan ng proceeding.
0: Si VLMP National President at pinili Ilocos Norte Vice Mayor Maynard Francis Bumanglag sa panayam ng RMN. Abangan sa aming pagbabalik, mahigit 96 million pesos na halaga ng mga bank deposits ni na Vice President Sara Duterte at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte itinago sa mga manager's check para hindi maideklara sa kanilang SALN.
1: Batangas Representative Leandro Libiste nakapagpiansa kahit wala sa Pilipinas, pagkansila ng kanyang passport at paghiling na mailagay sa red notice ng Interpol, gugulong na.
0: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
7: Network News.
8: Buntag Pilipinas sa Ilocos.
0: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
8: Online Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
9: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
10: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
7: RMN Network News.
10: Paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Sumalang sa day 35 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ang kinatawan ng ilang mga bangko upang tumestigo sa financial records ng mag-asawang VP Sara at Attorney Manases Carpio. Pero sa kasagsagan ng paglilitis, isa sa mga naungkat ay ang dalawang manager's check mula sa joint bank deposits ni na VP Sara at ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagkakahalaga ng 96 million pesos. Dahil itinuturing na floating at hindi ma-encash ang cheque sa loob ng maraming taon, hindi ito naideklara sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth.
11: This time deposit account is under the name of Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Duterte and Zara Z. Duterte.
12: All right. And what is the principal amount of this time deposit?
11: Principal amount for the time deposit is 40,650,000 pesos. Opening date is January 22, 2010.
0: Gustong patunayan ng prosekusyon na may pattern ng pagtatago ng yaman ng bise.
13: Without preempting the prosecution na panel, may I venture a guess kung saan papunta? You're trying to establish a pattern?
14: Yes, sir. That's exactly what we're trying
13: to do. At proving concealment?
14: Yes, sir.
13: Thank you.
12: But ang punto lang naman po eventually is that yung manager's check na pinapaikot, hindi nakikita sa year-end balance kasi naka-float yung pera na yun. So yun lang naman po yung sanang gusto namin i-establish sa baseline.
0: Bukod sa mahigit 40 million pesos na manager's check na binanggit ni BPI Metro Manila Branches Division Head Marwin Galvez, sinabi ni Private Prosecutor James Brian Ibrahim Ali na isa pang cheque na nagkakahalaga ng 55 million pesos na umiikot din sa kaparehong panahon.
12: A similar time deposit that was that became an MC in the amount of 55 million was also running the same years simultaneous with this 41. So it's a total of 96 million.
0: Sabi pa ni Galvez, hindi na bago ang ganitong kalakaran sa paggamit ng manager's check upang itago ang pera.
15: Ngayon lang namin nalaman na may ganyang parang scheme, no? Na pwedeng itago. Is this known in the banking circles that you can get your money, put it in an MC, wala siya sa ending balance, tapos after 6 months, babalik rin siya? Is this a known scheme in the banking circles?
11: May mga nangyayari po talaga na ang biniling manager's check po ay hindi po nagamit. Kaya po ito nire-request na ibalik po sa account ng purchaser. And this is not uncommon po.
0: Iginit naman ng defense team na walang kinalaman si VP Sara sa ilan sa mga ipinresintang bank account ng prosekusyon, lalo na ang sinasabing joint account nila sa BPI ni dating Pangulong Duterte.
16: Ang punto lang po namin, nung lumabas po ito sa, I think it was sa Quadcom, if I'm not mistaken, lumabas yung mga accounts. Tinitingnan namin itong mga accounts na to, and I was asked by the Vice President to verify kasi hindi niya natatandaan na may ganito yung account at wala daw siyang transaksyon. No? So, in fact, that's why we wanted to show even the response of the BPI to my letter.
0: Si Attorney Michael Poa.
1: Sa kaugnay na balita, parehong isinara noon lamang Hulyo kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dalawang bank accounts ng Cali 88 Food Corporation, ang kumpanyang konektado sa asawa ng Vice President na si Attorney Man Scarpio. Ito naman ang lumabas o isiniwalat ng House Prosecution Witness na si Leslie Cham, ang head ng Security Bank Branch Banking Group, sa pagpapatuloy ng 35 araw ng impeachment trial kahapon. Sa pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan, sinabi ni Cham na binuksan ng Cali 88 Food Corp ang mga account noong 2024 at 2025 na may ending balance na mahigit 353,000 pesos.
17: It appears that Cali 88 has two checking account but was closed already as of this point in time.
18: When was it closed?
17: It closed on July 2026.
18: Oh, just recently.
17: Recently. Because okay. The account was only opened October 2025.
1: Kasunod nito, binigyang diin ni Pangilinan na mahalagang masuri ang mga pumasok at lumabas na pera sa mga naturang account, lalo't batay sa ulat ng Anti-Money Laundering Council, umabot sa 319 million pesos ang dumaan ditong transaksyon mula sa China.
18: When it was opened, Vice President was already Vice President. And when it was closed, of course, 2026. So from 2024 to 2025 to 2026, it would be interesting to get the information as to the amounts that went in and out, considering that in the AMLO report, about 319 million pesos went in and for transactions from China. We don't know if that was through the peso account or if that was through the dollar account, of course, but we'd like to, that would be something that is worthy of looking into.
1: Bukod dyan ay lumabas din po sa pagdinig na pumasok sa account ng Cali 88 ang mahigit 40 million pesos noong 2024 na agad ding nasaid o kaya'y na-withdraw na halos kapareho ang halaga.
0: Mga suspicious transactions, sumailalim muna sa pagsusuri bago isumite sa AMLC. Kasama natin sa balita, Radyo Madcon Debatang.
19: Dumaan sa masusing pagsusuri ng isang bangko ang account na natukoy na may suspicious transaction o kahinahinalang transaksyon bago ito ma-report at maisumite sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kinumpirma ni Metrobank Anti-Money Laundering Division Head Attorney Ninia Ferren Aguilar mula sa mga pagtatanong ng mga senator judges na maiging sinusuri ng mga bangko kung may sapat na batayan para questionin ang isang transaksyon. Sinang-ayuna ni Aguilar ang naging obserbasyon ni Senator Judge Kiko Pangilinan na maliban sa mga nakakalap na negatibong media reports ay kasama rin sa sinisilip nila kung may nilabag ba sa guidelines ang malaking halaga ng transaksyon na walang kaakibat na legal, pangkalakalan o pang-ekonomiyang dahilan. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Riza Ontiveros kung kaagad bang ipinapadala sa AMLAC ang isang ulat kung may controversial na report sa isang depositor, sinabi ni Aguilar na hindi kaagad-agad pinapadala ang records ng transaksyon kapag may negatibong balita na kinasangkutan ng isang kliyente. Sa halip ay tinitiyak muna nilang totoong may irregularidad. Hindi rin pwede ang basta-bastang pagpapadala ng suspicious transaction report, kundi dapat munang dumaan ito sa pagsusuri ng AMLAC Division ng mga bangko.
18: Negative media is one consideration in filing suspicious transaction reports. Of course, and you go through the guidelines.
20: Yes, Your Honor. And madaan ba sa internal review? May escalation process po ba? May approval po ba ng mga boss ng covered person o ng bangko bago i-report, i-forward ang report sa AMLAC?
21: The suspicious transaction reports, Your Honor, goes through my division, Anti-Money Laundering Division, and would require my approval as well before filing with the AMLC.
19: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak, RMN.
1: Alas 7:33, 7:33 na ho ang oras, dumulog sa Supreme Court ang mga kaalyado ng mga Duterte para questionin ang pagbaba ng voting threshold sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Naghain po ng petition for certiorari and prohibition sina Senador Robin Padilla at Bongo kasama ang PDP Laban na Party at iginit na 24 pa rin ang kabuang bilang ng senador na dumadalo sa impeachment trial. Sinabi pa sa petisyon na nakasaad sa saligang batas ang katagang all members of the Senate kaya mananatiling 16 ang voting threshold para makonvict ang Vice President. Sa bagong ruling ng impeachment court na Presiding Officer Chief Escudero, 2/3 ang threshold sa conviction kay Duterte pero depende ito sa dami ng senator judge na legally at factually capable na lumahok sa botohan. Ginawang halimbawa ni Escudero noong September 23 ruling na kapag 20 senator judges ang present o humarap sa araw ng botohan, magiging 14 ang 2/3 voting threshold para makonvict ang Vice President.
22: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
23: RMN Police Report.
0: Iba pang mga balita, dalawang lalaki pinagbabaril ng mga armadong lalaki sa Lawag City. Kasama natin sa balita Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
24: Nagpapatuloy pa rin ang manhunt operation at investigasyon sa nangyaring pamamaril kagabi sa Butong Daraytay Road sa Lawag City. Sa paunang investigasyon ng PNP ay dalawang individual di umano ang punteriya ng mga suspek ngunit nakatakbo ang mga ito sa isang kainan ng samgyupsal upang makahingi ng tulong. Ayon naman sa mga itinuturing na witness ay nakarinig sila ng 7 putok ng barila na magkakasunod kaya't ganoon na lamang ang pagtakbo ng mga biktima upang magpasaklolo. Ilang sugat naman ang tinambo ng isa sa kanila habang ang isa pa ay galos lamang. Sa inisyon lamang investigasyon ng SOCO ay narekobre nila ang 5 basyo ng bala na hindi pa matukoy na baril. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez Tatak, RMN.
1: Mahigit naman sa 100 emergency response na motorsiklo ipinamahagi sa mga probinsya ng Calabarzon. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
25: Nagkaroon ng turnover ceremony ng 150 Unified 911 Emergency Response Motorcycles upang ipamahagi ang mga unit sa buong PNP Calabarzon. Magagamit ang mga units para mapabilis at mapalakas ang pagtugon sa mga emergency. Inangunahan ni Department of the Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla, sinaksihan ng lahat ng mga provincial directors sa Calabarzon PNP ang pamamahagi. Sa probinsya ng Quezon, 30 units ang binaspasan ng officiating priest at i-turn over ang mga motorsiklo sa harapan ni Governor Helen Tan at QPPO Provincial Director Romulo A. Albacea. Inaasahang makatutulong ang mga bagong unit upang mas mabilis na makarating ang mga police responder sa mga insidente, lalo na sa mga lugar na mahirap agad marating ng malalaking emergency vehicle. Ang mga units ay magagamit sa operasyon at servisyong pangkaligtasan sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Kasamo sa Raman Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tatak RMN.
0: Pinaaresto ng Makati City Regional Trial Court Branch 235 si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa paglabag sa Public Service Act. Kaugnay ito sa kabiguan ng kumpanya ni Leviste na solar para sa bayan na magbigay ng kuryente sa mga liblib na lugar ng bansa, alinsunod na rin sa ibinigay na prangkisa at nakasaad sa kontrata. Pero kinumpirma naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nakapagpiansa na si Leviste sa halagang 72,000 pesos sa pamamagitan ng isang representante niya. Ito'y kahit wala sa Pilipinas ang kongresista at napaulat na nasa France o Germany, kasama ang nagpapagamot na ina na si Senator Loren Legarda. Dahil dito, nakikipag-ugnayan na ang NBI para makansela ang passport ni Leviste. Hihilingin na rin ng Department of the Interior and Local Government ang pag-i-issue ng Interpol Red Notice kay Leviste. Samantala, nag-post naman sa Facebook ang kongresista at pinawi ang mga nangangamba sa kanyang kalagayan at iginiit na maliit lamang ang kaso niya kumpara sa ibang bagay na nangyayari sa bansa.
1: Samantala, si Defense Secretary Gilbert Teodoro may paglilinaw sa isyu ng pag-alis ng mga Chinese na guro pabalik sa China. Kasama natin sa balita si Rajuan Marjo Domingo.
19: Nilinaw ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na hindi nito pinag-iinitan ang mga Chinese schools sa bansa. Ang payag na ito ng kalihim ay kasunod ng ulat ng pag-alis ng 150 na Chinese teachers para bumalik sa kanilang bansa dahil sa umunoy pangamba ng mga ito sa kanilang seguridad. Ayon kay Teodoro, ang pinuna niya lamang ay ang Jinan University sa Guangzhou. Anya, dahil sila ay may training center na nagasanay sa mga Chinese teachers sa bansa at ito umano ang naglabas ng unang academic study sa Batanes na siya namang pinaninindigan ng Chinese embassy at ilang Chinese language teachers na sila ay may jurisdiction sa lugar na ito.
2: Natin na ina-attack yung Chinese schools. Ang Chinese school na pinuna natin ay ang Jinan University. Dahil sila ang may Philippine Center kung saan nagtetrain ng teacher at saka sila din ang naglabas ng unang-una na sinasabi nila academic study na Batanes. Ngayon pinapanindigan ng Chinese Embassy, may jurisdiction na sila. So, 1+1, hindi natin may papagkailayan eh. Facts lang ang sinasabi. Alam ka naman hindi natin sabihin that those are just facts. Wala tayong pinaparatangan. Eh bakit ano sila? Sinasabi lang natin na kailangan masusi natin pag-aralan to kasi parehong institusyon ang pinanggagaligan ng false narrative na pinaninindigan ng Chinese Embassy ngayon at ang ibang mga Chinese language teachers. Hindi lahat.
19: Samantala, hinihit naman ni Teodoro na may sariling pag-aaral ng bansa sa kabila ng ulat ng retired U.S. military colonel at maritime security expert na si Ray Powell sa naturang issue. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armin.
0: Philippine Sports Commission naglaan ng mahigit 60 million pesos na pondo para matuloy ang Philippine Open. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
3: Naglaan ng Philippine Sports Commission o PSC ng $1 million para makatulong na matuloy ang Philippine Open sa susunod na buwan. Gaganapin ang torneo sa Manila Southwood sa Carmona, Cavite mula November 12 hanggang 15. Makakasabak dito ang mga nangungunang golfer mula sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa. Kabilang sa mga Pinoy na inaasahang sasali sina Miguel Tabuena, Justin De Los Santos at Carl Corpus. Muli ding sasabak ang defending champion na si Julian Sal ng France na siyang nagkampyon sa nakaraang edisyon. Naging alanganin ng torneo matapos sumatras ang kanilang dating title sponsor. Dahil dito, naglaan ng pondo ang PSC para makatulong na maisalba at maipagpatuloy ang prestiyosong torneo. Samantala, ang Philippine Open ay unang ginanap noong 1913 at kabilang sa mga pinakamatagal ng National Golf Tournament sa Asia. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Arimen!
1: Ito entertainment natin, si Gerald Anderson, ready na raw makatrabaho ang mga ex-girlfriend na aktres. Pero may condition daw ito, Kuya Sandy.
4: Mm-hmm.
1: Alam nga natin.
4: Siya pa ang ano ha, juicy ha.
1: Myra Jane Nasayaw.
5: Go na go raw ang aktor na si Gerald Anderson na makatrabaho ulit ang kanyang mga ex-girlfriend na aktres. Kabilang dito sina Kim Chiu, Bea Alonzo at Julia Barreto. Sa isang panayam, sinabi ni Gerald na walaan niyang problema dito dahil open naman siya sa lahat. Gayunman, may isa itong kondisyon. Dapat daw, maganda ang material o project. Say ng aktor, gusto niya kasing hindi lang for entertainment ang gagawing proyekto kasama ang mga dating kasintahan, pero dapat daw ay inspiring din at makabuluhan ito. Nang matanong naman kung may nagpapatibok na ulit sa kanyang puso, sinabi lang ng aktor na focusing muna siya ngayon sa kanyang sarili. 2025 nang maghiwalay si Gerald at ang huling nakarelasyon nito na si Julia matapos ang 6 na taon. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng web. Bebes, ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabya.
1: Ako naman ho, yung Professor ng Bayan, Ricky Rosales.
3: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, na imbaga bigat, maupay nga aga mga kasama.
6: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
1: 743.
6: That time check was brought to you. News.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Maga Radyo Man, la 7:46, antak na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
4: Good morning, Boss Idol.
5: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Sabit. Good morning, Ilo. Ano buhay?
3: Ang bagong Pinas. Cute na guy. Dasigun ta lang ni kay may ara kita sang mga doktor nga bisita subong aga. Hmm. Ano ang nagakatabo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
5: Ako niyang trugan ko na, may trugog ko. Bala na buwasan.
3: Ikaduwa nga pamangkot. Sa imo pagpati, may ara gidman sang kwarta si VP Sara nga gintago niya kag wala niya ginbutang sa iyang salen? Ha? Ikaduwa nga pamangkot nun ta kaliwat?
5: Gamo, harad bang ko?
3: Mga pila.
5: 1 million!
4: Gamay pa na. Damo-damo to. Billion.
3: Billion. Billion. Billion. Billion. Sa mga suki na ito, anong kapi mo?
5: Nice coffee.
3: Nga gayon ka, Nance?
5: Nami, amot night tea, brato pa.
3: Mga tagpalamati na ito, Nance Corn Coffee kita, ha? Nance Corn Coffee, mga karadyuman, nga kaduwa mo imnon kay naka?
5: Tibag.
3: Gani sa mga suki na ito, mag Nance Corn Coffee, ara na sa ato sini nga mga butika. Ano naman ang imubala news?
5: Test that.
3: Ang Soft Touch Wonder Oil, may Virgin Coconut Oil, may Lemon, Eucalyptus, Rosemary Oil, kag Aloe Vera. Bago pa lang.
5: Ubusan na.
3: Sa mga suki na ito, mga karadyuman, sa mga tagpalamati na ito, suliton ko. Anong kapi mo?
5: Nice coffee.
3: Anong kapi ko?
5: Nescope.
3: Anong kapi ni BBM?
5: Nescope.
3: Anong kapi ni Inday Sara?
5: Nescope.
3: Mga Garadyo Man, sa mga tapalawati na ito, Nance Corn Coffee na cute na guys. Sino tabiawan mo sa mga aga?
5: Good morning, ma. Toto Hector. Yung pa, good morning.
4: Toto Hector.
3: Toto Hector,
5: ah. Oh, good morning, ah.
3: Pinidugay na ka mo ni Toto Hector. Hindi ka mag-iapon ka.
5: Good morning.
3: Ay, birthday ni Toto Gov.
4: Birthday ni Toto Gov.
5: Birthday, happy birthday.
3: Kanta yan is Toto Gov.
5: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ano mo sa mo?
4: Anong message mo kay Gob?
3: Ano message mo kay Gob? Ano message kay Gob?
5: Gamay ka may.
3: Okay.
5: Day ka may.
3: Okay.
5: Takaong ka utan.
3: Okay.
5: Salad.
3: Salad.
5: Muna na.
3: Itamis ng salad?
5: Hindi.
4: Vegetable salad.
3: Vegetable salad. Ati, okay. Why ka na sang kuan? Why ka na ihambal kay Toto Gob?
5: Ila na.
3: Why na sang ano?
4: Matsag mo pilang edad ni Toto.
3: Matsag mo pilang edad ni Toto, Gob. Matsag mo lang.
5: 65?
4: Gob, pinatamu, ano? Kita may tsuro ni Toto, Gob. 65, imo yan.
3: 65 si Toto, Gob ba? Mga pila edad ni Toto, Gob. Matsag mo, liwat.
5: 30
4: pwede.
3: Salamat, yun na kay! Maga.
5: Ay, good morning, mas. Pepa da. Yes, good morning.
3: Thank you so much, kay cute na guy.
2: Tatak, RMN.
3: Maga Rajuman, ari ng aton mga balita.
2: RMN News, Diretso Headline.
3: DA nagapabaskog sa pagpanghanda sa ginapaabot nga super... Ay, hindi niya mo.
5: Hindi mo ganun magsangapon nga di para.
3: Sa mga tapalamati natin, mga karadyuman, aring aton siling mga balita are sa Iloilo City, dalon sa public plaza para mas accessible. Sa mga Ilonggo, masubra 400 ka mga participants magapasakot.
4: Sa showbiz, Shakira kag Gerard Pique, liwat ka nag-atubangay sa korte para sa visit arrangement sa ila kabataan.
3: Balita naman sa hinampang, mga karadyuman, AJ Obiana, nagapabot na sang LA Olympics matapos madipinsahan ang iya title sa Asian Games. Inikiban pa ang mga balitang nadulong sa inyo sa mga masunod.
4: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong ginapangita, dali ka na sa best Vitamin D3 brand niya himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension. extension vitamin D3 doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
3: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension vitamin D3, adlaw-adlaw ka nga protektado gani sa mga suki nato ng 11 pesos mo dala sa butika. Pangitaon mong tatak ili, tatak original, magkaradyo man for longer life, inom kita sang Life Extension Vitamin D3. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
4: Radyo Man Magi Eresuelo Maleriado.
3: Sa detalye.
2: Tatak RMN.
3: Mga karadyo man, hindi lang sa galleries, museums o kon malls makita ang art sa Iloilo City kundi dalon ini mismo sa public plazas agud mas madali ma-access sa mga Ilonggo. Amo ini ang direksyon ni Mayor Rice Atrenias para sa Iloilo Arts Festival 2026 suno kay architect Soy C. Sa interview ni Miss Joy Fantilaga, Gursal spokesperson sang alkalde sa Your City at Work program sa Iloilo City Government sa RMN Iloilo. Sunod kay si ginhangkat sila sang alkalde nga bring the arts to the masses. Gani ginpili ang Lapas Plaza bilang venue sang unang art in the park sa Oktubre 23 to 25. Ginatag niya nga bisan accessible ang arts activity sa malls kay iban pang venues, mayara sa mga pumuluyo nga hindi pirmi magkakadto sa siling mga lugar sa plaza, libre kabukas ini para sa tanan. Hindi man limitado sa painting kag sculpture ang festival. Lakip na diri ang music, dance, dramatic kag literary arts, cinema, architecture, fashion, kag gastronomy. Pinagka-highlights ang The Art in the Park sa ang Oktubre 24 kung saan magatipon ang nagkalain-lain nga visual o nagkalain-lain nga arts discipline sa Lapas Plaza. May visual arts exhibit kag artworks for sale, music kag basking performances, food festival sa Hirio Street, workshops kag iban pang aktibidad. Sa Oktubre 25, may public presentation man sa ang Ibong Adarna. Samtang may Ilonggo Farms nga ipasalida bilang gabay sa festival. Masubra 400 ka partisipante ang ginapaabot nga mangin kabahin sa nagkalain-lain nga aktibidad. Suno kay si pilot project pa lamang ini kag kun mangin madinalagon mahimo ini dalon sa iban pa nga mga public plaza sang sudan. May anom ka district plaza sang sudan nga mahimo mangin venue sang parihong programa sa palabuton bilang gabay sa tika nga mas mapalapit ang arts sa mga komunidad.
4: Ang ini nga bahin giladulon sa inyo sang Soft Touch Wonder Oil ara na sa inyo mga butika. Ang Soft Touch Wonder Oil may balanyos kana, may natural skin moisturizer ka pa. Ini bangot nga Soft Touch Wonder Oil may lima ka all natural ingredients nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang aplos na mula sa puso, mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara malapit sa main entrance ng Ila Activity Center kag i-check man ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Labing unang abanwa sa probinsya sang Iloilo ang duwanyas ka nagdeklarar sa state of calamity bangod sa malaka o kon malala kag nagadugay nga tagilinit nga nakaapekto sa uma kag supply sang tubig para sa irrigasyon. Suno sa Iloilo Provincial Agriculture Office, tatlo na kabulan nga kulang ang ulan sa lugar. Bangod sini madamo nga pananom ang nalaya o kunahalitan kag dako ang kapyerdihan sa mga manguma. Agod mabuligan ang mga apektado, nagpatuman ang provincial government sa mga programa kaangay sang solar irrigation pumps para makakuha sang tubig kag magamit ini sa mga uma. Ginapadali man ang crop insurance claims sa mga kwalipikado nga manguma para mabuligan sila sa ila kapyerdihan. Naghatag man ang gobyerno sang emergency assistance para sa mga pamilya nga apektado sang tag-ilinit. Padayon nga ginamonitor sa mga otoridad ang ibang nga lugar sa Iloilo nga posible man maapektuhan sang kakulang sang ulan kag tubig. Ginaabisuhan man ang publiko nga magtipid maukon magkinot kag maghalong sa paggamit sang tubig bangod padayon ang sobrang nga kainit. Magluwas sa duwanya sa apektado man sa tuman nga tagilinit ang mga banwa sa Lambunaw, San Enrique, Banate, Haniway, Bingawan, kag Lemery.
2: Tatak
3: magkaradyo man ang oras, las 7:54 ang tang na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Sa mga tapalamati nato na inigabahin ang giladulong sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen, may balungay, mayuni para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahiko nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar, of course, kakonsulta ka sa doktor. Sa mga tapalamati nato mga karadyo man, produkto ini ni Dr. Rimil Oy. Gani, ganto na sa butika, probado sa FDA, mag Santon Plus Gold.
2: Tatak RMN.
3: Biyag kabahin, ginaprubahan sa Iloilo City Council ang ordinansa nga naga-institutionalize sa Iloilo City Local Housing Board bilang permanente kamay bukos ka pwersa nga local housing body. Antika nagatuyo nga mapadasing ang settlement program para sa informal settlers ka-regulate ang paghatag sang socialized housing. Tuyo santika nga matagan sa structured gag long-term policy framework ang pagtapna sa housing deficit, proteksyonan ang informal settler families kag madumala ang sustainable nga paagi sang urban land development. Samtang padayon ng urban expansion sa Western Visayas, nagataas man ang demand sa affordable housing kag secured land tenure. Ante sini, nag-operate lang paagi sa ad hoc committees kag task forces ang shelter initiatives nga masami nagatubang sang administrative bottlenecks kag fragmented policy enforcement. Paagi sa bagong ordinansa, ginag-codify ang mandato sa board sa lokal nga layi agud masiguro ang padayon nga pundo dedikado nga personnel kag permanente nga regulatory authority bisan mag-ili sang administrasyon.
2: Tatak RMN.
4: Ang iningabahin gidadulong sa inyo sa Santhom Plus Herbal Capsule is ni isa ka herbal antibiotic kag immune stimulant. Ginapabakod ang aton nga immune system para magbato sa tanan nga mga infeksyon kag mga balatian. Santhom Plus Herbal Capsule kinaindorso sa mga eksperto para sa mga UTI, kidney infection, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea kag skin diseases. Santhom Plus Herbal Capsule garantisado nga may alibyo mabakal sa mga butika.
2: Tatak RMN.
4: Gina-review ni Councilor Francis Grace Parcon Torres, ang chairman sa Committee on Family, Women and Children sa Iloilo City Council, ang Regulation Ordinance 2014-404 nga nagadumili sa Bikini Open kag indecent show sa syudad. Suno kay Parcon Torres, iniagod makaayo ang legal loopholes kag maklaro ang provision nga nagakontra sa local pageants kag cultural festivals. Nagduso sa pag-amendar among report sa bagong Bikini Open event nga nagtulot sa task force on moral values kag magkonsiderar sa pagpasaka sang kaso batok sa establishmento. Apang sa dugang nga pag-usisa, nakita ng pila ka ambiguity sa napulo katuig nga ordinansa. Isa sa ginakabalak-an amo ang hindi matag nga definisyon sang indecent nga sa subong nagalakip sang public displays o kung nude dancing nga tuyo makapekto sang paminsaron. Ginpoint out man ni Parcon Torres nga wala sang klaro nga standard o kung otoridad nga maghukom kung art o kung indecency ang isa ka performance. Dugang pagi na define sa ordinansa ang bikini bilang two-piece swimsuit nga sa technical nga aspeto nag-penalize sa standard swimsuit competitions sa eskwelahan, barangay kag city level pageants. Mahimo man nga lusutan sa organizers ang layi pagi sa paggamit sa one-piece attire. Ginquestion man ni Parcon Torres ang exclusionary clause sa daan nga ordinansa. Samtang ang mga events pareho sa dinagyang festival kag paraw regatta, mahimo maka kuha sa special permit halin sa mayor para ma-exempt. Ginakabig sa opisyalis nga hindi practical kag hindi bagay ang pagpangayo sa special permit para sa mga establisado nga cultural activities o kung athletic competitions. Agod masulbar ini, nagaplano ang konsihal kaupod sa iban pang committees nga tipuno ng stakeholders, venue operators, kag event organizers agod makahimo sang updated guidelines nga nagakaangay sa subong standards samtang padayon nga ginaproteksyonan ang public morals.
2: Tatak RMN.
3: Magarajuman na 7:58 ang tara sa aga inyong Philippine Standard Time. Sa mga tapalamati na ito sumunga aga, magarajuman ang kape nga may vitamin D3 200 ayo. Puro kadikalidad nga vitamin D3 para sa imo. Hindi lang ina, ang kape nga may rishi mushroom extract, ang kape nga may mangosteen fruit extract, gani tiyoy kag tiyay, inom na kita sang aton silimabian paborito nga kape. Magarajo man, Vita D Plus Coffee Mix. Liwaton ko, ang Vita D Plus Coffee Mix, may kape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Tatak RMN.
3: Liwat nga suportara ni Iloilo Governor Toto Defensor ang kandidatura ni Vice Governor Lian Dibuque kung liwat din nga magpapili sa pagkabisi gobernador sa masunod nga eleksyon. Sa malipot nga sabat sang gobernador sa pamangkos sang Capitol Press e ginkumpirmar ang iyong suporta kay Dibuque. Payag sang gobernador, bisan malayo pa ang eleksyon, kabadamo pa sa pagbago kang hindi niya pa mahibaluan ang kalaging sa pag-ulupdanay sa politika apang maayo ang ilang pag-updanay deny ni Duboque sa nagligad nga eleksyon. Sunod sa gobernador, may posibilidad nga wala sang kontrahanay nga matabo or posible man na mayara bangod isa ini ka presidential election sa iyabahin. Obrahon niya lang ang iyatrabaho para sa taga-probinsya sa Iloilo. Magatapos ang termino ni Governor Defensor bilang gobernador sa 2028.
2: Tatak RMN.
4: Ang iningabahin kinadalong sa inyo sa Super Fiber. Tiluyang inyong akolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing